0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul ka ayo to, dinom ra kog Santon Plus lang. Maote akong dimaintain. Maayo kayo siya. Gamit jud mo Santon Plus kay dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako jud kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpag, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Sansol Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscover niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Bush abo, magpakilo ko sa hubaybe.
6: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
0: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday ug Sunday. Oo, free gyud, walay bayad, because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life.
3: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
7: Katropa Caravan.
3: Karong July 26 adlong Domingo sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up ug mga lingaw ug mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Apat sa dihang, sukan ko na minaw kong XFM, saan man nga. Di ba, buha po pa'y tigre? Hindi ka banding pite? Ay, hindi ka atras pise? Ah, may pemuligin.
10: Exciting!
11: Bullseye!
12: Oras, bay! Oras na para mutumarag ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Kay baw, baka bagay soon. Hindi ni vitamin C, may gala, hindi maproduce itong lawas. Kailangan yun mo ning tumaron. Pangitaon, yun mo ni mga kaigsyon niya. Kay baw, baka. Noong dili lang, mga igala, depensa para sa ubo, sipon, kalintura, gini may gala ng vitamin C. Kung dili, pati sa atong cognitive function, kinahanglan ni mga kaigsyonan. Para di na tabadali, malimtanon di ha, no? Dili-dali, mga igala mo, murag ma-exhaust niya ito ang utok. Kinahangla na mga kaigsunan. Ang Santon, ang nakanindot pa yun, no? Kay ang Santon Vitamin C na to, no? Kining Santon Vitamin C, nakadesign ni mga igala, no? Nga dili mo hapdos imong kuto-kuto. Nya, highly efficient maigsoon, basta alkaline base, no? Dali, soluble, dali matunaw. Mga kaigsunan, no? Alkaline base, dili mo, dili mga igala mo hapdos imong kuto-kuto. Proven and tested ka na, mga igala. Mapalit sa naguna mga butika sa inyong lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Bullseye! Bullseye!
12: Coach Jamet, good morning! Mga trolls ni BBM, good morning and welcome!
13: Ayaw!
12: Manangid lang ko ninyo daan nga mo-out kong sayog yun kay naami meeting no, dito mga igala sa Davao City. Panabura din. Dito naami meeting karon mga kaigsuunan, mga tigpaminaw na to. No sa Facebook, YouTube o kahanginan unang musayo kog kuan musayo kog iskirda at least may gala wa mo nako mabiyai kay ako na una di ko mo programa maglaen sa inyong buot asa baka nang panangit ni ingon si Denzel Dave diri nga naimong ko mapas mo good ingon si Denzel Dave diri gab nga good morning Sir Arnel, shout out ko kay Tatay Big Almuljiel og Tufi Yuan og Nanay Franz Almudiel. Bisag walay pamahaw, mabusog na may basta makadungog misi mong tingog. Na?
13: Ay! Ah!
12: So di lagi ko pwede mo absent ani kay mapas mo man mo. Kada kong bungot sa ito'y din yung kalakihan sa balian ni istoryaha. Ay. Bert Bastasa, good morning katropang Arnel. Basta flood control ang isgutan, mura silag tungaw kahilom. Pero ang Duterte na gani, mura silag lagong kasaba. Sakay-sakay silas panahon. Una mga igalay nakapait diha. Ang mga tao ba, no? Bisan katong mga dili mga igala full Duterte supporter, no? Katong namni idlas palibot ba. Makita man nila mga igala ang kalainan, Coach Jamet. No, para sa anis Coach Jamet. Nga trolls ni BB siya. Salamat Ping Lakson, dapat lang ikulong si Kaitano dahil di napatupad ang pangakong 10k bawat pamilya Pilipino. Kana palang daan, Coach Jamet. Wa ba yagi taong gipriso kay wa mo tuman saad?
13: Ayaw!
12: Well, with some exceptions, my girl, of course. No? Kana bang, wala ba ka nang sa civil code bitaw nga breach of promise to marry bitaw? No nga, makasuhan baka, no? Civilly liable baka. Kung kagatong imong gisaarang pagkaslan, wa nimo dayon na. Depende, no? Depende, Miguel, kung nakaandam na to, nakapalit na to da ano gaw, hindi bayaran to nimo.
13: Aya.
12: Depende na siya. No? No, kana ingon nimo nga icha ibo lang ipakulong si Kaitano, gumikan lang kay wa siya ka tuman natong gisaad niya nga 10k kada ka pamilya. Kung naanay pundo sa iya, niya wala gihatag, lahi ng istorya, ha? Pero saad lang to niya, wapay pundo ni abot niya, gumikan to some circumstances sa gobyerno. Aw, ano imo nang hilab? Hilab ta nung pakasadoon man imo nang wama na siya nakuha pundo. So ganyan din kayo mag-isip, di ba? Mga trolls. Ito lang ang trolls, mga igala, kung ang computer ba gaisip o tawag yapo gatype, no? Di kayo, gabo si assessment ni mo, ana. Yan ang trolls ba? Kanang mga dummy account. Tawag yapon ang gatype, ana, or computer na mismo, computer generated na ang comment. Tao isa niya gaana lang. Bright niya na eh. No, bright, no? Tige. Bilib ko ana nga kuan na limang gag isa ka tao tapos anom ka account. Napulo ka account imong dadon. Tapos comment nimo binangag.
13: Binangag.
12: Aya. Oh. Comment mo minango. Diba? Yun siya nga. Salamat Ping Lakson, dapat na ikulong ko na si Kaitano dahil hindi natupad. Psst, ayun sa. O biya di priso nga tao, gumikan kay wakatuman saad. No? Para sana magsabot nga, oh sige mo anak ako kay birthday ni mo. Niya, di kumad to. Di kumuto nga. Mo di kong kasuhan, di ko ni mo. ginatawag po na nilang mga keyboard warrior. Sa keyboard lang sila warrior. Isa lang na katao. Ama o. Please will look ha, anak.
13: Ayaw!
12: Ano? Mag-hire ka katulad pang Arnili, magkakwanta mo, apply.
13: Ayaw!
12: Wapo na nga trabaho eh kay panalitan, maghimo ragag pangandi ha, tarpulano. Tarpulano. Oh, kuyawang pangano. Kisa maging nasi tarpulano, kailan na mo anang tarpulano? Dagko ba yan na silag budget dol? Ralph, ikaw dugay magyug at taga Cebu magyug Ralph. Kana si Tarpulano kailan mo ana wa? Pero ilado sa na Cebu, di ba? Wa ka ilang Tarpulano? Tarpulano ba? Alas 8:18 na magaygalang tagnas buntag kay lay magana trabaho a wa ta kailaw. Kining amo may galang trabaho. Ano ni? Risk gud ni. Ano man? Wala eh, kanang dagway na ako, Miguel, mao naman na, daan na mapagpalit na, no? Mao na ginang dagwaya. Tanawin ni muna, mga Miguel, sa personal. Wala kayo mausap, ano? Pangana ko, wasa na ilis eh. No? Wasa na ilis eh, mga Miguel. Butangan na ito diag, sa panong mga pangan diha, mga commander bulad. Wala na. Wala, Arnel Cortez diha, mao dyan ay naas birth certificate. So, susceptible na pananitan mga kaso mga ingan. Oh, mauna na siya ng identity. O gani nga careful ta mga ingan. Dapat atong ibang buhian nga pulong mga kaigsunan, no? Na jud nay basihan. Di pwede may galang mo pataka na lang sa istorya diha. No? Now, alas 8:19 na may galang tag na sa atong bagpanaguban-uban. Taga amo ama na si Tarpulano, sir. Na ba si Tarpulano din sa amo? Bito, ano kuyo kayo nga trabaho ba? No? Para sa trabaho nila Coach Jamit kay mabutang lang ka diya, Tarpulano. Unya, masuko na ka. Grabe na itong banat diya. Kamu diya mo, sige ka, high blood anak. Kay, binuangan na mo, anak. Walay logic ng ilang comment. Tara, waragod na, oh. Kasuhan daw, dapat prisuhan daw si Alan. Kaya wadaw mutuman sa saad niya, 10K. Kasuhan magugga, gumikan kay wag ka mutuman si mong saad. Dil, tingali. Depende. No, depende kung unsay gisaad ni mo or kung unsay sitwasyon. Banalita, nagsaad kang muhatag o 10,000. Pero wa man po'y pundos gobyerno nga nadawat nimo para ihatag nimo sa ila, ha? Di mo kung sa maka. Kura na ka ng breach of promise to Mary ba? Sa araw ni mong pakaslan, may galan, due to some circumstances na usab, nawa imong gugma pananglitan, imong giingnan nga balibaran nga, di na tamada yun og kasal day? Liable ba ka? Depende. Kung pananglitan na ay deceit, na ay ilad, no, imo ratong gi sa arang kasal gisaaran nimo kasal kay para makuha lang nimo iyang city hall. That's another thing. Namabdos. No? So, kana lahi na siya. O kaha may gala, nagpreparar na mo, nanay mga boot, nanay mga gown, nanay mga benyon, bayad na ang kitiring. Lahat-lahat, nanang pari, booking na. Unya, may ngon rakagkalit nga. Di madayon, day. Ana, may liability ka niya, bayaran to ni mo. Matano balista, makibaka, wag matakot, Marcos resign. Jocelyn Tipon, trolls pa more. Napay trolls ang Duterte karon? Namoy trolls, nai trolls ang ako, di ko si, ako'y kailaan na mga igalan. To be honest, ako'y kailaan na. Napay trolls ang Duterte? Kaya sa akong pagkaibaw, ang kasagaran yun ga trolls ba'y? Ka-BBM? I don't know kasi. Nya, sa Facebook, gusto pa Facebook, no? Tanunin mo sa ilahang mga kining stawag na ini may gala, no, ga-comment, no? Tanunin mo kung dili taga-Vietnam, taga-Malaysia. Uy! Salamat pagi! Ayaw! Lahay magrasa. Kung dili mga ngayon, taga-USA. Oh, kaha may gala, nakalock ang profile. Di ni mo matrace. Ano nga naman? Nga, tanaw ko ani mga mudapig, mga gala, kada Sara, away, daway, tago-tago, no? Maugin ng dagway. Sige, walay trolls ang Duterte. Legit may katropa. Silin Tipon. Alas 8.22 na mga igalan. Tagnas Buntag. Roland Dakit Senior. Mayong Buntag. Tonton Asis Tolentino. Good morning from Agusan del Sur. Gikandas Baba. No, prosperidad. Agusan del Sur. Si Kenji. Mayong Buntag. Tagpila man ang karton sa Santon Vitamin C. Sir, ang Santon Vitamin C, tag... 7, no? Ang SRP. Ang isa ka kapsul. Sa ito pa, ang isa ka pad, ana na po, kabuksod. 70, no? 70. No? Nya, maintain 70. Ang isa ka buwan ni mo, tayong tara man ka kapsul, isa ka buwan ni mo, 210 ra. O, gabrato ra kaayo, Kenji, no? No, mapalit na sa butika. No, diya sa, murag wala sa mercury. Ang naas mercury, mong good, kuan lang, mura. Kining Santon Gold, Santon Plus Gold. Sa mga butika sa inyong nandool diha pangitaa. O Guagyo diha adto clinic, no? Guagyo's clinic naa sa dire. Mga katropa. Sige, Felix Medrano kun naa man gamay rayod kaayo. Sa trolls, no? Ruel S7D, morning diha attorney, na attorney na menon talaga. From Floridel, Misamis Occidental. John Jampon, astig kayo stulpo og away og maretes kabit-kabit. Si Robin Bunyao, good AM doll, ayaw. Ayaw daw. Di na nalok ibanggit, no? Wala na ko tiwasa po, basa. Ayaw po si Coach Jamet, Buying Rimulya, pakibilis-bilisan po ang kaso. Kasuhan, lalo na ang minority senators na involved sa korupsyon. May ano din kami, pakiusap din kami, Jamet. God damn it, Jamet. May pakiusap din kami, Jamet. Buing Rimulya, pakibilisan naman yung kaso ni Martin. Para naman balance. Ayaw! Sabi nyo naman, di ba? The case is getting stronger every day. O paano yan? Ang dami ng everyday na, lumabay. Ba't parang nawawala? Iba yan. Alas 8.24 na may galantag na sa tubag panagubo naman. Next video.
7: XFM Katropa.
14: Yung pagkakasaksak doon sa rider. Yung rider may 3-year-old na anak na may autism daw. Maraming nagsasabi na namimiss sila yung Duterte style of governance.
15: Kung sinasabi natin namimiss ba natin yung bawat kanto may patay? Yung ba ang gusto nating nakikita araw-araw? Yan ba ang ehemplo ng isang tinatawag na kamay na bakal? Yung kaliwat kanan...
12: Kani ba, nga tao ni? Baga yung daong baybis akong saon. No, nga naman, sa panahon ni Digong may gala, paana-ana pagkamot ni? Kini si Barbers? Bis akong saon, muna ginaingon, sila lang yung mag-doubt silang kagalingon. No need na, may gala nga ato pa ng komentaryohan. Sila na may gala ang nag-doubt mismo silang kagalingon. The context is this, mga kaigsuunan. Dili daw dapat ibasol kang PBBM, mga igala, ang mga panghitabo, labi na katong kamatay. For example, katong rider, nga gipatay, may itong move it rider, nga gipatay mga igala sa wakuno gituyo. Adto mga igala ang suspect. Matay, no? Mutuo mo? What do you ah? Nga no to, kuan? Unsa itawag ana J promising na unsa term anang kana bang maglakaw nga tuog. No? Na kana noon, no to you ana. Na may ngana ka nang malimungawan ba nga maglakaw nga tuog may galay gyud hubian sa dia kay makahawid gyud na kutsilo timpa. Impas ka diha. Pero conscious ka tao? Nagsakay sa motor? Dunggab sa likod? Patalikod pa? Gituyo? Karon, matod pa ni Barbers, may gala nga. Unsa may inyong na-miss? Katong kada kanto na ipatay? Murag di man yung anak kang digong bay? Murag exaggerated man na kayo. Kana, kuha na yun kayo na. Ano yung gida sa una? Kada kanto gida na ipatay? Dili man. Kada kanto na ipulis. Kana. Pero naaman po magayagala, pero mo lagi nigdiya, may paggaraan yung mga tibagha. No? So, di nata mag-iskot anag, asa sila mga igala, nagdapik. Sila na mismo, may gala, nagsulti kung kinsa na sila. No? Panalitan, kini si Barbers. No? Di, ako, muingon ko, di man tanan, hey mo, hindi digong, maayo. No? Hindi di po gumudapig anang patay, mga igala, kanang patay-patay, di kita mudapig anang, dapig man tana. Mga kaigsuunan. Pero di sad ma katarunganon nga muingon ka nga panahon ni digong puro na lampod patay. Dili oi. Kada kag maing butang nahitabo may gala panahong digong. Klaro lang istorya. No? Oh. Si digong daw puro patayan, walang hustisya. Oh. Digong nagila ginatira no murag si digong bay presidente. Dapigi siguro ninyo nang inyong kuwari nga negative 7 ang rating. Francisco Javier Garcia, maing buntag idol, abot ka diri sa amua lugar, Surigao, sikat ka diri sa amua hamba. Oh. Uratan butalo. Salamat. Ug maohon. Una mo badya ton. Salamat ka Rajaw. Pero ining inyong kababayan, oh, si Barbers biga nan ina.
13: Ayaw!
12: Mora dyan ako masulti. Kamu na lang yung sabot, anak. Sorry, ikaw noon naging makasabot at ugiingan ako. Dili na angay, ikatinga katropa kay mismo ang admin. Darwin Sagusay, mayang buntag, bulsay. Watching from Buena Vista, Agusan del Norte. Salamat sa pagbasa, Daniel Dison. Kumusta, mamuda sa Buena Vista, Daniel? Oh, dugay-dugay sa ko, di as may Abilan ba? Di ako naka-experience sa Abilan, Daniel, ug mamaki. Eh, maki magunahan sa una. Pero di agyo ko nahalingaw kung makikip. Parti naghanag yung bullfrog na sa Abilan. Laos dito San Juan. Tumoy. Oo. Oh, area ko na sa una diha, Daniel. Oo. Oh. Sige. Jocelyn Tipon. Yes, katropa. Oo. Oh. Coach Jamet. DDS approve ang puro patayan. Inosente ang pinabatay sa panahon ni Digong. Mao? Sige lang. Okay, dawatong doon ang comment. Comment na siya. Comment sa trolls. Kaabot na ka diri sa Taiwan, sir? Wala para ba in taon, Jennifer ka, Jennifer Crasso? Wala pa dyan ko katamak anang Taiwan. Taiwan, Taiwan, no, nga ko, ganang tindahan, no? Sir Arnel, kana si Barber, sip-sip kayo. Baka nakatanggap din ng maleta yan. Diba? Aldrin Ordinesa, good morning, katropang Arnel. Mina, may kanunay diri sa Lopezaina, Misamis, Occidental. Josie Puliesca, Barbero, Surigao. Oh, mga... Ha?
16: Oh. Bullseye! Bullseye!
12: Alas 8.29 na magahigala ang takna sa tuang pagpanag-uban-uban. Katong si Mima, no? Katong sa ganito, Gab. Itong vlogger ni BBM, BBM vlogger to, nga namatay. Karon ang ginapasangin la nila mga higala, no, lagi mga DDS daw. Naga rito isa ka-vlogger nga. Ang, kuan, DDS yung gilito. Uy, sure mo anong inyong...
16: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
12: Dapat, dili daw, ibasol, okay, sa mani, okay, nabas, humana ni, derita, topic, unahan ng, four, gab, four. Sige, palihog daw ko. Na-vlogger nga, yung ibasol, mga DDS, kamatayon at tungkuan. Dinato na katawan kay kamatayon, manauwas at malipay kay namatay na. No, di naman naangay, Pilipino man ta, mga kaigsuunan. Pero ang nilimayo di, kung ipasangilimos, mga taong huwag kasalanan. Wala nakapait di, so kinsa karoy nag-politicize sa painful death, mga igala, sa usa ka tao. No? Sige daw.
17: Mga kakilala na mga vloggers ni Mima Alicia na natatakot na tumbukin kung sino ba ang may kagagawan ng pagpatay o sino ang mastermind sa pagpapapatay dito kay Alicia. Para sa akin, ito sa akin lamang po.
12: Pakitag naong. Call, I challenge you, pakitag naong. Ayaw na, isa. Wala may COVID karo yan, mura ba? Kadiha o guano eh. Pakita! Kalawan! Pakita! Sige. Sige.
17: Kahit hindi magsalita itong si Sara Duterte, kahit hindi magsalita itong mga kakampi niya, alam kong si Mima Alicia ay sinadyang ipapatay. Nang sa ganun, baka nagbabaka sakali itong si Vice President Sara Duterte na makuha niya na ang simpatya ng mga followers niya o ng mga subscribers niya.
12: So, but pasabot ni mo, Col, si Sara ga papatay. Oh, pwede takpo ninyo ni tohanan eh. No? Sige daw. Para yun, Dagob.
17: At hindi lang yun. Malamang.
12: Malamang sa malamang.
17: Kaya sinadyan na ipapatay itong si Mima Alicia. Eh baka iniisip siguro ni Vice President Sara Duterte na matatakot ang mga

0: pisara ang kamatayon aning vlogger ni BBM. Next video gab, tama na di na nato pa kun extra na kog pinabtik. Next video, no kung unsay nahitabo mga higala. Gikan mismo kang Mima Alicia kuan, the late mga higala no. Sumalangit na wa. Nang tagbadawat pods langit mga kaigsoonan sige. Go. Mo na siya gab no? Mo na siya.
1: Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Kasi up to this moment, ginugulo pa din ako ng ex ko.
0: Op.
1: Tipong...
0: Oh. Just for the sake of, kung dibang i-reply na to dito sa argument ni Uncle. No? Sa ingon niya, no? Kinimaygal lang ipatay, yan ang video, no? Di ba ni AI, no? Yan ang video. Ginugulo pa rin ako ng ex ko. Sige, go.
1: Ako na nga yung nabugbog. Yung tipong ako na nga yung nasaktan.
0: Op. Nakulatahan. Wala sa nag-ingon ba gala nga. Nilisad na pa sa muna ba gala automatically nga. Pasangin lang ni mo ang ex, mga kaigsoon. Wala binagway na kakita. Pero yung nga ni Manguna, nga nung sa investigasyon sa police, tanawon ang motive. No? Although ang motive is immaterial sa crime, tinuod lang. Wala, hindi na magamit mga higala sa kuan pag ascertain sa criminal liability mga higala ang motibo sa tao sa pagpatay, ang intent, no, ang intent mga higala. Pero ang motibo kanu sa siya pwede magamit sa ingani pang nitan dili nimo ma-identify, no, kung kinsay gahimo ani kinsay dunay intent, I mean dunay motibo mga kaigsoonan, isa dire, no, makaingon gyud ka pwede ma-subject dili mo ingon nga suspect but person of interest singali mga higala ang ex nga investigahan nga naman, ma-interrogate, kuan ba? No? Nga naman mga kaigsoonan, naman dahil history nga, na-ay physical abuse nga nahitabo. Doon ay physical violence nga nahitabo. Kayo matod pa niya, no? Based on the kinimangayagalang kanang video ni Mima, nga nabugbog siya, no? Sa iyang ex, para yun.
1: Inuha yung iPhone 11 ko, sinira pa yung iPhone 13 ko. Tapos up to this moment, ginugulo niya pa din ako, tapos dinadamay niya na yung mga kasamahan kong vloggers katulad ni Jake Magnus na hindi naman kasama sa issue, gumagawa ng dump account para sirain ako. Tapos yung pinakamasakit dito guys, yung scandal video niya na hindi naman ako yung nandoon pero hindi na dawit niya ako. Hindi ko alam kung ano yung reason niya kung bakit niya ginagawa lahat sa akin to. Pero ako maayos pa ako nakipag-iwalay sa kanya. Tapos, okay, sige. Sabi ko, mag-iwalay na tayo kasi ayoko na, sobrang sakit na. Hindi na nga ako nagsalita. Ilang buwan na ako na nahimik sa mga pambubugbog sa akin. Mm-hmm. Ilang beses mo nginila yung buhok ko. Ilang beses mo...
0: Di ba, kuan ba, no? Possibility, mga igala. Kay mapanakit, no, si ex. Huwag taningon nga, mo, sus, huwag man tayo, makinakita, di ba, mga igala. No? Pero pwedeng imbestigahan, mga kaigsuunan, no? Kay na siya ay tendency yun. Mang birag buhok, no? Bye, good na. Mga kaigsuunan, sige. Para yun. Muna na, last.
1: Kung pinahiya at tinuulang, hindi ako nagsalita na nahimik lang ako. Tapos malaman-laman ko na ang dami mong pinapakalat na fake news sa akin. Tapos gumagawa ka pa ng sandamakmak na dummy account para sirain ako.
0: Okay na, Gab.
2: XFM Katropa.
0: So kin unsa more likely mga higala, no, ang iyang gi kuandre iyang ex mga kaigsoonan. Ngano nga naman to si Uncle mga higala nga pa face mask pa. Ngayong ipasangin lan mga higala bipisara daw. No? Mga DDS daw mo dahilan. Mo na mga katropa, Coach Jamet. Ayaw mo pagpatakag kuandi ha. Oh, Coach Jamet, shout out sa PNP sa pagpanguna ni PNP Chief Jose Milisioner Tatis na dapat imbestigahan ang mga DDS vloggers kay inuugnay sa pagpatay kami maalis yo. Tiaw mo na. Yes, see that. Unsa ni mga higala ka klase ni nga mga tao? PBBM Love Peace ang pinapairal. Mga katropa, gustuhon man ako mapadayon pero ayra, no? Tama na yung sa ko dire, no? Jennifer Crasso, only the history, nga katawan lang ang natigok, balahura ang bunganga, walang kwenta.

0: Sige, imuha po na. No?
1: Sige, Jennifer Craso, maayo pa'y mangahoy ka, tiyo, ayaw sige o pasangil. Kang BP, walang ibang yung ginugurgur pati ikaw, Uncle. Di man ganit siya mo pakita o yung naong. Sige, challenge na to nga, pagpakita naong. No? Enrique Suarez. Enrique Suarez, maugyod. Relationship mana ni BP, anong nilalaman niya? Dahil sa ginawa ng mga vlogger. Ngayon. Jodeline Rocamora. Okay, wala ko yung oras ba eh? Naatay 772 karon. Pero namagod ko yung nami importanteng meeting mga kaigsunan. Ugma na pod, pohon! Mga kaigsunan, Bibian Labawan, Latimbang Lucero, good morning from Catanduanes. Ngayong buntang inyong tanong. Eh, magkalimot ha! Mag-Santon plus Gold ta para layot na mga igalas mga balatian. No? Santon plus Gold, mapalit ka na may igalas sa nagunang butika sa inyong lugar nationwide. Og! Sa ato mga igalang mga mag-uumariha, no? Ay magkalimot para bugat, timgas, may igalang atong ani, gamitin na may igalang Latimgas G, full year fertilizer. Mapalit mga igala sa pinakadool nga agribet sa inyong lugar nationwide. Ay kalimti ha, Latimgas G, full year fertilizer. Good morning po! Sa taga DMs, rent a car, Tagum, mga katropa. Kinalan mo sa kinan, mangitaan niya sa Facebook mga igala, DMs, rent a car, barato kasaligan. Mga katropa, alas 8.39. Oo, extra kong sa'yo. Although, dagang patag oras, pero mananghit ko ninyo sa'yo. Edo na importanteng lakaw. Sangans, kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines, 107.1 XFM Tagum. Inyong alagad sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat, may buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa.
2: Busay. Kauban si katropang Arnel Cortez. Busay.

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Kumaminaw ka sa X.
2: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa na dyan kabuok bulan.
1: Kumaminaw ka sa X.
2: Sukad na minaw sa X. Dato na mi, ang sudan, duha na kabuok bulan.
3: Exciting!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
4: Ako si GR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos na ba ang Premium D3? Kaya na matikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check kita hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dumbat. Gimingaw ba yata ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
3: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato good taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: XFM time. It's 9 o'clock.
6: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
7: Wednesday!

0: 6-8.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
3: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
4: Exciting! Exciting!
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, excited!

0: Oy, tama na lang siyan, oy. Eh, kanina raga sige kanta siyan ba? Kami na ba ipakanta siyan, mga bugaong bayami. Ano, di rin ba mamamasag microphone?
1: Nalibog siya gawin ni si Yan ba kanika? Sa sulod ay...
0: Di kayo traguan. Sing-al.
1: Oo, oh, wata makapreparar. Well, mga maring, welcome sa tuang Tulumanon. Pinakabantugan nga Tulumanon diriya sa isla sa Mindanao. Kiniang?
0: Kung ako ikaw.
1: Ang pinakabantugan nga program... Ay, wala lagi na Mabel Master. Hoy, ako lagi ka.
0: Kasama ni siya, Ralph. Laro ka na niya, Ralph. Klaro kayo kung atngal, oh.
1: Ako, klaro po kayo. Nakuha na ko ang Diyos, oy. Nabali ko, eh. Kanang... Hindi ko kayo ni Edgar ako ang bagbaw niya. Kaya, ako ang Diyos, ganaman dito, aray. Nabidlak ang kanang yahang kuan.
0: Ang sa?
1: Kanang isling sa kong antiyuhos.
0: Aba, nagtanggal.
1: So karon, anyway, welcome mga maring adlo karon nga Lunes. Maglipay ta kay Lunes ron. Palakpak sabi mga binayran.
0: Palakpak, palakpak, palakpak, palakpak, palakpak.
1: Sayo ta karon, misugod mga maring kay wala ang, sayo po daw man ito ang anchor sa ito ang,
0: Haman na, haman na.
1: Ah, kay nasa sila yung mga kung ano, nasa sila yung mga assessment ron. Sa nagkadayaing mga lugar. Anyway, mga maring, ito taalan sa 12 sa Udto, karong adlaw nga Lunes. Ay, naku, Julio, 20 naman di ay run, oy.
0: Hala, oy, dali ara, oy.
1: Murag, baguhay lang ng ganin nag Julio Ono, na karong Julio 20 naman di ay.
0: Oh, paspas kayong adlaw, maring.
1: Yes, murag, at least malang paspas, o niya ka ng naghantag mga experience sa kinabuhi ba?
0: Yes, indeed. Yes.
1: Mga katropa, mga maring, at ang hiningo ito ang katropa, okay. Kaba ni mga bokalista sa bandang wala hinganli?
0: Oo. Oy, tulog. Duha na lang na. Asa may isa? Bakanti may isa? Wa man ang isa na Ralph kay.
1: Ano yung nagawin o kape?
0: Si Kuan, Bong. Mo, apil ka, Bong?
1: Si Haribubong siguro muling ko diyan. Siguro okay. Kay wala man sa tiya diari yaron.
0: Basin.
1: Sige mga maring, i-comment na sa ito ang Facebook Live sa XFM 107.1 ang inyong mga comment diyan, mga requests ng mga kanta. Kaunya ito ang katropa, okay?
0: Yes! Ala lamang!
1: Ato ang birahan, mga maring.
0: Be. O sa man ang tagay ko, guys, sa kakanta diya, be, nga. Kato akong giukwan kanina. Check.
1: Formal sa tamang paila-ila, oy.
0: Ah, paila-ila sa leta, be. Paila-ila ta, be.
1: Ako ni ay si Maring Inday Erika, dili man kopyansaan. Dili guwapa, dili mestesa, pero di ba kopyansaan tungkol kay mangunay o silingan?
0: Yes, basta nila tanini, as useless!
1: O, gula po to diring usa kabayot kay nagparaspa na po siya.
0: Napapapsmer, sige na papapsmer kay bigat laon, mangudob ba?
1: Sige, nagpahinlo ng iyang gahong niya. Sige, nagpapitlagong. Ang buto ng bayuta na, uy, mujaging na ba yan sa'yo magabii, day?
0: Mujaging niya ang sides mo, magsangkiig.
1: Eh, musakit ng iyang diadapita.
0: Correct.
1: Ay, nako, mga igala. Ay, mong kalimot niya, mga maring, aron nga mas mulami ang ato ang pagngisi, magsanton vitamin C. Amurag nakadental lang, ha?
0: Aba.
1: Lagi, gitugtugan na lang ito niya, Maring, kuskus, nagbayan lagi ng gitara diya. Unsa na siya. Masa yung request diya ay?
0: Bing, katong kuan. Takay ko diya. O, gatong nga. Akong gingon ni mo kanina, Rob. Gatong nga, Philippine Geography. Aba?
1: Gikanta ni Yuyun. Napasali pa tamo sugod sa pagkanta, mga Maring. Gikan diya sa studio live sa Takaroon Malungog. Diya, o makitaan sa XFM Mati City Facebook page. Og sa...
0: Og kasi din sa may XFM General Santo City!
1: Ila lugar nila ni Ma'am Evelyn.
0: Yes! Og kasi din live sa tanin sa may XFM San Francisco!
1: Ilahan ni Ri, og nila Ray.
0: Ni Ray!
1: Og babati sa Takaroon mga maring diri sa lugar ni Junalo Pagatayaw nga dako kay Gargada.
0: Sa XFM Vokidnon!
1: O siyempre, mabati sa Takaroon diri sa XFM Pagadian...
0: Pagadian City!
1: Masata?
0: Mabati sa rin sa XFM Pagadian City!
2: Ayaw naman!
1: Lain lang ika ay...
0: Lain lang ika.
1: O siyempre, puhon-puhon... Basig mabati na punta sa mga maring sa... Umso pagaling nga mga kaubanan na ito nga... mga sister stations nga wapat na mabati mga ay basin basin madungog ta sa Tibok Mindanao oy da
0: di alam mo tanaw magod mo ninyo sa Tibok XFM Philippines di ha
1: basin po ga di man kung makasabot ang mga Tagalog sa tuaw oy kay Bisaya man daw ta
0: ah, dapat pag Tagalog tayo
1: yung lahilahi ba yan nabiyay mga words nga lahilahi kanang para nang langgam sa Tagalog kay amigas biya na
0: no, amigas sa tuwa na langgam sa Tagalog kay galupad galupad na
1: dili, ang langgam sa tuwa is galupad na
0: ang langgam dito kay galupad ila kay gatamang oh ana kanang para sa nang kanang ibutang o sa man nga kun ba sa may Tagalog kanang ibutang kanang ilagay di ba di ba para sa nang o sa may Tagalog kanang dakong butang
1: dakong lagay
0: kanang kanang may butang
1: agamay lagay.
0: O nya, o walay butang.
1: Walay lagay.

0: tua kay Antila kay lahi biya na.
1: Masaman.
0: Tila.
1: Tiga. Kala po kwan po, katong para natin mo nga, ang kanang magrinta sila ha dito sa may Tagalog anabi.
0: Kanang upa.
1: Oo, oh, ano ba?
0: Na, pa, alam ko no, kanang, mingon ko si mga, pwede ba nga mag, umupa kami sa iyo?
1: Sa iyong bahay, sa iyong bahay.
0: Sa iyong bahay?
1: Ana, pwede kayo. Ana, pwede. Ana siya.
0: Ana po itong, kanang
1: patong na mangani ka.
0: Bulokon po itong kanang tagya sa boarding house nga, kanang murag forma ni Tia Daria. Ang oh, sige, mag-upa kayo, pero panirado sab mo.
1: Hello. Sige, be, right? Mukanta tabi.
0: Nakpaksa, be.
1: Rakpak live na ba ta?
0: Live ta siguro.
1: Oh, murag wa pa man, papa, wala pa may live mo. Wa man wa pa ta live dire, live sa siguro. Okay na na live na.
0: Anya na, ladies and gentlemen, Master Rene Tanini, birahe kinakita ng kanal.
2: Philippines are the great history. According to our geography, Manila is the capital city.

0: sumasalmot mga igala gikan La Pilipina, ano yan, ha? Ito nga. Usamay mong kantahan.
1: Salamat kayo sa mga palakpak sa mo diyan,
0: oy. Palakpak mo diyan, oy. Sige na, usamay kantahan ni Mamaring. Ay, pangpang.
1: Tagay ko diyan ka ng I do love you.
0: I do love you. Aba, idipirig-pirig, idipirig-pirig.
1: I do love you. Ako na yung ididikar sa ito ang mga viewers. Labi pa ka ito nagbanggit na rin ng mga sasinta pataas. Di na maka-action o tikang, kaya halog-halog na matikang-kang.
0: Uy, mura ka na yung kuwan dito, na yung andam. Na yung andam si Paringgab.
1: Palingin na naman ako, mura ka na buntog.
0: Muna man nagbuntog ka ng dilip. Ka ng buntog. Kasi wala ka sa balo ka ng buntog. Muna sila ang mga pugo.
1: Muna
0: sila. Pugo.
1: Kana bitang nakamay buntog sa muna sa may barangay Rizal mong kayo sa Purok Una 1-A. Kung ano po na, gibansagan po na kanya ito ang Aguanta Village. Okay. Ang mga tao, gagawanta na po sa kapait.
0: Dito kayo sa Damaw, dito sa Labaw, dito sa Bungkuyan. Dakan po dia.
1: Kana buntog, pag... Imo nang takpagan dali ra sa madakpan kay

0: 刚才夕阳，刚才没多么的那夕阳
1: Ay, siya ata na kana rin magpatila. Ay, tila na doon si Larsanyo. Nagtanong sila sa si Mitchang o si Aileen Pardillo Badayos. Aba, request. Siya, request mo ni mga maring.
0: Kung siya mag... Request mo diya kay kantahon naman.
1: Kantahon naman na, ha?
0: Apan sa din pa, birahi Ralph. Salamat ka, ayo, Ralph. Sorry, Ralph.

0: like Pastor Roy? Master, wala ka hater. Tawaan ako, Master. Kini-kini may joke, no? Kay, di gini ba sa basa, wala ka makainom, rin, gani ka kakaya, di ay. Ana. Good morning. Natuan Surigao del Sur. Pinahe. Makaya ko. Itas kayo.
1: Anda ka na, Ralph. Kaya napatay sunod ka. Anta, Ralph.
0: Sorry, Ralph.
1: Sorry, Ralph. Katay, ay nag-request si Eileen Pardillo akong kumari. Si Eileen Pardillo Badayon sa request daw siya okining endless love.
0: Si Bati og daw pa sa request pero katanaw siya.
1: Katanaw siya. Sige, atani kantahon ning mga request nila.
0: Sige bi, palyog daw ko operator Ralph. Tigon saan siya ni Ralph Ricto?
1: Amo tigon saan lang Ralph Ricto. Ayan ay Badayon Ralph. Kaya, daga na kayang naputol ang ugat, ana.
0: Sayang kay ang dos ba?
1: Sayang kay ang dos na to. Napamitris, diri.
0: Napamitris.
1: Dungagi, siguro ni akong hulog, diri. Uy.
0: Al John, namukat-kat. Good morning. Salamat kayo, John, sa pagli-li. Pakishare po na to ang live karon. Uy, ranong
1: dahil. Share-share sa na ninyo diha, uy.
0: Kapoy, madisturbo nga buntang. Katumangan ng laba karon sila mga panimalay. Sa to kata, Master?
1: Endless love.
0: Endless love.
1: Endless love, eh. Gika ni sa akong kumari. Dito ni gika ka, layo ni sa Iloilo ni.
0: Aba?
1: Babaw ka, dalong ka. Rapapap, ah.
0: Anong Iloilo, Ilocos, layo na sila?
1: Kuwari na sila, silingan na pero layo-layo lang kamay.
0: Anong itawag mo ng Iloilo?
1: Okay, sahay ka ng kuwan man, ka ng pakor ba yung ginalanan nila?
0: Agungal. Sige. Kini kantahan mga ikala, hatun ni kanato sa Santon Vitamin C. Aron nga mas malami ang ngisi, mag Santon Vitamin C. O si Lionel Richie. O si Diana Rose.
1: Sige, Bing. Saan na ako niyo? Mamagay ka-juit, ano eh?

0: Surta, pero ni que estás a...
1: ¿Cuál es la B?
2: ¿Cuál es la B?
1: Katala lang akong request ko ni Nabi ato lang itong
2: katakot ko. Ano nag mensahe din nga pa si Ani Bayawa.
1: Bebe.
2: Ano siya nga, good morning. Request kog song nga Iniibig Kita.
1: Iniibig Kita nga.
2: Ruel Cortez.
1: Ah, pwede kayo. Noted, noted.
2: Ano na pa isa din ah, nga pa si Sam AJ. Good morning. Fo. Da.
1: Aban.
2: Watching from warehouse R. Castillo to Tagum City.
1: Ay, nag-request si... Ay, na si Nay Marie. Aban. Ay, na nag-request din katong April Boy na April Boys nga medley. Bebe, kayo na nga. Stila ninyo. Kantaho, tana.
2: Bigay. Sabi yung naunin mo, kato si Kuan.
1: April Boy nga medley.
2: April Boy
1: April Boys nga medley. Ha? Sunod ato kang...
2: Kang Ruel Cortez.
1: Isa sa ikaw may mo, sa ikaw ay kami mo krati ato.
2: Ako ay tira ng Ruel Cortez. Hey, andi ko man ko ana kay gituluan man ko Anner Cortez.
1: Kana. Sige.
2: Kini kantahan nga maring ato di kanato sa Turbo.
1: Aka Ralph April Boy. Ayun na si April Boy Rehino Ralph kato si April Boys lang Ralph kay Rap, tataas man ko kayo na ba?
2: April Boys lang imo.
1: April Boys, okay. Di ko ganda na ng April Boy kay matanggal lang akong tibak.
2: Mahuso, sab.
1: Mahuso.
2: Ako kanya, siguro na gina akong hikot, hugot.
1: Ako kay gibutan nga gina-duct tape yun.
2: Mauba? Ako kay, ako naman, pilitan naman ako kanon. Kay, di naman siya muli yung gamay man.
1: Oo. Kanang April Boys nga medley, aba,
2: Asa, voice o boys?
1: Boys. Kaya kayo ng boys. April, boys, general.
2: Sige, Vicky. Basahon sa nakuha niya mga...
1: Sige. Si John, sana John Bordagul? Sana siya? Borlado di ay.
2: Borlado.
1: Okay, kumot-kumot ko nang iyang gigwan. Sige.
2: Birata, noted.
1: Noted.
2: Good morning, SM Inday Marie. Pwede na ba niya siya pagka-sharpshooter kayo niya?
1: Sharpshooter ka? Himo sa saan kaayo?
2: Sharpshooter kayo niya siya. Hunter kayo na siya, mga maring. Napadiri ah, si Alvin Gook. Good morning, mga maring. Request kong song, Shine by Regine Velasquez.
1: Velasquez.
2: Velasquez?
1: Velasquez.
2: Kuyawad kayo na si Alvin Gook, oy.
1: Be?
2: Aileen Pardillo Dayo, salamat pa rin.
1: Salamat ka, Aileen mo, maring. Ako maning kumaring, kuhan, di maning basta-basta, sad.
2: Kuya, sad din siya, di ay. Napadali ah, si Amalia Quasito. Maayong morning request ko. Para ganing
1: she's gone.
2: She's gone. Salamat.
1: Sige lang ay, humana naman ako. Kapila naman ako gikanta diri. Pag YouTube na lang di alam Amalia.
2: Gusto ko di magubay imong buntag no.
1: Sige. Okay, tirahin na Ralph. Muna ni siya, Ralph?
2: Muna siya. Yan, John. Ayan. Grabe, jugin si Ralph. Uy, si Ralph to yung ganyan gitag na.
1: Okay, palakpak mga binayaran. Uy, gibayaran biya mo.

0: sumuso.
1: Sa mani, sa butahi ni, gipatay ang wifi? Sa mani ang wifi niya?
0: Gusto mo,
2: lagi kita na

0: apa tu? Bebelai akan nak kena amit pinlim ni. Ha, apa di masa basta ni?
1: Kuih yang makan tadi.
0: Ha, di masa basta ni ngiling-ngiling ni.
1: Nah, ini waktu kutu maring.
0: Maring ay kabala ka maring kay muhan ni sunod maring. I prepare tong ka Rex Cortez ha.
1: Apa ni menawag ya pa sa tong linya mga maring ha?

0: konta na, be. Tama na, ha, be.
1: Ah, pila score ani, be?
0: Ah, be, kanang score, ang score, be.
1: Ah, confidential.
0: Mm-hmm, confidential, hindi pwede isolte. Hindi pwede isolte.
1: Gawin na mga maling katukata, hatundo ko na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ay, naku, tundokin, ang grabe kataas sa imong blood pressure. Uy, kaya mingo na sa awal, mama, pala imong pressure sa dugo, kaya taas pa.
0: Yes.
1: Kaya mo ginada, kaya pasaya mo buo.
0: Correct, sa kukikol.
1: O, sa inamin na mga maring og Santon Plus Gold Herbal Capsule, gigamat sa Yes to Health, mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide. At ang gimi karong Holy Abaytis sa is...
0: Adya sa Maya.
1: Nuevo Iloco.
0: Oh, Nuevo Iloco, no? Yes. Kala Friday?
1: Domingo. Eh.
0: Sunday! Aba, Sunday. Magkita ta diha, no? Nuevo Iloco.
1: So, mas maayo maring udto na nasa lito ang. Kaya launa mata formal magsugod aron nga makakita sa ito mga pasundayang.
0: Correct.
1: Mata mga pasalida niya. Makita nyo diha ang tanan ng mga tigpamaba diha sa XFM. O niya, makita po nyo diha ang saktog barog nga tuang
0: di ba sa
1: doktor na turopati? Kasi...
0: Doc C.J.
1: ni Druda.
0: Uh-huh.
1: Oga, basi na po si Palangga.
0: Ala, ay! Ala, ay! Mga Palangga na agi dito.
1: Marang niya agi si Palangga, anak. Kaya siya may gimagkuha na lang sa kanangkuan. Eh. Mamamalit ba?
0: Mm-hmm.
1: O dito lang pa siguro tayo mapalit.
0: Ala, ala, atangin menu niya ano, iba Iloco.
1: Og ang mga artista sa Kung Ako Ikaw.
0: Oo, oh, mga Tres Quangles.
1: Naadiha mga maring.
0: Mm-hmm.
1: Og ang atuang mga tigpamaba sa Exciting Pilipinas.
0: Ano? Yes! Si katropang katropang bubong alagabre
1: sa Bullseye ang manager nato nga si SM Arnel Cortez.
0: Yes.
1: Og napo di ang ato ang anchor ato ang DJ sa hapon mga maring wala lain si
0: DJ Tote. Ayaw balikta ay la baliha kay mga malamian niya mo.
1: Og syempre mga maring napo di lang Lulu Amado.
0: Oh na si kwadito Lulu Amado sila si
1: kwadito si Doy.
0: Si Doy og sila si kan Master Pogs.
1: Master
0: Igop na si Master Igop dito.
1: Og kisa pa na si Ralph si
0: na si Ralph.
1: Okay basig ma tulumay kwan ni Ralph anak kanay basig magkaupat na diri sa
0: basin.
1: Basta atangi mi karong Holy Abayti sa Ace adlaw nga Domingo dia sa may covered court sa Barangay Nueva Iloco Mawab Davao di Oro. Makita kita ta sa tuang Yes to Health Caravan aron nga malipay tang tanan unya maka ihato na mo ang mga serbisyong medical serbisyong nga mga panglawas gikan diri paingon sa inyo ha mga maribusa tangimi unya ayaw lang ipospose
0: ana.
1: Sa ito ang pagbalik, pala ito sa ito ang okay karaoke. Kana inyo mga request, ito na nang giplastada. Apan sa di pa mga maring, kini ang XFM!
0: Exciting!
2: Ay, Suki, balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
3: Ah, mahal lang, gordo. Tag piso niya.
2: Mm-hmm. Na, aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
1: Ay, atay.
4: Exciting!
5: Katropa, kung nangita mo og legalidad nga garments o customized sa barrel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jude! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang swak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Crisoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time, hindi ako nakakapasok. Pero mag-take ako na Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orben.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, ipainom po na ko. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
8: Exciting!
9: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Win!

0: Lason kong halik, mga katropa. Grabe naman ang kantaha.
1: Grabe nga na, baka ka nang makahilo, nga ka nang hawk, gani.
0: Oo, ka nang makapamoypoy ba. Sama si mong gingol, makapamoypoy nga halok.
1: Yes, makatintal nga hawok.
0: Yes, yes.
1: Balik ta mga marinde, agapan sa pinakabantugan ng programa sa Tibok Isla sa Mindanao. Kawan kini mga Angkor Woman.
0: Ang mga Angkor Woman o half human, half till us. Ang kauban sa lang ko, ang half human, half bonsai.
1: Wala diri ang?
0: Ang half human, half barney. Half baliti. Pati na ito, marami baliti.
1: Gani, ang yung duster ato, marami baliti. Oh, nakaroon si Tia Daria sa kuan.
0: Kauluhan, kauluhan.
1: Nasa kauluhan doon si Tia Daria. Kay
0: siya may naguluuluan ang mga kakaran dia.
1: Siya may kuano, kanang guest of honor siya sa kuan. Ako itong ginan nga, pag-record gina.
0: Pag-record gina, para di ka mapakyas.
1: Mga marin, kaya ito ang pagbalik. Ikaduhang pagbalik, hatod ka nato mga higala sa Santon Plus Coffee Mix. Karoon na mas maligo na ito ang panglawas, mukusog ito ang cognitive function, makahirumdumta sa ito ang mga obligasyon, makahuna-huna ito sa mga solusyon. May inamtaadlo-adlo mga marin og Santon Plus Coffee Mix. Doon isang cup nga mangustin, doon ay malunggay og
0: Espirulina. Okay, nakalindot ang ano.
1: Mangustin.
0: Mangustin. No,
1: malunggay og
0: Ganing asa-asa sa itong kape.
1: Kape.
0: Ay, kung ayaw ka ng soya beans, dili na lansunis, ha? Ay, naku.
1: Namo kayo niingon nga, basi ko ng lansunis.
0: Si Kapludi, mato na yun. Si Rocky, mato nga yun. Naglalis pa, miyana. Ano siya nga?
1: Lansunis.
0: Kung lagi na lansunis. Pagkak, maglansunis, oy.
1: Ay.
0: Be.
1: So, pasiunang kanta ila live nakatakaroon mga maring. Balik mi sa to ang Facebook page. I-search sa pakilipalihong, pakifollow, pakilike, and share sa to ang programa today. XFM 107.1 Tagum City. Siyempre, itong unang kanta ni Master kay Rehaman nagpalik-alib din. Pagkantahon ng ginawa.
0: Be.
1: So, itong unang nagkanta ng Tats by Tats. Mahang. Pag-iho ko-operator. Ito ni pahinungod sa ito ang mga nanay o tatay na kining mga panahon gikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik
0: kuan, mga pantalon.
1: Mga bell bottom.
0: Okay, sige, Ralph. Bunang Ralph, kay nanganal.
1: Yan ah. Dira kay nakita ng kanal. Ayaw.

niya ra, ha? Hello? Kini mo rin, okay niya. Siya. Full man siya, no? Pero lubat lagi siya, eh. Ah. Kini ka tao, ha? Para niya sa mga senior.

0: Tama na, oy. Tama na, tama na. Palakpak na kay... Palakpak kay nag-aroon okay. Kanal. O, katong kataha, tutok na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga senior, amamaha ang banglawas ha. Kay mabutag 85, doon na tayo 10,000. Mabutag 90, doon na po tayo 10,000. Mabutag 95, doon na tayo 10,000. Mabutag 100, doon na po tayo 100,000.
1: Ano?
0: So, pingi ang banglawas, kaabag sa pag-amping ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Balit na!
1: Balit na! Ayaw mo dugay-dugay na kay... Siyempre, parisa sa nag-Santon Vitamin C. Okay, Ralph? Okay, tirahin na ito, Ralph, me. Uy, katong kanta ni mong gag-request, ha? Katong Res Cortez, o sa to?
0: Katong Res Cortez?
1: Res Cortez.
0: Sige, sa to, mga viewers, onya, abot, onya, ha? Paabot lang, ha? Imo pa karon ingon pa si Tita Manangula. Junril Ortiz pagka anyag oy ay
1: aba.
0: Thank you
1: baby aha asa man Ralph good na kay wa pa kay naay ko daghan na nag-request diyo si Josepina ano siya just wanna be lonely dedicated sa inyo mga beauties oy sure ato noted
0: napagingon day si Josepina tinambunan yung sa highlight.
1: Okay, sige, bunal! Parward ka, my bae!
0: Aha, tinikanta ha, mga higala. Hatunin ka nato sa... Sa to ang kape yung ikamingawan sa matagkaroon ng unya ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Sama, sige na, bunal kay nanganal! Ang monitor to niya, dahil atong ipasakang kamay, dahil para nindot siya, maratag na sa video. Anak! Okay, bunal! Uy, wa mo lagi!
0: Ay, kunang-kuan na siya, silent.
1: Nawala lagi siya. Ay, aba. Baby.
0: Ito na, gilisod ng ni Ralph.
1: Gikubi-kubi na.
0: Labi, di ganyan si Ralph po.
1: Ralph, kaya mo yan, Ralph.

0: www.korabot.com Oh, kadong I just wanna be lonely, Mike. One.
1: Ato sa birahan tong kang Cortez.
0: Chris Cortez kantas.
1: Iniibig kita palyogoral.
0: Be.
1: Kasi ga request ato oy. But anyway, kung kasi may request ato, kining kanta imuha ni og sa mga namati karon diri asto panang uban.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga namati sab karon diri sa Pagadian, sa General Santos City, sa Mati, sa Bukidnon, sa San Fran, sa pwede ba mag-request? O di ba ka pwede ba manawag aron nga makaduet niyo ang inyohang mga angkor woman today?
0: Yes.
1: Aba, it's pretty.
0: Aba, be.
1: Kining kantaha mga maring hato di kanato sa Clear Skin Beauty Soap.
0: Hoy, pakpak mo, mga kipambayaran mo.

0: Good morning din sa makausap pa kang Pariel Rindigin nyo. Salamat kayo sa imong gihalad diri ang kanaganing mungaan.
1: So salamat kayo no. So, magdrama na siguro ta kayo alag alas 21 naman. Unsa man mo kanta pa ta?
0: Wala po, alas 11 ba kita drama no?
1: Alas 11 ba dito na tama dai. Hala oi bi kanta na to bi.
0: Wala man si Tia Daria natal na sam. Napadala si Master Ichikoy. Shout out from Nabunturan, Davao de Oro. Pa-request kong song na Secret by Heart.
1: Na ba yun? Aba, oo.
0: Sige, oy, sige.
1: Sa mga kataon na tanong ko namin, just don't wanna be lonely, my kanimi. Kika nga, Josepina, Tinambunan.
0: Noted. John Real Ortiz, pa-request ko song na Power of Love by Celine Dion.
1: Bagay ko. Disoron ko dali nila, no?
0: Gusto nila mabidla ka ang mga tahi.
1: Oh, tahi, gusto gid mo, ha? Ang nabay yung Ray Valera Midley. Noted.
0: Ano ito yung gikanta? Kay gityping na ni Rao.
1: Kwanto, ha? Just don't wanna be lonely.
0: Just don't wanna be lonely. Kasi may artist ano.
1: Wala siya. Malaga. Daghan na lang. Makita mo na di ha.
0: Pili alam tong ko ang pinakataas. Santa ang gitype ni Ralph mga maring. Kining musulod nga kanta hato ni kanato sa Turbo. Alam mo yun ang lucky ka kung imo rin na mo gahi. Eh, namin na og Turbo.
1: Turbo heavy.
0: Turbo. Kung naka-turbo si Mrs. Si Mr. Lipay kay si Mrs.
1: Be. Asa naman eh?
0: Memorize man daw ni mo yung si Ralph.
1: Hindi mo ni-memorize.
0: Secret by heart, please. Ba? Piting hangyo gini ni Kuan Gyod.
1: Ronny Dyson, okay. Ani ana ang request ni Ma'am... Sini nag-request ani si Ma'am Josepina Tinambunan. Ma'am, ani ana. Sige. Kuwang na nga, Kuan.
0: Birahe kay nakaroon na sab ang kanal.

0: Oke, selamat kayo, no. Ay, ginoon ko, matanggal sa itong Itmi Games, ani. Oy!
1: Malo ako po ito mga ikot, ano yung mga
0: ay, nakuha!
1: Patanda rin ka ito kataha, tutok na ito mga higala, mga maring sa ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Makabaw ba mo da, makabaw ba ka master nga? Kaya yung Santon Plus Gold Herbal Capsule, gisagol-sagol rin yung mga batakan, kaya yung mga herbal o mga lagot mo.
0: Kala mga epektibo nga mga herbal. User mga guna, diagot.
1: Ang pinaka the best nga pangontra o pang papugong aning pagsaka sa blood pressure, pang panormal aning ato ang mga blood pressure kining ahos nga lamas.
0: Kana.
1: Onya pilihan sa marin kining ato ada impong gisagol diri ang kining ampalaya kay pang panormal po ni siya sa kining gitawag og blood sugar level.
0: Aba kana mga diabetes son.
1: Yes.
0: Aba.
1: Onya pilihan sa mga marin kay ang mangustin na taas kining sa antioxidant mga marin ang mangustin. Onya unsa amo na ato ang malunggay?
0: Mga mo managit ang malunggay, mo gitawag ba nang kuan ba siya kanang miracle tree?
1: Malunggay.
0: Kanang malunggay. Kala mo na siya pinaka epektibo, grabe kay powerful kay nang malunggay. Di ma imagine ni ma bisag il ninyo na matubo na.
1: Mao ba?
0: So, asa na ana ka powerful nang kamunggay. Kaya
1: kay malunggay base dahil sa pagduki-duki mga marin kung taas niya, kung unsa mga content nga makuha nimo diha sa kini para nang orange sa vitamin C. Kapila pa pilo-pilo unsa malunggay.
0: Yes. Taas
1: ang vitamin C. Ya taas po siya og kana ganing magnesium. Ang kana magnesium isa na siya sa mga responsible nga minerals. Nga permiti magnormal ato ang mga blood pressure ang magnesium. Paki-search pa niyo.
0: Aba, ka kuya na ni mo. Kuya man na ni sa doktor. Mari pwede ka ni mag-doctor of naturopathy. Si Doktora Abogada Erika.
1: Assistant ako ni Doc CJ ni Drew Dabon.
0: Ala, oy!
1: O niya, basis pag duki-duki sa mga maring, ang namiruono nga gibansagan o the anti-cancer cells minerals, kining selenium, taas po kayo ang content nga naadya karon ga puyo sa malunggay.
0: Mama na nagkanta kanang selenium, mama na nagkanta sa katong Titanic, no?
1: Si Celine Dion mo ganto.
0: Sorry, Mari.
1: Okay, parcel, imo to.
0: Abot sa parcel, oy.
1: Nilili diri ang delivery
0: ba? Lola, meron sa trimis.
1: Baya. Ang katawa sa mo na sila, dahil kang ngilang mga naong mga
0: naong. Di na ko maminaw radyo, oy.
1: Mo na sila. Basta mo to, oy, ang Santon Plus Gold, grabe kayo, wala kayo kakumparaan ang kapsula ko nila. Only Santon Plus Gold Herbal Capsule ang pinakangilingig nga kapsula sa merkado. Mabalik na sa mga parmasya butika nationwide. Gigama kini sa Yes to Health. Yes to Health o siyempre mga maring ang Yes to Health ang bugtong tigapod-apod sa mga produktong herbal. Grabe ka, epektibo maring.
0: Mauna. Sa pa yung giwat. Ado na mo sa mga butika at parmasya sa mga lugar. Pangitaan na ninyo alito ang mga produktong agikan sa Yes to Health.
1: Rolito Perez. Good morning. Salamat sa pagliit, Day.
0: Aba. Lagi doon. Power of Love by Celine Dion. Grabe kayo. Tama lang itong gingon ako ni mo kanina. Muna yung nagkanta sa Power of Love bukod sa Titanic.
1: Si Katong Minerals nga Celine Dion. Celine Dion. Uy, pero grabe siya kayo ng kabulo baka doon ay mga pag-unang gawas at mga testimonya maring na kinigamunggay di ay na yung mga cancer nga mga pasyente nga gipulaan na mag-inom og tambal kay mahal man kaing tambal nagbintinar lang sila og gamunggay
0: mo na bintinar man na
1: ilang gidok-dok gikuha nila ang duga pero katong duga nga green ha
0: green ayaw, ha ayaw tong duga nga puti kay... Ay, kinoop ko.
1: The best kina siya niya. Ang nakanindot ani kay, okay, kapoy ba yan si Panguha Gamonggay? Ay, kay masingitan pa kasi imong silingan.
0: Dito na lang ka sa giusa lang siya sa kakapsula. Dito na lang ka.
1: Kay, dili lang Gamonggay. Doon na pagin siya ay.
0: Dapagin siya ay kuan ka ng mga sangkap.
1: Ang sanga sangkap. Muna na imong duman.
0: Ay, mga sangkap. Kailangan sila ahos, mga ampalaya, nindot kayo na ano, mga mangustin. Kala mangustin, kala queen of all fruits ko na.
1: Yes.
0: Laliman ka, anak.
1: Kaya, base sa paduki-duki, kay naano sa Pilipinas, makitaan ang daghan kayong kamunggay. Di ba?
0: Ay, bibigay, ito na yung katahan yung kwan, o. Kaya si Camilo, kanang I need to be in love by carpenters.
1: Sige, be. Noted. Please, operator, pasaylo kami, kadahang kami kantaro, kasi sa'yo may kami kasugod.
0: Sa'yo may nagsabadir, eh.
1: I need to be in love But I am already in love.
0: Aba, you're only in love?
1: Yes.
0: Yes. Oh, come on. Congratulations.
1: Thank you.
0: All right, sige.
1: Ano na, gikuha na, gipangita pa ni Ralph ang kanal. Ano na, ang... Aba, may tono ano yung kagtahaw. Hindi ko nga... Hello? Hello?
2: Tabangis, yung kuha ni, kay Murag, malipat na ano yung kagtahan.

0: Unang una to ni Ralph, palungan na Ralph kay asong. Daga-dagaing nakasuko Ralph. Ang mga silingan, maraga nag-andam na mga isa ka kubiko nga kwad, isa ka kubiko nga mga balas.
1: Lain lang tinanaman ng mga silingan.
0: Mga kwad, mga head size na pag-ipanggunita nila.
1: Oo, but anyway, kanang kanta ha, gihatod to ko na ito mga maring sa turbo. Ang importante di kayo na yung turbo? Kay sa ko ang nakuha hipos ako nga mga ako mga investigator na ko. Diri asa dakpayan stagom di kana kaay mga nasulbad ni mga relasyon tungod sa turbo kay kana gani mingon asawa nga may buwag to kay sa may akong ikalipay sa imo nga murag ni tagsara ka mo ulit di pa jud ka makahimo kay kanang di na mo gahi nang imuha
0: correct dali may mga inaana.

0: In my heart nga kuan. Pen in my heart ni kuan. Kasi kaganda na si Zoo o si Arnel Pineda.
1: Si Zoo siguro eh.
0: Zoo siguro na.
1: Oo.
0: Sige ka nang pain in my heart dili pen ha. Kay katong pen ko to sa sanga katumoy sa bullpen.
1: Mm-hmm.
0: So pain in my heart. Nag samtang gi typing na ni Ralph. Mo ba ni ano kay malubat?
1: Oo kana.
0: Hello? Hindi siya mao.
2: Hello?
0: Wala na siya. Kani ang kanta ha? Gikanta na ko ni atong kanya high school ko. Kato nakainom ko.
1: Ah, baka be, kanta di ay mo din ay mong ipanghambok, be.
0: Na, ito garo, wala ko tiyogi sa ko mga classmate. Kay, bati ko nung kayo kong tingog.
1: Uy! Grabe, grabe sila. Mali ang ilang istorya.
0: Kang ma'am, ay ka makasa, maestra naman siya karon.
1: Sige. Aba, ha?
0: Amo ni, ay, si Kanwin? Mo ba rin siya?

0: Okay, so salamat kayo, Maring Ericado, dari na Santa Fe, mag-sabak-sabak na Santa Fe.
1: White Uy, Lies.
0: Boyfriends ang nakantaan na Ram.
1: Boyfriends?
0: Boyfriends, kana. Uy, shoutout kay Linlin.
1: Hi, Lin.
0: May pag-usap-usap nila, patulong-tulong. Usap-usapan po na, Lin. At least, kuhan, Lin. Mahubusog ka, mahuwam sa tanyo, eh.
1: Good morning, Lin. Sorry, Lin. Good morning! A request ko, give it this big and sisigan. Gusto ko din yung susupinan din ang bulan ng mga bidlak
0: niya. Mga bidlak niya itong mga tibak, diri pa.
1: First love never dies.
0: Mm-hmm.
1: Aba, boyfriends, ha? So, kining kataha asa yun ni Carl.
0: Dinigay din to myself and I hope I like it.
1: Me too. I hope I like it too.

0: dinig na ganun, taas ang round guy, ang mga silingan, nagbit-bit ng bato. Ay, salamat sa nag-request ha, salamat kayo.
1: Kang, doon na pa i-request diri akin, yung sabi, katahan niya, wala pa kadong ka ni Suka, kining Secret by Heart daw.
0: Ah, sige, tirayin na na di ha.
1: Ah, paki, kung ano ba, kaya kung di makaya ni, ato na ning EI. Apan sa dili pa ato ay mga viewer ato mga listeners kana mati karon kusog kuno ta dili sa kuan day sa may nabunturan
2: mao ba
1: kanto untak mga suki kay sa nabunturan sa tuong kanta nimo Secret by Heart.
0: Secret by Heart.
1: Sa kanang kanta, kakabalo ano na ba ano kanta di ay kang heart?
0: Amo tama na, kanang karo kadog anak.
1: Kanang heart, hurt mang god, hurt o heart? Kanang heart, ang muna sa vocalista sa katong Alon.
0: Si Alon o si Quadrique. Agaw man na sila.
1: Mo ba?
0: Si Alon o si Ricky.
1: Kumpanya na sila katong kuan ganyan
0: ito. Tansan
1: o Gastico. Amo ba? Gisubaya ni Ralph?
0: Aba?
1: Alas 10:41 ng atong oras, mga maring, ha? Kato mga ga-request nga wap may kabalo, niya kabaw mo sa kanta, pwede mo manawag aron nga makigduet mo, aron nga...
0: Correct. Para at least ka magpapagaw po, doon nila yung kami.
1: Ang ato ang hotline, 0966-306-9569.
0: Gamitin niya si Anyo. Paluan ako eh. Sarabi?
1: Sige daw, be. Sabay ko lang ang tempo.
0: Sa sunod na lang na Ralph. Kay...
1: Sadyan sana muna.
0: Kay, kung magod may anak ka na nga... Kung may millennial sa magod ni Amo, Ralph. Be, takay na lang kung sakali, be. Sabi ito, ganda niya. Nag-request rin sa kuwa, be. Ano yun? Si... Sa ganining... kung sakali, aba, o kani...
1: Bigge siguro sa sakali.
0: Oh, kung sakali daw. Big, sabi niya kung sakali.
1: Kung sakali ikaw ay lalayo, ikaw ay lalapit.
0: Amot lang. Michael Pangilinan.
1: Ani ana?
0: Okay na. Bunal kay nang anal.
1: Hologik piso ayo lang tong pingis. Apihing di ay.
0: Aba, be, kung sabi niya nagkanta ni B?
1: Lagi.
0: Request magini, ay.
1: Samtang gilili nagmaayo sa to ang mga teknisyan ang ato ang kanta. Gabukal-bukal na po ang adobo.
0: Okay, buhiluhi ka may Ralph.
3: Ay sa'yo lamang.
0: Okay.
1: Pinapinando po ang banat
0: niyo. Sige. Kauwa naman tanin ngayon. Bahala mo. Basta request mo kantaho na ito.
1: Kining katahat at kinaton sa Santon Vitamin C. Aron nga mas malami ang isi, mag Santon Vitamin C. Birahe!

Selamat ya, Rab. Selamat, saya tolong ya, Rab.

0: ako.
1: Grabe na kaya ang ganda. Ay nako, medyo taas-taas pa itong oras, Master, no? Katokataha, oy! Kisa na, Master?
2: Ay, nako, sa naman na, oy! Ano man na?
1: Nako, mga maring, ha? Oo, ikan pa si Nancy Camilo, nga pwede ba mag-apply og dikanta di, ha?
2: Aba.
1: Yun, pwede ay tingog si Tanini.
2: Sa unag yun.
1: Para sa ito yung kasayuran, sa mga gusto diha nga magtawag, abli atong linya sa 0966-306-9569 para sa gusto diha nga mo kanta sa mga maring, ha? Pasaylo sa abang yung mga request nga nakanta na nato na kalabay ng adlaw, so tagaikog sa piling mo diha. Sa piling mo ni...
2: Sa piling mo, baby. Birahe lang sa piling mo, diabe.
1: Abing Rodrigo. Wow.
2: Grabe naman ilang mga request, eh. Di naman di basta-basta ilang mga request.
3: Hello.
1: Pwede mo tanin sa tanang kuan ron sa kanaganing... Doon na nagipamati sila mga katuhuran, mga luta-lutahan.
2: Kana.
1: O niya, kung sila kabalo nga... Dali produkto nga makaalim ana ang Santon Plus Gold.
2: Mo ni pinaka importante sa tanan.
1: Dunay sangkap nga malunggay, mangustin, ampalaya, garlic og
2: ganing siyempre ahos. Ahos og kining ampalaya og siyempre dapat gyud siya gitawag na to og mangustin og malunggay.
1: Wala na sa lansunis. So sa piling mo, by Bing Rodrigo,
2: Bing!
1: Kanya ito, mga unang kanta dyan ko kaon niya ito, ani? Kana mga Bing Rodrigo, ato mga kanta ni Fernando po.
2: Kana, mga, bawin ni mga bagay ni mo, maring, kahit kuan mga maring, kana mura mo kang faster po kagtingog, maring.
1: Itong kanta ka rin nga.
4: Kumusta ka?
2: Kana, ana.
1: So, di na sa karon sa kuan. Kasi mga senior nga namati karon sa tuabi, mga tagapagadian, kining kanta para sa admin sa inyo, ha. Tawag po muna mga tagapagadian para matud-i po ninyo nga mo musukol sa mo diha.
2: Ah, mga tagapagadian na.
1: Mga taga Jensan na. Oh, mga taga Bayugan na. Ala, bira kay nakita ng kanal.

0: kitakigan.
1: Aha, wala kitakigan si...
0: Anay, color sa linya.
1: Anay, guy, color? Kasama ni?
0: Hello?
1: Hello, as!
0: Hello, nawas, ya? Wadi ay, hahay.
1: Ani, ni, naniod to siguro.
0: Naniod to pa siguro sa... ako, senior ko sa... Senior ko na mati, si Nancy Camilo. Salamat kay Ma'am Nancy, ha? Kang, Ron, sa Yaibs. Mga Maring, parikwas ko, kumusta ka ba FPJ? Murag imo na gini, Master.
1: Be, ansa man na, be.
0: Last song,
1: be.
0: Bago ta mag...
1: last song for the meantime.
0: Mm-hmm. For the meantime.
1: Yes.
0: Okay, be. Birahe diha o, Guan Maring, kumusta ka ba FPJ? Gigandang Rons, Yaibs, mga Maring. Balik-balik na ganyan yung request. Kataon na gina, oy. Nanapun ni si No Jampun, o.
1: Si John Jampung.
0: No Jampung. noted ang request ni Kuan. Otong uban ha, nga.
2: Minsan lang sila bata.
1: Mm-hmm.
0: Biray, Master, kaya nakita na pong kanal.
1: Bebe, di asa man ni Kuan, kanal niyo, kanal gini siya.
0: Kanal gini siguro na siya, oy, kay gagihan magtubig.
1: Bebe.

0: sebentar.
1: Walang masabi kundi kumusta ka.
2: Anotin. Color sa linya.
3: Hello.
2: Isa ni?
4: Si Aldin Gan.
2: Si asto?
3: Kasi pangalan mo, ma'am?
4: Si Aldin Gan.
2: Taga-asal Gan?
3: Taga-asa man ka.
4: Dili, Bermudis.
3: Asa daw?
2: Asa na
4: Bermudis pa.
3: Ah, Bermudis.
2: Sa Apokon.
4: Oo.
3: Aba. Aba. Kaya kumusta mo mong taga-Apokon, ma'am? Okay ra mo di ha?
4: Okay pa sa ulang ngayon.
3: Aba. Pila na edad ni mo ni mo? Karon, ma'am. Pila na imong paginda doon?
4: 30 plus
3: na po ang kayo
4: ilabot
3: na gilimod.
2: Ah! Sana, 30 plus na pa ilabot gilimod.
3: Ah, okay. So, ano man gina, ma'am? Basta magkaedara na, ma'am. Ang limod na man gina madugay.
2: Masa ikang taon ni mo, ma'am?
4: Ay, ako request ba?
2: Unsa man pala yung gamay si mong radyo, kaya makuha na mong...
3: Ah!
2: Makuha na mong mga higot na mo diri. Uy, ma'am, maluang. Masa yung mong kantahon?
4: Request ganin ako imong kantahon, Erica.
2: Unsa sabi kay ako ang kata para sa imo ha?
4: Shine.
2: Anak. Dungan ta kanta ha?
4: Wala may lyrics di makaay ko kabalo.
2: Sige lang, kaya lang mo alang god.
4: Tungtong man ako na sa akong kuan.
2: Yung bana.
4: Kabadibay. Hawa.
2: Unsa to?
4: Padidoy ba?
2: Ah! Nakita pa didoy? Ah, sige, ma'am.
4: Sa akong uyag na, ganun ka badidoy.
2: Wala, uy, gabi saan ba? Senior na ka, ma'am?
4: Wala pala, king.
2: Kano'n sa mga ka mag-senior?
3: Kano'n sa mga mag-senior?
4: Makuman siguro ning kalibutan.
3: Bungot sa ito yung istoryahan eh.
2: Sige, Shine by Regine Velasquez.
4: Ligas na ko ni Tanine.
3: Hello. Hello, silos ma'am.
4: Gwapa kay Tanine.
3: Hello, oy, mauwa mo sa daan ako. Eh.
2: Labi na dyan yung kadaster ni siya, kaya makita niya ang mga atngal.
3: Clever.
2: Shine by Regine Velasquez. Ay, kawa mama ha, kay tabangan tani kanta mama ha. Kay mo makaning kuan, mo makaning dila ta siguro mag-mic kay nangalupa ta ko mic.
3: Si kita hay na kanta na day.
2: Ladies and gentlemen, Shine. Mora ka mag ipatamaan na ni Master.
3: Ha?
2: Ikaw yung ipatamaan na ni Shine.
3: Mo gani maglakot santa.
2: Santo no ni
4: I love the shadows.

0: Ah, grabe, haura ni magmukanta ko eh. Good morning. It's so big, it's so big. Balakpak. Oh, pambato sa mga taga Bermudez, Apokon, Tagom, Birahe, ma'am.
1: Wala nung po yung lyrics, di kayong kabaluan.
0: Sige, ma'am.
1: Banatiri ka.
0: Di ba kabaluan yung katahoy, kay... Gabitay pa ko sa ethnic game sa kung papaanin.
2: Mga gani. Lalo ginay mong kanta ni Muti.
1: Lalaki mo po, dahil hindi naman po sa
0: pagbibig.
2: Lalaki din hindi. Ay!
1: Lalaki ko, ay.
2: Ah, sige, mag-istorya na lang sa ta. Palungan sa Nadia, Ralph.
0: Kanina kayo ko ng babae imong pangalan. So, pangalan mo tinood si...
1: Alvin.
2: Aba.
0: Oyutar, sab ka?
1: Alvin Plaza.
2: Alvin Plaza. Aba. Bango yo.
0: Member to ka sa Gabi Group of Company?
1: Ha?
0: Member ka sa Gabi Group of Company?
1: Magpamembro pa ko ninyo, guys.
2: Ala, sige. Ito na yung pamembro para dili kayo din siya ma-behind the scene.
0: Sige lang, kaya tagaan lang ka na mag-form ha, para maka-fill up ka.
1: Ay, sige na dyan. Salamat.
0: Thank you. Si Alvin, gigan sa may Apokon. Thank you kaayo, Ma'am Alvin, ha? Membro to siya sa T-Buy Group of Company.
2: Aba.
0: Ay, naku, ay mong hawa diyan mga maling. Kayo mabalik mi, huwag di mi makalimot sa toang drama taon-taon. Hadiri gapon sa XFM!
2: Exciting!
3: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.
4: Bush Abo, magpakilo ko sa hubay be.
5: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
4: Bato good taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ooh, wow. Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang git bala. Tiyan tagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ato si Ariston, usa ka na mo ma. Ibag-adlaw jud ko nga painit unya magsige pa jud ug dako. Mao gibate pod ako ang paglabas sige sa akong ulo. Ibaritan ko sa akong misis aning Santon Vitamin C. Ako gisumayan 3 times a day. Sulod sa usa ka semana nawala na jud ang paglabas sa akong ulo.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
0: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Alright! Mga katop, mga katop, mga katropa! Okay, so Blaster.
1: Lagi mga anak, mga kanagani, nagtuupo ka nga ka ng paantos kaniya, nga wala sa nagugmanin mo, pero pag-abot niya sa tumoy, para sa imo gibati, nagugma po sa nimo.
0: Na yung mga anak, nga mga factor, no? Nga.
1: Pero ano gun lang kaalba kayo, mabot sa panahon nga, sus, unta ko, nagkasinaptanay pa mo, nagkanaon tayo yung anak.
0: Oh, may mga nagkasilamtanay pa mo, mga gwapo siguro kayong mga anak ni sila. Ano, no?
1: May mga ingana, mga hitabo, master, nga, kanang, ang lalaki, gaduha siya nga, ay, siguro na hindi kong masakuha na yung bayhana, uy, kaya, kayang maldita man kayo siya, magkita niya, ang laki sab, ang babae, may nga po nga, ay, dito ko ano niya, kay murag, yahara dito ko nang tumong niya sa kanjo, zero na siguro ko.
0: Actually, isa gina sa mga lalaki.
1: Ang maling akala ba?
0: Pero di ba, mo magina ipuntog yun sa tumong sa lalaki yun. O naman, pagbanguyam ka, mo magina siya unang tuyo ni mo yun.
1: Saan
0: na? Kanang jujiro ni mo. Mama, jujiro. Hoy, girls, ay gin mo tuwa ng mga lalaki nga mingon mo nga. Ay, sasa.
1: Higugma.
0: Iwit na ng higugma, oy.
1: Kanagani mo, kasagaran, nandun ko'y madungog ba nga. Mingon ng babae nga, nili ko ka ng guys, kuila pa manggod ko di sa kanya. Mingon niya ang lalaki nga.
2: Mahimo masiguro gani nga. Katabang ko nimo sa pagkapot sa mga damgo.
0: May nana.
1: May nana ba niya pag humando? Naburos na ang girl kayo. Dili na
0: dito mapapag- na nagsugod ang laay. Mau na di ha.
1: So ayaw kayo mapiansa. Ayaw mapiansa mga maring ha. Kay laayan dyan kayo ni mga laki ay. Abot na ka niya si Villarreal Mark Anthony. Kay Moraga. Kuan si good boy siguro ni siya.
0: Masin. Masi good boy na si Villarreal.
1: Si. Ingan pa si. Beth Hipolito Humalon maayong buntag Tita Daria and Inday Tanini. I'm listening 89.5 XFM here in Purok Jimilina Banali Pagadian.
0: Ba, diyan sa Pagadian na.
1: Good morning yung harot ya mga taga Pagadian. Salamat sa papamati ha sa mga community
0: mga ato mga constituents diha no
1: sa may Pagadian
0: labay na shout out ato ang mga nantalabo sa Cebu mga diha sa kuan shout out diha mo sili among mga silinga diha sa Cebu no diha sa Cebu. Kanduman no
1: ako nakatama ko Cebu sa airport na po
0: sa airport lang
1: wala dito na po ko taman sa wala man ko ni kuan kay masig mabiyaan ko sa kuan.
0: Idro sa Idro.
1: Mabiyaan ko.
0: Hoy, shoutout ato mga parinti ni Rob diyan sa kuan, diyan sa Danau, no? Ang manghimuay paltik. No? shoutout ano niya mga people of Danau, Cebu. Salamat kayo niya.
1: Ingan mga Omsim, good boy. Oy, may tama kayo. Ha, ha, ha. Gikan kang Villarreal, Mark Anthony. Good boy, ganun si Mark. Ay. Basta mga Mark ay mga good boy gina sila no.
0: Mga abota na sila.
1: Mga Mark Anthony mga junior na.
0: Oh, kana mga amabota kana mga Ariel ana mga abota yes. Na mga Ariel.
1: Correct.
0: Mga George, mga abota na mga dili kay na sila mga mangwana, dili na mga kuan.
1: Dili na mapatakag bangag.
0: Dili na mapatakag bangag na. Ana na sila. Oh.
1: Ana ko alas
0: mga okay, Lar, ana mga
1: kana gyud samot
0: gyud. Bilyarik, mga ana ba. Mabilyarik sanyol, ano ba?
1: Anak nga mga pangan. mga good boy na.
0: Dila kaya na ito, ano na kay, mga karingga si Linlin, iso na bakit ito naw Linlin.
1: Ganyo.
0: Lin, kung asa mga karulin, good morning ni Muda Lin.
1: Sorry, Lin.
0: Sorry po, Linlin. Ano na ba ito siya kanahay lang na, ato hindi na kay ganahan. Kananga. Kananga siya, kananga, kaulion na maganda siya sa Pilipinas, gudaw. Ala sige.
1: Kapoy na sa English.
0: Ni kapoy na siya dog in English.
1: Kapoy sa English sa laing nasod mga.
0: Kasi piat pa dito siya, isa 1/8 daw, isa 1/8.
1: Mao ba? Oh, ano. Kanan ni mo nagwantas san pila na?
0: Ah, 2/8.
1: Sa buka. Nya akong 2/8, nya dugangan og 200 pila na.
0: 2/8
1: plus 200.
0: What? Ah, amat magod.
1: Kuan sa Trismel.
0: Trismel. Trismel og mga 4 mel. Sige, be, ato na ni sugra na itong drama, be, kayo, ha? Nagapanikan na sila.

0: kayong hapon kaninyong duha, mga maring?
1: Buntag ba, Mangodron?
0: O niyang tatad, hapon naman. Bisa ko mo nang utana, ako dahi si Alan. Napuyo ko din ni sa may Pagadian City. Gani, dungugag, lano kayo yung, yung programa de Rhea. Mga maring, ang akong suwat, ang akong suwat na tampo karoon. Kating rabiag yun, mga maring. Bahin ka din sa akong asawa nga si Perla. Gani mo kung asawa lang ko si Perla, gili ka din siya o ka ng sulog-sundog. Gili ka din siya o ka ng magsunsoon o gusto niya manakita sa Facebook. Kalabasan ang magpa... Daka ka din siya ka ng... actually, di ba may tama-tama mo yun ang amuang kahimtang. May kasarang yun, mga maring. Ang din ako kananan niya akong asawa, kay grabe kayo, bisag ka ng maglisod na, iag yung pugsun. Bisag dili kaya pugsun yun niya kay gusto niya nakita na niya sa iyang mga idol. Para masamtan yun ninyo kung usagay yun o di ako suwat, yun ano yung mga panghitabo.

0: Pang.
1: Mang.
0: Dol tri pang kayak kau mesin dir pang.
1: Ah, coba kuning kelaki hadiah ya.
0: Mang.
1: Oh, kalau bos mau penghupau dono kayak problema.
0: Bang, un problema lagi ko ni akong naong pang. Ay, kaneng akong milas mapang ba? Kansawa naman ko nila sa akong mga kaila pang, ay.
1: Mang, bisang pag naana, dili na magkababag sa imong kagwapa, okay lang nag naa siya. Wala kayo problema sa ako. Sa tinuod lang, bisang pag mahurot o malasma na imong naong. Ha? Ikaw lang, Japon, ang pinakagwapang babae nga akong kita sa kalibutan. Ha? Mas gwapa ba'y kumpara kang Gwendolyn Milis Turiano? Ganang bakong ni Daogon sa binibining Pilipinas, sakto pa jugag barug.
0: Di mang kabalan mang kuana pang ang ako walang pang banga tanggalon. Magpaliti ko kuan mang bi ko nang gusto ko maipakoding ako di paderma.
1: Mang dakor na gasto makin derma ron. Dili mo bo sa kinsa.
0: Ano di maka gusto ana pang ko ko no.
1: Kanang imong ipalit.
0: Napalit biya kagatong pang padako biya na wala mang takagi kuan, wala mang takagi.
1: Ayaw saba oy.
0: Wala pita kagi kwalan na, wala pita kagi kwalan na, badlong ana.
1: Ayog saba kay makadungog si Pari Ilrin di ginyon, kay musundog po na siya. Mupalit po na si Papadako po.
0: Mau ba?
1: Oh, labi na gina si Pari Villarreal Mark Anthony. Ah, basig mong palit po na siya. Ayog saba, mamaulaw tas mga tao.
0: Hindi kay, wala, anong di bang kunin mo tugtan na nabi?
1: Brato rato, brato ramang gunto.
0: May katong extension, be. Katong extension, pang pataas, katong palit ka katong extension. Hindi eh, mo mong ulain kay kabiya, sakit ba kay kung ano to ha, sakit ba kay kung...
1: Utang
0: sakit ba kung kuto-kuto ato ha?
1: Hindi, mang, para naman na sa tuwa, good. Nga nga tuwa, confidential man na. Nga ka nang imuhang giingon nga sa panagway ni mo, mawar man na siya eh. Nusnusan na ni mo na siya duga sa tilas.
0: Dili na pwede pang, uy, kibalukot pang, uy, kayo kumato-ato ko dito, na ako mga amigo dito.
1: Ah,
0: mo... Sila si, kanan, mga sila si Beto Humalon, sa kama na ni Mubi.
1: Maulagi na, maulagi na.
0: Mamaula ko nila, malup, makuan, makuan na nila pang, uy. Maulagi
1: na, lagi kayo magkadipindi, magkuri mo ang kuan, makuan magkanaubang tao. Tanawa na si Josepin na tinambunan, o, wala ka na si Arte, pero guwapa kayo siya. Oh, lami kayo siyang lawas ka, himos kayo siya, mura siya, dumagahay nga. Kanang kiningyati ning manok nga Bisaya.
0: Pero
1: gasto rin na. Ipalit na ito ng aircon. Kung 15,000 pataas.
2: Mang.
1: Ayaw na lang.
0: Di ko din mo tagaano kinanapang. Grabe naman kay kaalan. Oy, labo na may, ikaw may mga gusto nga na kayo gusto paliton. Kanang mga pisa sa ibang motor. Di na ba ko mareklamo, ana?
1: Iyon mo naman ako sumbalikon. Giboy-boy naman ang kuni mo.
0: Alangan. Nga pagpa. Di ka ganaan ng ibang asawa ni mo, mga kuan?
1: Hindi, ganahan. Kasi kung tayo di ganahan, nga ako ulang gasto man kayo na.
0: Kasi gasto?
1: Gasto lagi kayo na.
0: Gusto?
1: Ang kita tagpapagi, ang kita ta. Sa mukha ni mo eh, sige, kwan.
0: Ay, kung ano na ba?
1: Ako eh, ang kita tagpapagi niya.

0: Grabe kayo pa rin yung problema sa bahay eh.
1: Hmm.
0: Ang sawa na ko ba? Sige, maghangyo nga. Iba, iba ka nang kuha na yan ng magpaderma siya, ipatanggal yun ng milasma siya yung dagway.
2: O ba pare?
0: Anak ko nga, bisag paglilinin mo kao na mang ikaw na magyapoy guwapas ko pananaw niya. Di mo gisa mo sugod pare, kay nag-inquire ko sa dermatologist. Mahal mo din na pare?
3: Ayaw naman.
2: Mahal ka na pare. Aso, sa dermatologist? Ang ibang iwan?
0: Na, disuot sumel daw.
2: Ah, o, dakura kayo na...
0: Mahal, yun sa ko si pagkita ng sapi. Pait kayong panahon ron.
2: Kado ka na pare. Ano lang na pare? Grabe po pito na minasman yung mga naong sa mga asawa pare. Uy, anong... Pare, ano na pare? Namay asunting rin pare. Tambal may sapa pare, pero pwede naman siguro rin pare.
0: Asunting?
2: Oo. Tanggal mo, siguro nga tanggal
0: mo. Saan mo napag-apply pare?
2: Ihud-hud sa iyang naong pare.
0: Hindi ka, mamuha ang naong sa komisis na na. Basta mura nung sag naong wak-wak nun.
2: Pare, ako ganing mga... Ako, kabalo ka pare. Kanin mong asawa. Mag-style mong asawa pare. Imunang mga... Imo na siyang dihira ni mo ng naong anak pare. Kanang aksyon na siya, duka-duka na siya pare. Kaya di na nakapalag pare.
0: Buto sabot ni mo, kanang aksyon na siya katulog niya.
2: Oo. Oh.
0: Nus-nusan ako yan nagway.
2: Kanang kayo maglingkod siya, maglingkod siya. Maglingkod siya. Pag aksyon ka ni duka-duka na mata na pare, kay di naman nakapalag pare. Masugot naman ang lagay ko kung ano ng naong anak pare. Gunitin ang ulo na pare.
0: Nus-nusan na yun.
2: Nus-duk-duka na ang bato dito. Yung
0: napakasama ka asunting.
2: Pare, nagod rin, pare.
0: Naaday
2: ka rin? Tagwa lang, pare. Tag-tres ang sanga, pare.
0: Ay, bangas.
2: Tag-tres, pare.
0: In-check d'yo ka, pre, no? In-check d'yo ka. Tama ka d'y pangansin mo, imo, good. In-check d'y ka.
2: Ay, nagod, pare. Ano rin, pare?
0: Pila man, eh. Niya. Hindi naman siya makatambal sa kanang subaw, pare. Kaya gaswawan mo lagi.
2: Mga pare, marunday buhok pare, init siya, slutang aircon pare, mabubuangan mo, ulaw sa dani pare.
0: Inita dali, raga,
2: lain mong ganyan
0: pare. Isingot akong itmigims pare.
2: Sauna dali pare, kasauna dali.
0: Pre, pilang dahon na imong sunting?
2: Tag-ano rin pare, tag-tres pare.
0: Tag-tres?
2: Oo.
0: Pesos o tres mil?
2: Tres mil?
0: Mahal lang.
2: 300 pare, 300.
0: 300 dahon, isang buo?
2: Epektibo man eh pare.
0: So, mga odlot na?
2: Ugat ni pare.
0: Ugat.
2: Ugat ni. Sino pare?
0: Sige.
2: Pulo lang ka. Kani pulo.
0: Tag 300, pila man na?
2: Pila man?
0: Tres mil. Mahala pare.
2: Tag tres mil na pare.
0: Sige lang. Bayar, babayad ko si mo.
2: Sige pare.
0: Kaya inus-nus din, no? Kanang matog siya, no?
2: Kana. Aksyon yung kaduka. Kanang magkuhan na siya. Kanang mag-aksyon ng asawa pare. Mag-aksyon ng bukot pare.
0: Sige.
2: Kanang mag-aksyon ng bukot pare. Bagay kadukaon ma. Diyan na ni mo inus-nus pare.
0: Sige pre.
2: Sige pre.
0: Karon. Dako kay bit less among expenses. Gikan sa 15,000 pataas karon 3,000 dako na bayaran. Asunting ra man diay. Unya lang kasawahan ka, makatuga, nusnusan gid ta ka.

0: ato mga maring, insigida da yun, marita kang istorya, ako na yung ginus-nusan, nagipabutan ako akong asawa mga maring, aksyo duka-duka kay, namaming kami computer dito maring, galing-galing na siya, katalotanaw na siya, huwag ng mga YouTube ah. Katalotanaw siya YouTube maring, aksyo naman na siya duka-duka. Muto nga, pag aksyo yung duka-duka dito, ako yung gibantayan, ako na yung ginus-nus niya nga, naungukin na yung mga pangita po.
1: Karon na kung asawa rin sunahan galing-kulingkod siya siya tatanaw og TV ha dukdukon siya na kuno something bi dukdukon siya na kuno ano tangan ako gamay kuan tangan ako gamay kining yati ning sabon aron nga mo buwa-buwa gud siya karon paduulam gani na siya karon ka kaduka na siya. Kaduka na spirla. Karun lang. Kalain dagway sa kong asawa. Ay, nag-itom-itom na mag-idea eh. Karun. Ano? Uwa siya ka ba ang tagi ginusnusan na kuyang naong? Tulog ka siya. Maulian ang kaniugma. Pasagdaan na na ako siya kay ginusnusan na may ang naong. Ugma po hon. Ah, basig mawa na na iyahang... Yang naong nga isti, yang milasma. Magawas ko.

0: Mang. Bangun na, oi, buntag na.
1: Asam,
0: buntag na, oh, sabi. Alas 5, imidya na
1: ayaw, walang habol ba sa unang bagay? Alang kayo sa mata ba? Ang ayag ba?
0: Ayaw na ba? Bangun na diya ba? Kay... Asa kay tsura sa dagway na. Nagbukot pa siyang habol. Naulian na ganiya ang aping. Ah, sige. Bira ko na ko ding habol. Ani, ops. Uy. Ginoo ko. Kahilaan na magnaon ni... Mang,
1: Usaman! Usaman pang, usaman yung guan pang, okay na pang. Asa, bibigay, manamin gubi. Ibuli kong itambalan di ay.
0: Oo.
1: Usaman yung itambalan mo, ane.
0: Mang.
1: Usaman niya kong naong pang, ha?
0: Ginoo ko.
1: Usaman niya kong naong pang.
0: Gani, no, tingaga ni ko.
1: Usaman naman tao ni, oy. Nawala to ng itong pirupulan, magkaya kong laburan naman kong ikulatan, eh.
0: Mang,
2: tingaga. Ayaw naman.
0: Sige lang, kaya basig pipila ka adlaw pas yung effect kay basig muna siya ka ng mga good effect ba?
1: Talawa niya akong naungo? Uy, ginoo ko mura na mura na yung manok kapatan eh.
0: Mura na yung manok na kubra.
1: Talawa niya akong naung. Tawa na kagyo, sabi naman eh.
0: Ang naung niya, mura tapay sa manok.
1: Hindi lang taka nga, magpaderma ko? Hindi ka magpaderma, hindi ka masugot.
0: Mangi, brato raman ko na. Tersmil na kay... kanang dahon.
1: Ay, abot di ba yun?
0: Mang! Nasuko ako ng asawa. Ang sabot ng style na nga. Mura na mag-aping niyag. Ay, magkalagot. Giilad ko sa kong pare.
1: Mga maring, bisa sa inato nga pagkaitabo, ang asawa, wag yan po ni surrender. Nakita niya dito sa mga silingan na kani lagi nga naay mga kanang mga enhancer ba. May nasa yung mga ilong ana ba. Nakita to niya mong silingan nga ang iyang lubot. Kada bang kwan ba? Nagpadako nagpaigwan. Kay sapyot mo to mong silingan, marama ka nang puste ba nga tuntunado kaayo. Kuno ni Kisoriana ming duas mo asawa o ginani mga pangitabo.
0: Unsa?
1: Oh, kwan, kwan magod pang. Dili ba makuha lang ba?
0: Samok na perla, oy. Siya ang sarimaw na unaan niyo ba?
1: Hindi ba kay, kitabi ako na ni, kuano, ni, kaning, ni Tony Fowler. Kitabi ko ni Tony Fowler. Di ba kaya na siya,
0: oh,
1: nagpadako siya, lumagpadako, kung lubot pang bini. Dako
0: lagi, sampot, di lain kita na on.
1: Kayo ko ba, lain kita na ako maglingkod, akong lubot, kaya masangko na dito sa kwan, tikod na ako.
0: Perla, lai kita ka na lai kita na awan murag pato.
1: Gikan chawan na gani ko sa mga amiga gani. Dahil lagi ka kayo pang. Gikan chawan ako nila niya nga. Dakukulo kay kong totoy niya pang kuman. Gamay kay kong sapyot kay kong murag ko na kong liter P. Lain mga kaya ka pang. Uy. Murag ko na kong liter P.
0: Ang importante nga ang imong banna wala magreklamo na imong murag na kag liter P. Okay naman, sigawa kay manong manig sapyot. Lami pang yapon.
1: Pero pang gusto po gumawagwan pang kay siyempre, naasin na si Reggie Bupil o saan manani mo be.
0: Nagkuhan ko, nag-inquire ko sa kuhan na mahal kayo na yung magpa-injik sa lubot.
1: Pa, sige na pang, sige na pang.
0: Mahal kayo na ba?
1: Gusto ka talaga, kantsawan ko nila ni Reggie nga mura ko liter P. Ganaan ka na. Liter pi, ana! Lain lagi kagapang ay.
0: Ah, di ko musugot. Kaya dugang rasgasto na to. Kanang igasto na to, pang ipa-repair niya itong bahay na to, kaya tulo na. Kasi nang ipadako-dako na yung lubot. Kasi may padakoan na yung lubot. Kasi may paibuga na yung mga...
1: Grabe, yung kaya ka ba? Yung kaya gusto mo support sa kuwa ba? Grabe naman kaya kagapang, oy!
0: Dili man sa ingo ka na, kundi ko walang support. Ang akong ganuna nga, ugma na to ba? Sige, nagasto na yung lawas mo niya. Trawa lang naong lima.
1: Ako gusto kayo magpataas mo kong ilong. Kaya kanya kong ilong na ko. Kaya pag mag-smile ko na ko. Kaya kantsawan ko niya. Pag mag-katawa ko. Kaya mawa ko na kong ilong. Mababiras ako pa akong aping.
0: Okay na siya. Basta kaya nilang kamang gawa sa taligsik.
1: Muna kaya muna kong sukok-sukok ko na na. Ha? Siya magtuwa niyo na kong ilong. Sandayong. Ayaw ko ka na naabang.
0: Mugin niya ito ang... Mugin niya ang gubutan na ito. Ako niyo kumuuyon anang magpausap-usap ka. Dilibawa. Di ko masugot sa sabon ni ko unsa ta ka nakaila kani adto Gusto na ko yung anak, raga?
1: Kayo pag inanak pa?
0: Saan mo yung purma ni mo? Yung takot na gasto. Asa mo na ikaw ang sapi, be?
1: Support mo kanila sila, si Rodela o Pinaldo silang mga asawa? Unya, ikaw nino, di ka ba support si mong ban? Asawa ni mo? Grabe naman takapang, oy!
0: Lahi ako, nili ko pala sa uban. Ang ako, nga, unsa ka kanya to mo, raga, okay na siya, kontento na ko ni mo.
1: Diyak ka na!
0: Sabi-sabi
1: mo, pag-sabi!
0: Dilag ka kung siya. Gusto naman tao nga, sige na mag-away ng bahay ni aning istoryahan eh. Magalagot. Takot magasto. Ginoo ko. Saon ko man eh.

0: Sige na.
1: Nilakoy.
0: Sige na lagi.
1: Wala me, di ko.
0: Sige na ba?
1: Ayun ako, isistriya nga na. Hindi na ko ganahan.
0: Di, pasailo ako. Sorry, good guy.
1: Da.
0: Nakalitan na ako gabi. Ibang
1: Los, ayun ko ganaha.
0: Mang. Hmm, kita gani, oh. Anduson ta gani, oh.
1: Pukoy labot. Bahala ka. Ipepita sira.
0: Asya man, di kani kay... Ako na lang
1: eh. Patas ako nga, auto kong gingon ni mo ba?
0: Lagi, sige na ako. Okay na, siguro, nagkuhan ko.
1: Magkuhan na akong ilong, patas na ni mo akong ilong ha. Magpataas kong ilong, kunya, magpaputang kong lubot ha.
0: Taas na niya, wari kay lubot.
1: Balo kaya kung sa piyot piya kay ko. Gusto ko pinato ni Powler.
0: Ang saman nga gusto niya mamahimo ka nga litra di ay. Kay liter P mga kakaroon. Ang sa'yo mong gusto.
1: Kung saan ako liter B.
0: Ah, gusto ka?
1: Liter B nga gibali. Gibali-bali ba?
0: Ah, bali-bali. Kuglubot, kugpugdughan.
1: Ah, ana.
0: Sige. Nya, ganyan mong ilong ni mo nga murag likadog ting-uwan. Okay, rasin mo na, oh.
1: Ay, mamadyo ko alaan. Kamamit talaga ako. Grabe ka mag-istory lang ko ba? Kano'y ginala naman yun akong ilong?
0: Hindi kayo mo nga. I-concern ni mo hapon po. Nga, ipa-appel sabi ni mo. Ipa-appel ko na.
1: Ay, sige, ipa-appel na, ha?
0: Pa-injikan ta na imong kwan. Masa may itong injik na imong kwan?
1: Ay, ikaw, dito ta sa doktor.
0: Ah, sige. Dito ta sa katong eksperto nga doktor nga kanang maayo jud kay mo tirada ani mga padako-dako naman kuan. Sige, bagi po siya. Maganda andam kay
1: sige na.

0: lai problema ni siya. Kay napahingon gud mo sa saktong kining clinic nga makasolusyon sa inyong problema. Anyway, ako dahi si Dr. Sidoy.
1: Dok, kaya ra ka na, Dok, nga kinikusawan ako sa piyot nung good ba? Padako sa sampot, padako po sa dugan po, kay kanang gamay man dugan niya.
0: Ah, wala kayo problema. Ako'y bahala. Nasa man yung mga asawa?
1: Mang, sulod diri, Mang!
0: Ay, muna yung mga asawa?
2: Hi, Dok.
0: Mayog buntag, my name is Dr. Sidoy.
2: Dok, kaya na naka-concern ako, no. Dok, sa kumbana, Dok. Kaya na naka-dok.
1: Okay na, Mang. Ako na sa gingnan, Mang.
0: Nakuha na ako ang iyong problema.
2: Patulogon ko ni Manny, Dok, pag-opera, Dok.
0: Oh, patulogon yun. Kaya ako, Mang, kayo-kayo na yung mong sampot. Ako, Mang, pangitaho itong kining-ugat niya kayo nang di mapigtuan kayo.
2: Dok, laruhan na, Dok, ha? Basta di ko kumata na yung mga patulogon ko ni mo, Dok.
0: Wapa po, naitabuhan na ba siya ako ay mutsirada? Oh, sige na, gawas na rin to, mister, kay confidential mong ganyan mong mga trabaho ko.
2: Gawas na rito, Pang. Gawas na rito, Pang.
1: Ayaw pa, kulukul ba, ha? Sumakulbaan ka, ninanong ka makamata.
2: Nag-ipag, sige na, kaya excited ako.
0: Dire, unahaw na to ningi mong sampot.
2: Matulog ka sa kodok.
0: Buto, giday ka.
2: Matulogon mong kaya sakit mo lang kayo.
0: Sige, talikod kay injekan na kaning... O sa may mong gusto nga injekan?
2: Akong gusto, Dok, pa. Akong ilong, Dok, mataas. Niya akong lubot, iguad, ana ba?
0: Noted.
2: Sige na, Dok, mablastar ako dito ka.
0: Sige, injekan na na kaning ang buriki. Dahil taop na na ako, ha?
2: Sige.
0: Oh, nakatuog na siya. Ay, sampot kita ito ng bayhana niya. Muragod siyang liter pe. Pero gusto mo niyang mahimo siyang mudako yang sampot, mudako yang dughan. Injikan ako ni siyang asado akong pag-injek. Kiniyo? Okay na kayo ni. Ay, tulog lang na ma'am kay Onya. Inagbago ni mo, perti na ni mong kapaha. Busa mo!
3: Ayaw na ma!

0: Congrats, Mrs. Our operating procedure is very successful. Wala pa, pamuta lang imong bana kay mo'y mukwa na.
1: Sige dok, ako ang kaskirya mo dok.
0: Ayaw siya na gablihin mong naong kay mukwa na ha.
2: Dok, nagbukat lagi kayo akong naong dok. Nagbukat lagi kayo akong naong dok.
0: Banid na
2: mga... Kuhan
0: ka ng mga... Pangkuhan sa kuhan ba?
2: Bandits, bindahin. Alam mo, nang grabe, gilukop man mo akong naong og bindahin. Lapan din naman sa ilong, dok.
0: Ay, dako magkagnaw. Ang imong sampo, ayaw pagpatagkagling ko. Sige, ito niya ng kuhan di Asmerike.
2: Sige, dok.
0: Sige, pabutay mong bana, ha?
2: Okay, dok.
3: Ma'am, okay na, nilakaw ng doktor.
2: Pang bulay lagi kung kuan pang burak buka tagi kayo kung naong pang.
3: Sige, sabalay tara na ako tanong. Sabalay tara na tanong.
2: Hindi ko kaklaro ba?
3: Ay, sige, sabalay tara na. Excited ka? Lipay ka?
2: Lipay kayo ko. Taas na siguro di ko nilong ba.
3: Sampot mang ba? Hubag na kayo?
2: Oo, ba?
3: Sige, pang.
2: Tara.
3: Sabalay, tanaw.
2: Sige, pang.

0: duha na lang ka kuan sa bindahi, matanggal na ni siya. Kaya ini ay utong ha basig mo ni pilit gamay mang.
1: Sige sige sige. Ma-
0: Uy.
1: Sa bang patatan, wala ko sa ko sabihin, patatan ko sa amin magbi.
0: Ay, sa amin oo.
1: Ah. Hoy, kinuo ko. Ah, no, sabi lang akong na akong ilunga, akong naong mura naman iglub, nalubo.
0: Mang,
1: No, sabi lang magalakawa, pang!
0: Tanawa lagi mo lagi na imong sobraan ni mo. Nasami na noon eh.
1: Nausal ba tao ka?
0: Arang-arang pa tong naong ni mo ba? Kaysa anong, imong naong mura naglubo to. Imong sampot, be. Ah, uy. Pihing ba ganyan imong sampot? Muho lagi na lagi ba? Muho lagi na problema lagi?
1: Ala!
0: Binuangan, tas doktor nga ito na... Mangkalma lang. Ayaw hilak ba kayo? Mukuha na mong ilong, mupuha. Mukuha na mong ilong, mura na gamatis.
1: Mura na kong ipapatambos ang daong
0: ani. Sige na. Ayaw, sige, hilak. Pakitaan ito ni pamaagi, ma'am. Pakitaan pamaagi.
1: Buisit ka, doktor! Muna yung problema karon mga maring. Sa sobra ka ariyat ng akong asawa, sa sobra ka dili magkontento sa usay na aniya, nabaliktad na inoon ang iyahang ilong, imbis may padakon ang iyang ilong, apatason ang iyang sumpot, ang lubot may padakon ang iyang ilong, mura lang yung lubot. O saan malamon ni mga maring? Tabagi ko ninyo, maluoy mo. Dili na lang kutob. Inyong suwat magtatampo. Alan.

0: Alright, salamat kayo no sa ato ang sender nga si Alan. Grabe, grabe naman yung nanang maringon. Nagitao maringon, di ba kontento na kung sa'y naan nila, no?
1: Sa kanami ang mga anak nga mga itabo, no? Nagkaraghan biya na karun, master. Ay.
0: Daga na kayo ng mga inaanak nga mga ako, no?
1: Kanapod, karun mga panahon na, karun pong nagkaraghan po ng mga baliga, kabalo ka, nagkaraghan ng mga pampagwapa, pampakilay, pampagwapa, tanan kay. Karun mga panahon na, karaghan po na ang ginahanglan sa...
0: Kasi prima, di ba? Ang mga bay.
1: More on exposure mong kita sa Facebook.
0: Oh, yes.
1: Muna nga, uban, nilig sila kung kampante, makita sila nga, sila guwapa.
0: Maraga, insecure sila sa uban kay siyempre, ang uban bod na ay ganun ni usab na ilang mga naong, alam ba? So, ako, para sa kuwa, kung unsay na anak ko, dili na ako na usbon, ay kay mora ginagyuyatang si Ginoo na to.
1: Yes.
0: Oo, mag mataas yung ilong kamalo ka, si Linlin. Kakita ka ng Linlin sa akin, pitaas yung ilong ning bayana.
1: Oo ba?
0: Oo. Mag-aana ka.
1: Wala niya, pamove eh.
0: Kala nga, di ba niya, pamove usbon?
2: Ayaw, di ba?
0: Ya, ang, galang lahi din siya, kwan. Galang, gamay kagbangag ng iyang ilong.
1: Oo ba?
0: Oh, di ba sa itong mga ilong na to, kay mora lang ubon mga ini ibudohon ibudohon ng ato ilong ang ilong ni Linlin kanang magtanaw kay kanang ko ipailaw kanang makita nimo bang ang gol ana ba ano may ubang mga babae nga magpakuan magpataas og buhok pero buhok kanang ilong magpataas og ilong pero pag maula kanu kayan maring mura nag mga abatar og mga ilong
1: nakoy mga na kitan sab kay hiwi ang ilang ilong
0: oh kana
1: hiwi kanang
0: pero na may ubang nga bagay pud sila nga patasan sa ilong
1: kanang kong sahit pa na sa pusil, ka makaigo kay hiwi man.
0: Magani.
1: Pero doon na kay mga anak ba nga, ako lang no, kung mabot magalay ang panahon, simpako yung tan palayo nga madato ko.
0: Ah.
1: O di ba usbon sa kong kagulingon, day?
0: Nga naman.
1: Kaya di...
0: Jokes na lang, ay, laban na lang, ay.
1: Bisa pag idili kay kong guwapa, pero...
0: Ah.
1: Kanang...
0: Lamion, magyapong ka.
1: Ayun sa kong itawin, lamion. Ito, lamion. Hong-hong, gano'n si Edgar sa kuang dunggan din sa layo
0: na. Ano sa?
1: Call me, ako din mo.
0: Oo, oh, maana, ako lang ka. Maana.
1: Ano si Edgar?
0: Maana.
1: Ako, maana po ka, sure ba?
0: Ah, grabe, uy. Grabe naman ang mga. Ito, mga inaanang mga kuan. So, kano nga, nagay mga tao nga inaanang nga kanang dili mong kundin to. Pero di man, wala mang ulag against na. Ang ako alam ba, ibutang din siguro ni mo sa kuan. Uy, lugar, sa lugar, uy.
1: Okay lang to uban sa karon no ng realidad karon na hitabo asagaran gyud nga mga katumi miangat nga mga nikortahan nga mga vlogger ginausab nila ilang mga dagway ginapagwapa ginaperfect nila kanang sila ikasarang
0: karon uban nga na may silingan dito mari nagpataas na nagpataas sila ng ilong kay nakahali na sila kupras ay iyang gipakwan usab yang ilong
1: kanang kupras ang kwinta kape ng kilo
0: oh iyang gipakwan maring oy iyang gipa usab yang ilong sus ginuo ko maring oy kalbulo ka kada buntag kada adlaw kada buntag ug hapon maring dito mga tigulang maring magdalag balon kay nagtuo nga nagtuo sila nga ang nagtuo sila lalo imbudo ang iyang ilog ay giduo ko
1: napo yon sahay nga
0: sobraan si Romaring no man
1: kamay pambalita ron nga kanang gusto sila nga magpakisabol ang ilang laps ba
0: kana ilang laps
1: gisundog lang laps ni Angelina Jolie
0: ana
1: mga Jennifer Lopez
0: hey, tarela mapauting lips mi tawag ana
1: oo kanang injikan ba niya ipabukad di daw sama sa tilapia may ana ba niya kay uban gamahay sila kay nga ang sabot sa mukha marin kay mura lang magka ng lips sa tilapia pag kamay nga mura lang mag lips sa karpa
0: mo ba
1: kaya naman kaayo
0: guyawa na marin oy
1: ang
0: guyawa na imong ilo ang guyawa na marin oy ang mga ganang mga lips sa marin kung gusto ka ga mga poting lips dito na ipapak naglalampinig na imong ngayon dito
1: may pa
0: kwan liguan ana
1: pero ang lampinig mangkod kay pila ka adla muhuyos man siya so dapat imintinar ni mo na siya
0: mag yun
1: sige kayo papak taga-adlaw
0: dito kay para kwan labi na ka ng liguan oh, dito. Sus, ginuo ko.
1: Sa mong tagtabubuan,
0: mga tagtabubuan, mga putsukan.
1: Oh,
0: ay, ginuo ko.
1: Lami d'yo kayo na imong lips.
0: Sus, may nilana ba? Ang problema ninyo karon kaya ang iyang ilong, na imo lang ito, ang injik sa iyang ilong, katong injik sa pang lubot.
1: Nabaliktad.
0: Mao na problema ron. Sama man na niya,
1: oy. Pwede siguro niya ikiha o ano, si illegal turok.
0: Illegal turok, ana ma.
1: Ang doktor, kay tiguang na mongulpo ang doktor.
0: Illegal position na ba, anesthesiology?
1: Wata ka ba ba sig burike gigamit ato pag inject siguro sa anesthesia.
0: Correct ana no. Nay manginana nga mga factor. But anyway, ato nang tambaga kay para kwanta oh, para mga una ta kay Tom Jones agay. Mo ta kayo nga kwan ha.
1: Ay nahinaya ha.
0: Kaya, sige pareng ha.
1: Salin meta si SM.
0: Ay magana para sa pare ha. So ato tambaga ni Alan no. Sa on man iba ato na dito sa kwanlan ang imong imong asawa sa mga eksperto gyud siguro pero kung dili gyud ka kung dili gyud makaisi imong budget okay na Ino ni mo asawa ni mo nga masigmao na ni atong madatuan. Diri na ta madato.
1: Kay papultahan.
0: Dili o kanang diri na ta madato kay nakan mga tourist spot. Mahimo na lang tourist destination na inyo ang inyong balay kay lani man kanay naong dia nga murag lubot. O asa ba kadya nya imong ilo ay imong lubot murag ilong?
1: Talagsaon kayo.
0: Talagsaon kayo na.
1: Rare.
0: So, rare kayo. So, ala, no? So, mora na lang niya, ay, kwan lang, ay, sabot-sabot talan na ninyo. Kung niyag, hindi ko mo makasinabot, padala rin po magbalik rin kay tambagan, wala mo, ha?
1: Tambagan na ko na to.
0: Ana lang.
1: Ako na dungagan, kung hindi na siya makaya na siyang dagway, so, ala, pantihi lang siguro na yung naong.
0: Ano ka na, ana lang siguro?
1: Butay na lang siya nagtibak.
0: Tibaki lang.
1: Niya, kuhaan ka ng, tagsa lang siya pag-auson kay... Kung ano man sa mga silingan, kabo na mga silingan nun nung ay.
0: Mga marites kayo.
1: I-realize na yung
0: kama. I-realize na yung kama. Oo, ma-realize na yung, di ba? Kama, pag-vlog-vlog na lang mo doon.
1: Pwede pa, mag-vlog na lang sila.
0: Mag-vlog na lang mo.
1: Yung maka-income sila, di na sila magpapakit. Salamat kayo sa ipapadangat sa kaagi ninyo, mga Maring. Antod ug mapuhon. Kini ang ato ang tulumanon nga kung ako ikaw. Ako ni si Maring Inday Erica de Ligwaba de Lemestes. Apan di ba kopyan sa antungod kay Mangunay o silingan.
0: Mas na nilita rin as useless. Nakasalamat o...

Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagat health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yeft Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: Go for it.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon ng gusya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mo ulit na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Mga katupa, exciting!
9: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
10: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
9: Bato good taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
8: Yes to health!
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: XFL News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Luberas at Brian De Paz.
1: Ang mga pauling headlines sa tinpo sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. NCRPO pinanatili ang seguridad sa Senado sa ikapitong araw ngayon ng impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: House prosecution nakahanda sa anumang desisyon ng impeachment court kaugnay sa mosyon na ipasumpina ang bank at tax records ni VP Sara Duterte ngayong araw.
1: Senator Alan at Lino Cayetano naman imbitado sa Senate probe kaugnay sa Taguig Flood Control Project.
2: DPWH Secretary Vince Dizon handang makipagtulungan sa NBI sa 2019 SEA Games Suspending Probe.
1: NCRPO handa na para sa kalimang zona ni PBBM, Final Security Coordination, isinasagawa.
2: Senador Bongo nanawagan ng mas mahigpit na seguridad matapos ang pagpaslang sa dalawang MC o Mac Taxi Rider.
1: Palitan regional, mahigit 200 beneficiaryo na uplift program ng DSWD dyan sa Iloilo City nakatanggap ng tig 2,000 piso kaninang umaga.
2: Sa balitang international, search and rescue operation nagpapatuloy matapos lumubog ang ferry sa Guyana sa South America.
1: Palitan showbiz, mga katropa, si Yassi Pressman engaged na kay Congressman Luigi Villafuerte.
2: Balitang sports, si Spain nasungkit ang 2026 FIFA World Cup champion matapos pabagsakin ang Argentina sa extra time.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga katropa, Lunes ng Pananghalian, July 20, 2026. Tayo po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabay nyo na na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao at iyong pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Like din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng mga balita, nagpapatuloy po ang deployment ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa paligid ng Senado bilang paghahanda at bahagi ng security measures habang isinasagawa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na ipagpapatuloy po nila ang umiiral na traffic at security arrangement kabilang ang limitadong access ilang bahagi ng Senate compound para maiwasan ang abala sa operasyon na impeachment.
3: Part po ng ating security measures since may mga paminsan-minsan po may mga grupo po na nagkakandak po ng kanilang mga lightning rally. So para po ensure na magiging maayos po yung kapaligiran, maging yung dali ng trapiko at pagpasok po ng mga personalities natin sa loob ng Senate ay magiging maayos.
1: Yan po si NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nagsagawa ng kilos protesta sa harap ng Senado ang ilang miyembro ng Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARC kasabay ng ikapitong araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nagtipo ng mga rallyista sa labas ng Senado bit-bit ang mga placard at panawagang isulong ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan.
4: Sa pwesto kung wala naman silang silbi para sa ordinaryong tao. Kaya malinaw po ang ating panawagan.
2: Igirit ng grupo na dapat mapanagot at makonvict ang Vice Presidente sa kinakaharap nitong impeachment case.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga Mga katropa, may nakandaw man ang susunod na hakbang, House Prosecution, sakaling ibasura ng Senate Impeachment Court ang musyong ipasabina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila. Sinabi ni House Prosecutor, Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co, hihintayin muna nila ang magiging desisyon po ng impeachment court at anumang maging pasya ng korte, haharapin ito ng prosecution at magpapasya sa nararapat na hakbang batay sa magiging resulta ng butuhan. Gayunpaman, nanatili ang kumpiyansa ng House Prosecution na mananag po ang prinsipyo ng accountability at mapapabura ng kanilang motion.
3: Very principle, hanapin yung katotohanan.
1: Mm-hmm.
3: As to possible remedies or whatnot, yung House Prosecution will deal with it as it comes, kung ano man po yung magiging resulta. Pero para sa atin, confident tayo rin as a site of accountability yung gusto natin sanang lumitaw na decision na yan.
1: Inigyan ni House Prosecutor Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co.
2: Imbitado sina Senador Alan Peter Cayetano at PTV4 General Manager Lino Cayetano sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y mga ghost flood control projects sa Taguig City. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo, si Lino Cayetano mismo ang humiling ng investigasyon sa mga flood control project na ipinatupad sa lungsod mula 2022 hanggang 2025 na may kabuang halagang humigit kumulang 6 billion pesos. Samantala, itinanggi naman ni Senador Alan Peter Cayetano ang aligasyon na may ghost flood control project sa nasabing lungsod at nauna rin kinwestiyon ang pinagbulan ng yaman ni na Tulfo at Senador Ping Lacson. Sinabi naman ni Senador Erwin na magpapatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27.
1: Samantala, mga katropa, handa mo naman may pagtulungan itong si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa National Bureau of Investigation kaugnay po na investigasyon sa mga irregularidad sa paggastos para sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay Dizon, susunod siya sa namang sabina na ipalalabas po ng NBI at iginiit na malinis naman ang kanyang konsensya. Binigyan din po ng kalihim na maayos ang pagkakagawa ng mga sports facilities sa New Clark City na itinayo noong siya pa ang pinuno sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Ito rin ang dahilan sa pagbasura sa reklamong na isampa laban sa kanya at sa iba pang opisyal noong Disyembre ng taong 2021. Patatandaan na nauna nang iniutos ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang muling pagripaso sa manoy anomalya sa proyekto matapos ipahayag ng NBI na magsasagawa dito ng panibagong investigasyon sa usapin.
0: XFM News Nationwide.
2: Maglalabas ng subpoena ang National Bureau of Investigation laban sa ilang opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee kaugnay ng investigasyon sa umano'y irregularidad sa pondo ng 2019 Southeast Asian Games ngayong araw. NBI Director Attorney Melvin Matibag, kabilang sa ipatatawag sina FISGOC Chairman Ramon Suzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio at Corporate Secretary John Lester Buensuceso. Nakatuon ang investigasyon sa umano'y bilyong pisong hindi naliliquidate na pondo ng FISGOC, kabilang ang mga issue sa kontrobersyal na pagkain para sa mga delegado, 50 million pesos na cauldron o kaldero, umano'y hindi nabayarang travel agencies, uniforme, allowances ng mga atleta at aligasyong gumamit ng confidential funds. Nauna ng binatikos ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang NBI matapos nitong ihayag ang plano nitong imbestigahan ang procurement kaugnay ng 2019 SEA Games.
1: Samantala, handa na po mga katropa ang NCRPO para sa seguridad ng papalapit na State of the Nation Address o SONA ni Paolong Ferdinand Marcos Jr. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni NCRPO Spokesperson Police Major Hazel Asilo na kanda silang magpakalat ng nasa 20,229 na mga polis dito sa buong Metro Manila. Bahagi po ng seguridad kung saan 300 na polis ang itatalaga sa Batasang Pambansa Complex. habang iba pang personnel ikakalat sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Sinabi rin ni Asilo na may ilang grupo na naghahain po ng permit para sa nilang mga rally. Ito yung mga aplikasyon pero ang mga lokal na pamahalaan pa rin magpapasya kung saan sila maring magsagawa ng protesta.
3: Kali po sa ating gagawin coordinating meeting with UCLGU is kung magkakaroon po tayo ng pagsasara ng mga kalsada para may give way po tayo doon sa mga pagtitipon at para po magkaroon po ng area din po para doon sa ating mga pulis na magsisecure po dito sa ating zona.
1: Nilinaw rin ni Asilo mga katropa na wala po silang direktang harangin o direktiba na harangin ang mga manggagaling sa probinsyang lalawak sa mga rally basta't sumunod lamang sila sa mineral na batas at regulasyon sa pagbiyahe.
2: Igreet ni Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral J. Tariela na hindi dapat magbangayan ang mga Pilipino kaugnay ng AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Ito ay tugon sa panibagong pahayag ni Senador Robin Padilla na muling igreet na ang naunang karikature ni Tariela kay Chinese President Xi Jinping ang umano'y naging dahilan ng naturang propaganda. Maring itinanggi ni Tariela ang aligasyon at sinabing classroom satire lamang ang naturang karikature at hindi ito propaganda ng pamahalaan. Anya matagal na rin ang nasabing issue at si Padilla lamang ang nagbabalik para maging convenient excuse ito para sa China. Matatandaan na una nang kinundina ng pamahalaan ang naturang video bilang racist at mapanlait at naghain na rin ng diplomatic protest laban sa China.
0: XFM News Nationwide.
1: Si Senator Francis Kiko Pangilinan binuhay po yung dalawang panukalang batas para palakasin ang agricultural sector. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
0: Live report.
2: Binuhay ni Senador Francis Kiko Pangilinan ang pagsusulong sa dalawang panukalang batas na layong palakasin ang agricultural sector at mapababa ang presyo ng pagkain sa bansa. Kabilang sa mga panukala ang pagbabalik ng agricultural extension services sa pamahalaang nasyonal at muling pagtatatag ng Bureau of Agricultural Cooperatives. Ayon sa senador, makatutulong ang mga panukalang ito upang mapalakas ang suporta sa mga magsasaka at mangingisda, mapataas ang produksyon ng pagkain at maging mas maayos ang food supply chain. Naipasa na sa ikalawang pagbasa sa Senado ang dalawang panukalang batas. Umaasa rin si Pangilinan na maisasama ang mga ito sa mga prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC upang mapabilis ang kanilang pagpasa at makatulong sa pagkamit ng pangmatagalang food security sa bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Higit 30 million students na kinabang sa subsidiya ng pamahalaan ayon sa Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman, ng XFM Mega Manila.

0: sa ilalim ng Presidential Scholarship Program upang makapagtapos sila ng pag-aaral. Sinabi ng kalihiman nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng mga kabataan makapagtatapos sa bawat barangay sa buong bansa. Layunin din umano ng programa na mabawasan ang bilang ng mga estudyante humihinto sa kolehiyo dahil sa kakulangan sa pondo. Ayon kay Recto, base sa datos ay 29% ng mga malapit nang magtapos ay nanganganib na hindi makapagpatuloy dahil sa problemang pampinansyal na sinusolusyon na naman anya ng pamahalaan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, Neo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, ang COMELEC, Barangay NSK Election 2026, mananatiling manual. Paghanda po sa halalan tuloy-tuloy. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Pinapirma ng komisyon ng eleksyon sa COMELEC na mananatiling manual ang pagboto sa barangay at sanggunyang kabataan elections o BSKA 2026 dahil wala pang bagong batas na natakda ng pagbabago sa sistema o schedule ng halalan. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Logchanko, wala pang natatanggap ang komisyon na batas para ipagpaliban ang halalan o baguhin ang lumiiral na proseso. Sinabi ni Logchanko na nagpapatuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa synchronized BSKE na katakda ang paghahaya ng Certificate of Candidacy o COC mula September 28 hanggang October 5, habang ang counting period ay tatakbo mula October 28 hanggang November 1. Gaganapin naman ang BSKE 2026 sa November 2. Kasabay nito, nagpaalala ang COMELEC sa mga nais kong kandidato na iwasan ang maagang pangangampanya dahil itinuturing itong paglabag sa batas. Maaaring sampahan ng election offense ang sinumang mangangampanya bago ang tinakdang panahon. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Senador Bongo ng mas maigpit na seguridad at mas ligtas na mga lansangan kasunod ng pagpaslang sa dalawang motorcycle taxi riders na sina Fabio Norberte Jr. at Renren de la Viga. Ayon sa Senador, dapat magsilbing wake-up call ang magkakasunod na insidente ng karahasan at igrip na karapatan ng bawat Pilipino ang mamuhay ng payapa at makapagtrabaho ng ligtas, lalo na ang mga ordinaryong manggagawang nagsisika para sa kanilang pamilya. Binigyan din ko na obligasyon ng pamahalaan at tiyaking ligtas ang mga kalsada upang maprotektahan ang mga Pilipinong bumibiyahe at naghahanap buhay anumang oras at anumang araw. Idinagdag pa ng senador na hindi dapat mamuhay sa takot ang mga mamamayan, sa halip dapat maging takot o takot ang kriminal sa batas.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Live po tayo katropa. Kaya pang XFM station sa buong Pilipinas. XFM 91.3, San Francisco, Agusan del Sur. XFM 107.1, Tagum City. At sa XFM 99.1, Mati City.
1: Balitang regional.
2: Dyan sa Iloilo, may balita dyan. Nagit 200 beneficiary itong uplift program. Ang DSWD nakatanggap ng tig 2,000 piso ngayong umaga. Katropa natin sa balita, Eres Pinosa na XFM Iloilo.
4: Sa mahigit 200 mga benepisyaryo ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng Department of Social Welfare and Development sa Iloilo City ang nakatakdang makatanggap ng tig 2,000 pesos na cash assistance ngayong araw, Hulyo 20. Kasabay ito sa official kick-off na naturang programa sa buong Panay at Guimaras Islands. Layunin nito na mabigyan ng karagdagang suporta ang mga poor, near poor at low-income households dahil na rin sa krisis na hinaharap sa ngayon. Nais din itong mapanatili ang purchasing power ng mga mamamayan na walang permanenteng trabaho o maliit lang ang kinikita. Napagalamang kabilang sa uplift program ang mga benepesyaryo ng 4-piece at walang gutom program ng DSWD, subalit makatanggap lamang sila ng one-time 2,000 pesos na cash assistance. Samantala, hanggang 6 na buwan ang makakatanggap ng tig 2,000 pesos na cash assistance ang mga uplift beneficiaries na walang tinatanggap na beneficiaryo mula sa iba pang mga programa ng DSWD o ng gobyerno. Sa kabuuan ay nasa 2,198 na mga beneficiaries mula sa Panay at Guimaras ang target na mabigyan ng ahensya ng ayuda sa first tranche ng programa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
2: Tatlong bata nalunod sa pantalan sa Lapu-Lapu, Cebu. Isa, idiniklarang patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Tatlong bata ang nasangkot sa insidente ng pagkalunod sa Angasel Port sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City, Cebu noong Biyernes. Ayon kay Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan, ang mga biktima ay kinabibilangan ng 4 anyos, 5 anyos at 7 taong gulang at bawang mga residente ng Jensen Village sa Barangay Bangkal sa nasabing lungsod. Sa isinagawang imbestigasyon, napagalamang kasama ng mga bata ang isang 11 anyos na yayain silang maligo sa dagat. Mula sa kanilang lugar, isinakay umano sila sa motorsiklo patungo sa naturang pantalan na hindi umano na malaya ng mga magulang ang pag-alis ng kanilang mga anak dahil nakala nilang naglalaro lamang ang mga ito sa labas ng kanilang bahay. Pagdating sa Angasel Port, napunta sa malalim na bahagi ng dagat ang tatlong bata na nagresulta sa insidente ng pagkalunod. Agad silang naisugod sa pagamutan na para malapatan na lunas, subalit idiniklarang dead on arrival ang 5 anyos na bata. Samantalang, nasa ligtas ng kondisyon at patuloy na nagpapagaling ang dalawang pang minor de edad na nasangkot sa insidente. Mga katropa, ugali ng Panginoon ng Santona Vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
2: Samantala, isang dating punong barangay patay sa pamamaril sa riding in tandem. Yan naman sa Chagay Sabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM, Santiago.
6: Ang dating punong barangay at kasalukuyang kagawad ng Barangay Malibago matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspek sa bayan ng Etiague, Isabela. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Lito Publico, 66 na taong gulang. Ayon sa Etiague Municipal Police Station, nagtamo ang biktima ng 5 tama ng bala mula sa hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Tinamaan siya sa iba't ibang bahagi ng katawan kabilang ang ulo na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo sa pamamaril habang isinasagawa ang hot pursuit operation laban sa riding in tandem na suspect. Samantala, nag-alok ang pamahalang lokal ng Etiague ng 50,000 pesos na pabuya sa sino pang makapagbibigay ng impormasyon na makatutulong sa pagkakakilanlan at pagdakip sa mga salarin. Ayon sa lokal na pamahalaan, ipinag-utos ni Mayor Faustino Ino D. III ang pagbibigay ng pabuya kasunod ng insidente. Mariin namang kinondena ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas ang pagpaslang sa opisyal ng Barangay Malibago at nanawagan ng samahan para sa agarang pagresolba sa kaso, mabilis na paghahatid ng hustisya at higit na proteksyon para sa mga opisyal ng barangay. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Panibagong bomb threat na itala sa Davao City. Target na paaralan, dineklarang ligtas. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
7: Inaigti ngayon ng Davao City Police Office ang validation at cyber investigation nito upang matuntun at matukoy ang individual na responsable sa pagpapakalat ng bomb threat sa online. Ang pagbabanta ay nakatuon sa Francisco Bustamante National High School kung saan isang post ang nagbanta na papatayin umano ngayong Lunes ang lahat ng estudyante gamit ang nakatagong bomba at baril sa loob ng paaralan. Bilang tugon, agad na nakipag-ugnayan ang pulisya sa pamunuan ng paaralan mga opisyal ng barangay at iba pang kinauukulang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani. Kaagad ding idineploy ng DCPO ang Explosive Ordnance Disposal Unit ito sa nasabing paralan. Matapos ang masusing inspeksyon, negatibo ang resulta sa anumang pampasabog o banta, kaya idiniklara ng ligtas ang paralan para sa normal na operasyon. Muling pinaalalahanan ng DCPO ang publiko na may kaukulang pananagutan kriminal ang sinumang gagawa ng ganitong uri ng pagbabanta, maging ito man ay biro, panloloko o seryosong pahayag. Tiniyak din ng pulisya na seryoso nitong tinutugunan ang lahat ng uri ng banta, lalo na ang mga nakatuon sa mga institusyong pang-edukasyon. Hinihikayat naman ang publiko na manatiling kalmado at huwag magbahagi ng hindi beripikadong mga impormasyon. Sa halip, agad itong iulat sa mga otoridad upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon at hindi ang paglika ng pampublikong alarma. Mula dito sa SFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebalo, SFM News.
8: At katropa, patay na buhaya na tagpuan dyan sa may Bataras sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na SFM Palawan.
9: Nang matagpuan ng isang buhaya sa baybay ng Rio Tuba, Bataras sa Palawan kahapon, July 19, 2026. Ayon kay Rochelle Quijano, hindi pa malinaw kung ano ang ikinamatay na buhaya na napadpad lamang sa kanilang lugar. Isang dipa ang haba na buhaya na kabilang sa saltwater crocodile na agad namang inilibing sa lugar, kabilang ang Batarasa sa mga munisipyo na pinamamahayan ng maraming buhaya sa Palawan. Wala pang pahayag ang DENR at MDRRMO Batarasa kaugnay sa buhaya, pero pinapayuhan ng mga residente na manatiling alerto at agad na i-report sa kinauukulan ang anumang makikita na buhaya sa kanilang lugar. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
10: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa SFM Network, Philippines. Weather Update.
8: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto ang southwest monsoon o habagat sa kanluraning bahagi ng Luzon, Visayas, ayon sa PAGASA.
11: Katropang Buddy, ngayong araw inaasahan ang maulap hanggang sa bahagyang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, sa Buanga Peninsula, Barm, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, at Lanao del Norte dahil sa habagat.
8: Samantala, mga katropa, localized thunderstorm ang mararanasan sa iba pang bahagi po ng Pilipinas.
11: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.36 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
10: Balitang International.
8: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Patuloy katropa ang search and rescue operation ng otoridad sa Guyana, South America, matapos lumubog ang pampasayarong ferry na MV Barima. Sabaybayin po nitong Sabado ng gabi. Sa huling balita, 67 katao kabilang ang 15 bata ang nasagip mula sa ferry na may sakay na 116 pasahero at 17 tripulante. Ayon sa mga otoridad, agad na inilusad ang rescue operation matapos magatanggap ng distress call ang air traffic control kung saan lumubog ang ferry habang patungo sa Port Caituma. Sinabi ng Prime Minister nila si Mark Phillips na magpapatuloy po ang search and rescue operation hanggang maubos ang lahat ng posibilidad. Nagbukas na rin ang pamahalaan ng mga assistance center para suportahan ang mga pamilya ng mga biktima.
12: Ang balitang showbiz ay nagsa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Congratulations! Dahil engaged na ang aktres na si Yasi Pressman at ang kanyang kasintahan na si Camarina Sur 2nd District Representative Luigi Villapuerte. Ibinahagi ng dalawa ang masayang balita sa kani-kanilang Instagram accounts kung saan makikita ang surprise marriage proposal na inihanda ng kongresista sa isang outdoor setting. Sa mga ibinahaging larawan at video video, makikitang lumuhod si Luigi upang alokin ang kasal si Yasi. Hindi napigilan ang aktres na maging emosyonal at napaluha pa matapos tanggapin ang proposal at isuot ang engagement ring. Matatandaan na 3 taon nang magkasintahan sina Yasi at Luigi bago tuluyang magdesisyon na dalhin sa susunod na yugto ang kanilang relasyon. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Sports. Ang balitang sports sa atin naman sa atin katropa ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nasungkit po ng Spain ang titulo sa 2026 FIFA World Cup matapos talunin ang defending champion lang naman Argentina 1-0. Sa extra time sa New York, New Jersey Stadium sa Estados Unidos, dumating po ang deciding goal ng koponan sa 106 minutes nang may pukol ni Ferran Torres ang bola sa bubong ng net matapos ang magandang kombinasyon ni Pedro Porro at Nico Williams. Dahil sa panalo na sungkit ng Spain, ikalawang FIFA World Cup title nila mula ng unang magkampiyon nito noong taong 2010. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon ang hari po na Lunes, July 20, 2026.
11: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
2: Para po sa nagkakais ng Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
11: Ako si Brian DePaz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
11: Mabuhay, exciting Pilipinas.
10: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide. XFM.
12: XFM.
13: Yes, Tom.
10: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na Nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide. Nationwide.
14: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, mga sobrang pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Andito naman po tayo maghahati ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, hatid sa atin ito ng Yastrolt Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin nagsumakasubok ng produkto natin ay pumunta na agad sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo, especially ang ating pong ultimate trio, mga kabayan, ha? At pwede rin pumunta sa ating pong mga Yastrolt Clinic para isabay nyo na yung pagpapakonsulta, mga kaibigan, sa pagbili ng atin pong mga produkto. Ayon sa Michelle Hines ulito, mga kasama din sa atin pong programa. At syempre, mga kasama po natin na isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
15: Magandang hapon partner at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa. Sana po yung may makuha na naman tayong impormasyon na maging gamit natin para mapanatiling healthy ang ating pong katawan.
14: Ayan, at sa mga kabayan na gusto pong makahilo-bilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga inquiries about your health, ano? Text nyo lang po yan sa ating numero. Ito po, text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pating ko lang, Dok, yun ang papabati sa atin, ano? Kung baka magtampo, ha? Maganda ang pakikinig po sa inyo dyan, ha? Kay Sir Renato de Mesa at sa kanya pong may bahay na si Ma'am Norita de Mesa. Maganda ang pakikinig, malusog na pakikinig po sa inyo dyan, ha? At sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programa, ganda rin sa atin pong mga himpilan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kababayan, ha? Meron kayong mga katanungan o meron kayong mga pagbati o mga mensahe, pwede po ipadala yan sa atin pong numero. At po, text line 0969-609-6545.
13: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saan pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City, Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasol.

0: 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment, especially sa mga kabayatan na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa kanilang pangangatawan. Yung tila ba hindi mo na alam kung ano yung nararamdaman mo. Dahil patong-patong na yung sakit na inyo pong nararamdaman, mga kaibigan, bisitahan kagad ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. I-like nyo rin po and i-follow ang ating pong Facebook page. Search nyo po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. Para po always kayong updated sa atin pong mga papromos, updated po kayo sa mga announcement po rin at ganyan rin sa atin pong mga bagong produkto, mga kababayan.
3: Secret of Health, Health Info.
2: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na masigla, malusog and functional ang atin pong pangangatawan. Ito ha, o sa mga kababayan po natin dyan na madalas kumakambyo, Dok, pagka nagbabawas. Meron kayo ito, no? Or sapilitan yung pagpapalabas ng kanilang mga pupo o mga dumi, no? Pasintabi sa mga nagkatanghalian pa lang sa ngayon. For the sake of information, mga kaibigan, no? Alam nyo ba, mga kasama, na ang ganito pong gawain ay naiuugnay sa isang karamdaman kung tawagin ay diverticulitis. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman at saan ba nagmumula itong sakit na diverticulitis, Doc.
4: Okay, yung problema na diverticulitis ay isang kondisyon po na isa sa nakaka-apekto kadalasan sa ating digestive system, particular na doon sa ating pong large intestine or yung colon na tinatawag, ano, yung malaking bituka natin. Nagkakaroon po ng animoy mga maliliit na bulsa, yan, yung ating colon. Kumbaga tumutubo ito dun sa mula sa loob, palabas. Kung imagine mo, parang kakaroon ng tawag na iba dun, bulsa-bulsa. Yan, parang polyps ang dating, ano, na doon sa loob at labas ng ating pong colon, na ito po'y maaaring dahilan ng pamamaga. Ang isa sa pangunahing sanhi po ng pag-develop nito ng ating katawan ay ang madalas nakakulangan ng fiber sa ating kinakain. Kasi kung hihina po yung lining ng muscle ng malaking bituka, na kadalasan po ay mga 40 years old pataas ang tinatamaan na ito. Siyempre, ito yung mga taong, alam mo naman, pag nagkakaroon na ng tinatawag na aging, medyo may mga humihina na sa ating katawan. Ayon po yan sa pagsasaliksik ng mga dalumasa, na kadalasan nade-develop ito sa mga ganong klase ng tao sa mga ganong edad. At ito po, unang-una sa lahat, ay kakulangan ng sapat na fiber sa ating pong kinakain.
2: So, sa mga kabayatan dyan, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ano? Kadalasan naman ng mga pagkain yan na available ngayon, Dok, ano? Talagang kukunti na lang, ano? Kulang na kulang sa mga dietary fibers, ha? So, sa mag-ingat kayo, ha, sa mga kabayan natin dyan, ano, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ako, baka tamaan kayo ng ganitong uri ng sakit.
4: Dietary fiber po ito pinag-uusapan natin. Maraming fiber, eh. Ayan, alam nyo, yung sanhi, ano, may tuturing na pangunahing dahilan, yung ng diverticulitis, yung kinakain natin nga, di ba, sabi nga, kulang sa fiber. Kapag kulang sa fiber, yung ating pagkain, alam mo naman ang fiber, ang purpose niyan is, parang propeller yan, parang yan yung nagpapabilis ng elimination o paglabas ng dumi na mga hindi na kailangan ng katawan, yung mga sapal ng kinain natin. Kapag kulang yun, nagkakaroon tayo ng constipation at we need to exert more effort. Bali yung muscle na ang colon, sobrang pwersado siya. At kapag nangyari yun, apektado niya yung mga muscle. Lalo na kung ang muscle na to ay kulang pa rin sa sustansya, pwedeng magkaroon ito ng mga diverticula. Yung mga diverticula, yun yung parang bulsa na yan po ay pwedeng pagmulan ng pagdurugo o development ng ibang mga sakit. Pwedeng sumiksik dyan yung mga mikrobyo sa inyong colon na nagiging dahilan ng mga pananakit. Yan po, ayon sa na-publish sa Journal of Gastroenterology, online po ito, no? Na mula po sa mga eksperto ng Dana-Farber Cancer

0: Cancer Institute, Harvard T.H. Chan School of Public Health, sabi nila na ang kakulangan din ng vitamin D ay isang dahilan kung bakit marami ang mga tao nagkakaroon ng problema sa diverticulitis. Ayon sa kanilang pananaliksik, 50% ang pwedeng ma-lessen na danger. Just imagine, 50% yung panganib na mababawas ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng problema kung umiinom ang isang tao ng vitamin D supplementation or kumakain ng pagkain mayaman sa vitamin D. Kasi kapag kulang pala tayo sa vitamin D, humihira yung mga muscle ng ating pong large intestine, colon, or malaking bituka. Kaya kailangan talaga ng vitamin D mula sa pagkain or kung wala at nahihirapan kayong kunin sa pagkain nito, pwede pong supplement.
1: Yun. So mga kabayan po natin, nakulang ano, sa vitamin D. Karamihan nito, nakukuha po natin, ano? Una-una, sikat ng araw. Pangalawa, sa mga dietary and sources, mga kaibigan, ano? At pagkulang pa rin doon, pagkapos pa rin doon, mga kaibigan, you need to supplement it through supplementation, mga kasama, ano? So, pwede kayong uminom ng ating pong premium D3 na pagkukunan po natin, ano? Ng potent form ng vitamin D, which is yun yung D3 niya. Yung most potent form ng vitamin D, mga kabayan, ano? So, sa mga kaibigan natin, nakulang kayo nito, dapat araw-arawin po, mga kaibigan, ano? Pag-inom ng premium D3, isabay niyo yan sa mga suplemento, ganun na rin sa ano po ninyo, sa lifestyle po ninyo, mga kaibigan, yung ating pong premium D3 at iba pa ating produkto para masapatan yung mga nutrition na ito na kulang, mga kaibigan, sa ating pong pangangatawan, ha? Pwede po mabili yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Premium D3, ang bago!
3: Ako si Carla. Marapit ang pumika, tingin ko laging may tumapusok sa likod ko. Masakit pa po sa sagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol. Kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Radio broadcast so ika, dapat lagi maganda boses at nasa kondisyon. Hindi iwasan kong sikunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi ako nag-take ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. The Secret of Health.
1: Balik po tayo sa ating pong programa, The Secret of Health. Sa mga kabayan po natin na meron mga katanungan or meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Tapon text line 0969-609-6545. Balik tayo, Dok, sa tema po natin. Ano? Itong karamdaman na diverticulitis. Ano po ba, Dok, yung mga sinyalis na pwedeng i-observe or pwedeng tingnan ng mga kabayan natin? Basta na nakakaranas sila ng karamdaman na diverticulitis.
0: So, pwede lang natin mabigay yung mga symptoms na sometimes common din lang naman. Ito'y kahintulad din ng ilang mga sakit sa gastrointestinal. Pero pinakamainam talaga din magpapacheck up. Pag meron na kayong nararamdaman gaya po ng pananakit dito sa bahagi po ng kaliwang ibabang bahagi ng colon. Ang tawag natin dyan is yung descending colon. Yan, dito sa kaliwang bahagi, malapit sa parting singit sa kaliwa. Yan ang most common na tumutubo yung diverticulitis kasi yung area ng colon na laging pwersado. Diyan, kumbaga, diyan bumabara yung mga dumi, ano? At yan ang nahihinat kung titingnan natin yung illustration. At ito ay sumasakit. Kaya minsan yung mga tao, pag nakaranas na sila nung pag sumakit at diyan, hindi na makatayo ng tuwid. Diba? Nakagano na lang sa tagiliran, nakahawak. Lalo na kung nadudumi ka, ano? Sinyalis na po yun o yung may mga infection na na pwedeng nagiging dahilan nun, pwedeng nagkakalagnat, yung iba nahihilo o nagsusuka. At ang isa sa pinaka-prominente yung tinatawag na chronic constipation. Ibig sabihin, yung constipation mo, hindi lang itong madadadala ng pag uminom ka ng pampadumi, okay lang, pero eventually, bumabalik na naman ang matindi mong pag-problema sa pagdumi. Ano? Yung iba naman, nagkakaroon ng parang irritated bowel na madali silang mag-LBM. Yan. At yung iba naman, yung tiyan nila parang laging ibang pakiramdam. Tapos yung pagsakit, parang yung lumalakad yung ano, pain. Dahilan sa yung mga trap gas na tinatawag. Yung gas na hindi makalabas dahil barado yung lower part ng ating colon. Pag minsan, yung iba dumudumi na may bahid ng dugo, yung iba naman nagkakaroon ng cramps o doon sa kanilang tiyan na party doon sa may diverticulitis. So itong mga to ay ilan lang sa mga posibleng symptoms, pero ang pinaka the best talaga nito, tingnan natin yung pattern ng bowel. Dapat normal ang pagdungi, na yun ang isang pangunahing dahilan na nagtitrigger ng pagdevelop po ng ganitong klase ng sakit.
1: Mm-hmm. So mga kabayan po natin, ha? If ever nakakaramdam kayo, no, ng parang discomfort dito madalas daw, no, sa lower left.
0: Yes.
1: Sa bandang ibaba na kaliwa ng inyong puntian, mga kaibigan, na nandyan, yung inyong pong descending colon na madalas dyan din tumatambak yung maraming dumi. Especially, Doc, kung yung mga kinakain nila, eh, yung mga sticky, yung dumi talaga ng gusto sa wall ng colon.
0: Yung mga mahilig sa mga produktong galing sa refined flour.
1: Ako.
0: Mm-hmm. Oh, yung kumakain ng karne. Kasi alam mo bang karne ay ano, mataas ang protein pero walang fiber.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kumbaga ito sa katawan natin, sa colon natin, hirap na hirap itong mag-cross o lumusot. Kaya pag may ganyan na kayong problema, bawas talaga sa pagkain ng mga meat, ano? Para maging healthy yung colon natin.
1: Mm-hmm. Ayan po, ha? So mga kabayatin, dapat more on kayo. At least mga 70% siguro doon, ano?
0: Vegetables.
1: Vegetables.
0: Plant-based dapat yung ating kakain. Especially yung mga dahong gulay, yan po ang taas ng fiber niya. No? Malunggay pa lang, eh.
1: Yan.
0: O, di ba? Tapos yung mga talbos ng kamote o saging na saba na nilaga or ano, mga kamoting kahoy, kamoting bagin, yun yung mga matataas yung fiber, mga kaibigan.
1: Ayun. Dapat isama nyo po yan palagi, ano, sa inyo pong diet, mga kaibigan, para maiwasan po yung constipation, na ito ang isa sa mga main factor sa pagkakaroon po ng diverticulitis, mga kaibigan, ano. Kasi pagka pupwersahin mo talaga yung pagbawas mo, yung colon mo mismo ang nahihirapan ng gusto to move the bowels, mga kaibigan, ha. So, dapat freely lang kasi yun, eh. Dapat, kumbaga, parang dumadayo lang na maayos yung dumi dun sa atin pong colon, mga kaibigan, ha? At ito po ang mga tips para sa mga kababayan po natin na kung gusto nyo makaiwas sa pagkakaroon ng gantong uri po ng karamdaman, dapat po, mga kaibigan, unang-una, yun na nga, mga dietary fibers, kinakailangan po, sapat yan. Ito pong mga fruits na mayaman sa dietary fibers, ano, na nakakatulong din para po sa inyo, mga kasama. Yung papaya, berry, ano yun siya? Hindi lang fiber, meron din yan siya mga enzyme na nakakatulong para ma-move ng maayos yung mga dumi dun sa inyo pong colon, ano. Napakaganda ito, Dok, every morning.
0: Oo, kasi yung papaya, may pa-pain enzyme yan. So, yun ay panunaw na rin para dun sa mga nahihirapan makatunaw. Saka lagi may kabag o kaya naman ang inyong. Kaya nga ang ginagawa natin sa papaya, kasama yung ano, kasama yung buto.
1: Buto.
0: Oo, i-blend mo. Mm-hmm. Tapos lagyan mo ng isang kutsarang buto. Medyo may konting pait yan, pero anti-parasitic na rin yun.
1: Mm-hmm.
0: Oo, para yung mga mikrobyo, yung mga parasite, ay mailalabas nyo rin kasama ng dumi. O yung kagandahan ng papaya.
1: Pwede yan, Dok, sa mga kaubay natin na mayroong diverticulitis?
0: Yes, pwede yan. Kasi cleansing ang papaya, especially papaya seeds. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Kaya isama nyo po yun sa inyong daily routine kung meron na kayong ganitong klase ng sakit or may mga symptom na kayo na binabanggit natin.
1: Yan. Karagdagan dyan, mga kaibigan, yung pinya. Maganda rin po yan kasi meron na may siyang bromelain enzyme na nakakatulong din para sa maayos na digestion at sa movement ng bowels, ano, yung daloy ng dumi sa inyo pong colon, mga kababayan, ha?
0: Lalo kung kumain kayo ng karne, ang pinaka na best partner talaga dyan ay bromelain enzyme yung galing sa pinya.
1: Ayun. At syempre, fiber kinakailangan at dapat po sapat din yung intake po ninyo ng tubig. Yung kasi, Dok, kumakain naman ng gulay. Ang problema, hindi pala inom ng tubig.
0: Oo, ibang iniinom nila, eh. May kulay.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So, inom din ng tubig pag may time. Huwag sobra. Tama lang. Ang ratio ng water, mga kaibigan, is 1 liter every 25 kilograms of weight. So, kung kayo 50 kilograms, at least 2 liters of water a day. Saka huwag niyo inumin one at a time. So, yung iba, iniinom ng isang beses lang, eh. So, hindi po pwede yun. So, water is life, pero pag sobra at hindi tama ang pag-inom, hindi rin maganda.
1: Ayun, ha? Sa mga kababayan po rin, dapat sakto yung dami at sakto yung panahon ng pag-inom ng tubig. Kunsa yung iba, Dok, na umiinom lang ng tubig habang kumakain.
0: Oh.
1: Pagkatapos kumain, yun daw yung nagpapabusog sa kanila, ano?
0: Oh, saka pag nauhaw.
1: Ayun nga.
0: Oh, pag nauhaw saka lang. Mm-hmm. Oh, kung hindi pa minsan nadadaya pa pag nauhaw, kung ano man ang maiinom para natatanggal yung uhaw. Pero ang tamang pag-inom ng tubig, it's as much as possible in every 2 hours or 1 hour, i-take kayo ng water even you're not thirsty. Kasi pag thirsty na kayo, ibig sabihin may konting pagbawasan ng water reserve sa katawan.
1: Mm-hmm. At bukod po sa fiber and water, mga kaibigan, ay kinakailangan physically active din po kayo. Dapat meron kayong regular na pag-e-ehersisyo, mga kasama, no? Kasi ang pag-e-ehersisyo po ay nakakatulong yan upang maging madali ang atin pong pagbawas, ha? Yung pagdudumi po natin, mga kaibigan. Ito rin po ay binabawasan din ito yung presyon sa loob ng atin pong malaking bituka pag tayo po, mga kaibigan, ay nakakapag-ehersisyo ng regular. Kaya sa mga kabayan dyan, ng mga sedentary workers, or halos hindi man lang makapag- ehersisyo. Kahit yung walking, mga kaibigan, the best exercise yan. Lalo na kung consistent, mga kasama, no? So, dapat dalas-dalasan po natin ang atin pong pag-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi nakakatulong yan na malaki para po maiwasan ang ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha? At huwag kalimutan, isabay po ninyo ang atin pong Santong Plus Gold. Dahil lang Santong Gold po natin, meron po yan siyang mga dietary fibers in capsule form, mga kaibigan, na nakakatulong para i-move ng maayos yung mga dumi sa atin pong malaking bituka. Sabayin nyo na rin ang atin pong premium D3, ano? Since yung vitamin D, especially yung vitamin D3, pinapalakas niyan yung wall ng colon po natin. At nakakatulong din yung VCO mismo na nasa premium D3 po natin. Nakakatulong para sa normal peristalsis ng atin pong colon. Magiging parang hindi mo na kinakailangan i-push ng husto yung dumi ninyo, mga kaibigan, para lang po lumabas, mga kasama. No? So yung VCO, nakakatulong yan. Yung gata nga ng yugdok, ano? Eh, pang ano yan, pang purga or pampadumi.
0: Lalo na kung may ganyan ng diverticulitis, mm-hmm, ano, yung pag-inom ng kalahating basong fresh coconut milk, mm-hmm, eh, pwede nyo gawin every week, ano, para makatulong sa pagpapaganda ng movement ng inyong colon.
1: Ayun, ha? So, ayan, ha? So, mga kabayan po natin, so, kung medyo tinatamad, eh, inom po kayo, mga kaibigan, ng premium D3. Huwag kaligtaan, mga kaibigan, no? Na mag-take ng atin pong premium D3. Sabayan nyo rin ng vitamin C. Ilang vitamin C, napakahalaga din yan para sa mga kalamnan. Especially sa atin pong muscle sa colon, mga kaibigan, ha? Ang atin pong ultimate trio, may bilhin na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saan pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Checos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
6: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Santon Gold, live testimony.
7: Ako si Abuay Sirapay na Herman, 59 years old, nakatira sa Purok Marigaya, Barangay Pagkupanggaw, Beto Prisa, City Palawan. Nagkaranas ako na ng pamamaga at may bubulo ang aking leg at masakit ang paglunok ko na may kasamang dugo ang aking prima. After na isang linggong gabutan dito sa Yes to Health Clinic at pag-inom ko ng santong plaskol at santong vitamin C, may malaking pagbabago sa aking leg. Lumambot na ang mukul at lumiit unti-unti ang pamamaga. Kaya tuloy-tuloy na ang pag-inom ko ng santong plaskol at santong vitamin C.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santong Plus Gold? May taglay na ang retinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santong Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santong Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
1: Mga kabayan po natin na may iniinda na mga karamdaman sa kanilang pong pangangatawan, puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Pabigyan kayo ng mga dietary guidelines, modification of your diet, para mas mabilis makarecover sa inyo pong mga karamdaman, mga kaubayan. Yung iba kasi, Dok, nalilito na kung ano dapat nilang unahin gamutin. Kasi patong-patong yung mga sakit. Ano?
0: Ay, hindi natin na-realize na yung mga sakit, dugtong-dugtong lang yan. Ibig sabihin, may mga consequences. Nagsisimula sa simple, tapos pag napabayaan, lalala na ito. So, ang pamamaraan sa naturopathy, holistic, kinakailangan hindi lang isa ang titingnan natin. And majority ng mga problema ngayon, lifestyle related. Ibig sabihin nun, yung mga diet natin, yung ating habits ng araw-araw, ang siyang nagko-contribute sa majority ng paglala ng karamdaman. So, pag kinorek mo yung mga, kumbaga, sa butas partner, hindi ang ginagawa kasi ng iba, iba, nabutas yung bangka, kunwari lang, ano, analogy lang ito. Limas ka ng limas. Eh, mapapagod ka talaga, kali limas. Pero kung ang gagawin mo, tapalan mo yung butas. Hindi ka na maglilimas, di ba? Yun yung tinatawag na holistic healing. Hindi yung yung mga symptoms ang tinitreat natin, but yung cause, why mahina tayo, bakit tayo mayroong high blood. So yun yung way. So ang ginagawa namin sa clinic, ina-assess natin kung ano yung priority na ng isang pasyente using our health assessment protocol. Okay? Kaya punta po kayo, bisita kayo sa lahat ng ating mga wellness clinic.
1: Ayan ha. So, punahan po ang ating mga clinic na malapit sa lugar po niyo mga kaibigan para bigyan po ng saktong kagamutan ang inyo pong mga karamdaman mga kabay. Kasi may mga inquiries dyan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-6096-545.
2: Secret of Health Live Advice.
1: Meron po nag-text dito doc, ano? Ang pag-inom ko ng Santong Plus Gold ay ilang beses po ba sa isang araw? Ang problema ko po kasi pag ginagalo ko po yung ulo ko ay parang nahihilo po ako. Binigay naman na gamot yung doktor mga multivitamins. So pwede daw ba isabay dok yung ang Santong Plus Gold?
0: Yes, maaaring may vertigo ka. Kasi yung vertigo, subjective yan sa movement. Okay? Kaya pakiramdam mo, umiikot yung paligid o ikaw ang umiikot. So, uminom po kayo ng Santong Plus Gold, 1 capsule 3 times a day pag may ganyan kayong kondisyon. Sabayan nyo na ng premium D3 at vitamin C, yung tatlong yun. Kasi pag may vertigo ang isang tao, may kinalaman din yan. Depende yan, hindi ko alam yun yung case. Pero kung i-relate lang natin sa tenga, sa mga senses natin, yan ang most commonly may problema. Kaya binigyan ka ng multivitamin, especially dyan, mga B-complex, diba? So pumunta rin kayo sa ating Yes to Health Clinic dahil meron silang mga specific na support na pwedeng ipayo sa inyo kung kayo may ganyang klase ng kondisyon.
1: Para maging maganda yung blood flow, normal blood circulation papunta sa brain area na kadalasan pag kulang na kulang yung oxygenated blood papunta sa ulo mga kaibigan, doon na nagkakaroon ng malfunction, ano? Yung ating pong ulo, mabilis mahilo and parang umiikot din yung paligid po mga kabayan, ha? So mas maganda yan, mabigyan kayo ng complete health assessment, punta kayo sa ating pong Yes to Health Clinic kung malapit-lapit kayo sa mga clinics po natin para mabigyan kayo ng saktong advices din mga kabayan, ha? Okay, samahan po natin. Ako, kulang na kulang ang atin pong oras. Napakabilis ng oras sa atin, Dok. Para may pahaboy ka namin sa atin pong mga avid listeners.
0: So, salamat po sa ating mga tagapakinig. Ano, lagi nating isipin na ang karamdaman ay may solusyon. Unless, kung hindi natin, kumbaga, sisimulan ngayon yung mga solusyon na yun, pwede nalala talaga. Kaya sa tulong ng natural na pamamaraan, mga produkto ng Yes to Health, nawa po makatulong ito. At yung mga information na ito, inyong tandaan lang, dahil malay mo, minsan ay kailanganin po ninyo ito sa inyong sarili at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat po at naway pakinggan muli sa susunod na mga araw. Ating palatuntunan, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners. Ang ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Nag-asamblong mga kabayan, ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Masamadala po magpapaalam, magkarinigan po muli tayo sa araw ng bukas sa ganitong oras dito rin po sa ating pong mga himpilan. Ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 106 in the afternoon. Time check is brought to you by Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C magagatropa. Sa panahon nga init o lahi-lahi ang dagan o unpredictable, adunay init, adunay mubog na, umuulag kalit, well, make sure to protect yourself against viruses and diseases. And that's the thing why we offer Santhone Vitamin C. Kadunay lahi-lahi binipiso nga mangkuha, labi na ka adunay mangustina nga tong vitamin C mga katropa. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health, o mapalit sa mga butika nationwide. Katropa, pagkusgi inyong mga radyo, kay magsugod na ang inyong ginapaabot nga programa matag hapon alauna hangtod alas tres sa kahapunon katropa. Uban sa itong mga drama o sugilanoid, aniya na ang X-Rated.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma. Ako, gimingon kay Kulino.
4: Promise?
2: Promise.
4: Ako po, gimingon na nimo.
5: You like crazy.
2: Kasakit.
3: Pero diba, give up naman ka, diba? Kasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahilak ka nimo. O mo pakatawa.
6: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
4: Ayaw! Ayaw na.
2: X-Rated.
3: Moritz! Unyang karon!

0: FM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, ila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Gray.

herbal, ug ako gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og acid ba? Ako gisulayan ang Samton Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karangahong acid. Karon, tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Samton.

0: labad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium-chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement Ferment.
5: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement Ferment. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement Ferment.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal

sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Ano na 38 na sa kahapunin katropa ang oras. Hatid sa inyo ng Senthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, pampaligon sa immune system. Labi na sa panahon nga sa makaroon. Nikahit og ulan ganiha, kung balik na pag-init ang gawas. Nga kung dili ka ligo na immune system, dali ka mataptan ng mga sakit nga mo hinungdan nga maluya ka na sa matag-adlaw. O mo na hinungdan nga dementia. Dili kayo ni mo makuha ang imong gustong enerhiya. Sa matag-higayon niya, kinahala mo mo perform. Dili lang sa imong responsibilidad sa trabaho, apa responsibilidad din mo sa imong pamilya. Una, mga katropa, una-una ang health is wealth and prevention is better than cure. Senthone Vitamin C, the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health, mapalit sa mga butika nationwide. Labi na sa ito ang physical store. Adunay klinika po at matag Domingo. Ang timan inyong katropa ha, sa mga gusto magpa-check up apan libre. Mga katropa, duo lang mo matag Domingo alas 9 hangtod alas 5. Kauban si Dr. Bernie Fajardo, ang atong narot siya, naturopathic doctor. Tubag sa inyong mga pangutana sa isgutan ng panglawas. Senthone Vitamin C, the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health, mga katropa.

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo

0: nagkalain-lain subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggigitan nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
0: Dalit kaninyo sa X.

0: hapon kininyong tanan. Adlong Lunes. Lain na pong sugilanon niining programang Extra Rated ang natong salusaluhan. Kinabuhi sa mga suking tigpaminaw. Ang ipada din natong programa aron tagaan ang kinabuhi. Aron tabangan nato og hilabot. Hindi sa siguro ay. Bili sad siguro. Lain pa ato DJ RC, dahil salamat kay ako na po ang inyong napilian sa wakas. Kay gihuwat gid ako nga ako na po ang inyong mataga ang pagtagad niining programa. Nahinahanglan ka ko sa pagtambag, giya o pagsabot. Hinaud ko nga dili ko niyo i-judge sa mga akong sugilanon. Panalian ako ron. Ana-anak ko karon sa imong programa. Taga Santander, Cebu ko, DJ. Bye-bye. Itago ko sa pangalang Luisa. 30 anyos. Kini nga akong problema, mahitungod sa akong namugna nga kagubot. Noong aron gid og masabtan gid niya ako ang suwat sugilanon. Mas maayo nga inyo nalang paminawon kini nga akong suwat. Natagaan ninyo o kinabuhi. Aron di tay maglangay, mao kini ang sinugdanan.
1: Bagoom lagi ning supang kawayan.
2: Oo, utang.
1: Unsa? Nangutang na sab ka?
2: Ay, namuko. Sumagad ang nanuri din eh. Unya, no? Tag 375 raman ang kinsinas. So, nahugra og 9,600 ni siya. Mato nga, giunan ako og 600 ang down. Mga, ang kuhang lang ako, 9,000 na nga itong bayranan. So, 375 kada kinsinas. So, sa duha ka tuig.
1: Doon sa kamantaon, Luisa, eh. Kinim gigiunan ni mo?
2: Ay na lang ko pagyaw-yaw di ha. Kamay raman ng 375, good. Na makitrabaho niya ako, gawa sa atong tindahan, na namasay ko'y gimanikuran, wala gina'y problema, good.

Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: This Time Check is brought to you by...
2: Mga milakaw ko!
3: Ayos!
2: Ako'y toyo, anak! Sige, lakaw na!
4: Sugod na! Tawatago na ko doon ay maningil!
2: Ay ta, gipasabot abitato si Mimi. Kay napikihan ko, kay daghan kay ko gigastuan kay enrollment sa mga bata. Una, doon ako'y gibayran. Ako siyang gihangyo, nga sa sunod na lang ko hatag. Ta, gahe kay gooy, maningil gihapon.
4: Nasuko ba ito?
2: Bahala to siya, oy. Siya bitay namungkos na ako nga mangutang sa RTW.

0: tagal na tapos silang mili ninyo, ha? Inangawa ko. O, sasagarin ako sa sud.
1: Ay, ay, ay! Luisa, Luisa! Hoy! Hoy! Ikaw, ha? Get out ka! Onsa, tago ano sab ko ni mo?
0: Ay, patay!
1: Ayaw ko tago-tago, Iday, ha? Kamaayo ni mo, no? Ingnon aniunan ko ni mo? Sa una, sa pagpangutang ni mo sa akong mga RTW, maikay ka na ko! Unya karon, paninglon ka na, magtago-tago ka!
0: Gipasabot na tika, ngawa pa ko'y kwarta. Nausa mong ka, uy? Di man ka makasabot? Giingnan ka sa sunod na lang.
1: Sige lang ang sunod! Lapas na mangani kag tulo ka buwan sa imong utang? Unya, sunod na sab? Uy, uy! Di ni mahimo, ha? Dili na gyud, Luisa! Ikiha ti kas barangay!
0: Ay, ikiha, uy! Hagdokon taman! Kiha! Kaya to bangon tika!

0: gid mi sa barangay o nakasinabot mi nga hinahinayan lang nako og data si Melly sa akong utang niya. Og hangtod nga ng labay na sa bang katuigan og mikatol na sa bang akong kamot. Og nakapangutam na sag ko, DJ RC. Og mao kini ang nahitabo.
1: Walo ka PO?
2: Oo, Jam. Akong gipangumpra. O gipuno na ko sa atong tindahan. Kay gamay na malang usod.
1: Nangutang lasab ka?
2: Ay, mabayaran na lagi na.
1: Ambot ang gini mulo isa. Pagkahilig gini mag-utang. Di ka magibabuhi o dili ka kautang.
2: Ay, da. Antusan na lang ko. Unsaon? Ingunaan yung manggid ko.

0: Pe, mantinan lang tayo ni Ginamos. Usaon daw matay kwarta. Ang nahibili na tong kwarta, nahatag na to sa pagpaningil sa imong gikuha. Mayon tatog, doon na pa'y halin ang itong tindahan. Pero ano may sud? Bankrupt na! Mauna ni resulta!
1: Ayaw kita si Pukal nga kung ojam!
0: Oh?
1: Imbis na imo kong damayan, magsagi naman ako gyaw-yaw diha! Naunsa ka man, oy! Gusto mo nagkagubang akong adlaw,
0: oy! Nagyaw-yaw ko tungkol sa imong binuhatan? Kung wapag ka magsigpangutang, di na ta maingon ini! Talawa sunod, oh! Wala na kita'y kanon, ani! Tungkol sa iyong pagkapalautang!

0: Di man taong ka maliwa tao, Luisa, oy. Gagandong namatay ni mong inahan. Di man to pala utang. No, sabi ka, kakuripot ando. Pero ikaw, napuno niyo kas utang.
1: Ayun na, kukuyaw, yawi, good pa. Unsaon, nakaanak makagpala utang.
0: Ah, mauna di ha, Ron.
1: Pa, niya ako, Ron. Kay, manguwam lagi ko, bisag 500 lang. Ilisan lang sa sweldo ni Jam. Sus, wala gimi palit ubugas.
0: Ah, sila ni Bihana ni. Nahala, hatagal lang taka. Hoy, ay, utang-utang di ha. Kay mao ko nga di gihapon na ni mo bayaran, daoroy ni maay.
1: Pa!

0: Wala lagi kabuan nga. Wala lagi ka mga utang day.
1: Ay, nakita mo ginako dyan. Ngalisod kaayo. Kung naputos ta sa utang.
0: Salamat taon nga nakamat nga nakasay mo mga sayop sa una.
1: Naluoy kay ko sa mga bata. Nga, hindi siya makakaon og lami. Kinagtipid ta, huwa na'y kwarta. Mga makasudan na lang og buwan o ginamos. Usahay, asukan na lang.
0: Hinaot ka din na ka mabalik sa imong sakit, ha? Di ka naging mangutang.

0: May okay, wa ka na magsigil pangutang, Luisa.
1: Ay, nakatigom-tigom na yung taon may ugamay pa. Kay wa na may magutang-utang.
0: May oy noon. Na pagtigong gid mo kay kun mga sakit mo. Doon na mo yung makuot. Hindi lang ka inyong kinitaan kutob lang sa utang.
1: Pa.

0: Luisa? Nagabli-bli ka sa tindahan. Nya, puno man lagi ang soda ni.
1: Ay da, laay kayo ay ngaway buhaton. Nya, wagid ko mag-manicure. Mga nga ako nalang giblihan, nagbalik ang tindahan.
0: Dagan na rin kang natigom. Huwag mo ay mong ipamalit.
1: Ay da, nangutang kong 5-6 sa turb ko.
0: Usa? Nibalik na sa kagpagpangutang?
1: Ay dong, last na lang gib ni. Usa ka man ako ani. Nga gusto man kumaninda o balik. Mga last na lang gid ni. Last na lang gid ni ang akong utang.

Sab na ako ba? Dili mangid ko mangkaling kayo og utang. Ganahan man sab ko og ganahan gid ko nga mangutang. Makakita na lang gid ko og away tungod sa utang. Og mao ning akong problema. Unsay angay na akong buhaton og ang akong mga pangutah na mao kini DGRC. Sakit ba gid ning pala utang ko? Pwede din na. Nasunod ba ni sa akong mga kaliwatan? Ang akong mama, dili man pala utang. Ang akong, ako nung tiya, sa una, grabe sa duka pala utang. Dito ka akong naliwat niya. O sa kaya akong buhaton aron dili gid ko makautang. Doon na ba'y napriso sa utang? Unsa magitambal ani pagpapalutang pagkapalautang nako DJ? Palihog tambagi og tamangi ko. Inyong magtatampo, Luisa. Daghang salamat og maokini ang akong sulat sa kilanon. DJ, dili man ni love song o love story, apan gusto ko ma-play kini akong paborito nga kanta. Gikan sa Rem. Rem ba ni bubasa? The One I Love. Para magaan-gaan sa akong paminaw, DGRC. Kay grabe yung kabugat sa kong ibati tungod na niya akong problema tungod sa utang. Salamat, DJ. Katangrali ko sa tambag unya taon-taon.

0: yan. Nagtatapos ang kanyang kanta. At simulan na natin ang ating paghuhusga sa ating letter sender.
1: Ayan!
0: Alam naman natin, Beth, inano tayo, di ba, bes, ang judgment? Ayan, tawagan nyo na. Naghihintay kayo kung kailan kayo makakatawag at makakapanghusga. Ayan. Ayan na, oh. Bigay nyo na, tawag na kayo. Hello po. Mayong hapon. Anyway, mayong hapon di ay sa itong mga kasikbit nga mga istasyon karon. XFM Gihulngan, XFM Kanlaon, XFM Pagadian, XFM Bukidnon, Davao, Tago, Mati, Jensen. Ay, kamulatanan! XFM. Ayan, napindot ng exclusive report. Hello sa itong caller! Sa Bigas Linya.
2: Maganda.
0: Ikaw, Doc JJ, taas ba kayo na yung intro, Doc JJ? Oh, na, magilip-gilip, anak ba yan, no?
1: Ayaw!
0: Hindi pa sudla. Hello?
2: Yes, Jersey.
0: Hello? Oh, sumay mag-intro. Ang sabi intro? Asap.
2: Yes, hello.
0: Anyway, sige, di ato nagayon ni Kega. Mayroong oras nun ya. Gusto ko daghang makakall. So, unsa may matambag nimo sa atong letter sender. Uy, nakoy pa ila di. Grabe, makapin. Gabi, sika makanusan ni Disco, ha?
3: Hello, hello.
0: Makapalpal sa kanang mikropuna, muraman sa rugkuan.
3: Hello.
0: Tama na, paluhong ko naman. Naroon kayo pa ila ila sa imo kadali lang si Reniel. Hello, Reniel. Natin caller sa Picas Linya pag hi.
3: Hi, good. Maayong hapon.
2: Yes, hello, ngayong hapon. Sa mga Reniel.
3: Mm-hmm. Balik kasi mo.
2: How are you doing? I'm Margie, all the way from Margie.
3: What's that?
2: Margie, ako dahil si Margie ng Davao City.
0: Davao City! Ayan, pagpupugay!
3: Ayan. Asin napit sa Davao?
2: Direct sa may Bumawan.
0: Kadood ka?
3: Daghan daw mga gwapo.
0: Daghan pala utang diha.
3: Ay, buta.
0: Tambagin na tong letter sender.
2: Matambag na ako na sender ka. Gaga na ginihan niya pagpangutang dahil parang hindi magpalabad na ba din uuwa na sa tinanggal mo ka nagpangutang ganda pero kumulog na. Kung matamang utang, huwag tayo na dito. After tayo utok. Huwag tayo unang daon na ikat problema mo kung saan ibayad dito.
0: Na.
2: Ang sa'yo si Mupa na. Pulang rin yan. Kung sino, wala nyo tayo mong mga. Kung mga ito, panunan, di pa tayo mga anak. Daghan pa kung taon nga masusundan ng mga lami.
3: Di taon, no?
2: Saan na na? Ay, kasi kami ito. Hindi nga, stress mo ito ba na? May stress na na, dagdag sa mga problema na.
3: Gani.
2: Kung ano na si Jersey. Itanong siya nga, wala ba nagpiso sa lungutan? Dantay lang yung nagpiso, ana.
3: Nao ba?
2: O na, kaya yun nga, mangutan, nipay-nipay, bayan, nikay-nikay na, makubuha ng tago. O na, kita, pangutang pa mo. Nipay-nipay nga, magtayo na yung maningin. Tingnan na niya, kung ito ningin, ay, wala yung baba. Tago-tago na, ako, nalipay. Usa ako mukuan din sa mga da. Umbani na ni mo ko da. Wala kay problema. Usa. Oh, lagi na.
0: Salamat.
2: Ito, mangutang. Mangutang ka. Bayari na, anong dilit ka paninggan.
0: Salamat ka ayo Marvin. All the way from Davao City. Oh, oh. Ayan, katropa mo.
1: Exciting!
0: Ganahan kayo ba nga nga ng samtang ga-istorya si Marvin kay kanang? Ano? Sino nga tanggal? Ay, sa pagdanggalan na din ay makabayad sa taon. Ang saan ang taon na siya, eh? Ano ba ka na? Ano na gani? Oh, ana! Ano ba? Ayaw! Ebay ka ayaw pa minamon. Oo, ebay ka ayaw. Ah, ano? Hello! Mayang hapon! Pangalan, Dito Tambag.
4: Mayang hapon, Cass.
0: Oh, Dito Tambag.
4: Lucas, this is this. Ang kasaligan sa gamay butang, kasaligan usab sa dagko. Dili man dapatan ang kapangutang. As you man, normal lang yung mahutang. Pero dapat, kamangutang mo manage. Buto ba sa butang na kaya po itong, kaya po kaya na ito. O kanang importante po, kaya na ito ang ating ang para sa pagkaon, pag-provide sa kanang sa pamilya. Pero kanang tamang-tama lang na makaya na po din mo ba? Nalila na po dito ang mabugatan. So, kaya normal manggit nga maningil pero pwede man po mo muangyo nga. So, sunod na lang pero dapat magtinanong mo yan. Kaya, naman ang itang makinay. So, awan sa dar pagkamay class.
3: Bitaw.
4: Pagkatawag na lang kawan
3: na yan. Nakutangutan na ni mo, sir.
4: Awan sa na.
3: Nakasumay na kagutang?
4: Yes.
3: Hinabayaran naman ka ni mo?
4: Yes, of course.
3: Maayo.
0: Ano na, nga tanar daw siya kay magpautang ta siya ni mo ba? Kaya kung sagrada naman kung siya na naman mabayad.
3: Ay,
0: thank you kaayo sa pagtawag, Leonard. Ang pagpamina. Ay, sige ko. Ang sabi, mahing mo na to, Aniron.
4: Ang nangananaw, Kras. Ang hapon din, ano yan. Paan din. Nice kay kang wano music buntag to afternoon yun.
0: Ano yun na
4: po dayan ikaw po ni Ate Emilio Flores ni Kuya Rando Flores sa Flores family sa family tree. Kaya ni Doc JJ sa lang established sa XFM Cebu. Dito sa may kalaman ko yung city boy ni ni DJ Ron Biles ni ni Ma'am Shirley ito yun sa tanan na lang. Thank you guys.
0: Salamat ka tropa mo.
1: Oh, exciting!
0: Sa?
3: Agay.
0: Sakit di ay. Okay?
3: Bakit?
0: Huwi. Hello, there's another killer.
3: Sorry.
0: Wala, nagbasa na ron ba kayo? Sige naman, nag-ago ako ang kan, uy. Wala siya lang chika, nag-ago ragin siya. Like, ago ragin siya all the way. Diba? Ganahan ko sa iyong karakter. Lami kay ka ba, minaw, baby? Ay, unsa, uy? Nangitas asang kasira. Yeah, that's all.

0: kena kita adanya
1: touch with the TV nak tak nak.
0: Kena guapa. Oh, guapa.
1: Tarumba. Menggarap biar aku.
0: Bisa ke taburan ke mama mikrofon? Oh, oh. Taburan ke kamera. Guapa ke doi?
1: Tarung.
0: Oh, nama. Nak cu kaya anu.
1: Ayuh pakai menggarap abaku.
0: Basta dilah kepala utang. Eh, mawa sekolah ni mengutang bayar ko ay. Kanang.
1: Okey lah minta mawa.
0: Aku mengutang juga mawa lang tau. Oh, mau bayar.
1: Mau bayar lang.
0: Nak magipit magitang. Hindi ko mo dinay anang ngutang may kina. Utang amin ako sa Alimata. Mapusilan juga ang Alimata. Oh, pero mabayad ko. Oo, oh, di na ko magpaabot ni i-post ko niya. Sorry. Oh, niya, si Sir Edo pag yun. Oh, shout out kay Sir Edo. Pero ano ko nang utagbalik ni Sir Edo eh. Paluoy man sa ko sa tingkulikta niya. Oh, pantay ka, Doc JJ. Wasa ni pahuway sa ko eh. Kaya nag isa ka tuwing kapin na to. Dugay kay kahungan. Mura, mas nagdugay pa ako kung utang kaysa kong relasyon. Kaya kayo salamat, Sir Edo. Ang patlang namina ba, Sir Edo, karon? Oo, salamat kay Sir Edo kay... Actually, nagplano nung tako, pero kay anak ko, ay, lang sa uwi, kaya murag hangakan mong kay kuani uwi. Anak ko nga, kana lang siguro manginahanglan na kaayo ko. Oo, yung mga... Nabi mga tanag, uy, kaya na kay kailang magpa... Dili, yun na mo na siya ipapautang sa inyo. Kaysa amuara na siya magpautang, naglisod mo kayo siya paningil sa amuara. Na may mga load sa ko Doc JJ nga dili ko magpa-share sa akong ginautangan. O nya kanang ano na lang disclaimer nga dili man gud kaniya mo ginautangan, di gina pa utang bisag kinsa. O naglisod bang isa mo ang paningil nga kami lang gani diri. Luoy kay daw ning ting paningil. Pero so, kani mas ang pinakasusal nga maningil diri kay Doc JJ kay sudlon lang siya sa opisina niya taparan. Sa ako asa una chat lang ni. Oo, tulo kami school. Pero ay, kanang bisan pa man, makasabot nga muna kung ginagil, makasabot. Ano, masidaptanon niya, mabayad siya po. Ay, wala nagdugay, basta bayad yun. Ayaw kalimot, kaya makautang pa. Oo. Ikaw, nakapautang na ka?
1: Oo, oh, 20.
0: Na, waka na pautang, nagbuhi ka.
2: Ay!
0: Ina ko sa tinuwi. Oo, nakapautang na ka sa una?
1: Gugma.
0: Ay, gugma yung mga ipaw.
1: Gugma kung ipautang.
0: Na, niya. Sukad ba nga nagpautang ka gugma? Unsa may nakakuha ba ka ni ini na? Bakay natitian ang pagpautang ni mo sa gugma?
1: Oo, man sige, boss. Ay. Kasaki. Pagmaya.
0: Kuya nila. Ginan ba yata ka nga dili ka magkuan? Ginan ba yata ka?
1: Uy, hiwik kog na.
0: Ha?
1: Hiwik kog na.
0: Wala ka.
1: Hiwik lang dyan ang kabalo.
0: Dili, wala lang dyan ka kabalo. Wala lang dyan ka kabalo nga ang imong face is asymmetrical. Asymmetrical kag nahong. Wala lang ka kabalo. Siya, di ba ka mo angkod? Ayaw na pangutang ana sa Leonard. Wala may napriso sa utang Luisa. Pakaulawan ras Facebook kay gipost sa utang.
1: Ipost, i-mention.
0: Oh,
1: ana. Ikaw, DJ.
0: Wala pa ko ka-try so far. Wala pa ko ka-try. Ay, na-ay ni-mention sa kuha, pero baga kay gnawong gimension ko niya, muradyo ka ng kuain. Ano na ako, kuha niyo eh? Kaya nahimot tong issue sa una.
1: Outang.
0: Then, nato'y story. Oo, nato'y story. I don't know, nakalimot ko. Di na ako ikaw na dahang madamay.
1: Betaw.
0: Dahang madamay. Pero so far, wala pa ko ka-try. Oo.
1: Ayaw may kong i-post, ha?
0: Ayaw na i-sold this. Ay, may palang dagang ko kwarta. Kaya nga nung nakapangupapautang ko sa imuha. Poon, poon.
1: Utang baka... parehatag sa laki, buang nga to.
0: Ayaw, ay, inana.
1: Nainana.
0: Nainana.
1: Nakautang kay ihatag sa laki.
0: Chismis. TBH na?
1: TBH. Di lang na, kanang itago lang na to siya sa pangan nga, kuan, R-H-N-L.
0: Kaila ko!
1: Kaila ka?
0: Kaila ko! Ayaw! Uy, ayaw gid ah, kamo ha. Bisa pag magkinaon sa ayaw gid mo pangutang tungod sa laki.
1: Lito. Imagine na siya, guys. Bisan sa laki, bisag sa babae.
0: Oh, bisag, oh, baka lalaki po di mangutang para sa babae. O babae nga mangutang para sa ilang laki. Ayun, diyan mo kaabutan ng punto, ha? Aside lang kung mag-asawa na mo, niya ka na na mo mga, mga kasabutan, mga unsa ba na din, ha? Ay, wala pa gani yung utang-utang para sa ato ni Rinel.
1: Uy!
0: Ay!
1: R-H-N-L, ra?
0: Arinel.
1: Ayaw isulti. Akinin ko. Ayaw. Ang kanon ko rin may. Kanon din ako may.
0: Sorry. Rinel. Dili Rinel?
1: Isa mo na si Rinel. Kailan ka na niya?
0: Well, actually, sabi ko, o niya, inigbuwag. Actually, bago rin niya gibuhat. Oo, bago rin niya gibuhat, ikwinta niya kung sa'yo napalit.
1: Ikwinta rin ako, pero wala na ko siya gipamukha. Ni mura na.
0: Ay, naam ko, history ang calculator.
1: Yawan, wala siya.
0: Paita niyo.
1: Nako, sa jutong DJRC.
0: Uy! Ano?
1: Kinana mo gusto ka ng gasto jut sa lucky, invest og lucky. So ako sang gituman.
0: Sayop guro yung pagsabot.
1: Ay, nag-misunderstood eh, itang doha.
0: Oo, wala ko niingon, ana.
1: Ay, ano sa rin gusto
0: ko? Anak ko nga, gastuhi, paggastuha ang lucky.
1: Ay, hala na, baliman din ako.
0: Kung na ay colorblind, ikaw, nakay problema sa dunggan.
1: Baga na guro ni?
0: Reverse ka maminaw.
1: Baga na guro ni?
0: Oo. Baliktad ka maminaw, baka nang baliktaro ni magsabot.
1: Bitaw.
0: Bitaw, ayaw ginyan yung buhat. Ha?
1: Ay, pwede namang guro.
0: Ha? Aunsa?
1: Basta nalang guro kay ka ng work.
0: Ayaw, gidyapon. Uy, naka-downgrade man na.
1: Ayaw, buhata na ninyo.
0: Uy, makabuhata.
1: Ay, tayo na ninyo buhata, guys.
0: Ayaw, makabuhata na. Ha?
1: Labi ng inyo na lang iikuan, consistent. Kana inyo dyan ka nang ipadayon.
0: Oo, ayaw. Kana mga inaanak, gani, makababaya na og moral. Kasi lahi magod ang
1: tanong. Kung ano mo siya makababag moral kay kung siya admoral. Dili na siya moral, admoral.
0: Ambot baka niya kung kauban o natunong baka niya ihang
1: admoral?
0: Moral di? Migura ba na? Idol na ba na ako? Na? Good PM DJ! Chinita mo tambag sa kuni Luisa nga natural lang magmutang apan gamay ra o di po dog koon. O giyang kontrol niyang kaugalingon sa pagpangutang kay daghan din ng utang o di nakabayad o nilayas din mahutdan po og putol o putol naghub. Ha? Nahutdan po og putol naghubo. Maura na ako ikatambag o oh, God bless you. Ganong nahutdag putol niya nag... Naghubo man. Ngano ni abot sa inaanak mo? Hello, man pa shoutout gikan kay Maurice Chaya. Altea Bato Malaki Puntillas, may hapod po. Watching from Negros Oriental. Randy Santisas, Lance Mendrano, and Shirlene. Ay, may magpapainod dyan sa Bukid Non, XFM. Anong ganda sa Balansya? San Fernando o Kabanglasan. O kalimut ko sa isa. Napot na madunggan sa XFM Jensen. Actually, madunggan ta sa Jensen karoon. Wala, basig wala kakabalo ba? Madunggan ta sa Jensen, Rinel, Davao, Tagum City.
1: Madunggan ko sa ila, ha?
0: Oo.
1: Sa ila.
0: Oo, Tagatong Tagaro, Kugon Ramos. Shout out ko sa admin sa Barangay Hall sa Kugon Ramos. Kunaminaw kakaroon. Wala lang. Ano lang?
1: Tandangan na to siya. Uy, kibas nindito siya ka to mag-note na sa to patulga to.
0: Nahutdan og putol sa pagpangutana. Ha? Ogma na lang. Assignment daw.
1: Nahutdan og putol?
0: Oo. Kasi pasabot.
1: Wala sa kibaw.
0: Agay. Pwede ni Tagalog ng hiring ano-ano niyo. Di mo magamit?
1: Talawas ang committee mo, Bing. Damay ko ni mo.
0: Siya'y mawad ang trabaho. Siya'y mawad ang trabaho tungkol sa imong comment nga wad na kumabasa. Ano ay saboy? Sumpay daw sa nahutdan og putol og naghubo na lang. Nahutdan og putol yung naghubo na lang. Naday susama, ana?
1: kuan sama.
2: Ayan!
0: Gusto pa ba ni mo trabaho din?
1: Okay, yun ako na, Manggol.
0: Unsa man. Sige, pabuti na to.
1: Sama. Ay, katong...
0: Oh.
1: Tong sama.

0: palagi ko? Oh, hapit na. Hapit na kumahot daw pasensyaan niya. Kung hindi na ganyan, huwag ang sulod si Mana. It's either ako na siyang gisood sa kuan, garapon.
1: Maganda lang ko ng permi, no? Kiklaro mo kaya kong jo.
0: Ah, maganda ka permi. Maganda man, puros magyapon liog. Anyway, alas dos, try ta na mga katropa. Before ta mo padain sa to ang pag isgut-isgut nini nga to ang letter sender. Ani ang isa ka sonata? On the wings of love.
1: Uli caller?
0: Ah, wala pa na taod-taod pa na sila. Ito sa patugtugan gamay. Ganun ka na caller? Bante ka niya taod-taod na. Anyway, Time Jig is brought to you by Sundown Plus Coffee Mix. Yes, this is Kyla on the wings of love. On the wings of love. Dili lang gapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo. Exciting.

0: it's 2:38. Yeah, it's 2:38. That's how fuzz it is. Can we be like that?
1: Ula ko yung mic.
0: Ay, ah!
1: Siguro ko gawin yung ula ko yung mic.
0: Sorry.
1: Makakuti sa kag-anya.
0: Kag-anya!
1: Salty. Salty. Dili kanta.
0: Oo, saan?
1: Salty lang, kay.
0: Oh. What?
1: Bati ang tone. Balik ka, balik ka. Kuluti pagamay.
0: Okay. Cause I'm young. Okay. Cause I'm young.
1: Kuluti dito ang kinalasan nga yours.
0: Undangi ko rin.
1: Last. Uy, vocal coach ko din.
0: Uy, pakauwaway ko ni mo. Kabalok ko. Alam mo kano kayo naan ko. Anyway, open ka man. Katropa, 2:40 in the afternoon. Para sa ato ang mga caller nga gusto mo advice, atong letter sender nga nalulong sa utang. And karon mo ni problema niya, ang utang na siya, sakit ba daw ang mangutang? Sakit ba gid ang mangutang? Is it?
1: But if, kuan siya, if sa gunsod ka mangutang,
0: makonsider na nga, sakit sa
1: utok. Sakit sa bulsa.
0: Oh, ay sabad na, but oh, duha na iyang sakit. Otok o bulsa.
1: Ah, masakit. Oo. Oh,
0: Nisod man na. Masakit. Diba? Hirap nun. Hirap niyan.
1: Ka-cute na po eh.
0: Mm?
1: Cute.
0: Ha?
1: Cute. Oh, cute.
0: Asa ba? Ah, asa ba yun eh?
1: Cute oh.
0: Ang?
1: Cute.
0: Ha? Nabito ta mga undangi na. Lagi. Bitaw iko. What na tayo manawag? Ato nang tagaag time nga makapanambag na ko nimo. Kung mayroon ka sa kuha o sakit ng imuhang pagpangutang, posibleng may imong sakit sa imong hunahuna. Tungod kay imong ipasagdang imong hunahuna nga imo manipulate nga wakay laig dampanan ko di ang pagpangutang. You need to discipline yourself. Kailangan nimo disiplina imong kaugalingon. Nga dili ka mangutang tungkol sa mga gusto nimong ma-achieve sa kinabuhi. Tungkol kay gusto ka manina, mangutang ka. Mm. Kabaw man ko sa imong tumong. Apan ang problema lang kay wala ka kabaloon sa umpagdala og kwarta. Aduna.

0: iya. O sana ko pag-isura ko na puros to. Sorry. Napuros ka diya pa, effect. Ikaw ha, na-discover niyo po di mo na diya. Lahit na, di ka malalapas ka man. Wala man ang F9 numbers aman me.
1: Ay.
0: Oo. Wala na.
2: Misjudge.
0: Basta, ngako lang sa imo ha, naana ni mo ang pag-control. Oo, naani mo na ang pag-control. It's up to you if pilion ni mo na nga susama ni Ana or magpabilin ka gin Ana or kuan. Maghimo kag solusyon sa mga problema nga imong gibugna. Kay for sure ko, you are self-aware kung unsa man ang sitwasyon nga naa karon. Dili na ingon nga wala ka kahibawo unsay may nagigiragata nimo karon. Kahibawo man ka unsay angay buhaton. But you choose not to and you let yourself believe nga aduna na kay sakit. Na kay gusto naman ka mo ikiya sa responsibilidad. Gusto naman ni reporting nga nanginahanglang kag tabang as someone nga illness. Aduna illness. No, you don't have illness. You need discipline. Disiplina sa kwarta. Kaya doon may mga tao nga nangutang but they are disciplined with money. They are capable to make the money nga ilang giutang to in a bigger nga assets na. Diba? Dili na kinahanglan nga mahimo siya problema but of course a source of income. Because some of the people who build the businesses, they come from debt.
1: Debt?
0: That's how you pronounce D-E-B-T.
1: Debt.
0: Debt.
1: Debt. Like as in patay debt.
0: Death. Yun.
1: Ah, death. Yun.
0: Debt. Hirap naman ito. Sige. Wala na. Nawala na siya dahil kay kabaw mo siyang pinutpinduto ni mo. Ay na. So, for me, sa pagkakaroon mang good, kabaw na magyug kang gastador ka, do not handle money. Oo. Kami yung kanga, di mo guna ako kapug. No, mapugna ni mo. It's just you. You set your mind. Mm. I-set imong mind. I-reverse imong una-huna. Oo. I-discipline imong una-huna kung unsa may angay ni mong pamaagi. There is a ways to avoid spending so much money or using money nga gipangutang. Ang naaragin lang sa imo, ano, willingness nga baghuon na nga klase nga behavior when it comes to money. Mm. So, I have, na yung mga books para ana, actually, na ako'y book diha, gani nga, gikan kay, kuhain, Chinkitan, adunay book, ana, dili ni sponsored ha, pero, isa ko sa nagabasa, ana nga book, actually, naagisa ako, I always carry that one.
1: Ako sang kwaon?
0: Ayun na, kami pala nag-promote na. Oo, ana, dili, utang lipay, bayad likay. Kasagaran sa mga tao, mangutang dyan, apan, huna-unaon, dyan, ang nga mamasar nga no rauga bayad og dili dako dili bugat og labaw sa tanan mangayo jud og giya sa Ginoo kay aron na ay kaalam about sa pinansyal nga bahin. Oo, mo na gingon bitaw sa Ginoo nga kunang abi niyo ha dili ni siya. I don't want to, you know, nga kanang insult ni sa kuan ha, but kung magsigira kag ampo mayon kag mudangon para kag Ginoo niya, wala kay lihok, wa di ka tabang sa Ginoo na. Oo, ano magsigira magkagampo? Nga giyahan ka sa walay giya sa Ginoo kung dili ka mulihok. Buhata ang angang buhaton.
1: dapat mag-agi man jud tag perfect.
0: Oo, kana ba nga lihok ta o kay tabangan ta ka. Ana ba sa ha? Kalimot mo. Ano na lang sa tong Biblia? Lili added to.
1: Mag-agi yung proseso dyan ang tanan.
0: Oh, ayaw po, dali ake. Di man, tasura na. Mabag-u, bakagkalit din ha. Unsa ba na di hanara mag-ina ni mo. Pero kung diligan ka, diligin ni mo na pangita pa maagi, it's up to you at the end of the day. Oo. Naara gina ni mo.
1: Ay! Sorry.
0: Nakatog. Ayaw. Nakatog.
3: Anyway,
0: Mayangkang adunay na priso. Adunay na priso ha. Adunay na priso. Yes, adunay na priso kay naay may mga utangan ay pinirmahan. Kung aduna mo'y pinirmahan, pwede kang magukod anak niya. So, but pasabot di po mo maingo nga, walay na priso ha. Ayaw mo paghatag o kay na mga false accuse, false nga mga hope para lang makahatag o kuan sa mga tao nga gusto mangutang. Kung aduna mo'y pinirmahan o gisaaran, oras, panahon, pila kang kwarta, atubangan sa bisang kaasa, sa abogado o sa kapitan, sa bisang kinsang mga adunay power legally o naa sa gobyerno na mga inaanagod na magpa-witness sila, pwede mo nilang gukdon. O kung gigin mo tumano ng inyong mga sabot, pwede ka nilang ipapriso. Pwede ka nilang ipapriso. Munang ayaw ka, ayaw ninyo ka nang i-glorify nga, dili mapriso. Pero kung ipautang ra ka nga, wala mo ana, yes, daghang nakaikyas ni ana. Oo, daghan na naman pong nakuan. Pero dili yung priso, kay ka nang priso nga di naging kagawas. Naasay bail, pwede ka maka-bail out. Oo, depende sa mga gingon nilang sa kaso, kabugaton. Nakagets ra ka? Ha? Gets ra ka, ay? Okay ra ka? Puyo, eh. Puyo, manggit, eh.
1: Kagets ra.
0: Oh, kapoy man. Atong ato ang kumplituhin ang pag-explain, hani, ha? Ay, para dili, gid mo ka nang tawagan, ni. Dili mo magduda na ako. Oh, pero sa ako agyod, according to my ano,
2: according to
0: knowledge, oo, nga nakabao na dili, walay na priso kung walay gipirmahan.
1: Bitaw.
0: Pero kung aduna may gipirmahan o aduna may gikasabutan, aduna yung mga clause sa inyo ang kontrata bahin sa utang. Yes. Oo. Kahit kung naman ko na siya na ay constitution sa Pilipinas nga mo protektar ni ana. So sa kinatibukan, dili mamahimong makapapriso tungod sa dili pagbayad og utang. Again, tungod na sa 1987 Constitution of the Philippines nga ingon nga no person shall be imprisoned of debt. No person shall be imprisoned of debt. Oo. Apain, adunay mga nagkadaiyang exception. Bahin ana, adunay mga pwedeng ma-exempted. Oo. Samay na siya, DGRC. Kung adunay panlimbong, kung nangutang ka, apay nangilad ka. Mo na ginatawag natong posibleng kasuhan ka og staffa. O sana siya ka criminal case ha, ang ka ang staffa. Oo. Kung halimbawa, adunay staffa. And aduna po involvement nga kwarta pero ni bounce ang check eh. Oo, mo pud na pwede pud tanga makasuhan na batas pang bansa 22. Oo, ano pud na siya, criminal gihapon, criminal case gihapon yeah. Siya. Ay na siya ha, kung aduna po hukom sa korte nga kinahanglan mo bayad o dili mo bayad. Kasagaran ani nga utang mismo ang hinungdan sa dili gihapon ang utang mismo ang hinungdan sa priso. Tungkol sa mga nagkalaing-laing pwedeng aspeto nga hinungdan nga pwede kang makasuhan. Kanang giingon nimo kung kunay nang utana, DJ, unsa na mga utang gikan sa GCash online lending app, bangko, utang sa pribadong tao o ga ana. Ugma na lang na. O na ko ikaw oras na katropang Riniel all the way from Orgilio. Happy Fiesta din sa inyo, Hadi. Ay, dagang salamat. Mag-bye-bye na, Demi. Kanana si katropang Eric Seras Manait, mga katropa. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. O of course, ang akong bisita, Riniel. Inagyapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
2: Exciting!

0: tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako di ay si Robert Kamubulupyo, Santa Lisa, Cebu. Nainitubo nga na akong bukulo ubag sa akong likod. Daga na doktor o kalbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
2: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
4: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
2: The Secret of Health.
4: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magkasis, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
2: The Secret of Health.
4: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
2: The Secret of Health.
5: Isira, taga Bohol. Kahupong ang akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ni Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidjud na kung pagtinaw sa akong mga mata.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, ug customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisita sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitaha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
3: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
10: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
3: Bato good taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina o kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
2: XFM time, it's 3 o'clock.
12: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
13: Wednesday!

0: This is 107.1 XFL Tagum.
1: Exciting!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba.
3: Ya mga katropat ang oras, tanawan ninyo, alas 3, 11 na.
4: Extra Live, way luya-luya, sabay sa hapon. Ang atong lawas, ituya-tuya, saya-saya, laba-daba, lamig yun ang extra. Extra Drive,
5: extra, extra drive.

Buhay luya-luya. Sabay sa hapon. Ang atong lawas, ituya-tuya. Saya-saya. Labadaba. Lamig yun ang extra. Yeah, extra drive. Extra drive. Extra drive.

0: tama na, grabe kayo ang mga pa-welcome mga katropa na to. Adlo karon nga Lunes mga katropa. Thanks God, it's Monday. Ang uban, nagpasalamat mga katropa. Pag Biyernes na ako, magpasalamat ko basta Lunes. Kay dili ko gusto nga relax ako ang kinabuhi mga katropa. Gusto na ko, pressure ko. Unta, kamupod. Alas 3 sa 17 mga katropa sa kahaponon. Welcome, welcome, welcome, welcome mga katropa. Welcome diri sa to ang programa, sa inyo ang programa. Ang programang Extra Drive. Hapon, Tago Minios, mayong hapon all over the Mindanao, all over the Sub-Saharan, Mindanao. Kung asa man napit karon, himutang mga katropa, diri sa isla sa Mindanao, maayong hapon kaninyong tanan. Og nanginaot ko mga katropa, nga namo sa Kapiskay, no, nga panglawas, og pakig... Once again mga katropa, kini ang XFM, XFM 107.1 Tagum City mga katropa. O ang inyong ubos nga igala sa kahanginan ng inyong angkol. Dili kayo guwapo mga katropa. Dili kayo matso. Pero Pagtuti ng hapon mga katropa, hantod ta alas 5 sa hapon dere lang sa programang Extra Drive. I-text niyo katropa sa to ang numero 0969
1: Tadabo
0: mo yung numero dahil, sorry. Ano kung bungot sa ito yun yung kalakihan eh. Namemorize mo rin ako number sa tabo lagi. Ano sa may but pasabot ano mga katropa? Pero kabalik ko nakakaparing lang. Simbak ko. Katropa, ito ang numero. Pwede nyo isend, no? Ang inyong mga mensahe kung asa madapit karon imutang din sa Davao Region. Ano na lang, no? Kaya maabot matag-dakbayan sa Davao, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao de Oro, Davao... asa pa man? Davao del Sur. Ah, balik-balik ba? Davao Panit. Hala, i-text mga katropa nyo ang mga mulo. Kung doon na kamoy mga greetings mga katropa o mutubag, no? Siyempre sa itong patigmo karong nga po na 0997-615-6267. Akong usbon mga katropa, 0997-615-6267. Muna mga katropa, to ang text hotline number. Pwede nyo mga katropa ipadangat ang inyohang mga tumag o inyong mga mensahe. Diriya sa to ang programa kaya to ka ng tagahan o pagtagad mga katropa. Alas 3, 19 na mga katropa nata sa kahaponon. Grabe na pressure ko sa oras. Woo! Dilalim, mangitag kwarta. Kining bahina mga katropa, kining oras ha. Hatod kaninyo mga katropa sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated katropa. Labi na ikaw karon nga naminaw, nanay, tatay na to. Nga doon na yung mga ginapangpasan. Nga doon sa naman na si Maring Lopez, no? Naghilak naman na. Kung ikaw karon mga katropa, doon na yung ginapangpasan nga mga problema, normal na ginasa, no? Kaya sa wala patag ipanganak, ning ibabaw ng badanlog ng kalibutan mga katropa. Gikaluhaan na kita og mga nagkadayang mga problema. So, mo nang ginaingon niya kinanglan na magpamembro na ka sa Aguanta Party List. Para mo aguanta na pod ka mga katropa. And part nila ng mga katropa no sa pag maintain isa mong good na paring Lars sa pag atiman sa to ang panglawas dili lang kay kabaluta mo aguanta okay na. Siyempre mga katropa, para paniguro pod, kay narabay uban nga mga tao nga hilig kayo mo aguanta mga katropa, pero ang ilang mga immune system dili na kayo kaaguanta. Ang utok, makaya ra. No? Makaya ra sa utok, pero ang lawas dili na makakaya mga katropa. So muna ako ang suggestion sa inyo ha, inamigo lang ina, friendly reminders. Bungot sa itoy. Mga katropa, ito mga produkto nga gigamagikan sa Yes to Health Incorporated katropa. Batasana kanunay sa paginom. Basig kanilang duha. Ha? Kanilang sa. Ha? Sa pagkakaroon mga katropa. Ang Xanthan Plus Gold o kaning Xanthan Vitamin C mga katropa. Kana ng kombinasyon na sa ang imuang batasana sa paginom. Bisan na isa o kaduwa sa isa kaadlaw mga katropa. Dili man ni contest nga kinalan padaghanay. Importante dia mga katropa nga naa na ka, ma safety na ka. Naa na kay shield kumbaga ba sa imo ang immune system. Balag pasakitan pa kaniya. Ay, Dede. Balag na mga virus sa atong palibot mga katropa, insured na gid ka. So, ana lang mga tarada dia. Santon Plus Gold og Santon Vitamin C mga katropa, available mapalit sa mga butika, mga parmasya. Labi na katropa sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP or kaning The Generic Pharmacy mga katropa og sa Generica Drug Store nationwide. Og available siyempre mga katropa sa tuang Y2H Clinic and Pharmacy diri ni mutang sa Ganti Road, Barangay Magupo West, Tagum City mga katropa. Diri sa Door 8. First floor, M Central Building, dire lang sa palingke mga katropa nato. Tapad lang gid sa Mr. DIY. Oh, kanabita ang pasulod ka sa palingke mga katropa. Wala na may kuan niya. Bawal man siguro ang kuan dire na one lane or one way ba na dia. Ay mo kabalik pwede ra mo. Kanang entrance kani ka mga katropa, paliko dire sa may palingke. Oh, mo na wala na may laing entrance. Kung dito sa Picas, lahi na naman to kay na naman to Center Island. Dire lang sa Picas. Katong entrance mismo. Okay? Okay. Alas 3:23 mga katropa sa kahaponon at tangiko niya mga katropa sa tuang patigmo. Huguman pa na ito ang mga segment mga katropa dito sa tuang programang Extra Drive. Siyempre dire lang sa XFM 107.1 na Tagum City, Kauban, Gapon. Anyong angkol sa kanginan? Angkol Tuti! Angkol Tuti!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ang galang kati-kati.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one
6: sa fresh

mga katropa, mga entrada ba? Mga style nga, mga entrada, mga katropa, no? Mauni ang mga kuan, sign sa mga kuan, kaning pasipsip. Katropa, alas 3:48 na gyud sa kahaponon, kinigapan ng XFM, o siyempre ang kultuti, gapon mga katropa. Hangtod ka na 5 sa hapon. Huwag maayong hapon sa tanan na itong mga suking tigpalamati. Ning ato ang programa mga katropa, ang Extra Drive. Asa makadapit karon himutang mga katropa na ito, mga kaigsuunan na ito. Diri sa may Davao del Norte. Wala, maayong hapon diya sa imuha katropa. Huwag kanunay mga katropa. Ang pag inom, no? Sa mga produkto sa Yes to Health, mga katropa, labi na ang ato ang Santon Plus Gold. Nga wala laing tuyo ug tumong, mga katropa, kundili ang kamaayo sa ato ang panglawas. Mapabiling ligon, mga katropa, ang ato ang immune system. Santon Plus Gold. Mapalit, mga katropa, sa mga butika, mga farmasya nationwide. Ay, atangin mga katropa, ito ang patigmo ha. Sa mga nangutana dahi kol, sa mga nagpungutana mga katropa, kung pila na dahi ang kultute, ang ato ang patigmo. Siyempre, no, sa mga bagong nakatsunin mga katropa, itong patigmo, nagtangag na kini, og 100 pesos!

0: Sabana, su programa por Cayoca Master in Daytan Nini. 100 pesos ka tropa ang ato ang patigmo orang nga po na busa plastar. O pakos gina higala ang imuang radio. O niya isave na ato ang numero 0997-615-6267. Mga katropa, ganito ang programang Extra Drive. O kinato ang patigmo mga katropa. Atod ka ninyo kini sa Aguanta Parteles. O naguanta na baka karon mga katropa? Kaya doon na kay mga bugat nga mga problema. Pero pilit gyapon ni mga ginaagwanta. So welcome to the club. Ang Aguanta Parteles ni self-proclaimed nominee mga katropa. Katropang Arnel Cortez. Ambi kayo. Mga katropa ang ato ang mga kinabuhi katropang Marv. Oy katropang Marvin, mayong hapon Marv. Marv, alin na sa tagoy? Wala na siya. Joke ka. Marv, mayong hapon na sa'yo mo Marv. Mga tirada na to sa Davao Marv. Kumusta man ato ang mga kuan niya, ato ang mga constituents. Maraming hapon dahil sa ito ang hagtik po ng amigo mga katropa. Dari sa may kuan, sa Dakbayan, sa Tagum, katropa ang Marvin Ibano. Marv, may hapon dahil sa iyo mo, Marv. Huwag, asa na mong kadapit? Nalimot naman yun ko eh, kada kong bungot ito yun ang kalakihan eh. Kini nga to ang Aguanta Party List mga katropa. Oy sa mga kuan, mga sensitive kayo mga kuan ha. Mga panguna-una. Kani nga to ang Aguanta Party List. Paano na siya ha? Himu-himu rin niya. Wala na siya sa kuan. Depende rin niya kay SM kung sa'y dagat na niya. Kung isaka ba niya sa kongreso mga katropa, pwede po, no?
1: Kwesan ka na niya.
0: Kay daghan kayo to ang mga katropa ang grabe gahingaos mga katropa. Tungod kay halos na lang, no? Tanan butang diri sa ibabaw sa kalibutan. Kung wala kay pag-agwanta mga katropa, no? Maglabad gid ang imong ulo.
1: Kwesan ka na niya.
0: Asa nga ulo ang kultute? Depende sa imong ulo ko na. Ay, mga ulo nga gahi o ulo nga humuk?
1: Kwesan ka na niya.
0: Damak? Hala, sige mga katropa. Aguanta Parteles. Walay tao karon mga katropa nga wala ni Aguanta. Si katropang Marvin, isa na ni sa mga ni Aguanta, Marv. Aguanta lang niya, Marv.
1: Kwesan ka na niya.
0: Parehas na make time in ni katropang Marv ni paring Lar. Alas 4. Ay, una-una lang ko siya rin. Alas 3 mong ko. Pero bilib lang kay katropang Mar, paring Lar, kay pag once yung mata niya, di gini siya magunit og silpon. Bilib, bataag yun. Di gini siya magunit og silpon. Ako kay pag mata na ko ana yung mga katropa, mo ano, ilik sa og silpon, kadyot. Tapos tanan ako oras, ops, pwede na ni bangon na yun. Pag lagubo na sa bathroom, una na si paring Bubong dito, wala na.
1: Kwesan ka na yan.
0: Mata na tayo na, niya on na tayo, nanar na tayo. Alas sa 3, wala 4 na, daghan nagtikal ay. Ato patig mo mga katropa, plastaran na nyo ang mga notebook na isulat. Para nga inyuhang mapraktisan mga katropa para way pagmahay. Ato ang patig mo nga natangagog 100 pesos. Ngatod ka ninyo mga katropa sa Aguanta Parteles. Ato nang sugudan siguro, no? Ato nang basahon, pero unyan nata magbasa sa mga mensahe mga katropa. Kung na ay mensahe. Ano naman ang kuha na to diyo? So, sige. Ato ang patig mo mga katropa. May tao sa suok. Nagalingkod, nagahinoktok. Nagapatulo sa iyang tambok on saman. Akong Osbon, may tao sa suok. Nagalingkod, nagahinoktok. Nagapatulo sa iyang tambok on saman. Alatubag mga katropa. Oy, ay mga nagli-li no sa to ang Facebook, hilasan akong dagway diri oy. Kay Jess John Alvarez. Ay, mayong hapon, madam. Igunsan ni mo si katropang Bong.
1: Kwesan ka na niya.
0: Alam, mayong hapon. Sige, sige, sige, sige. Abante ta sa unahan, mga katropa, kay ingon daw sila sa unahan na i-pee out. Okay, narimday ko sa Tagom. Sorry, sorry. Sukat nga di balik ko sa Tagom, paring larba kay nadumduman na lang ko tong mga word nga pee out inoon. Eh, ako ang pildi, mga katropa, sa tinood lang. Sa Kappa Gis. Sa Sherpan Gis. Sa... Atong isa, atong Raijin. Gis. Tapos yung sapato, mga sapato nga mga yulipunggol nga mga... Investmento. So, pildi, no? Gilang, kaya naman na, mga na ginatawag mga katropang willing victim man. Pero kung nakatsamba, Uy, shoutout po kay katropang Marlo! Call, may hapon na si mo, Call. Kumusta ang ato ang mga area of responsibility niya, Call? Ha? Ato ang backyard? Ha? Si Attorney Rai? Kumusta niya, Call? Shoutout sa taga Magawod, Dol. Mga Angeles family. Salamat, Angeles family. Or Angeles. O Alvarez family. Ayan. Salamat, salamat, salamat! Gabi kayo! Well, salamat kay Call. Dasi mo, pagtanaw ko lang katropang Marlo, Mario Flores, mga katropa. Ang kaisa-isang, kuhaan isa? Kaisa-isang, di basta-basta ang malalang mananap po sa Dabaw, mga katropa.
1: Kuwisan ko nung yan. Kuwisan ko nung yan.
0: Butan nga pagkatao, mga katropa, dili palakiro. Good boy! Sige, alam mo yung hapon, kanintaran sa mga dabawin nyo. Ito ang mga katropa dito sa Dakbayan. Lag og tagom ko, ay na sige, pa-cute-cute di ako. Lag og tagom ko, kay mag, kuhan daw. Itsa-itsa daw to dito daw. Sige, panayin sa nahan, Call. O, ganap ako, ipang andam din ang mga sunata, mga katropa. I hope na you like it. Huh? Ano naman na, kinalan nga inyo, gini magustuhan mga katropa, kung dili, Para sa mga bagong nakatsunin mga katropa, XFM ang inyong ginapaminawan. XFM 107.1 Tagom City. O, siyempre mga katropa, tayo na ito programang Extra Drive. Atod ka rin sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.

0: This is 107.1 XFL Tagum.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na binig ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baho niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito, hindi man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule.
5: Atong paminaon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
6: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga premium D3 coffee mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung coffee day. Ining premium D3 coffee mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District. Nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli. Distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
9: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ng heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Oh, mo ba nak? Hala, paim ng imong mama ana ha, kay Kalimtano, nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
9: Oh, what day sa mood si mama pa? Paim nyo na tong Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man po kini sa mood.
8: Ah, sige nak, pagpalit og gaghanana ha, kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mabalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
3: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
5: Alas 4:09 na mga katropa sa kahaponon, kining bahina mga katropa at garidyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santon Vitamin C mga katropa, nga mo ay makapakusog sa inyong immune system. Santon Vitamin C, available mapalit mga katropa sa mga butika, mga parmasya, nga duol sa inyong mga lugar. Kini ka pa ng XFM, o kaoban niya pa mga katropa, ang Kultuti! Kultuti!

0: Yes, mga katropa, na ito alas 4:30 na gyud sa kahaponon, mga katropa. Welcome back dere sa ito ang programang Extra Drive. Kauban gyapon, mga katropa. Ang inyong uncle sa kahanginan, Uncle Tuti, gyapon niyo at your service, mga katropa. Ang dili kaayo gwapo. Dili kaayo matso, pero alami ain.
1: Kuwi saan ko nung
0: alright! Ang nalubli-dubli naman niya. Sige, mga katropa, 14 minutos man milabay ang alas 4 sa kahaponon, maayong mabugnaw nga kahaponon, dakbayan sa Tagum. Kung asa madapit karon diri sa may Davao, Di Oro, maayong hapon, maayong pagpaminaw, diri kay katropang pool! Pool! Mga pool-pool! Pool, may hapon na sa mga pool! Ha? Wala rin na tag-an ko, Paul, kay, no, ang anak ka sa yun. Ang patig mo, mga katropa. Sige, para sa mga bagong nakatsunin karon, mga katropa, ang ito patig mo, natanggap kinayo, 100 pesos. Na hatod ka ninyo sa Aguanta Party List. 100 pesos, mga katropa. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok, unsa man, be. Sige na, be. Gidaw. Tubagan ninyo, mga katropa. Pinagay sa itong text hotline number 0997-615-6267. Akong usbon, mga katropa, 0997-615-6267. Katropa, samtang nagapaabot ta sa inyuhang mga mensahe karong apuna, diri sa ta mga katropa maghatag sa kog mga tips, ha? Natay mga tips ni mga katropa nga giandam si Uncle Tuti para ni sa mga katropa nato nga kinsa may dili man ganahan, kinsa may dili ganahan nga ma-promote sa trabaho, hands up be, hands up. Kinsa may dili ganahan, so siyempre ang tanan, no, ganahan kayo, mga katropa, nga ma-promote sa kanang ginatawag nga trabaho, mga katropa. So dunay mga tips si Uncle Tuti nga para nga kung unsaon, mga katropa, nga dali kay ka ma-promote sa imuhang work. Dili tong mudikit ka sa amo, ayaw. Lahi to.
1: Kuwesan ko nung
0: Lahi to sa. Kanisa, tinarong na sa mga katropa. This is very serious. Serious ni. Sige. Pag once magod, mga katropa, no, gusto kang dali ka ma-promote da sa imuhang trabaho, kung asa man kadapit karon imo tang sa panay imong trabaho karon, legal ba na or illegal? Mas nindot unta kung legal na, ha. Katropa, na ay mga 8, no? 8, mga katropa, 8 ka mga behaviors nga kinahanglan nimo himuon or pangandaman aron nga dali ka ma-promote, mga katropa, diha sa imuhang workplace or sa imuhang company. Paminaw. Di ba, sa karon yung panahon na, mga katropa, makalagot kayo kay maglisod yung ka-promote, mga katropa, kay bisan nun saan ni mag paningkamot, pero maglisod yun, no? Lisod kay ang imong kontra. Dikit kayo sa kwan.
1: Kuwesan ko nung
0: duol kayo ito sa pungango sa luwag.
1: Kuwesan ko nung
0: pero dili na siya abasihan, mga katropa. Kaya ka na siya, no, kanang ginatawag na siya nga pangdalian. Sa tawag na, dinalian na lang, mga katropa. Pansamantala, dinalian.
1: Kuwesan ko nung
0: pansamantalang kaligayahan lang yan, mga katropa. Kanang mahilib magpasipsip. Pansamantala lang gina, no? Sumbong dere, sumbong dito, hala. Kasi makita nga sa'yo, pala, sumbong.
1: Kaisan ko nung
0: so, pansamantalang kaligayahan na mga katropa. Mauni ang legit, mga katropa, nga imong himuon panahon nga kung gusto ka nga ma-promote dito sa imuang work. na mga katropa. Ah, grabe ba no? Pinakauna ni mong himuon, dapat kabalo ka mo sulba or mo solve og mga problema mga katropa. Namang ko yuman no, nga mo promote ka na bitang naakay ka ng kwan, naakay ka ng idea mga katropa. How to solve the simple problem. Na may uban po niya mga tao, mga trabante nga bisag sayon na kayo nga problema mga katropa. Mangitaan gid gubot. Padakuon na gid mga katropa nga. Makaya raman nato to nga ma-resolve dayon. So kinahanglan niya kabalo ka ana. Kung dili ka kabalo mga katropa, take note. Take note mga katropa. Kung dili ka kabalo ana, kinahanglan nga gamitan nimo na sa og kanang libro sa paniid. Maniid sa ka mga katropa, ana ang mga tirada diha. Panitan sa nimo unsay mga trabaho, urunsan ang mga kauban nimo sa trabaho. Naba na, siyempre, tagsa-tagsa ka mga tao, mga katropa, nagay mga kanya-kanya nga mga behaviors, no? Sugot ang sadili, mga katropa, nagay tayo mga tagsa-tagsa ka mga batasan, mga ugali sa panahon sa workplace, mga katropa. So, kinalan niya kabalo ka maniid. Og kabalo ka nga mag-analyze, mga katropa, sa mga nagkadayaing mga problema, mga katropa, nato. O ing-ana na sa. Muna siya ang pinaka-pirmiro. Ang ikaduwa, mga katropa. Kinanglan nga, kuan ka, kanang team angkor. Unsa man na? Unsa man ang team angkor? Kanang ikaw mo angkor sa inyong team? Tama ba na? So, dapat ikaw ang kanang masaligan pud ka mga katropa mo na sa ang ginatawag nga team angkor. Kumbaga sa samang kod ka workplace mga katropa do na ginasalay ka ng mga kuan. Dili tong grupo-grupo nga mga union lahi to sa. Grupo mga katropa nga para nang nagkalisod ko, duulon ako si katropang Ralph or si Paring Lar o si katropang Bong or si Master. Kina kinalan nga na ay ka ng team angkor mga katropa. Mauna siya ang masaligan sa grupo mga katropa. Dili tong tigsumbong. Ay.
1: Kuya san gano niya?
0: Parang naay ka ng kuan mga katropa, no? Parang naay ka ng padulungan ang inyong mga plano. Dili kay plano ninyo nga muadto dito kuan. Report dito sa
1: kuya san gano niya?
0: Asa na inyong i-reportan? Kung dili pa nimo makaya mga katropa, so kailan mo nga mag-confront ka, no? Mag-offer ka o mga tabang alang sa mga tagsa-tagsa, no, sa inyohang team mga katropa. Og kinanglan nga approachable pud ka para nga mas nindot, no, ang relasyon mga katropa sa inyohang workplace na may uban pud nga mga tao pud nga or mga trabahante mga katropa nga napoy kagulingong kalibutan pud. Dili nimo maistorya mga katropa pero kusog kayo magpasapasag istorya. Mamay kay kusio ng atngal.
1: Kuisan ko ano yan?
0: Ngayon mga ingana mga katropa, paingnon ko ng nonchalant mga katropa or kanang introvert. Maro dito dahil magsisimis sa gawas. So, dili kayanin mo na siya mga katropa. Kinala niya kabalo ka or approachable ka sa inyong workplace. Og! Ikatulo mga katropa, dali ara sa oras. Ay! Uy, sa mga kwarta, grabe ba? Kung dili po din mo na makaya mga katropa, paghatag og panahon, parang imong istadihan mga katropa, tunan ang mga pattern sa inyong trabaho. Pangutan ang imong kagulingon kung sa may pwede nimong himuon ng mga solusyon para nga malikayan ang mga problema nga pag-aatubangon sa future mga katropa. So, grabe no, di ba nila lalim ma-promote sa kuana? Di ba nila lalim ma-promote sa trabaho? Daghan kay gagas sa diyan ang kultute. So sa may plano ninyo, ang pasipsip na lang mo. Ayaw. Wala ginay basta sa akong gikaingon mga katropa kanang ingana nga mga tirada. Kuan na siya no pa temporary lang gid na siya mga katropa. Dali ra kay na no. Dali ra pud ka matanggal ang imong style.
1: Kuwesan gano ya.
0: So daghan naman ta mga katropa, ika kuan ta man ta ko no. Ika katulo pa ko grabe dali ara sa oras ay. Napanood tayo kan, walo mo ko ni kabuok mga katropa. So tulo lang sa akong nahatag sa inyo ha. Og at least kanana mo yung mga idea no kung saon na mahimong dali ka ma-promote mga katropa di sa imuhang trabaho. Oh. So nakuha na ninyo, nag-guess na ninyo mga katropa. Okay, very good. Ah, salamat, salamat. At least na mo yung mga idea mga katropa. Kay Hannah Chloe, mayong hapon dahil si Mudang, no? O kay katropang Jessa, Jess John Alvarez. Mayong hapon sa inyong tanan. Kay katropang Mario Flores. Katropang Marlo Dries sa Maydabo. Kay katropang Marvin nga nagatanaw ko rin dries sa tuwang live. Salamat kay katropa. Mga tunay na mga katropa natin dito sa Dabo, mga katropa, no? Mayong hapon ka na inyong tanan. Sige! Alas 4:25 na mga katropa sa kahaponon. Kinimahina mga katropa atod kaninyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Sa mga gusto niya og healthy diet mga katropa, ito bitong giluod na magtanaw sa iyahang lawas sa salamin. Ha? Gana nga kultuti, grabe, nanambok na kayo kong kultuti. Don't worry, kay Duhata.
1: Kwesan ko na niya.
0: Di mga katropa, sa mga gusto nga mag-diet, nga dili mapiktaran na mga, kung dunay mga ulcer da, katropa, sundan eh, ako ang iingon sa inyo mga katropa. Likayi gamay ang kanang mga white rice o kanang itawag na humay nga kanon. Ha? Kung mamahimo, ayaw na lang kaon na na. Ha? Parang mas malikayan gini mo ang mga bugat nga mga kaloris. O siyempre ang sugar mga katropa. Kaya mga musugot sa dili, kanang mga white rice mga katropa. Kani mga humay nga mga kanon, musugot sa dili, taas kini siya og sugar. Pat nilan bagini mo soft drinks. Nya usa pa nang imong ipangkaon-kaon di ang mga sweets kay ganahan mo kag sweets, di ba? Oh, tumo na sa hinungdan mga katropa nga dali or ba paspas nga makapatambok sa imuha. So likayan nimo na ang humay. Kung mamahimo na lang no, mag low carb na lang ka. Kung gingon pa ni Doc CJ ni Druda, dito ka sa black rice or brown rice or kaning ginatawag mga katropa nga mais. Mo na siya mga sikreto ha. Mais, brown rice or black rice. O nya partneran nimo lang mga katropa kaning tulo lang nga kombinasyon no. Kaning Santon Vitamin C, Santon Plus Gold o kaning Premium D3 Soft Gel Capsule. Kana mga katropa. Mo na sa mga vitamina ang imong intake. Og balag dili na ka mag-rice mga katropa nato. Nga kanang bugas o kanang humay. At least nga na kay low carb. Safety na kay na imuhang immune system ana mga katropa. Layo na kay kaano sa mga nagkadayang sakit. So ingana ra na. Premium D3 Soft Gel Capsule mga katropa, Santon Plus Gold. O kaning Santon Vitamin C. Mapalit kini mga katropa sa tuang Y2H Clinic and Pharmacy diri sa Door 8 First Floor sa IM Central Building. Doon lang sa Mr. DIY sa palingke mga katropa diri sa Ganti Road, Barangay Magupo West, Sagom City. Doon na tayo free check up. Adlaw nga Miyerkules o Biyernes na si katropa ang Doc CJ Nidroda. Pag available po din mga katropa mapalit sa mga butika, labi na sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, The Generic Pharmacy o Generica Drug Store nationwide. Balik lang ko mga katropa ha. Para nga sa to pabalik ko niya, sugdan na to mga katropa ang ato ang ginatawag mga katropa ang patigmo. O sa mga gusto ng matubag, hala tubag mga katropa sa to ang numero 0997-615-6267. Akong usbon mga katropa, 0997-615-6267.
2: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
3: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
6: Lamig nga kung sa ng kopi, Santon Coffee Mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko na. Ayaw kayo ba? Kanaganing buntag, Santon magabi. Buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni si Dr. Sayes to. Na kung yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next, daghan na ang natubangan.
8: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
7: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 user.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyaan kay Cooks ay magsige kong duka ko sa klase. Dig yu day lalim. Habang ga eskwela ka, may trabaho, food ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Ang pakusog.
10: Turbo.
11: Ang pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble ang kalipay.
12: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo. Food supplement for men. Himo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: 7 Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
17: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
18: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Mga katropa at tangiang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
1: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
3: Like 107.1 XFM Tagum.
4: Exciting!
1: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: 小さんが脱げ。
1: Mag laing gid akong buot mga katropa basta kanang magkatakanta na bitaw hisgutan no. Kanang bitaw ang kon ko ma hurt. Alas 4:37 na mga katropa sa kahaponon kinigapan ng XFM o ang kultuti igapon mga katropa inyo nakauban hangtod alas 5 sa hapon.

0: Ang panahon mga katropa dito sa Dakbayan, medyo kuan ano? Inihilak na mga katropa. So amping-amping sa to ang mga katropa nga naglabigar sa kadalanan. Mga drivers na to, mga tricycle drivers, mga habal-habal driver. Sa pa na mga naga-turno karon. Ay, pakusigin ang inyong mga radyo kay parang namit. Ay, may hapon eh kay katropang Manoy Jojo. Manoy Jojo. Ha? Mayong hapon na siya mo kay Manoy Jojo sa Quad Life Community mga katropa. Hindi ka basta-basta ha.
1: Kuwi saan gano'n niya.
0: Hinihinay lang sa pag kuan.

0: Ako yung nagunit og mic.
1: Kuwi, saan ka nga?
0: Kaswerte na lang yan!
2: Ano swerte? Huwag kayo maniwala sa swerte! Magsumikap kayo!
0: Ay, sorry. So, yan na naging na mga katropa sa mga nangandoy og swerte na upuhon mga katropa. Sa mga nangandoy og swerte, no, wala imposible mga katropa kung kabalo lang gid ka mo kanabi tong taas ka og kanang kung sa mga pulis pa, mga sundalo or mga enforcers mga katropa, taas lang kag tolerance. Taas lang kag pasensya mga katropa, makabot gid na nimo imong swerte. Oh. Ang swerte mo gud mga katropa naa sa imong pagpaningkamot. Oh. Naa sa imong pagpaningkamot og naa sa imong pagpaningkamot.
1: Kuwesan ka no ya.
0: Oh, naalagi na sa imong pagpaningkamot. Balik-balik. So, wala yung swerte mga katropa nga naghigda-higla lang kaya. Oh. Wala yung swerte, di ba? Katropang babalo.
2: Ano swerte? Huwag kayo maniwala sa swerte. Magsumikap kayo.
0: Oh. Dapat kabalo ka nga maningkamot. Oh, dapat kabalo ka maningkamot mga katropa para ka makakuan ka. Maka-gain ka og swerte, no? Ayaw mo og kanang ingon nga anta nga Lord, nya pasangin lang na ba din ang Ginoo pag dili maabot ang gusto.
1: Kuwi san ka no ya?
0: Di ba Baby Queen? Pasangin lang na ba dayon ang kuan? Pasangin lang na ba din ang Ginoo? Mingon din na grabe po ning si Lord ay kay pag ako ang mga pangayo kay di ni hatag pero pag dili nako pangayoon kay mo ihatag na buot ra ba. So yung anak mga katropa, speaking of swerte mga katropa. Kung gusto ka nga swertihon mga katropa na ako yung mga i-recommend sa inyo ha. Doon na tayo mga pa-promo, di ba? Katropang Gio Contigo, Contiga? Bro, di ba na tayo mga pa-promo, mga katropa, no? Kung gusto ka swertihon, doon na tayo mga pampaswerte, mga katropa. Pwede ka nga mo join, no? Sa amo ang Quad Life Community Project, mga katropa. Gusto gig ka nga swerte. Way kumo sa pag-sulay, mga katropa. Ay, naputo sa lahi itong imuhang kumare. Kaya basing mga tilaw, kagkumo ni kumpare.
1: Kuwi, saan ka nga?
0: Binuang. Sige nga na, mga katropa, no? Kuyog na, no? Og join na sa to ang Quad Life Community, mga katropa. Kung gusto ka og more details about this, mga katropa, bisita diri sa to ang istasyon. Bisita ka diri sa istasyon para nga mas masabtan gid nimo mga katropa kay let's talk about it. Okay na to ako ang Ingles, bro. Okay na kayo, pasara kayo ako ang Ingles mga tinada na to. Gabi ta mga katropa, seryoso no, wala mong swerte mga katropa kung magpaingkod-ingkod lang ka diha, anya magsigir kag smile, magtisngi, magpaabot. Kinalang ginaog, ubanan naman sa pagpaningkamot, pagampo pod mga katropa. Ana na sa. So, okay! Pwede pod mo nga mabisita no, diri sa may Lapu-Lapu sa opisina na wala agay ka, kuan bro, i-complete to bro, ang building, unsa mo address bro, unsa ka nga floor, first floor, unsa mga kapit bro. Kaya para nga mas kuan, para mas makangyod, no? Maklaro na to, bro. Kaya ba sige na yung naminaw dahil yung willing mo join mga katropa. Sige! Ay naman na! Ano na, kaneng mga muna yung ginatawag mga katropa nga kinalan karong panahon na kinalan nga kitang tanan mahimong mga oportunista. Walay dautan mga katropa, ingnon tag oportunista kaya ang kultuti. Yes! That's true! Oportunista ko mga katropa. Sa mga opportunity nga moabot sa kong kinabuhi.
1: Kuwesan ka nga.
0: Pero katong oportunista nga kwarta sa imong silingan imong bantayan or tong silingan imong hubag kay wala yan na po ng oportunista katong bungot sa ito yun yung kalakihan. Sige! Magtigmo na takal! Magtigmo na ta mga katropa kaya opportunity po din mga katropa, no? Kinanglan ninyo nga i-grab po din opportunity mga katropa kaya ito ang patig mo karon. Nagtangag na kini mga katropa og 100 pesos! Ano man na sugod, no? Kinalan nga mo agi sa ginagmay mga katropa. asa din na nagsugod ng

piso dai mo agi pamay nag mga sentimo. So agi sa tag 100 para maabot ato ni og nag same man yata ang limit ani sa Davao no, 5,000 mga katropa. Nya basing mudugang dai si Bro Gio Kuntiga mga katropa. May sponsor pud ni. Wa na. Oh. Patigmo na to mga katropa, maabot ni 10,000 ang limit. Oh. Nya plus mo join ka sa to ang Quad Life Community mga katropa. 2998 lang. Barator kayo niya. Napakay posibilidad nga makuha ni mga katropa kaning isulti man ako ni bro. Basig matapukan ka di ha. Basig basurtian mo ni mga katropa kaning Hyundai Elantra mga katropa, no? May na lang. Tungod lang sa imong 2998 mga katropa na ay posibilidad nga mapalaran ni mo ang Hyundai Elantra. Actually, dili ko hilig mga yung ani mga katropa eh. Aray, mga car? Dili ko kanang, dili kay ko kanang hilig. Pero kung ihatag ni God. Man of God, no? Kaning ako ang car, gani man na katropa, gani oh. Wala na ko ni kanang gipugos pagpangayo, pero ihatag masakwa ako ang car. Ang karelasyon. Patigmo na tayo. Daga na, tala siguro. Sige na mga katropa, sugod na tayo sa itong patigmo karong apuna.

0: Kayang October no, palansing na mga katropa ang ato ang quad life diri na sa Tago bro no, sa quad life community mga katropa. No, walay kumo sa pagsulay mga katropa, ana ra na mga opportunity ato ang i-grab. No? Sige, tigmo na ta. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok on saman. Ako ng Osbon mga katropa, may tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok on saman. 100 pesos mga katropa ang atong patigmo karon, plastar na. Asa makadapit karon kay ulan na kayo ang syudad sa Tago mga katropa no? Ito ang mga kaigsunan karon nga mopay paggikan sa ilang mga nagkadayang trabaho. Mopay paggikan mga katropa sa mga estudyante na to. Grabe po baka na to eh. Mga estudyante na eh. Abi pa lang natin estudyante. Mga estudyante karon nga mga nag-eskwela niya pag-uli mga katropa na apsan og ulan no. Amping-amping mo kanunay og kinahanglan nga do na moy baon nga payong. O syempre ayo mo kalimot pod butang sa inyo mga bulsa, sa inyo mga bag, mga pouches mga katropa. Ang ato ang Xanton Vitamin C og Xanton Plus Gold para mga katropa layo ta no sa kaning ginatawag nga subaw, ubo sipon mga katropa kay mura ba na yung atake diri sa atong panahon. Ulan, init, unya makalit, bundak ang ulan, mga katropa. Sige! May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok, on saman. Worth 100 pesos, mga katropa. Gigan ka na sa Aguanta Parteles. Alas 4.47 na sa kahaponon. So kung Uncle Tuti, wala pa jud di ay natubag, call. Ang imuhang patigmo. Wala pa! Basin ikaw na! Basin ikaw na katropa makatubag sa ato ang patigmo karong nga po na. Busa, plaster-plaster di ha? O pakus ginin imong mga radyo. Diri sa may Davao de Oro no, mayong pagpaminaw. Diri sa may Nuevo Iloco. Ang ato ang Yes Toil Y2H Caravan mga katropa karong umaamot nga Domingo. No, diri sa may Nuevo Iloco, kita kids mga katropa. Bot ko makakuyog bukuan ng style na eh.
1: Kuwesa na lang niya.
0: Basta, kita kids lang. Kaya doon na tayo paigayan mga katropa ang Y2H or Yes to Health Caravan mga katropa. Diri sa may Nuevo Iloco. Og, sa pamanapay mga announces dire. Og, syempre, ang ato ang Y2H Clinic and Pharmacy mga katropa. Ayaw mo kalimot sa pagbisita. Nanimutang diri sa door 8, first floor. M Central Building, diri sa may Gante Road. Tapad lang sa Mr. DIY mga katropa, paliko sa palingke. Diri sa may Barangay Magupo West, Tagum City, Davao del Norte mga katropa na to. Og, schedule nga free check-up og consultation. Wednesday og Friday mga katropa, kauban si Doc CJ Nidroda. Kung oras doon ay oras mga katropa pan na dili ni maigo lah may katropang Alan mong gunugod ba lama sa inyong tanan mga katropa so ugma 150 na eh ha ang ato ang patig mo ugmang pa adlawa mga katropa 150 na maliban na lang kung dugangan ni katropang Gio Contiga ha katropang Gio bro Ignasi Bus Amo dia bro masiganahan mo sponsor bro sa ato ang patig mo. Abutan na lang 10,000 eh, Charo. Charo, way mga pil lagi ba? Tingali. Okay. Mag-ininay na ko mga katropa, kaya kusog na kayong ulan, no? Mag-tugway pa ko kanding. Ay, magkuha na eh, ulan na kayo. Isa. Ito na ko. Wait lang, ha? Suga sa ulan, eh. Dunggan ninyo mga katropa, kusog kayong ulan, no? Murag ihang mga kasakit si mo ba?
1: Kuwesa na lang niya.
0: Dali. Ayan lang. Gawas ako, dali lang ha. Ulan, nakaayo ba eh? Saan naman yung panahon eh? Murag babae. Uy, klaro. Ay, nanday sa linya. Sorry. Babae nila. Ay, isa ah. Hindi, ka nabasa ang susi sa kong motor. Isa. kuba na siya rin eh. Ayan, tara.
2: Ito na ko mga katropa, salamat kayo, may hapon sa tanan. Oh God, God bless. Bye, yo. Bye.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, una ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33, Anyos at taga Jensen.
5: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health. Santol Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santol Plus Coffee Mix ka mo.
5: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
2: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Head.
9: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life. XFM time, it's 5 o'clock.
0: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
9: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, excited!

0: is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!

0: Exciting!
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Mabibili sa mga butika.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sikreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
0: The Secret of Health.
2: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaon ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
0: The Secret of Health.
2: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mopakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
0: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglison na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinakanutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold o Santon Vitamin C o ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Higala, kumusta? Mayong gabi, mayong gabi, mayong gabi kaninyong tanan. Mayong gabi o mayong pagpaminaw sa atoang mga kahigalaan o mga kaigsaunan o labi na yun sa atoang mga katropa. Gikan sa mga nagkalainlaing lugar, no? Particularmente din sa Mindanao. Mayong gabi o mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Gabi na usab sa Lunes mga kahigalaan o mga kaigsuunan. O sama sa gihapon ni mga orasa, mao na po niya ang mga takna nga diin. Ato na usab nga sublion o hisgot ang mga butang nga dunay dako kayong kalambigitan sa ikalambo sa ato ang lawas nun o tuknon o espirituhan nun nga pag-uswag. Live ta karon inyo madunggan din sa 89.1 XFM Davao og maingon usab sa ato ang mga sisters station nga maabot sa ato ang programa mga kaigsuunan labi na gyud din ha sa may XFM Jinsan og dinhi sa may XFM Bukidnon maayong gabi og may nga pagpaminaw kaninyong tanan din ha sa ato ang mga technician sa ato ang mga stations managers mga staff. Mayong gabi kaninyong tanan. Daga maingon usab din ha sa to ang mga listeners sa may XFM Tagum City, Largo na na dito sa may Mati mga kahigalaan. Mayong gabi o mayong nga pagpaminaw kaninyong tanan. Natapos na ang first day of work. Labi na gyud sa to ang mga nagatrabaho, no? Sila mga tagsa-tagsa ka mga designated nga mga area sa mga nagapanguli karon amping ta doble amping tungod kay wa ta kahibalo sa ato ang panahon karon dili na to kayo na to nga kabisado na kung unsa gyud ang posibleng mahitabo sa ato ang palibot mga kaigsuunan. Kunya, pakapilan po dahil na ito og pag-ampo o pangaliya sa ito ang labang makagagahom labi na yun nga siya yun ang only nga makahatag ka na ito og safety, no? Doon na may mga panghitabo sa ito ang kinabuhi nga buraga wata kalikay pero kana mga butanga ato lang na siyang isipon nga mga part na siya nga mahitabo sa to ang kinabuhi nga although do namang Ginoo nga ato ang ginasaligan do namang Ginoo nga ato nga ginadangpan ginasangpit sa matag karon ug unya but remember mga kaigsuonan nga kini mga panghitabo sa to ang kinabuhi nga wa na to gidahom usa ni siya sa mga pamaagis Ginoo nga maatong magian para nga ang tao ikaw ug ako makahinumdom sa Ginoo kay doon na mong mga panahon nga kanang nakalimot ta siya ha, no? Dili man ato tuyoon, dili man ato kanang gituyo gina to nga dili ta mo dangop sa Ginoo pero usahay lagi kaning ato ang trabaho pwede ni nga muhatod ka na to, no? Nga makalimot ta usahay ni ang ato ang kining ato ang pangandoy sa kinabuhi. Usahay mo na imuputol sa tuang connection sa tuang Ginoo. Well, praise the Lord, hallelujah, nintak naas kagabion mga kaigsuunan o labi na gyud sa mga nagapaminaw karon nga naas sila mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Mayong gabi o mayong pagpaminaw kaninyo nga tanan. Mayingon usab sa tuang mga drivers karon, no? Sa tuang mga truck drivers din ha nga nangangagi karon. Or doon ay plano nga muagi din ha sa may Davao Bukidnon Road. Ayaw lang sa gid mag-agi din ha kay pinting daota pag yun, no? Di pag yun pwede nga paagian ang nakanindot lang tungod kay doon ay landslide nga nahitabo ang protection Japon sa Ginoo gihatag Japon niya sa mga lumulupyo din ha ang bahina sa may marahan, no? Doos crossing sa may dalag, no? Muna nga dito taga kanina atong gi lantaw kung unsa ning ang sitwasyon then dili pa gid pwede paagian ang atoa lang ani nga gipasalamatan mga kaigsuonan nga ang kamot sa Ginoo kanunay gihapon nga nagaproteksyon sa mga tao labi na gid nato mga tao nga kanang nagadool ngadto sa iya. Muna nga usa ni siya sa mga friendly reminders kanatong tanan ing dapit sa kagabion nga ikaw ug ako usa lang ni ka mga butang nga gihatag sa tuas Ginoo ingon nga tsansa nga makasampit ta sa iyaha, na? Og nganini nga kagabion ato po nga pasalamatan siyempre ang ato ang staff dinhi sa station, no, sa XFM Davao, kang Sir Joff nga ato nga kauban karon, og sa mga staff, mga managers, ato nga gipasalamatan labi na gyud silang pagkabuutan, no, nga naga-assist gyud sa ato adinhi. Okay. Ato pod nga gipaabot ang ato ang pagpasalamat sa ato ang CEO kang Doc Romilito Oy nga naghatag kanato og kahigayonan nga maka-broadcast ta live dinhi, maka-share ta sa paglaom nito mga tao nga medyo nakunhoran sila nga paglaom, and then mga tao nga nawad-an og gana nga muduol sa Ginoo, then ayaw kalimot og sampit sa ato ang labaw makagahom tungod kay siya kanunay nga nagapaminaw, basta kita willing pod ta nga musunod sa iyahang gusto, mga kaig. So, nang ato alang ani is willingly obedience, no? Okay, so, niningatak na atong hisgutan ang mga panghitabo sa ato ang palibot karon, no? Ato na yung hisgutan, mga kaig. So, kay irrelation, kining mga panghitabo nga nahitabo sa ato ang palibot karon, konektado ni siya sa mga giingon ni Ginoong Hesukristo ng mga timailhan sa dili pa siya mo anhi. So, muna ang ato ang hisgutan karon. But before ana, mga kaigsunan, ato sang ibutang ang ato ang mga matag usa ka mga kaugalingon o atong ibutang sa presensya sa Ginoo, o before ta mag hisgot sa iyahang pulong, mga kaigsunan, mag-uban ta ni mga orasa, muduol ta ngadto sa iyaha, mga liya ta pinagi sa ato ang mga pag-ampo, mga kaigsunan.
1: Kay buti-buti mo, Panginoon.
0: Mag-ampo ta, dalaygon og silimbaho na mong Dios, tagiya og tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo nini mga orasa, nagaduol kami nga kanimo. Dala ang among mga pagpasalamat labi na gyud sa kusog og kinabuhi nga mo ang nabatnan karon. Salamat sa imong pagproteksyon kanamo sa among pagbiyahe gilikay sa mga disgrasya katalagman. Gilikay mo kami sa mga balatian. Og salamat usab sa imong pagtagbo sa matag usa namo ka mga panginahanglan sa material, sa pisikal, labi na gyud sa espirituhanong butang. Kami usab nag-aampo kanimo Ginoo nga pinaagi nini nga programa karon, makahatag kami og pagpadasig sa mga kaigsuonan o sa mga tawo nga nagapaminaw karon nga mas mulabi pa sila sa pagduol nganha, pagsampit nganha kanimo. Labi na gyud sa mga panghitabo sa mo nga palibot karon. Ginoo, wala kami arang mahimo sa mong kaugalingon kung wala ang imuhang tabang. Hinaot nga ikaw magagiya ka namo sa matag karon og unya. Ang imong mga proteksyon imutang ipadangat sa matag usa namo, sa matag usa namo, sa mga matag usa paglakaw, pagbiyahe. Hinaot nga imo kami nga giyahan ilikay sa mga disgrasya katalagman. Among giampo usab kini nga mao nga istasyon kauban sa mga staff, managers, CEO. Ikaw unta magablaze, maghatag kini lag mayo nga panglawas aron sila makahimo pa sa pagserbisyo sa mga nagapalibot na na kanila. Inaot nga ikaw magapasaylo sa mga sala o magatubag sa among mga pag-ampo o kining tanan among ginapangayag at pasalamatan. Pinagi lamang sa ngalan o gahamlig ng Sos nga among manuluwas. Amen. Now praise the Lord kayo mga kaigsuonan nga nini mga orasa. Buhi ta. No, kining mga orasa naagya punta karon, no, naaka din ha sa imong lingkuranan, naaka sa imong kusina nagluto, nagbiyahe ang uban nya, mo na ang ato ang dako kayo nga ipasalamat ngadto sa ato ang labaw makagagahom. Now before ta mo proceed mga kaigsunan ngadto sa unahan, aminaw na kita og usa ka minsay sa awit, naguluhan kini og mubo na lang ang atong panahon.

Nindot kay minsay sa awit mga kaigsuonan, nagdala kini kanato og pagpahinomdom. Nagisgot kini siya og panahon. Unya sumala pa sa awit mga kaigsuonan, mubo na lang ang ato ang panahon. Munay gingon nga unsa daw kuno kamubo ang mubo. So, muna nga kita we must remember mga kaigsuonan nga kining panahon nga ato ang gipuy-an karon or kining kalibutan nga ato ang gipuy-an karon is doon na ni panahon nga gitagal. Muna nga minsay sa awit ining mga kagabion nagpahinomdom ka nato nga mubo na lang daw ang ato ang panahon. Muna nga ikaw og ako kining panahon nga mubo na lang panahon ni siya sa ato ang pagpangandam, no, pag-susi sa matagusan nato ka kaugalingon kung ang ato abang hunahuna nga sintro ba nga nas Ginoo or naabay tay gihimo nga mga lakang para nga mahimo kitang maduol ngadto sa ato ang labaw makagahaw mga kaigsuonan. Ato din nga gitimbaya si Sir Div Tidalgo, maying gabi o gamayang pagpaminaw kanimo din haigsoon. Nagbiyahe ba ka karon or naana ba ka sa inyo ang balay karon? And then kang Sir Tristan Wyatt Gulay, maying gabi Evangelist Junard, maying gabi usab kanimo igsoon, no, igsoong Tristan. I hope nga maayo inyong pagpaminaw karon din ha. Inyo nabatnan ang kalinaw sa unahuna, no, loyo sa mga kabalaka o pinansyal, physical, no, ato nga gipanghinaot sa Ginoo nga ato ang mabatnan ang ato ang peace of mind mga kaigsuonan. And then kang Sir De La Piña from Mawab, no, may gabi ingon si Sir De La Piña, God is good all the time. Yes, katropang Ronnie, may gabi, no, og may pagpaminaw kauban sa imuhang apo dina sa may Mawab. Kumusta nga to ang kalawasan karon? Kumusta po na nga to ang klima kay Juanhar Matagtagom ugma, na may gabi og may pagpaminaw kaninyong tanan din ha. Og syempre di po na to kalimtan og timbaya ang ato ang mga listeners dina sa may Marilog District, labi na gyud din ha sa Yuhiko ang Canada family, Econar family, kitibook nga pamilya sa Econar rin na sa may na Yuhiko or Upper Kibalang Marilog District, Davao City, mga kaigsuonan. Siyempre, ang ato po mga listeners o ato mga viewers din ha sa may Marilog, no? Labi na ang ato mga amigo din ha nga nagpaminaw sa ato ang ginahimo nga broadcast o mingon usab ang ato ang silingan din ha kang Master Baldis. Maying gabi eh, o maying pagpaminaw kaninyong tanan din ha. Kurot na mong tanan din ha, ato na nga ginatimbaya. O condolence po kang ato ang silingan din ha, ang Arinda and family. O Magintown, Ilubong, ang ato ang higala o silingan po, no? Nga usa sa ato ang nakita, nga gibalita in town din sa ato ang istasyon. Si Sir Arinda in dito nga gibugha kining taon dito sa may Tagom. No, mo na nga ini mga panahon na mga kaigsuonan, most importante kaayo nga makabalo ka unsaon ang pagkinabuhi nga wala kay bikil atubangan sa imong isip ka tao o may ngunosab nga wala kay bikil sa atubangan sa Ginoo. Now, speaking of duration of time, kay nagisgot, misgutan lagi na to karon kanang gitawag na to og panahon mga kaigsunan nga sumala pa sa awit, mubo na lang ang ato ang panahon. In connection sa ato ang hisgutan karon mahitungod sa second coming of Jesus Christ. Nganong ato ni siyang hisgutan kay ang mga panghitabo sa ato ang palibot karon is related kaayo sa second coming of Jesus Christ. Now, unsa ka importante nga angay nato nga masabtan og mahibaluan pag-ayo, no, og masabtan pag-ayo kung kanus-a mo balik og sa unsang pamaagi ang iyang pagbalik og while siya, no, while siya nga wa pa ni balik, unsa pod ang ato ang papel dapat makabalo ta bisag pinakagamay lang kaayo nga mga
information mga kaigsoonan nga kinahanglan nato nga masabtan pag-ayo aron nga inig-abot sa panahon dili ta makuratan, no? Lisod ra ba ning makuratan ta mga kaigsoonan kung dunay mo abot unya wa ta nakabalo nga dunay bisita day nga mo abot. And then pag dunay mo abot na magkarakarata, no? Kung hugaw ang atong balay na magkapulik kita og pang-arrange pa, panglimpyo, kung wa ta kaluto, ala magdali-dali pa ta og digamo, which is mingo na lang ang imong tagbal bisita nga ayon na lang oy. Kaya medyo busy ra ba gyud, na? So inana ang pamaagi mga kaigsoonan nga kinahanglan nato nga i-touch nato gamay og atong nga kinahanglan nga matuki tani aron nga kumubalik man ugaling sige ang Ginoo, si Ginoong Hesukristo. Kung kana ikaw og ako kumutuo pa ta, kita maka-prepare pa, no? Makahimo pa ta sa pagpangandam. Kay kining panahon na raba, mabitaw nga dunay mga gitawag na tuog delay, no? Delay. Dunay paglangan. Usa na siya sa mga privilege nato nga dapat natong ipasalamat mga kaigsuonan. Kay kung paminaw na to ang mga minsay sa awit, nabi awit, no, sa ato ang mga kaigsoonan sa day A, nga kung mubalik si Jesus, andam ka ba? So, usa na siya ka seryoso nga pangutana nga gipaagi og kanta. Kung mubalik daw ang Ginoo, andam ka ba? No, nini mga orasa, mga kaigsoonan, dapat angay taling seryosohon sa pagpamalandong tungod kay nagkahulugan kinig kamatayon og kinabuhi, no? Langit or imperno, mura bitawag ka ng dula sa mga bata sa una, muambag sa langit, imperno, no? Kung kana, doon na tay gamay nga information, mahitungod anang butanga nga doon na tay kanang destinasyon nga gina-preparean nga atong agtuan. So, muna nga, dapat nato ning bantayan mga kaigsoonan, no? Mo-focus ta sa last day event, no? Ikaduhang nga pag-anhin ni Ginoong Hesukristo. Mamani ang mga panghitabo sa katapos sa mga adlaw. Ang nakanindot lang ani mga kaigsuunan, no? Tungod kay sa wala pa ni kayab si Ginoong Hesukristo. Bantay na to, ha? No? Gusto na ko nga ma-remind ta ninintay ka sa kagabion. Kay ang pag-anhin ra ba ni Ginoong Hesukristo, wala ta nakabalo. Wala ta nakabalo. Gani gipakasama kini siya og thief or kawatan, no? Kung basahon nimo ang imong Biblia din, ha, makita ni sa 2 Pedro kapitulo 3, no? Bersikulo 10 mga kaigsuonan. Ang pulong nag-ingon kung ato nga basahon. Sumala pa din he mga kaigsuonan. Apan ang adlaw sa Ginoo mo abot ingon sa usa ka kawatan. Nga onya ang mga langit moagi sa dako gayud nga dinagook. And then, gipadayon og ang mga butang sa kalangitan, mga tunaw sa hilabihang kainit sa siga, og pagasunogon ang yuta, og ang mga buhat nga ania ni ini. Ania ni ini. Muna nga, walay isa. Amot lang gaha kung kinsa sa ato ang mga listeners karon nga mo declare nga ako brad nakabalo ko kung kanos amo balik si Kristo. So lagma ra kayo siguro kung dunay mga mananagna karon kay duna man gyud mga existing prophet, no, nga nag-exist ato ang panahon karon. Dunay mga self declaration na unsay buot pasabot sa self professed nga sila mga manalagna. O gani gitagaan nila og pizza. Gitagaan ba yung adlaw, na one time mga kaigsoonan na saag ta og bukid noon. And then natay na kahinabi dila na ko pang taga ihatag ang pangalan, but this is really happy, no, nga while na ta dito sa bukid noon, do natay na ko kabildo personally. Dili gyud inyon nga second hand information ni kay ako mismo ang giistoryahan, ako mismo ang naging istorya o giistoryahan, no? Nilabay na ang May 15, 2026, which is mauna ang tagna
na mo na ang prophecy or tagna nga gihatag sa tong usa ka higala. Isipon na po na to og higala kay di po na to kaaway. No? Nya, yeah. While atong kanang gituki pag-ayo kung unsa gyud ka tinuod, no? Mo man ing importante gyud, no? Kay ang Ginoo ra ba nag-ingon sa 1 Juan 4:1-2 nga before ka mo tuo, maminaw ka, no? Tapos susihon nimo. Kana nga butang is gipial na sa ato a mismo ang pagsusi, ang pagpangutana, ang pagtuki before nimo tuohan ang usa ka butang, no? Kung unsa ka tinuod kay lisod maning kung kwarta pa na siya mga kaigsunan, lisod kayo kay di basta-basta mabalik kay gitawag na siya og scam, no? Ilad mailad ka na mga kaigsunan mo na nga usa sa ato ang bantayan mga kaigsunan tungod kay dili ta pwede nga magpasagad labi na gyud kung pagtuo mo i ato ang hisgutan kinahanglan nga napundar ni siya sa kung unsa ang nasulat nga angay na to nga tuohan, no? Di man ta pwede nga ingnana kadali mo to bisan gani sa ato ang hisgutan mga kaigsunan ang may Biblia din na ikudigo ala okba na kung unsa ka tinuod ang ato ang hisgutan din he, no? Kay para ikaw ug ako maka-experience jud kung unsa ka tinuod, no? Unsa ka tinuod kining mga butang nga mga panghitabo sa ato ang palibot karon nga duna daay ni siya'y dako kaayo nga koneksyon sa ikaduhang pag-anhi, no? Pag-anhi ni Ginoong Hesukristo. Now karon sa dili pa siya mo anhi kay ingon ra ba nga sama sa kawatan ng iyang pag-ani sa wala pa siya ni kayab sa langit kauban niya ang iyang mga apostolis dunay ni dool sa iyang nangutana record siya sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 3 mga kaigsuonan. Now kung doon mo yung Biblia hala ubani ko ninyo ato kining basahon sumala pa ang polong nag-ingon og sa milingkod siya sa bukid sa mga olibo. Midool kaniya sa hilit ang iyang mga tinunan nga nagaingon, isulti ka na mo anos akin ni mga butanga mahitabo. First na niyang giingon, gipangutana, og unsa ang ilhanan sa imong pag-anhi og sa katapusan sa kalibutan. Nindot yun ding naatay mabasa or dunay record, no? Written record mga kaigsunan nga ato ang tamdan kay para dili ta mawala. Now, dunay tulo ka butang kung imong nabantayan ang sulat sa mao nga bersikulo. Una, ang gusto nga mahibaloan sa mga tinun-an while nakigistorya sa kang Ginoong Hesukristo is 3 kinds of information, na? Remember, dunay tulo ka mga gusto nga mahibaloan kining mga apostolis, no? Kabalo ba mo unsa na siya mga kaigsunan? Ingon siya, kanus akin ni mga butanga mahitabo? Naghisgot siya og time. Na, kanus ani mga butanga mahitabo? Naghisgot siya og panahon. Kanus aman eh. Sunod, ingon siya, unsa ang ilhanan sa imong pag-anhi? Naghisgot na po siya og tima ilhan. Oh, sign. Naghisgot siya og mga timaan, mga kaigsuonan. Sunod, og sa katapusan sa kalibutan. Duha, unsa da kuno ang timailhan sa iyang pag-anhi og sa katapusan sa kalibutan. Nganong importante kay nato ning nga mahibaloan higala o igsoon kung kay nagisgot ni siya sa muabotay and then while nagpaabota dunatay angay gid nato nga himoon usa ka pinasahi nga pagpangandam aron nga inigbalik ni Ginoong Hesukristo kung asa siya tua usab kita. Sumala pa sa iyang sulat o mismo si iyang pulong, no, nga mabasa nato sa Juan kapitulo 14. Uno na siya hantud sa 3, no? Let not your heart be troubled. Believe in me, believe also in God. In my Father's house are many mansions. No, ingon siya, kung wala pa unta ako, ingon siya maagtudo siya kay mangandam. Magandam siya gluna para kanimo. Kay kung asa daw siya, atoa usab kamo. Which is, mauna ang atoa nga ginapangandoy
hoping nga sa ato ang pagpangalagad karon musangko ta sa himaya nga gi-prepare o sa lugar nga gi-prepare ni Ginoong Hesukristo, which is mauna ang atong ginahandom. Ikaw ug ako nagtuo ko nga mao gina ang ato ang gipangandoy o gihandom mga kaigsoonan. Now, speaking of sign, unsay mga timailhan, no? Unsay mga timailhan? Unsay mga panghitabo sa ato ang palibot karon nga mokonekta ni sa gusto nga mahibaloan or tubag ni siya sa mga pangutana sa mga apostolis nga nangutana kang Ginoong Hesukristo? Unsay mga timailhan? Now karon, mga kaigsoonan, nga lang nga gusto gina kong balik-balikon ang word nga be careful, watchful mga kaigsoonan. Tungod kay karong panahon na mao ni ang tinggawa sa mga bakakon. No? Be careful ta mga kaigsoonan. Pwedeng ako mamakak sa inyo. Mabitaw nga ato nga gi-challenge sa ato mga listeners nga naay Biblia basaha, no? Tapos amo basa kinahanglan mo sabot. Din kini ato ang mga kaigsoonan is pagpadayag lang ni siya kung unsa ang ato ang mga ginagmay nga mga nahibaluan na nabasa nato sa balaang kasulatan nga mutudlo og muhatod ka nato sa giingon sa Ginoo nga mahimo kitang takos sa iyang atubangan. Now, be careful mga kaigsoonan tungod kay ang bersikulo 4 usa sa mga tubag ni Ginoong Hesukristo sa Matthew 24 bersikulo 4 og mitubag si Hesus nag-ingon kanila magmatngon kamo nga dili kamo pagsalaagon ni bisan kinsa. Usbon ako, pagmatngon kamo nga dili kamo pagsalaagon ni bisan kinsa. Pwedeng ako ang mapasalaag ninyo o pwedeng kamo sa ako ah. Vice versa ni siya. No, wala ni nag-specific kung kinsang tawhana, but nag-ingon lang din, you must be aware. No, dapat magkabalo kadaan ani nga dapat walay mo pasalaag sa imuha ni bisan kinsa ngano di ay, no, ngano di ay, ngano day nakaingon man si Ginoong Hesukristo ani nga kanang bantay mo, no, kay usa sa iya mga pinakauna, si pinakauna first warning or pasidaan unsa iyang giingon, magmatngon mo nga walay mo pa mupasalaag ninyo, no? So, but pasabot mga kaigsoonan, dunay mo abot sa tua nga pwedeng masaag ta, no? Tultol, imbis nga mutultol sa tua, musaag na may noon. Nga naman, ang sulat ni Apostol Pedro mga kaigsoonan, si ang sulat sa 2 Pedro kapitulo 2 bersikulo 1, nag-ingon din he. Kay kaniadto may mibangon nga mga bakakon nga mga manalagna usab sa taliwala sa katawhan. Ingon man usab sa inyong taliwala, may manindog nga mga magtutudlo nga bakakon nga sa tago magapasulod sa malalaglagong mga hirihiya nga maglimod bisan pa sa Ginoo nga mitubos kanila nga nagadala sa ibabaw sa ilang kaugalingong hinanali nga pagkalaglag. Take note, kaniadto daw na inibangon nga mga bakakon nga mga manalagna usab sa katawan, ingon daw usab sa atong taliwala karon may manindog nga mga magtutudlo nga mga bakakon. No, balik ta sa Matthew 24 mga kaigsoonan, kinsa man ni sila? No? Kinsa ni sila? Wala dita mag-mention og name ha, dita mag-drop og name. Pero ang Ginoo naghatag kana tog hint. Kinsa daw ni sila? Bantay na to ha, kay ingon si Ginoong Hesukristo sa 5 kay daghan ang muanis sa akong ngalan sa pag-ingon ako mao si Kristo. Og magapasalaag sa kadaghanan. Dili man ta pwede nga masuya, no, kung unsa ang mga claim sa uban, hala pasagda na to, no, pasagda na to kung unsa ang ilahang claim by profession or by declaration or sila mismo nagclaim personally nga sila mo ay si Kristo, sila ang anak sa Dios. Now ingon ang Ginoo, bantayan na to kay sa katapusan daw ng mga panahon or doon na daw kunoy muanhi nga muingon ako mao si Kristo. Doon ay daghan nga mga nag-angkon nga sila mao si Ginoong Hesukristo. Nasudan ni Kristo. Which is, dili na to na ginakundina mga kaigsoonan. Uwa tayo personal nga tali mahitungod anang nga mga klase sa mga tao.
Pero pag Biblia lang atong hisgotan, be careful. No, kay basit nyo nagdili na si Kristo, nagpag-Kristo-Kristo lang. So, muna nga, bantayan na to mga kaigsunan ha. Kay kining mga panghitabo raba sa tuang palibot. Pasalamat ang ganit ko kay diri sa amuang part. No? Dili man pong kumingon nga kanang bahala na punto sila or pasagdan po lang ko itong mga kaigsunan nga naigo sa maong trahedya. No? Pero usa sa ito nga ipasalamat sa ito ang labaw makagahom. Ang iyahang nga protection, iyahang nga panalangin, ang iyahang nga gugma nga ato ang nadawat gikan sa iyaha mga kaigsuonan. Now karon padayon ta. Kining bagyo, kining linog, kining kagutom mao ni ang mga pipila ka mga timailhan. Kining gira. Kaingon mata nga ah, grabe ginirahay no. Kuan naman kanang wala tuon naman ang ginirahay. Pero makaingon tag

Gingon sa mong papa na niguwang na lamiwa pamangyod ni balik, no? Muna nga sa tuwa bisag nalangan na siya mga kaigsunan kung basahon nimo ang 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 9 kay basig dunay nagreklamo or gitaba yung tanga dugay naman lang istorya ay nangapo naman lang ko paon balik ang Ginoo, no? Basi nalangan, yes, no? Muna nga gingon din eh sa sulat ni Pedro sa 2 Pedro 3:9 ang Ginoo unta katong unta ako alang tong award ha pero ang tinoda ni is ang Ginoo dili magalangan mahitungod sa iyang saad. So unsa iyang saad? Moanhi siya sa ikaduha. Ingon din eh ingon sa paglangan nga Ginoo na sa uban apan siya sa ingon siya apan siya may pagkamapailobon alang kaninyo sanglit nga dili buot nga may bisan kinsa nga mawala posta kadili din he. Remember mga kaigsunan kita nakahibalo na nga dunay mo ani si Ginoong Hesukristo nanigulang na lang ang ato ang mga ginikanan kung imong pangutanon sa una pa ko ana namatay na lang ganitong nagistorya ana na. Pero ang balang kasulatan, angay po na itong masabtan mga kaigsunan nga ang Ginoo day, dili day siya langay-langayan. Dili siya langay-langayan. Wala siya naglangan. Kaya dili unta, ingon siya diod, dili magalangan mahitungod sa iyang saad. Ingon sa paglangan sa Ginoo na sa uban. Apan siya, may pagka mapailobon alang kaninyo, sanglit dili buot nga may usang ha, mawala. Makaingon gitag amin no. May kayong tagdalaygon kay ang Ginoo. Ngano? Second chance. Kung nadisgrasya ka, nya nabuhi ka, second chance. No? Kung gidunggap ka, gipusil ka, nya nabuhi ka, second chance. Pasalamatan gyud ato na mga kaigsoonan. But ipasabot do na pay purpose ang Ginoo. Dili pag kumingon ha, nga kato nang matay diretso wa puti purpose. Do na puti mga katuyuan mga kaigsunan. Kini lang atong ginalantaw ba? Nganong nga nabuhi pata ibabaw ni kalibutan na uga panibalik ang nagsaad nga muanhe tungod kay dili siya gusto nga dunay bisan usa nga mawala. Amo na ingon ni Apostol Pablo nga gusto unta ko nga maluwas ning mga tawhana. Nganong dunay unta tungod kay do na po yung mga di man puta makaingon no nga inana gid kagahi og hulo. Pero doon na yung mga kaigsuunan na to nga murag lisod kayo ni mo pasabton na lisod kayo ni mo tambagan doon ay lahi nga kalibutan murag ingon na to ba muna nga doon ay mga panahon nga usahay hindi na to masabton na nabuhi palagi to no nga murag dapat namunta to nga mamatay namunta to nya doon na po kita ay madunga na to nga kuha ang silingan nga buutan mas una pa mang namatay. Doon na siya mga purpose, mga kaigsunan. Doon na mga pinasahe, nga mga katuyuan, nga angin ito nga masabtan. Aron nga dilita mahay mo nga magbagulbol, inig-abot sa panahon. Muna nga, remember, before ta mag-in sa ito ang program, gusto na ko nga encourage kitang tanan, no? Labi na gusto ito ang mga listeners. Karong panahon na, mo'y panahon nga gihatag sa Ginoo para sa imuha, para sa atoha. Karong panahon na, mao ang panahon sa ato ang settlement. Una, tali sa ato ang relasyon, ikaw og sa Ginoo. Dili ta pwede mingon nga manimpalad or managhap sa ato ang dagan, sa ato ang kinabuhi, labi na yun kung kinabuhi nga wala katapusan ng isgutan. Ang Ginoo dunay niya gihatag nga latid no naglatid na siyang daan nga mao ni inyong buhaton programa ang ato alang mga kaigsoonan is dili ta mo simang sa anay sa Ginoo mao man to ang iyang requirements nga ipangayo ang ato alang is ato lang acquire ang mga requirements ato nga kuhaon mga papilis ba na mga legal documents nga ato ang magamit para
mahimong

Alright, 4 minutes past the hour of 7 and this evening, and you're still listening to 107.1 XFM, Katropa Mo. Exciting! Ayan, good evening po sa lahat ng mga nakikinig right now, sa lahat ng mga nag-abang, ayan po, sa programa nating Love Life Stories. And ayan po, sa lahat ng mga nakikinig dyan sa may pagsabangan, okay? Kasi ganina ingon sila, unahayon mi ha, okay, thank you guys for making us number one background tonight. And yan po sa lahat ng mga avid listeners dyan sa my New Corilla, Santo Tomas. Happy, happy listening. We love you so much from the bottom of my heart. And yes po, special thanks to our yan po sa mga sumusuporta ng ating programa tonight, to our former mayor, Mayor Alan Lopez Relion, Nickel Suway Baguio, our former board member. And yun po sa ating mga kapulisan na nakikinig right now sa atong tagong pulis. Maraming salamat po sa pagsuporta. Ayan, sa pakikinig right now. And hi nga pala kay Gerald. Oo, sabi niya, I'm so in love tonight. Okay, guys, be with me tonight. Playing your favorite love songs right here, right now. And our text lines once again, 0997-615-6267. And 7:15 is babasahin po natin yung love story. And 7:30 p.m., okay, para dili mag-rumble ba, dili mag-samok, no, while nagbasa kong love story niya. Dahil sige, panawag, para dili siya samok, mga langga, muhangyo lang yun ko. Ayaw mong panawag during my, ayun, ano, magbasa kong love story, okay? Oo. Muhangyo lang kung taman-taman kay samok, no, kanang madistorbo ta sa pagbasa na to. Well, anyway, happy kaayo ko nga. Naamo din ha. Oo, naapo ko din he. O, diba? Ang DJ na magpapakilig at magpapa-in love sa gabi mo. And of course, no, sasamahan ka sa pinaka malalim na pag-iisip. Alright, so thank you guys for making us number one background sa mga nag-renta, nag-boarding house. Boarding house, dili nag-renta. Nag-boarding house din nasa May Arellano. Daghang salamat kaayo mga langga sa inyohang makanunayong pagpaminaw, pag-atang, no, sa programa nato. Alright, thank you guys for always text. Kay DJ Love nga bisan pa man unsa pa na nga mga text din ha. Oo, mukatawa na lang ko kay inyong sendan. Oh, ayan ako senda ato kay murag mawala ko sa focus. I love you. All right. And hi nga pala kay Rowena. Tagbo kong pangita, Rowena, wala man. Oo, sige lang ako nang i-download sa mong gwapo nga technical din he. Alright, for now, mag-break sa ta. I-play na ako ang favorite song ni Sir Gerald. Ang pinaka-avid listeners ng XFM. Okay, since baguhan pa ko din he, dili pa ko dugay. Akong i-play lang ga, no, ang imuhang favorite, labi nagkauban ni mo imuhang the one tonight. Alright, thank you guys. I love you all. And ayaw mong hawa. Ubani ko sulod sa duha ka oras. Love is in the air. Once again, this is your DJ Love on board.

time check as now 15 minutes past the hour of 7 in this evening, and you're still listening to 107.1 XFM Katropa Mo. Exciting! And thanks to our avid listeners nakikinig right now, to Ma'am Jovi, happy listening. Special thanks po sa lahat ng mga sumusuporta ng ating programa, to our former mayor, Mayor Alan Lopez Rilloan, Board Member Nickel Suway Baguio, maraming salamat, at sa ating mga kapulisan, Tagum Police Station. Thank you po sa pagsuporta ng programang ito. And this program brought to us by Santon Plus Gold. Ayan, sa lahat ng mga nanghihina na, ha? Gusto pang lumakas, ayan, mag-Santon Plus Gold na. At sa mga papa natin dyan, no? Sa mga tatay na gusto pang lumakas, maging astig ang mga, ayun, magtorbo, ayun, para bumalik ang lakas ni Manoy. Alright, guys. Okay, this time, a love life stories of our sender, Ma'am Joy. Dear Ate Love, una sa lahat, nagpapasalamat ako dahil merong programa na kung saan pwede akong magsumbong ng aking mga problema. Tawagin mo na lang akong si Joy Joy ng Asuncion. Hindi totoong pangalan. 20 years old at isa akong masayahin at kwelang babae noon, Digi Love. Pero nagbago ang lahat nang maghahasa ako na rape ako, Digi Love, ng aking boyfriend doon. Nilasing niya ako at pagising ko, Digi Love, sa umaga, nakahubot-hubad na ako. Digi Love, naghiwalay kami dahil sa pambabastos niya at walang respeto sa akin. Pumayag naman siya na maghiwalay kami, pero hindi ko alam noon na buntis pala ako. Nung magdalawang taon na yung tiyan ko, Digi Love, sinabi ko sa kanyang buntis ako at nagmamakaawa akong balikan niya. Alang-alang sa magiging anak namin. Pero Digi Love, tumanggi siya at sabi pa niyang may girlfriend na daw siya. At mahal na mahal niya ang girlfriend niya ngayon. Kaya wag na daw akong gagawa ng mga bagay na ikasisira ng relasyon nila. Ang sakit, Digi Love, sobrang sakit. Buti na lang very supportive ang mga magulang ko. Hindi nila ako pinabayaan sa aking pagbubuntis. Nang manganak ako, Digi Love, at mag 2 years na ang aking baby ngayon, ang dami kong binago sa sarili ko. Nagpaganda ako, nagpa-sexy, at nagpatuloy rin ako sa aking pag-aaral. Yes, at hindi sa nagmamayabang ako, Digi Love. Maraming nanliligaw sa akin. At isa na doon si Patrick na boyfriend ko ngayon. Digi Love, sa dami ng naniligaw sa akin, si Patrick ang sinagot ko dahil siguro sa kaniyang malaswabing dating at isa rin siyang pulis. Very sweet, romantic, at sobrang napakagaling talaga niya sa kama, Digi Love. Digi Love, may nangyari sa amin ni Patrick. Kahit isang buwan pa lang kaming mag-on. At ngayon mag 10 years na kami, Digi Love, this month of August.
Wala pa rin pagbabago sa relasyon namin ni Patrick, did you love? Very performer pa rin siya. Kaya sobra ko siyang minahal. Lalo na, tanggap niya na single mama ko at mahal niya rin ang anak ko, did you love? Na para bang tunay niyang anak. Did you love minsan? Sabi niya. Kahit anong mangyari, huwag kang magbago sa akin ha. Mahal na mahal kita, sobra. Niyakap ko siya, did you love, at hinalikan ng punong-puno ng pagmamahal. Honestly, did you love, para na kaming mag-asawa. Dahil sa sex life namin na wala kaming pakialam, basta ang importante, masaya kami. Nag-e-enjoy kami. Ngunit gumuho ang lahat, did you love, nung nalaman kong may asawa pala si Patrick sa Davao at may tatlong anak ito. Did you love, sinampal ko siya ng sinampal habang ako'y umiiyak dahil sobra akong nasasaktan. Hanggang sa napagod ako sa kakaiyak habang siya na may yakap ng yakap sa akin, did you love? Sabi ko, Patrick, grabe ka. All I know, akala ko mabuti kang tao na ikaw na ang lalaking makakasama ko sa habang buhay. Wala kang kwenta, katulad ka rin ng ibang lalaki, wala kang kwenta, ginagamit mo lang ako, hayop ka. Did you love, iyak na ako ng iyak. Pero biglang naging okay na rin makalipas ang 2 oras, did you love? Dahil nga nasa apartment niya ako nung gabing iyon, at sobrang lakas ng ulan, hindi ako makaalis, did you love? Kaya ayun, nagstay ako at ewan ko ba, did you love? Bakit nagpapakatanga na naman ako? Isang explanation at sorry lang, did you love? I love you, sorry niya. At mga yakap at romance niya ay bumigay na naman ako. Yes, did you love? May nangyari na naman sa amin. Sa gabing iyon, did you love, buo ang desisyon kong hindi ko siya kayang iwan dahil mahal na mahal ko siya. Oo, did you love. Isa akong kabit at ang hirap ng sitwasyon, nakakapagod, halo-halong emosyon. Pero dahil mahal ko siya, kakayanin ko. Hindi ko kasi alam paano bumitaw, lumayo at kalimutan ang isang taong mahal na mahal mo at nagbigay sa'yo ng tunay na kaligayahan at pagmamahal. Did you love? Ako nga pala si Joy at ito ang aking love story. Alright, time check is now 24 minutes past the hour of 7 in this evening. And thank you so much, Joy, for listening right now. Love is in the air.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi binagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kultian, Lula.
3: Ngano man?
4: Dah, nag-inom kong kape ganina. Nihaptos man hinuon akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun kong problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa jud kini.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C, Sister Pain.
12: Ako po si Pia, lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapoy kita free check-up. Og consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
14: Uy, ang pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Daga kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga ano, exciting? Exciting.
15: XFM.
14: Ka-exciting, oy.
16: Oy.
8: Alright, time check is now 38 minutes past the hour of 7 in this evening. And you're still listening to 107.1 XFM. Exciting! Ayan, this program brought to us by Santon Plus Gold. Aron malikayan ang diabetes, pinaagi sa pagtumar, o Santon Plus Gold kay dako kining ikatabang sa pagminos, sa pagsaka, sa atong mga sugar label, mga langga, sa atong lawas. Kaya mag-Santon Plus Gold na! Yes, support health because health is wealth. Alright, hi nga pala kay Harold. Hi Harold. And sa lahat ng mga avid listeners natin dyan sa may Mawab, maayong pagpaminaw, taga Mawab nga mga guwapa kaayo. Ah? Yeah, tinuod na. Yes, mga guwapang taga-Mawag, labi na ang taga New Corilla po nga mga chika babe din ha. Oo. Hi, hi daw sa mga nursing student ka na minaw karon.
15: Okay kayo.
8: Yes, mga single and available, walay mga uyab. Oo, panguyab na mo. Bita, ayaw mo panguyab ha, samtang nag-skwela pa. Oo, kay lisod ka ayo. O niya, aramo panguyab o ka nang naana mo'y ikabuga.
16: Sana all!
8: Diba? Kanang naana mo'y ika... panglaban. Lisod ka ayo mag-uyab-uyab karon mga langga ang panahon, diba? O, gubot na ka ayo. Okay, hi nga pala kay Gerald. Naatabatay caller sa online. Sa atong gwapo nga technical din ha.

0: Santon Plus Gold. All right, to our caller. Hello.
1: Hello, good evening, ma'am.
0: Good evening. Pangalan na to?
1: Joey po, ma'am. Joey.
0: Hello?
1: Jerry.
0: Joy, pangalan?
1: Si Jerry. Jerry.
0: Ah, ano daw?
1: Si Jerry.
0: Okay. Taga-asa ka, sir? Ah, kananawag dapit?
1: Napod rin sa Grace Tagum, ma'am.
0: Sa Tagum? Ah, dapit sa Tagum.
1: Oo. Nasa Breeze, ma'am. Breeze.
0: Ay, sa Breeze. Ah, okay. Doon lang. Hello, sir. Nanawag ka kay?
1: Nanawag ko Didi Lab.
0: Okay. Naakay problema. Mushare ka sa imuhang kaagi.
1: Yes. Mushare lang ko sa ako, sa akong kaagi, ma'am.
0: Sir, by the way, unsa gani imong trabaho? Mangunta, pwede pumunta na, sir, kung unsa imong trabaho? Basin na ka, naamkay mga kauban din haroon?
1: Wala, ma'am.
0: Wala kay kauban, pero... Unsa trabaho ni mo, sir?
1: Si Isyo, ma'am.
0: Si Isyo. Sige, sir, go ahead. Unsa imong i-share nga problema, sir? Or love story ni mo, sir?
1: Love story na ako sa una, ma'am. Yung time pretendan na ako, ma'am, na hindi tabangan na ako pala. Itong dugay good time niya itong mga nagyot. Ako ngayon sa una, ditabangan na ako siya. Nagkundar mo, ditabangan na ako siya. Kasi nag-eskwela pa banggod siya, ma'am.
0: So, imo siyang gipa-eskwela sa?
1: Yes, ma'am. Sa UM.
0: Gipa-eskwela naman siya sa UM. And then, hanto nakagraduate siya. Tama? Okay. Pagka-graduate niya?
1: Wala sa mga graduate. Wala mga graduate, ma'am, kay Kuan ka nang naka... Na minyo na sa glain, banda. Napintal sa glain.
0: Ah, okay. So, wala ka kabalo nga. Habang nagasuporta ka sa iyahang pag-skwela, siya nangitaglain, ganun?
1: Yes, ma'am.
0: Oh, so...
1: Kuan, kanang kuan, ma'am, pa kaming... Yang hindi na ako, namin nyo, sigulang na namin na, dalo namin na sigulang.
0: Ah, okay. So,
1: kwartahan.
0: Ah, kwartahan. So, ibig sabihin, sir?
1: Yes,
0: ah, okay. Pinagpalit ka sa matandang mayaman, madaling mamatay. Joke lang.
1: Yes, ma'am. Yung tama.
0: Ah, okay. So, pila mo katuig po ato, sir?
1: Lugay, ma'am. May mga 8 years na tayo ato.
0: 8 years? So, 8 years mo, sir. Sorry sa word nga akong gamiton. Nanay na hitabo, anak ba? Kanang mura na mong mag-asawa, tama ba?
1: Ana.
0: Okay.
1: Dali din, sir.
0: Buti wala ni mo siya nabuntis, no?
1: Wala pa kayo. Nag-skill ako ng gusto. Napa mo mga plano sa pinag-aaral ba?
0: Oo. Gipa-eskwela ni mo siya. Gusto ni mo nga makahuman siya. Kaya naamoy mga plano sa kinabuhi. Pero...
1: Ito, ma'am.
0: Na-inlove siya sa uban.
1: Kaya lang. Na-inlove siya sa kuhan. Kaya nangita siya. Tinutiyo lang mga natahan. Gusto niya na... Nabuhi nga rin kayo dahil yung gusto gano'n. Mato, wala siya mo kumanong eskwela. Naminyo naman siya dito. Kapot ko eh, kuhan gano'n. Wala ko'y malay siya ang plano ba? Siya ang buhat. Siyempre, salig kaya pa sa'yo, ha?
0: Na-inlove siya?
1: Pero, wala. Salig kaya pa sa'yo, pero wala na ko'y malay nga. Mawala siya ang buhat.
0: So, ibig sabihin, sir, broken-hearted ka karun?
1: Yes, ma'am.
0: Okay.
1: After ato, ma'am, mga tanong kuhan, pagminyo gani niya, ma'am. Pag ninyo niya, namatay ang ulang kuhan, bana.
0: So, single, byuda siya ron?
1: Namatay ang byuda. Wala, ma'am, kay... Nabyuda siya itong tungura mo, so... Pagka-byuda niya, ma'am, nangita siya paraan na makastoya mo. O, grabe na akong pagtakuan na... Kuhan, gani kaya ko, ma'am. Sakitan kaya ko siya ang ibuhat.
0: Halos
1: magpakamatay na ganito.
0: As in?
1: Halos magpamatay na ko sa kasi ang buhat yan, ma'am.
0: Pero karon, sir, okay na ba? Naghikog ka, hapit?
1: Oo. Happy

0: Pakita, Petra, ma'am. Photo, pagka biyoda niya, ma'am, after mga mapit, mag-serious yan, biyoda siya, ma'am, namatay ang tituwang ngayon, nabana gani. Nangita siya para ang magka-istorya ni Antod na nagka-istoryahan na yun ni ma'am, nag-ayon, nag-react siya sa karong katubangan, nag-ayon siya pa sa ilo, na nabuhat daw ito niya. Kurag, anak pa siya, nakarama daw siya sa kuha. Kay may ubutan daw kayo pa kaya niya. Palit lang ito niya, nagpalit sa siguang. Ito, nihilak siya may sa matubangan, ma'am, nagpalit siya may. Pero ako, kurag, wala pa na ako dahil malawat yan sa ilo. Pagpangayon ko sa ilo sa kuha, ma'am.
1: So, dilit ni mo siya mapasaylo?
0: Oh, wala. Wala ito dahil na gumahat ang pasaylo sa iya, ma'am.
1: Ano man, sir?
0: Ano mo, di ba nilalik sa ako ang kahit nga niya itong gibuhat sa ako, ah.
1: Nga gibinuangan ka?
0: Oo, gibinuangan ko. Grabe na ang kahit sa iya, ha? Moto, ma'am. Murag, walgin na ako siya may dahil na pasaylo.
1: Mm-mm.
0: Pero nagkuhan niya ako nung nagkakuhan, nilakaw ko kaya nga. Agabi lang nilakaw ko ito ba, nilakaw ko mga kuhan ba na murag din ako din kaya mapasaylo pa siya.
1: So wala na kay ano, sir?
0: Moto. Wala na, ma'am. Kasi nilakaw ko, after na ako pag-istorya, na wala niya akong bayo ang mga kuhan gani. Wala, hindi niya akong bayo akong buhat sa iya, ha? Moto, ma'am, nakakuan, pagtanong mga pilakabulan, naka-accident siya, ma'am.
1: Namatay siya?
0: Naka-accident siya. O, nakakuan, ma'am, ka nang na-ati sa hospital, itawagan ko sa iyang ati gani nga makikita na si Chakua. Dito sa hospital, wala na, ma'am, ka nang ati rogkuan na dito ba?
1: So, nag-abot pa mo ng kasuya?
0: Nag-kasuya pa mo? O, nga na ko siya, ayaw na paginaw na napasayro na takasin. Paginaw na ito ang importante nga buhay ka taron. Labi niya nilak na po dato, ma'am. Ako siyang ginan nga. Laban lang. Laban ang importante nga buhay ka. Ayaw na paginaw na, ah.
1: So,
0: pero sa kakuan lang, after mga pinaka-minuto, namatay siya.
1: Oh, love pa ni mo siya, sir?
0: Simple. Nataga po rin siya, pero... Nakakuan po ko sa mga kakuan yan, sa dagang siya mo... sa dagang sa pangitabo ka. Love it, pero... Napiktuhan lang ito ayoko sa tibagan sa pinagkado.
1: Okay. So, hangtod garon mo na broken-hearted ka. Bisan pa man sa napasakitan ka niya, pero siya paghihapon, love paghihapon ni mo siya. Oh, sir, ka nang... Na-feel na ko ang pain nga imuhang nabati karon. Na-feel na ko ang sakit sobra. Intulo akong luha sa imuhang kaagi. Wow, no? Kanang, bisan pa man ang napasakitan ka niya, but, di ba, at the end, naapagihapon ang love, gimingaw gihapon ka niya, nga kanang gusto lang gihapon ni mo, nga unta, atong pag-ingon ni mo sa hospital, nga laban lang, nga gusto pa ni mo siya mabuhi, pero wala na. Okay. Yes, sir. Pila imong edad karon, sir? Pila imong edad?
0: 38 na ko, ma'am. 38 na ko. Sa ato, pila na po ko na sa...
1: 38?
0: Ang last yung demoral. 38 na ko, ma'am. Ay, na ganun ko. Nang, wala na ko sa buwan. Wala na ko ganawi gato ng hindi last yung ta.
1: Sir, ayaw isarado ang imong kasing-kasing. Dili tanan babae, no? Kanang dili tanan babae paasa, dili tanan babae manluloko, and dili tanan babae nga kanang kaya ka pasakitan. Naapay la babae, no? Naagyud babae nga moabot sa imong kinabuhi nga kaya ka higugmaon pangayoan na kay Lord, sir. Ayaw isarado imong kasing-kasing. Sir, basta isarado na imong kasing-kasing. Sir,
0: wala ka, rata ko sa'yo nga isirado. Andang gapon, nag-anog lang sa'yo kapag sa ginawasa ko, ama.
1: Kasabot ko.
0: Sorry, kapag sa ginawasa ko, ang damdamin ko, nagpabot siya po ko siya. Mahiling hatag sa ginaita ko.
1: Sige sir, laban lang sa kinabuhi sir ha. And ayaw isarado ang imuhang kasing-kasing.
0: Yes ma'am, salamat
1: okay. Sir ma'am. Sige sir, stay strong sir. Jesus loves you sir. Good night sir ha. Tulog sa karon sir, i-rest imuhang huna-huna o kasing-kasing. Sige sir, praying for you sir.
0: Pwede mag-request ng kanan.
1: Oh sige sir, pwede ka ayaw. Ang sa imuhang gusto ng kanta sir, play na ako.
0: So, kanta gano'n ni Nero Di Castillo, it's her singing love bells. It's her singing love bells.
1: Ano sa to? Pwede niyo ma-research, Jira?
0: It's her singing your love bells. Snap lang ako sa imo, ma'am.
1: I-text na lang. Ayaw mo panawag sa messenger, sa number lang. Sige, sir. Kato lang, sir, ha? Okay, good night, sir.
0: Salamat, ma'am.
1: Salamat sa pagpaminaw. We love you. Mga langga, ayaw mo panawag sa messenger. Salamat ka ayo sa pagsabot. Love, love. Okay, 52 minutes past the hour of 7 in this evening and you're still listening to 107.1 XFM. Katropa mo. Exciting.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kiningisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. I-recommender sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninaw ko nini, kung ako dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ay ang akong paminaw sa akong lawas. Energy ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga balatian. Sama ang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
6: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Get ready.

0: Nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, katong wala pa kung maminaw o XFM, tawagun ko nilang bayot.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon nga naminaw ko o XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang? Okay, ikaw wala tawag pa. Lagot ba d'yo kay Kudimo, ha? Ha? Unsa? Ang imuhang motor, tulon po ka bulan, wala ka kabayan.
3: X.
1: XFM.
3: FM.
2: Exciting!
4: Yes, welcome back sa programang Love Life Stories. Time check is now 12 minutes past the hour of 8 and this evening. And you're still listening to 107.1 XFM. Katropa mo, exciting. Alright, excited. Hi, excited na ako. Ayan, hi nga pala kay, ayun, pa-request ng kantang Bakit Nga Ba Mahal Kita. Dedicated lang na ako sa akong ka-fling fling DJ Love. Ay, nari kay ka-fling-fling?
5: Sana all!
4: Okay, ho-ho-ho, tanga kaayo ko pero okay lang, love. Love na ko siya. Ay.
5: Sana all!
4: Sana all, okay. And hi nga pala kay Ricky ng Santo Tomas na kusog mukaon og balot from July.
5: Sana all!
4: Okay, hi July, maayong pagpaminaw. And greet na ko ang taga-Mawab, labi na kay Aiza Fuentes, nga broken-hearted. DJ, ato... kay iyang boyfriend nga sundalo nakapabuntis ayon. Ay nako. Sige. Hi July, maayong pagpaminaw, pag move on lang ga. Okay, and did you request ko ng kantang I Love You Goodbye para sa akong ex nga si Roland Duwitis. Babe, I still in love with you. Ho ho ho.
5: Sana all.
4: And did you please advise me unsaon ako pagbulag sa lalaki nga ato.
6: Secret.
4: Okay, secret. Naka virgin. Ako pero minyo siya. Ho, kapoy na, stress na kaayo. Oh. Okay, bakit mo kasi binigay? Dapat sa single, sa binata. Okay, ayahay, atong menu, eh.
5: Sana all.
4: Okay, DJ pa play ng kantang Nothing Gonna Change My Love For You. Dedicated lang na ako sa akong bana nga love ka, ayun ako, Rilan Cabezas. Ayan, wow, si Rilan Cabezas. Wow.
5: Sana all.
4: Sana all ka, ayo si Rilan Cabezas nga love ka, ayo sa iyang asawa.

0: Okay. Nakatawa ko sa text. Hi nga pala kay Ronald, ba yung pagpaminaw. Okay, salamat kaayo. And atong text line, once again, kay dili daw maano yung isang text line natin. Salamat kaayo nga dinhi mo nag-text. Okay, once again, our text line 0928-977-6148. Again, 0928-977-6148. And hi ka pala kay Mikay, nga naminaw karon tagalumanggang. And hi nga pala Rizaline Sakarias, kauban ang iyang bana, iyang mga anak, iyang mga silingan. Wow, bongga ang all! Alright. Oh, alam kay katawa karon no, labi na kay bugnaw, tugnaw. Ay, hilom kaayo. Okay, Rizaline Sakarias, kanang imuhang bana. Nagikan sa trabaho, kapoy na. Dili na kalangga lang. Dili na kalangga lang. So, painom og turbo. Actually, pwede mo mupalit. Pwede ba dinhi mo palit og turbo? Nastong technical. Pwede ba diri sila mupalit og turbo sa radio station? Oh, pwede. Pwede kayo. pwede mo mupalit og turbo dinhi sa among radio station. Pero actually, mapalit na sa tanang mga butika. Okay? Sa tanang pharmacy, sa Tagum, sa Tomas, New Corilla. Tanang na ay pharmacy, mapalit ng turbo para ligon. Tik ha, mukhang pa no ang mga sir nato din ha. Sa katong mga wala nay kakayahan nga mukhang ayon, turbo lang ang solusyon. Okay. 16 minutes past the hour of 8 and this evening. And okay, dahil mahal na mahal ko kayo. And ayon, sino ba yun? Kay 541 na nag-request ng kantang Bakit Nga Ba Mahal Kita. I-dedicate lang daw sa iyang ka-fling-fling na love kaayo niya. Mura na daw siyang mabuang. Oo nga, ayun. Makikita lang sa iyahag makipag-sex. O, ayo. Sorry lang, ganing katawa ko ha. Pero, it's not good nga ka na ganing tugutan lang ni mo ang lalaki nga magkita ta for what, for sex lang nga, wala ka pahalaga he o diba, bisan tagaan man lang kag flowers, chocolates or something like pahalagahan man lang ka bilang babae, ikita lang kaya samantalang katuihang uyab tagaan o ganang something special nga ikaw pang sex lang, ay hindi ko masugot ana oy, ay na
1: sana all.
0: No, it's not sana all. Okay. Anyway, ako na i-play kay Love Taka para ma-enlighten ka. But langga, no? Magtawagay taon niya ha. Human sa akong program. Pero isa lang gid akong masulti. I-stop na nga kanang pakikita sa iya ha. Because you deserve to be loved. Okay? And deserve pug ka nga respetuhon, kay labi na guwapa ka, sexy ka, professional ka, labaw sa tanan. Labaw pagid sa tanan, naa kay Ginoo. So ayaw tuguti nga inganaon lang ka. Oo. 'Di ba? Okay, love you lang ga.
1: Sana all
0: kaayo sa imuhang pagkaon ka on drag durian. Ay lami kay ka og durian ra no. Ang balot. Ah. Para init ang lawas, labi na kay ulan-ulan. Okay, thank you guys for making us number one background tonight. And here's a song. Request a track over our text line. Bakit nga ba mahal kita? O nga naman, bakit nga ba? Ano ba yun? Bakit ba?
1: Sana all!
0: Okay.

DJ, in love ako kay best friend. Hindi ko masabi sa kanya kasi may boyfriend siya. Greet the Amy Dinhi sa Merafuentes Boarding House, DJ Love. From Iron Heart. Then request ng kanta paano na kaya. Thanks, DJ Love. Please, maghulat ko. Alright, okay. So, in love ka sa best friend mo. Di mo masabi kasi meron na siyang iba. Okay, playing your favorite love songs lang ga para sa imuhang crush kaayo, nga love kaayo, pero naanay uyaw.

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apa, sadihang. Sukan naminaw ko ang XFM saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
2: X.
0: XFM.
2: FM.
1: Exciting.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, gitistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayon o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang tiyan kaysa o nadako ang ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo. Maayo dyan yung kape, ha?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon na kinig glutathione nga makaputi sa panit og matawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
14: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
13: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
15: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
6: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
16: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mabibili sa mga butika.

time check is now 38 minutes past the hour of 8 and this evening, and you're still listening to 107.1 XFM. Katropa mo, exciting! And hi nga pala kay Joy, nakikinig right now, and this time magbibigay po tayo ng advice kay Joy. But before that, this program brought to us by Santon Plus Gold, malikayan ang diabetes, pinaagi sa pagtumar, ug Santon Plus Gold. Kay dako kinig tabang, no, nga magminus ang atong mga sugar label, mga langga. You know, health is wealth, kaya support health. And hi nga pala kay Rowena, happy listening. Thanks to our former mayor, Mayor Alan Lopez Rilloan, and of course, Sir Nicholas Sway Baguio. No, ugma sir, magkita ta, daghang salamat. And sa atong mga kapulisan, sa Tagong Police Station, thank you po. And hi nga pala sa atong mga avid listeners din sa May Mawab, daghang salamat. Wow, lanog-lanog dito sa Mawab ha. Thank you kaayo mga sir din ha. No, mga guwapo. Ah, guwapo kaayo mga sila din ha. Thank you kaayo sa pagtapok no, nga naminaw. Ay, nakakakilig naman. Alright, and hi nga pala sa mga gwapo po din ha sa Santo Tomas, og Sanyo Corilla, og yun, no, sa ato mga avid listeners po din ha sa Samal. And this time, magbibigay po tayo ng advice sa ating sender na si Joy. Hi Ma'am Joy, thank you for listening right now, and salamat kaayo sa pagsalig, Ma'am Joy. Una sa lahat, Ma'am Joy, okay? Sobrang thank you kasi napakatapang mong ibahagi ang kwento mo. Maraming salamat. Anyway, I know marami ang maaring humusga, no? Humusga sa'yo kasi nga single mom, tapos naging kabit. Pero ang totoo, isa kang taong nasaktan, nagmahal, at ngayon ay nalilito. Una, gusto kong sabihin, Joy, na ang ginawa ng dati mong boyfriend na nilasing ka at pinagsamantalahan ay sobrang mali. Hindi mo iyon kasalanan, walang sinuman ang may karapatang gawin iyon sa kahit na sinong babae. Okay, dumating sa Patrick. Okay, pagkatapos noon, dumating si Patrick sa buhay mo, tinanggap ka niya at ang anak mo, kaya natural lang na minahal mo siya ng buong puso. Pero, ang pag-ibig ay hindi dapat nagsisimula o nagpapatuloy sa kasinungalingan. Tinago niya sa'yo na may asawa at tatlo na siyang anak. Ang desisyong iyon ay hindi simpleng pagkakamali, Joy. Isang panglilin lang sa'yo.

Uwa at tatlong anak ni Patrick. Katulad mo, okay? Katulad mo may mga taong masasaktan at maaapektuhan kapag ipinagpatuloy ang relasyon. At higit sa lahat, Joy, isipin mo ang sarili mo at ang anak mo. Anong klaseng halimbawa ang gusto mong makita ng anak mo paglaki niya? Gusto mo bang matutunan niyang okay lang ang manatili sa relasyong puno ng kasinungalingan? Joy, hindi madaling bumitaw lalo na kung 10 taon na ang pinagsamahan niyo. I know that. Masakit yan, mahirap. At baka umiyak ka pa ng maraming beses, pero Joy, tandaan mo ang sakit ng pagbitaw ay pansamantala. Pero ang sakit ng pananatili sa maling sitwasyon ay maaaring tumagal habang buhay. Mahalin mo ang sarili mo, Joy, tulad ng pagmamahal mo sa kanya. Piliin mo ang kapayapaan kaysa pansamantalang saya. Joy, piliin mo ang tamang landas kahit mas mahirap itong tahakin. At kung talagang mahal ka ni Patrick, dapat noon pa lang sinabi na niyan ang buong katotohanan. Inayos muna niya ang buhay at pamilya niya bago siya pumasok sa relasyon. Joy, hindi pa huli ang lahat. Bata ka pa, maganda at sexy. May magandang kinabukasan. May anak kang nangangailangan ng isang inang may lakas ng loob na piliin ang tama, Joy. For now, Joy, pray to God, yes. Manalangin ka, humingi ka ng lakas sa Diyos, lumapit sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo, tulad na lamang ng iyong pamilya, kaibigan. Mga taong magtuturo sa iyo ng tama, Joy. Hindi ka huhusgahan ng Diyos kapag nagsisisi ka at pinili mong baguhin ang direksyon ng iyong buhay, Joy. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lang marunong magmahal, marunong din itong gumawa ng tama kahit masakit at sobrang nasasaktan na. I love you, Joy. God bless you tonight. Ipagdarasal namin ang iyong paggaling, kapayapaan at magandang kinabukasan ng iyong anak. Joy, love yourself, okay? Help yourself. Alright, Joy, thank you so much for listening and sa pagsalig kay Deji Love, I love you. Time check is now 45 minutes past the hour of 8 and this evening. And thanks to our former Mayor Alan Lopez Rilloan, sa atong mga kapulisan, Tagong Police Station, Sir Nickel, Suway, Baguio, maraming salamat po. Yes, you took my heart away. Requested track of our text line going out, Joy. And para na rin kay Gerald na in love sa kanyang girlfriend. Such

0: Hey, Pastor Abiao. I know nga makamove on ragyod ka, Pastor. Alright, and hi nga pala kay Sir... Hi kay Sir Jolliver from General Santos City, nga single walay uyab. Alright. Hi sa mga walay uyab din ha, single nga walay mga uyabs like Jolliver from General Santos City. Ate kayo ba?
1: Sana all.
0: Sana all walay uyab. Okay, and hi nga pala kay Rowena, nga in love, bahalag broken-hearted. At sa lahat ng mga nursing student nga naminaw karon sa ilahang boarding house, daghang salamat mga langga, ugma na pod ha. And yes, again, saligi si Ate Love sa inyo ha mga love story. Ayaw mo kaulaw kay kanang inyo ha mga love story langga, ako ng ampingan, nga ako lang yun o si Lord ang makabalo, okay? Trust me, ako yun ang ampingan, ako nang hatagan yun o bilis akong kaugalingon mga langga. And yes, salamat nga pala sa atong mga avid listeners din ha sa Breeze, labi na sa atong caller ganina. Hi sir, tama na sir, naghilak. Nakahilak ba ako sa imuhang pag-share ganina? Gipahilak din ko ni mo ba? Grabe po si sir, oy. No, kuyawa nga story no, gipa-eskwela niya iyahang uyab sa UM. Niya di ayto nang uyab raglain, nang minyo raglain, niya man mamatay. Okay. Sige lang. That's life. Again, Jolliver from General Santos City, nga single, available, walay uyab. Okay, so nangitag uyab si Jolliver. Okay, hi sa atong mga gwapong sundalo nga naminaw din ha sa Santo Tomas. Wow, sir, happy listening. We.
1: Sana all.
0: Sana all ha. Gikilig ko, sir.
1: Sana all.
0: Oh, well, thank you. And hi sa mga gwapong staff nga naminaw karon. Thank you guys. Thank you for making us number one background. Okay, and yes, hi nga pala kay PO3 Balakwit, sa atong mga gwapong pulis po din sa barracks and sa atong SESPO. Sir, salamat kay sir ha. Wow, welcome kay ko din ha. Salamat kay sa inyo hang pagsalig nga makahatagtag MRP sa atong mga kapulisan.
1: Sana all.
0: Yes, sana all. And hi nga pala kay si Jovi. Sige, katawa. Kay in love daw, gikilig daw iyahang uyab. Gigitik-gitik na siya sa iyong uyab. Okay, uy, magbye-bye na ako. Good night na, guys. Alright. Gikilig kong taman-taman din eh. Pero magbye-bye na ako kayo. Wala tayo igong oras. And good night na. I love you all. And yes, say you ugma. Same time, same station. Only here at 107.1 XFM. Katropa mo. Exciting. Love is in the air. This is your day, you love. Love you. Yeah.

Katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki good ko. Pero, usahay.
8: Ang sakit og balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit og balatian. Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold.
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
3: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
10: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus. Capsule. Ako si Noemi Panugan.
6: Vision X! Slay ang kaipektibo!
9: Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape. Ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
11: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
11: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: double B, double B. Nagkita mong guwapo, double B. Ay, tipo. Saba.
1: May gabi. Sa Bisaya, sa Mindanao, sa tanan ng mga suki na to din ha, ng mga driver nga nagpaminaw karon sa XFM. Kita ng uban-uban. Kauban ang inyong Disney Princess sa Putahi sa Gabi.
0: Amin ako ni si Princess si Double B.
1: Kauban man si Disney Princess.
0: Gani. Abin ako ganang, hapit ko na mali sa kong pagsabot. Abin ako, ikaw po, usap po ka Disney Princess.
1: Ay, ayaw gyan tawa.
0: Ay, no. Ay, may gabi diha, Double D. Kumusta man ka? Murag malipayon naman kay ka, Double D.
1: Yes, of course. Kinalan ta magmalipayon. Loyo sa kalisod sa pamulsa o sa kalisod sa gugma. Pero kinalang kita malipayon.
0: Oh, yes.
1: Moragid na ang bugtong makapataas sa imong kinabuhi.
0: Ay, true. Kabalo ba ka, Double B, kapag ka din ito ka malipayon ng tao, nagkakos doon na siya stress and then mahatan
1: yes.
0: siya sa imong sakit.
1: Una, kung mag-stress-stress ka din ha, like karon nga, nagulguol ka din ha, mamainusan o 5 years imong lifespan.
0: Oh, yes. Maunang importante yun nga, always naamoy happy smile.
1: Yes.
0: Always dapat na ay happy hormones sa imong kalawasan. Isa sa mga makakontribute sa imong lawas di para maging malipayon ka ang atong Santon Vitamin C. No? Maghatag ka na siya happy hormone sa imuhabi na despite sa mga problema nga imuhang ginaatubang sa imong kinabuhi, padayong gihapon ikang malipayon.
1: Padayong di kang makiglaban.
0: Yes, wala man tayo choice kay syempre labi nag ikaw ang breadwinner.
1: Yes,
0: no?
1: Wala kay choice.
0: Oh, wala kay choice kundi maning kamot gyud ka kay hindi ka maning kamot, luoy po ng imong biyaan, simba ko.
1: Ayaw.
0: No? Karong gabi una, syempre, biyang ato ang putahe sa gabi, igipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Double B,
1: yes.
0: what's up for tonight?
1: No, so, ang El Ilion Shell Mobility Station, nagpalayon nga po sa magpanghatag, no, sa ilahang hangtod 5 pesos nga diskwento kada litro inyong makuha kada tubil nga labi na sa katong mga 2 wheels karon nga gapatubil.
0: Mm-hmm. Murga ugma, murga na po something sakit ugma.
1: Yes, sakit ay bebe. No, daghan kayo, hantod ka rin ng tapok pa dito sa istasyon na, no? Kay ugma, Diyos ko, dako-dako.
0: Pila-pila ang price hike, Jeez?
1: Tomorrow, asa. Oh, alang sa mga suki na itong mga driver, ugmang adlawa mo increase og 8.20 centavos. 8 pesos o 20 centavos ang atong diesel. 3 pesos o 60 centavos ang atong gasolina. Medyo gamay-gamay rata sa gasolina din. Tutad ako sa diesel.
0: Sa diesel yun, no? Okay, sakita to eh. Pero B, bahalag magmahal ang gasolina, bahalag magmahal ang diesel, is sure good nga kanang inyong itubil sa inyong mga sakyan ang dili mo ilaron. Kaya diba ang uban, gapamahal sa ilang gasolina, gapamahal sa ilang diesel, di ay ito na isagol ng mga makadaot, ng mga kemikal sa inyohang mga makina.
1: So, dito na mo sa katong gasolina nga kalidad.
0: Yes.
1: Oo nga, makatabang sa inyohang makina nga malong life, no?
0: Aha.
1: O, dili lang ikaw, driver malong life, pati po di mong sakyanan. Kay,
0: yes.
1: Huwag maura na imuhang gisaligan sa atong panginabuhi.
0: Mm-hmm.
1: So, kinahanglan na to ampingan.
0: And of course, mas mahal ba yaang ka ng magpa-maintenance ka? Mas
1: yes.
0: mahal ang magpaayo sa imong sakinan or motor kung ka na mag-uba tungod kay ang imong ginabutang, gina-introduce ng mga gasolina is dili, di kalidad.
1: Muna yung mga inyong bibingas, mga substandard ng mga produkto.
0: Yes, so dapat yun ang piliyon din ka itong dili basta-basta o ka ng quality.
1: Yes.
0: Pang international na
1: correct. Brand. Correct. Oh, station lang yun, no?
0: Aha. Dari sa Bukidnon, Double B, asagan nito ang mga branches ni Himutang?
1: Sa Maramag, na diha sa Atbang Langyo din, no, sa Margarit, o diha po sa Baybalinsya, duha kabuok din ha, Bibino, at itong mga El Ilion Shell Station din ha. Yun man sa diri sa Malaybalay, sa may Atbang sa City Hall, o sa may Abay, o Atbang mismo sa Polymedic General Hospital.
0: Aha. Yan. O niya, ayaw kaling mag-be every transaction, dapat ipakita ni mong imuhang Shell Asia app.
1: Correct. Check.
0: Okay. para pag abot sa panahon kanang mga points game mong maipon, pwede nimong ipagasolina, pwede po nimong i-shopping,
1: yes,
0: sa Shell Select.
1: Unya, pwede ra ba ka maka-eskwela ana, pwede po ka makakuha sa insurance.
0: Yes, daghang kay benepisyo bino kung ikaw usa ka avid customer sa El Elyon Shell Mobility Station. Para po sa ito ang survey question for tonight. Ato ang survey question karong gabi, una muraga. Ha? Ha? Bakit? Ooh, mapula akong kuan. Ang atong survey question karong gabi, una double B, I think, I'm not sure if this is for you. But hopefully...
1: This is for me.
0: Nga nung dili ka magkipag-friends sa imong ex.
1: Nga nung dili man po ka magkipag-friends sa imong ex.
0: Wala lang. Ay, grabe. Usay. Ay. Makapangiwin mo sa taan niyo, eh. Ayun, eh. Nakalimut. Hala, July! Kung wala may nagbulag double B, pila na may ka-years. 8, 9.
1: Aww! Ay? Bro ba?
0: Yeah. Dube, nag-inunta may double B.
1: Sige lang.
0: Pero ang sawan taman
1: niya. Sige lang.
0: Dili manggid kami ang gitadhana o sa usag-usa.
1: Correct.
0: Diba? Nag-abot ang amo ang landas para maging lesson sa matag-usa.
1: Yes. Okay, ang tao mo agira gina sa itong kinabuhi, mm-hmm, either maghatag og lesson, mm-hmm, or either maghatag ni mo o maghimo ni mo nga malipayong.

0: Oya, yung mga komento karong gabi una, pwede ninyong i-react sa to ang official hotline number 0945-443-5869. Og live usab kita sa to ang official Facebook pages. I-search ninyo pala yung pugkong inyong i-follow, i-like, og i-share.
1: Yes.
0: XFM Bukidnon.
1: Yes. Follow ninyo, i-follow, i-share.
0: Yes. And of course, XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM Davao Katropa Digital. And of course, sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Madungog usapan nga ito ang programa karong gabi una sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao and sa radio stations sa Radyo Amigo. Dobi. Hi, Mommy Jacqueline Labis.
2: Thank you!
0: Diya sa Hong Kong, may gabi, Mommy. Wala ko gabi ikay na importante. Okay ra gid kay Mommy pag amping lang gid as always. May gabi po daw sa imong double B ingon si Mommy Jacqueline Labis.
1: Oy, may gabi.
0: Si Paolo Avelito ana siya nga lagang imong live basin sa imong nang internet. Oh, hinay imong internet.
1: Hinay man gid atong internet.
0: Ana siya nga love yourself, kita una mag-love sa to ang kaugalingon.
1: Tama naman.
0: Oh, tama gid kay na siya mi, as in super tama gid kaayo. Kay kun dili mo love imong kaugalingon, magpadayon ka nga masakitan, bahala gid na tamagtamakan ka, masakitan lang ka, okay lang gihapon sa imo.
1: Plase lang na og santon herbal oil.
0: Yes.
1: Masakitan ka, gitamak-tamakan ka.
0: Correct. Oh, grabe na gid kaayo. Abi na jud kay mga kwadya mga hugot ni mo da double P. Ay, may gabi kay Ma'am Anne Abapo. Ano siya, wala yung problema sa ko makipag-friend sa ex. Dili lang, sila lang dili makipag-friend sa ako.
1: May gabi Ma'am Anne.
0: May gabi Ma'am Anne. Si Glenn Tumakin from Cordova, Cebu. May gabi si Jomar Girasol. Nakasantan Plus Coffee Mix. Naminaw ko dali sa 88.3 XFM Cebu. Ay, thank you, bebe.
1: Sa mga taga Cebu.
0: Aha, may gabi sa inyong tanan. Hala na ulahi ko, maayong gabi imads from Korea.
1: Wow.
0: Ana siya nga, dili lang gid daw siya magipag-friend sa iyahang ex. Black gid daw.
1: Wala gid ay, kwan gid ay, wala gid ay kanang pamaagi nga pwede lang mo mag-friends.
0: Depende siguro po sa severity sa inyuhang giagian double B. Kay, namang guyuban nga, ang ilang panagbulag is kanang murag chill-chill lang. Namang guyuban nga panagbulag nga, grabe gid ang bitterness, like baon na baon.
1: Pero mambot magigapon. Kung i-allow ni mo nga mag-heal imong heart, mag-heal gina siya. Pero, kung dili ni mo i-allow, kay mag-jong kim-kimon. So, muna nga, di yun ka makamove on.
0: Napagay mga pagdumot sa akong kasing-kasing.
1: Kung sa'yo nagdumot? Wala ka nagdumot. Wala ko nagdumot.
0: Dili ko makipag-friends ni mo. No? Nga na oray magpag-friends man kunin mo para igugmaon ta kag usab.
1: Dili man good kay pwede ra magutan maging friends.
0: Deko.
1: Special friends. Kanang usi tawag nila anang kanang
0: friends with benefits. Ew.
1: Adili pod friends with benefits.
0: Adili pod.
1: Depende pod.
0: Depende niyo.
1: Depende pod.
0: Inyo na na.
1: Inyo na ni mo.
0: Ana siya para aha po, para aha pa man. Aron pa sa kita na po, para gaba. Ala bitter si Bibi Jow.
1: Dili man pa sa kitan kay wala naman mo'y label, friends naman lang.
0: May magtina pa. Kay ang tina pa, dili man na mahalin o wala label.
1: Hi to 20 million, 23 million viewers.
0: Ay, may gabi din na sa inyo. Salamat ka ayo ha. Mao jud pari, ayahay kaayo dili jud as in dili jud pwede. Grabe daghan nag bitter sa daghan kay bitter sa palibot. Ana si Mommy Jacqueline Labis kay may na lang kay wala koy ex.
1: Uy.
0: Hello po kay Mommy Josefina Tinambunan. Hello daw kay Kuya McCoy sa Manila. Anyway, double B. Ato na siyang isgutan niya taod-taod. And speaking of isgutan, nga nung dili makipag-friend sa inyohang ex, siguro po kaya wasing masuko ang iyahang asawa o ang iyahang bana.
1: Kala kung naminyo na.
0: Kung naminyo na. O para sa mga naminyo din na ay, naman sige overthink anay niyo mga ex. Kaya ex na gani, ex na. Mobile na hinungdan anang away-away, double B.
1: Muba?
0: Bakit ganon?
1: Pero kung ulit ang dalaga pa, okay pa siguro.
0: Okay pa siguro yung nana.
1: Oh.
0: Pero taken na gali ka, nanay na nag-iya sa imong kasing-kasing, gibot nga na kaug label. ayaw na.
1: Ay, pwede po. Ayaw lang pa sapon.
0: Kusiyon. Kusiyon jud ako masakpan lagi.
1: Kuan lang gid na ganang language sa mga boys.
0: Basta double B isa pud sa mga bitaw. Kami mga babae mang good, we're into like mag overthink pang good me, labi na ganang makabaluminga, nakipag-communicate pa ka sa imuhang ex ana. Pero depende pud siguro sa tuyo kay basig nga naa pay mga unfinished businesses balit. Sa example, basi na amoy anak or basi na amoy mga joint accounts na need ninyo tungaon. Okay. Na na ba? No? So masabtan nato na siya double B kay syempre maka-benefit man pud ta.
1: Correct.
0: No, pero kanang mag overthink ta tungod kay nag-high-high ka sa imuhang ex niya. Naging nani mo siya, I miss you.
1: Delikado na siya.
0: Buak yun, buak. Oh,
1: labi nang mag-away. Niya, dito na yun magsumbong sa ex.
0: May once upon a time, sa to? May once upon a... Ano na siya? Kung muduol ka sa imuhang ex, may once upon a time nightmare, now my comfort zone. Ew! Pagbulag, gilibak.
1: Dili, pwede man sa diapon. Mo ganin na no nga na ay gitawag nga pagpapatawad.
0: Exciting. Pero double B at, kung balik ka na tunaw niya na kung pumunta na sa imo mga personal na
1: sud pagbabalik.
0: Sa pagbalik na tuon niya double B ato na siyang isgutan. Pero bitaw, sa mga mag-asawa din ha akong magkasal na gid kay mo, magpartner na gid mo like kamo na gyud hangtod sa hangtod. Ayaw mo kalimot, Binga, isa sa mga pampaligon sa inyohang relasyon.
1: Yes.
0: Kanang honest mo sa usag-usa, love niyong usag-usa, o ayaw kalimot ang atong Turbo Man Enhancer. Nako, double B kinis siya kay pampahatag kinis siya og dugang na kusog ilabi na pag-abot sa satisfaction sa imong partner.
1: Yes.
0: Dili gid pwede nga mubalibad.
1: Dili gid na makahunaw ng ex.
0: Dili gid na, oo.
1: Dili na makahunaw ng ex.
0: Mo na giingon din ha ang kinahanglan naagi satisfaction sa matag usa. O kung wala nagikusog ang tuhod kay pareha ni double B very hardworking, o deserve kini mo nga tagaan ni mo extra nga kusog ang imong tuhod.
1: Correct.
0: Pinaagi sa Turbo Man Enhancer.
1: Na.
0: Pakita sa live double B. Kabalo ba mo bitag 85 pesos lang na siya. No? Available ka na siya sa mga doon na XFM station sa inyong mga lugar. O pwede po mo nga mag-message siya mo kung sakasakali nga gusto niyo magpa-deliver. Ay nako, pwede gid kayo, B. O basta kayo mag-charge mo sa delivery fee kay mahal ang gas.
1: Yes. Mahal.
0: Ayaw kalimot once again kapag kapampaligon po sa inyong mga tuhod.
1: Turbo Man Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchex. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga botika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Dejo dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Paguli na ko sa balay makatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver dia. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. Try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zampon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kalayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mga napahanap. Sige raman ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, tagpilain yung gasolina.
9: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: Ay, nako. Ay, balik sa to ang programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Inubalan gihapon sa inyo ang Disney Princess Bisaya version.
1: Yes!
0: And of course, wala ko mag-inasara karong gabi una kaubang gihapon ako ang ato ang Prince Charming!
1: Yes!
0: Oh, si Double B gihapon biha. Unya taon-taon at tagin ninyo ang ato ang live putahe confession since naman si Double B. So ang ato ang sender for tonight, ato akan na siyang himuong drama.
1: Oh my God, artista.
0: Magiging artista si Double B kapag kaandito siya. Munang malipay ko basta na si Double B kay imbes nga magbasa ako letter Double B, makakuan ko, makapagawas ko sa kung ang gusto ipagawas.
1: Oh my God.
0: Yes. No? Pinaabang ka, syempre. So, drama na lang nato kaya para mas masabtan yun sa itong mga bebe.
1: Oh, si Larga, hey.
0: Oh. Oy, sa to ang Sir BB question for tonight. Nganong dili ka makig-friend sa imong ex?

0: Nga naman po.
1: Abot lang po.
0: Comment na.
1: Go na. Si Texter 346. Muling ibalik Cinderella. Ay.
0: Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig.
1: Ay, aladay na ha. Si Armand ng Buhol, salamat Cinderella, pangitan na pangitan na naglaay aron maka-move on ko. Oh. Hagbay ra mangugo na ka-move on. Tugar ako na ka-move on. Oy, ambot lang po ni si si Pods, Kent Lloyd, Brian Romeo.
0: Oh my God. Oh, yes.
1: Ay! Muling ibalik di ay ha.
0: Naihatak ba?
1: Naa, una
0: sige pa daw, sige pa daw, boss daw. Sige, sige.

0: lang yung makatulog ron.
1: Dating pag-ibig na alay sa'yo. Sayang na sayang talaga.
0: Go, baby.
1: Abog to, masaya tong... Ganyan na, tama na yun. Ubog-ubog, urubi ako na uli. Yo, mabugto ka na eh.
0: Bugto, ganyan mga bugto ron. Araw ba ito yung nag-chat gabi, no?
1: Ay, sa... Oo.
0: Oo nga, makabugto daw ko, no?
1: Oo. Dobby, atong silipon yung mga naas sa to ang Facebook Live karong gabi una, mar nag-comment ni... unsa ba ni mayong gabi is hindi kung sakua lang ano magkipag-friend pa man ko niya siya man ang nagbinuang sakua may pag-ilove na ko akong self from Jamil Inuhalas ng Davao City. Masakit yun ha. It is not being a patriotic. Dapat wala na jod. Dili na mamugos.
0: Ah, grabe po.
1: Wala may ulam.
0: Grabe po niya nga comment. Grabe po niya siya nag-comment diri. Oy, English man po kayo.
1: Don't English me because I'm not school. masuko jod ihang laki. Kaya ang laki gusto naman makipagkita sa kuha. Siya na lang po, galuod, uy, gibinuangan pagani ko niya, tapos makipag-friend pa ko niya. Pass is pass, siguro.
0: Ah, grabe po, grabe po. Lalabs ba? Lalabs.
1: Ano naman, mga imbis lalabs nga. Alas, si Mamu Ann, nag-ulan na. Nag-ulan na daw. Nag-ulan dyan dali sa Amo, Mamu Ann. Tugno kay dali sa bukid doon karon Mamu Ann.
0: Yes.
1: Isa ha?
0: Tugnaw kayo, lamig kayo mag-turbo, pero may turbohan.
1: Kurigman. May gabi, Cindy of Double B. I miss you both from Mama Liling of Panabo.
2: Thank you!
1: Thank you, Mama Liling. See you, puhon-puhon. Baby, ako ni si Rix. Nagpasalamat jud ko sa imo, labi na sa imong program. Nakakita ra jud ko og text friend.
0: Wow!
1: Katong nagtawag ni mo, Chado og boses taga Cebu. Oh! Para si Double B namang yung inahalin, di ba?
0: Ah, sige lang. Ipanghatag na mga ko, di mo ko baligya.
1: Ay, wala. Mas hindi ay.
0: Ah, joke dyan.
1: Kung wala sa mga texters ang imuhang destiny, basing na ara sa Facebook Live. No? Basing nagko-comment na ngayon.
0: Ha? No? Sana nga.
1: Sana all. Ah, Diyos ka Lord. Sayang, walay pulos. Sayang lang. regards ko especially sa ko ang palalabs kay Dr. Gressel. Gressel, love you. Oy.
0: Wow. Wala mga tamis ng mga ano?
1: Tamis ng mga gugma.
0: Tamis ng mga
1: si Sir Paul Jones Flores Badilas kani tamis jud kayo sila gugma maski kun saon oy. Ang tubag na ako kay masuko akong doktor bawal kaayo. Regards sad ko sa imong kagwapa bibi. Regards all the way from Mabini, Davao de Oro.
0: Wow.
1: Ganong inyo kung ginakansawan? Usa ni na ana kung mag-ingon sila nga taga Mabini sila be. Ano mga kansawan ka?
0: Basin na may making friend.
1: Amot lang. Nain ni sila batasan, guys. Ako dyan yung nangitripping-tripping nga dari, guys.
0: Mabini daw. Mabini nga ni.
1: Ay, narang kamubo na nga ni. Masungugan kay mo, ha. Guys, naka-move on ako sa taga Mabini, ha.
0: Wow.
1: Sige, sungog pa.
0: Naka-move on na sila, guys. Come on, naka-move on na po muli, ha.
1: Wala.
0: Move on, no?
1: Si Ma'am Maria Cristina de Miguelio, hello sa Narciso family of T Beach, Giholngan City. Especially daw kang Sir Carlito Jr. Stay healthy and take care always.
2: Chismis!
0: Kanindo tala ni mag-care, ay?
1: Kuriks. may tatog na ay mag-comment sa live ba niya. Mayingang ganun siya nga. Pag-amping po din taon Double B, kay I still care for you.
0: Ba? Gani, no?
1: No.
0: Kwan ba? Makabuhi.
1: What if Double... Ha? Tara mo, kanta, Bibi, kay aron maayo ang tingog. Ampo lang sa Ginoo. Alo, grabe po doon. Sabi naman ang inyuha, oy. Mas nakita na ako kung worth nga nagbulag mi unya makigbalik, makigfriends, ilubong bi. Grabe. Grabe sad. Grabe nga pag dumot.
0: Grabe, grabe. Oy.
1: Pero ikaw ba, Double B, sa'yo mo mga ex ba? Naabakay ka ng mga ex nga hangtod karon nagbungol gihapon mo?
0: Wala.
1: So, nagbulag mo sa'yo mo mga ex with all the maayong sa maayong pagbuot?
0: Nagbulag mi, pero walay... Nagbulag mi nga walay maayong buot. Siyempre. Pero, kunang-kuan lang, naalay mga casual nga mga... friendship.
1: Pero sa edad nato, Double B, siguro deserve mo po nato ang proper nga closure, di ba?
0: Yes.
1: Hello, imagine, 40 na good may happen. Yeah, pag human, kay inyo lang may isin zone. Pag human, mabalaan na lang na mo nga, gi-profile pic na mo sa upan. Dili po siguro nga na dapat na naman kita sa saktong edad. So, kung dili na mo ganahan sa mo, magbulag tas tamang pamaagi. Diba?
0: Bitaw. Tinood, bitaw na.
1: Kasi na
0: mag-istorya.
1: Mag-istorya. Kung ganahan makigbalik, magsulti.
0: Oo, magsulti.
2: Exciting!
0: Kung ganahan makigbalik, magsulti.
1: What if Double B?
0: Ganun, saan mo po ng what if?
1: What if? What if lang naman?
0: Ah.
1: What if na naay usa ka ex ni mo, Double B, nga syempre maikog, syempre isip usa ka babae maikog mang good nga mo direct mi sa imo nga oy magbalik na lang ta kay love mo mang gihapon tika. What if magpalungog dong siya sa imo nya maingon siya nga kabalo baka nga na ba koy ex nga love pa kay nako. Unya, syempre sa imo man nag-share, so there's a possibility nga wasn't ikaw.
0: Mutan na po ko kisa man lang ex ni mo.
1: Oh, may isa mo ha ba? Basin...
0: Kung sa ako?
1: Oo.
0: Kanang... Kanang magutan ako eh. Kisa mo lang ang ex-name mo. Ako? Ako ba na yung
1: ano yun? Ano yun? Ano ba? Hindi natin magpalikuliko. Kaya kipadungog-dungog naman sa imo.
0: Para na istoryahan na to ni.
1: Oo. So sure, jud ko, Double B, kaysa imuha man niya gishare, so posibilidad ina is ikaw. Ba?
0: Oo, posible.
1: Pero na pa may pag-asa, Double B?
0: Ha?
1: Na pa may pag-asa kung makigbalik siya sa imuha?
0: Let's see. Tanaw na to.
1: Murugduhan lagi ang pasabutan na.
0: Idea na, ha? Kuhan mo yan po na, kanang process mong gagya po na. So, bisan pag muingon ta nga, gusto ta makigbalik, pero ang prosi... medyo process. Dili pwede nga kalit-kaliton. Kaya basing makaingon, dili po ba? Ka na bang, kuhan ba? Kinanglang mo tanahan ba nga, kung saka ipikto ani, magbalik ni.
1: O dili makibalik sa imuha, Double B, ipakasuhi. Emotional.
0: Emotional damage.
1: Emotional damage.
0: Dili, maguna siya kay kanang... Namagintay ka ng mga kuangot, ka ng mga dos and guns.
1: Basta kay, mali mo di ay, for the second time around, mas mag-work siya. Kay kabalo naman mo sa inyo mga...
0: Namang pagingon bitaw nga, love is sweeter than...
1: Second time around. And then, naputoy gishare sa kwa si Father Veer. May gabi ni Father.
0: Kadong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong
1: kung mag-asawa daw mo, si asawa lahi og culture. Mm. Si bana lahi og culture. Mm. So if mag isa na mo og balay, maminyo na mo, you will create another culture. A new culture together. So sa imuhang case double B, since lahi-lahi mong gid mag culture sa imuhang ex, himbawa lang ba? Himbawa lang ni what if lang ni. Lahi-lahi mong culture. So example, the second time around tagaan ni kaniyang chance or tagaan ni mo siya og chance nga maging kamo. So you will create another culture na both mo maka-adjust.
0: Ano?
1: So napa pag-asa?
0: Pwede gud.
1: Let's see. Let's see. Lahi gito duha gito pa.
0: Pwede gud na gud. Ngayon dili na to kuanan kung kung wala ta nag-work sa una, malay mo mo-work ta karon. Or wala ta nag-work sa una, mas bisan mo pagin noon karon, ano ba?
2: Ano, Jesus! Ano, mga
0: possibilities lang.
1: Correct. Kung ikaw yung ha? Eh kung ikaw lang naman yung XTWB na feeling mo ikaw, eh mag-chat ka na. Kawawa naman yung friend namin. Ha? Huh? Kakanunun ako baka, guys.
0: Sige lang, wapa man, hindi ako ang baka, good.
1: Ito, boy.
2: XFM time, it's 10 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, excited!

0: 1-800-858-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!
3: Bisitaha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
5: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
4: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
5: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
4: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
6: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
7: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.
8: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw.

0: out nga diin na ang Dios, mga katropa, mana kaninyo, huwag ilabi na magatanggal gayod sa inyong mga balatian. And then, kung gusto mo ba ni atong programa, ayan ha, pwede ka mo mapadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, may tuon kayo sa atong panglawas. Just text your message dyan sa tuwang text line number 09-09-17-62844. Once again, so gusto mo pahat no, sa ilang mga pautana, huwag muban kayo din itong programa. Just text your message dyan sa atuang text line number 09-09-17-62844. Huwag ato agayong hatagan o katubagan no, ang inyo kayong mga gipadalang mga pangutana. Pusa o banin na usap ako ninyo mga katropa. Hilabi na gayon sa ato agayong mga avid listeners no? Inigayod sa mga taga-tagong ayan, maayong buntag. Hilabi na kay Sir Ruel Ubida. Dinagayod sa Kwambungan, Tagum City. At saka avid listeners po ng XFM. Hilabi na sa programang The Secret of Health. Huwag sa mga taga-nabuntunan. Labi na kay Nanay Luisita Varka. Ayan, happy morning, Nanay. I hope and I pray anak ka karon sa Kaimsug o Kapiskay sa Panglawas. Huwag sa dinagayon sumawab, no? Kanagan po tag mga listeners din, ha? Labi na kay Mama Nida Paco. Maayong buntag, Mama Nida. Kaumad gayon sa imong mga kaubanan din, ha? Our brothers and sisters, no? Tungod kay Adventist, no? Kini si Mama Nida. And avid listeners po ng XFM radio station. Huwag kinsa pa ba, no? Tagamawab, ayan, si Mama Jenny Aguilar. Ayan, happy morning also, no? Aguilar family. And then sa mga taga Davao, dagan usab kitag mga listeners din na mga katropa. Hilabi na kay Wilma and Revihilio. Bago na to na yung pasyente mga katropa. Noong panahon o noong adlaw nga din nag-duty tas Davao. From Turil. Ayan, naka-visit sila sa tuwang clinic. And then naka-avail kayo sa tuwang free services. Tungod na sa pagpaminaw sa tuwa kayo mga programa sa Yes to Health. And then hilabi na sa mataga programa gayon no nining atong XFM radio stations mga katropa. Happy morning to tawag ni ini nanay and tatay Tulibas no dinha gayon sa Turil Davao City. And sa mga taga-Mati no labi na din sa Baywalk and may taga dagantag mga listeners din na mga katropa. And then isa sa mga massage therapist din ha sa Baywalk. Sa ka-listener gayon sa XFM radio station, si Nora Barangan. Ayan, happy morning, no? Nagpaminaw siya karon, kauban gayon ang ilang mga kauban. Ingon pa niya, lanog kayo ang ilang radio, no? Din ha gayon sa Baywalk sa Mati, no? Samtang maghilot-hilot na sila din ha. Mugi doon ilang ginapa gitawag nini. Ginapaminawan, no? Kini ato nga programa mga katropa. Ganta ng programa na gayo din sa XFM radio station. Asa ka mang lugar karon din sa Tagum, sa Davao, sa Mati. And dahil labi na, dinausap sa Bukidnon, no? Ayan, sa Jensan, sa Pulumulong. Ayan, sa San Frans, no? Tagan po tag mga listeners din, ha? Ayan, happy morning po mga katropa. And have a blessed day. And then, syempre, usbon ko ha, ubani ako mga katropa nini atong programa, pinagi kayo sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana, may tungod kayo sa atuang panglawas, o katong paningkamutan katugad kining hatagan o katubagan, ganit agandagan na o nagpadala sila mga mensahe. So stay tuned mga katropa ha, tungod kay ato ka ng hatagan o katubagan, unya, o ganit so wala yung mga pang text, ayaw ka problema tungod kay aduna usab kita'y mga Facebook live na, o nagtuo ko nga halos tanan karon nagagamit na gayon ang Facebook apps. Kung pwede ninyo na i-search mga katropa sa inyo ang mga Facebook, ang atuaga yung mga XFM pages. Ayan, i-search lamang ang XFM 100.7 Tagum City. Ayan ha, aron tungod niya na updated ka mo. And then syempre labi na ang ato aga yung programa karon, live usab kita mga katropa. Nadiin makita og madunggan sa ato aga yung mga Facebook page. O ga pwede ninyo usab search inyo mga Facebook ang XFM Bukidnon News Entertainment and XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Tungod kay matag adlaw, dili lamang kining atong programa The Secret of Health. Ang tanang programa dinhi sa XFM, ilabi na sa mga balita. Live gayod kini mga katropa sa atwa gayong mga Facebook page. And happy viewing sa tanan, nagkatanaw sa atong live karon, especially sa atuang katropang Jake Itang. Ayan. Good morning, Doc. Good morning, Sir Jake. And then to Jing Pigarido. Good morning, morning Doc, CJ Nedruda. Sa tanang tigpaminaw watching from Matina, Applaya, Davao City. God is good all the time, mga katropa. Yes, ayan. Happy morning to si, Ma'am Jing Pegarido. Indeed, Ma'am Jing, no? God is good all the time. And happy listening, kauban ang imong family, Ma'am Jing Pegarido. Sa tanan, nagatanaw karon, ha? And happy morning, mga katropa. Madungagan ako sa mga itong mga kaibalo, mga itong tungod sa pag-amping sa ato ang mga panglawas. Pag kining orasa, hatod ka ninyo. Gayod sa ato ang gitawag nga lamian nga kape, no, nga diin na maghatod ka nato og kahimsog og kapis kay sa panglawas. Nagkape ka na, naggamot ka pa. Sutton Plus Coffee Mix ang kape nga diin mo pahimsog sa ato ang lawas.
1: The Secret of Health, mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health Sutton Plus Gold.
0: Daghan ang nangutana mga katropa kung pwede ba ang ato ang Sutton Plus Coffee Mix no, sa mga adunay gitawag nga problema no, sa asukal sa ilang dugo mga katropa. No, pwede gayon no, kini ato ang Sutton Plus Coffee Mix mga katropa tungod kay ang ato ang gamit nini is natural sugar. And then especially kung hindi pa naman talagang totally severe no condition or seryoso or tawag niini taas na kayo na level of your sugar, so I can say na safe kini ato ang gitawag nga Sutton Plus Coffee Mix. So safe kini labi na sa mga kabayan nato nga din hilig og kape. May ang uban ra ba pag adunay sugar problem? Ilang ingon na lang, Doc. Kini lang man ako ang ginagamit, kining stick. Di lang ko magamit og butang asukal. problema sa gihapon, ha? Bisag why asukal, mga katropa? Hinabi na sa mga hilig mo inom og kape. Apan, aduna na gitawag na itong diabetes. Nasayod ba ka mo nga diin-dili lang ang asukal maoy makadungag sa problema sa pagtaas sa asukal sa tuwang dugo? Sumala sa pagtuon, any caffeinated drinks or caffeinated foods kiniusab makadaot gayod sa atuang pancreas o hilabi na sa matag cellulan ni ini. Kaya nga naman, adunay dakong connection mga katropahan. O kining caffeine nga diin mo'y modaot sa pancreas. O kung mga daot ang atong pancreas, syempre dili na makaproduce o insulin. So unsaon na lang no pag-abri sa mataga cellula para makaproduce og energy og dili mo daghan ang asukal sa dugo na no? So inana usab kinahanglan atong hibaloan na dili lamang ang asukal ilabi na kining caffeinated drinks or caffeinated food. So bisan pag stick for us nga di nagaton sa natural dili gid siya maayo mga katropa. So Sutton Plus Coffee Mix available kini sa tanang butika nga duol sa inyong lugar and also available usab kini sa ato ang Yes to Health Clinic. O gani mabasa man ninyo atong signage no? So abri ka na matag Domingo hangtod the Bernes alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then ang atong schedule sa check-up and consultation dinhi gayod sa Tagum is Wednesday, Thursday, Friday and Sunday no? Usbon ko ha ang atong schedule sa check-up dinhi gayod sa Tagum, Merkules, Huwebes, Bernes o adlaw Domingo na alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. Sa Davao, ang ato ang clinic address anak kita at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Ganitong dito ta ng schedule ni aging semana. nati tagbag taong pangita na. Tagbag pangita ang atong pasyente aso daw clinic na saag daw sila. Pila na ka oras na tinuktuyok-tuyok mangyay na sila service na. Kay medyo lisod-lisod makita ang ato ang pwesto din ha. Apan kung naana mo mismo sa Matina Crossing, dili mangid siya actually at bang sa Kawayan Drive. Pero nasa sa pikas nga bahin, no? So pag dayon kurbada ninyo mga katropa din ha, hatagan ta mo para mas masabtan, mas madali malocate. Dayon kurbada, palugso man na, ubos rata sa Tagum Cooperative, binihinay na mo, kaya naarata sa right side mga katropa. Inyong na yung mabasa dahil ng ato ang signage na Yes to Health Clinic and then Abrika na Domingo hangtod Bernes alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. And then ang schedule sa atong check-up and consultation di na gayod sa Davao is Monday and Tuesday na Lunes o Martes mga katropa inyong makauban personal ang inyong health consultant CJ Nedruda. Usbon ko ha, Lunes o Martes, dinagay kita sa Davao City. Sa Matina, I mean sa Mati, no? Na Matina naman noon. Mati mga katropa, is every day ang ato ang check-up and consultation. Through phone patch lang po mga katropa. Kung din kamo mo ato sa atong klinika. And then ang atong assigned secretary, mao gayoy mag-accommodate nga na kaninyo. Huwag mo yung mutawag mismo nga hika na ako. Huwag ako makikistorya nga na kaninyo para mahatod kaninyo ang free check-up and consultation. Yes to Health Clinic mga katropa. Your excellent choice in natural health care. Ayaw kalimot pagbisita. Aron tungod niya na magadungan kita nga matuldukan ang ato ang mga problema sa panglawas.
1: Secret of Health Trivia.
0: Kining oras sa hatod gyapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, your excellent choice if ik natog hatag og advice kung unsay angay buhaton. But most of the time pag inana gani graduate ang pain then mo appeal no sa paginhawa mga katropa basig ka na nag-indicate sa imong kidney area na and then kung dili normal ang imong bowel movement no sa atong texter basig sa imuhan ng gitawag nga appendix na kay kung dili man good normal ang bowel movement and then magsakit na dayon ang right side basig aduna na appendicitis ang usa ka tao or barado ang iyahang ascending colon so kana nga mga symptoms kinahanglan maatiman day na to. O din na to padugayon. Kung padugayon ta, basig mo abot pa noon sa dakong problema. Ano? So kinahanglan, take a general cleansing or detoxification no? Sa ato wagayong texter. Kadiin nagasakit ang tuong bahin sa iyahang tiyan. Mas maayom hatagan day na og pagtagad. So kung dol ka man sa atong klinika, natuwi ang Yes Health Clinic. Kung Dolcas Davao, Lunes o Martes ang atong schedule. Or kung sa Matica, everyday, no? Tawag lang mga katropa. And then kung Dinikas Tagum, Merkules, Huwebes, Bernes o Adlang Domingo, maugay ng atong schedule sa check-up and consultation. Dinhigayod sa Tagum City. Aron to din na makita na to kung sa mga pinaka-problema or hinungdan, nga nung gasakit man na ang imong kilid sa tiyan, no? And then mahatagan ka o cleansing. Okay, doon na tayo natural cleansing usab nga gina... pa-avail no sa tuwang Yes to Health Clinic para sa mga kababayan nga din adunay problema sa ilahang pagpagawas og hugaw no and then syempre makainom pug ka og mga juices and then naturopathic modalities for the meantime habang napaka din na sa inyong balay ay suggest ayaw sa pagsobra og kaon basig sige pug kag heavy meal labi na pag gabi eh. Kadalasan na ba sa tuwang mga Pinoy, labi nagkapoy ang trabaho, tibuok adlaw? Pag abot sa kagabion, dito lami kayo ikaon, no? Daghan kayo gikaon, labi nag-bisis tibuok adlaw. Pag kagabi, dito na magbawi-bawi kay buntag udto, sahay malapasan man. Ginagmayrag kaon tuon kay gadalis trabaho manang pagkagabi dito na mabawi og kaon nako po mga problema no nakong problema mga katropa tungod kay loaded ang ato ang digestive system and then ang mahitabo pag-abots tina eh di na kayo mapagawas tungod kay wa kayo natarong og usap wa kayo natarong og tunaw no mahitabo constipation Inahanglan mga katropa ha, hilabi na kung aduna na'y pagsakit sa inyong right side, inahanglan light meal rajutas kagabion. And then every morning, warm water, mas maayo na, and then mag-juice dayon ong pure pipino juice and celery. Alam mo celery, kining kinchay, na? Daghan na sa palengke, pangutana ra mo, unsay kinchay, kaya mura po na siyag malunggay, doon na po ipaklang or palwa-palwa. And then dahon dayon. O lima kapalwa sa kinchay, o banis sa usa ka pipino, i-blend ninyo na. And then puga ang pure nga juice, inuma alas 9 sa buntag o alas 3 sa hapon. And then pag inom ang Santan Plus Gold, hilabi na kung adunan na joy, gitawag na tog paghubag. No, kung imong gunitan, murag na anak kay magunitan, nga murag naghubag. So I suggest inumi o Santan Plus Gold Herbal Capsule. Dua kapsula buntag ala 30 minutos human ikaw mukaon. And then duha kapsula sa gabi 30 minutos human ikaw manihapon. Programa 520, aslang ko po pilay bayad magpa-check up. Ayan ha, sa atuang check up and consultation sa Yes to Health mga katropa. No, pirmi na ko na ginaingon, libre ang atuang check up and consultation. Atay gipiling edad basta dunay problema sa panglawas. Welcome na welcome kamo nga moadto kayo sa atong klinika. Ah, mo nay gingon may pera man o wala basta adunay problema sa panglawas. Welcome kamo nga moadto sa atong klinika, no? Apan kung adunay budget mo klinika, oh, mas maayo na para makasuway usab sa atong mga pagpanambal. Tungod kay aduna kita yung mga specific and complete combination of herbal medicine, kaban ang atong Santan Plus Gold Herbal Capsule. Para gayon no sa inyo gayong mga balatian. Manang mga madungog ninyo nga mga testimonya mga katropa nga di naayo sa ilang balatian sulod lamang sa tulo ka adlaw, usa ka semana o dunay duha ka semana. O ga pinakadugay nato is upat ka semana. Tungod kana sa ato ang mga complete combination and specific combination of herbal medicine. Diin ato gayong gi-apply sa atong mga kababayan nga din adunay problema sa panglawas, no? Apan luyo ni anang tanan, ang ato ang check-up and consultation, and then ato ang gayong mga free naturopathic modalities, mga advices and health counseling, libre ka na mga katropa, no? And then kanindot ka, doon na patay dietary guidelines. Unsa man yung dietary guidelines, mo kaning usa ka papel nga diin ni anang papel ha, nakasulat tanan kung unsay angay ninyong buhaton, especially unsay angay likayan ng mga pagkaon, and then unsay ang mga juices, mga fruits and vegetables juices nga pwede ninyong himuon during medication. And then pagulit ninyo, no, kana nga papel, your dietary guidelines, libre ka nang ipadala sa inyo ha. Around to niya na dili mo makalimot kung unsay angay buhaton, di ba? Sa mga pasyente na kato sa atong klinika, makaingod yun nindot daw kaayo no, ang servisyo nga atong ginahatod. Asa ka na, gitudluan na ka, o gipadalaan pa kag kudigo, no? Para di yun makalimot, especially sa mga kabayan na itong alimtanon. So, kana mga katropa, ayaw kabala ka sa nag-text, no, kung free ba ang atong check up. Yes po, free ang atong check-up and consultation. Magbasa tag-usa na lang siguro, no? Usa ka texter. Ano niya itong programa, mga katropa? From 656, good AM, ask ko unsay maayo sa hubag na left leg in spite sa pag-inom og Santan Plus Gold. Pangutana unsay angay imnon o unsay angay buhaton, no, sa naghubag nga walang tiil, no? Or paa ba to, no? Kaya paa may leg man ang gingon. Bisan pagkainom og Santan Plus Gold. So ang iyang pangutana, unsay pwede i-partner? Yes, good question, no? Kaya nga naman, ang uban, musalig na raba dayon pag hilabi na adunan na gainom na siya og Santan Plus Gold. Para ni kay balos tanan ha. Atong Santan Plus Gold mga katropa, yes, very effective and very powerful pinas sa mga problema sa panglawas. Apan kung lack of knowledge ang usa ka tawo nga di nagainom niini, buot pasabot kulang og kahibalo, no? Ang tawo nga di nagahinom niini, dili gihapon or less effective ang gitawag natog Santan Plus Gold. Kaya ano man, ang bawa gainom pag Santan Plus Gold, unya sige gyapon kag kaog bawal, no? Wa Wa gihapon, mo na igingon nga wa japoy jamo. Kinahanglan, nagayon kag Santan Plus God, hilabi na kung dako na kayong problema sa panglawas, ubani sa paglikay sa bawal, na? And then, ubani pa jud og naturopathic modalities, mo na ipangutana, no, sa atong texter. Kung sa pay, angay imnumon or angay buhaton, maliban sa pag-inom sa Santan Plus Gold sa paah nga diin nagahubag, na? Unang-una sa paa nga nagahubag, especially pag left side, better to check up. Basig dili na normal nga paghubag, basig nang hupong na dyan na, basig adunay problema sa kasing-kasing, na? So mo na mas maayo, i-check na to na ma'am or sir, no, sa atong texter. Basig adunay na kay problema sa imong heart. Mas maayo, mag-juice ka og pure carrots and the pipino juice. So, ang carrots, high in potassium, and ang pipino, siyempre, the best cleanser. So, tawag nini, perfect combination sa mga kabayan na itong adin adunay problema sa kasing-kasing. And then, a pure turmeric juice, no? Especially sa naghupong, kunya naghubag, dako-dako na, pag-juice o pure turmeric. Unsa man yung turmeric, luyang dilaw or dulaw, mo na'y tawag sa uban, no? Ang inyong himuon, banggurun ninyo na mismong unod. Pag humagbanggod, kuwag hinlong at tela, pugka ang pure nga duga, makainom kag lima ka kutsara. Pure ha, ayo butangig asukal or tubig. Pure inuma kada alauna imidya sa hapon. Unya, ubani pag inom o duha kapsula sa Santan Plus Gold. Buntag, 30 minutos human ikaw mikaon. O 30 minutos usab, duha kapsula human ikaw manihapon. Basig mo inom pugkag Santan Plus Gold, usara pug kapsula sa buntang. Niya, matingal lang, ano nga ba ni Kuyos ang hubag? Mabon na, no? Kagitipid man ang Santan Plus Gold, na? Kung gusto kag dali nga kayuhan, itaas ang dosage, no? Tungod kay natural man ni atong mga supplement, ang mga produkto, why problema mga katropa, na? And then, sunda ka to akong advices, tanawa, dako kayo na og kausaban for just 1 week, na? And then, i-observe na, 1 month, I suggest, 1 month, ipadayon, so, nga din, sunda to akong gipang tudlo. Kunya, pag inom, high dosage ang Santan Plus Gold. Kunya, likay jukas bawal, na? No? Kung nang hubag na, bawal na jud na ang parat. Okay, bisan pag buinom kag Santan Plus Gold, tumano ni mo ako mga advices. Kung sige kag inom or kaon og mga parat, awa agyapoy, tawag ni ni kaayuhan, na? No? Kaya kung hilig ta og parat, sige tag kaon og mga taas sa asin, especially bulad, ginamos, sa pabang mga parat, na? No? Mga noodles, mga magi, kataas ka na siya sodium. Sumala sa pagtuon, kining sodium in or high in salt, it invites sa water, na? No? So, buot pasabot, mas musamot ang pagmanas or paghupong sa usa ka tawo sa dihang kung kinihilig mo kaon or mapagkaon nga taas ug asin. So, kinahanglan, likayan dyan na automatic, na? No? Sa mga kabayan na ito nga rin ng hupong or naghubag ang ilang mga paa. So, wala man ka na makatropa, dagan salamat na tungod kay wa naman taigong oras. Uma mo sa gapong oras ha, ang programan The Secret of Health. Huwag inyo sa gapong makawaban ang inyong health consultant na si Jane Druda. Huwag wa na taigong oras, dagan salamat mga katropa. Huwag ako kanunay magaingon o magapahinomdom. Ampingi ang imong lawas, huwag ang imong lawas mag-aamping kanimo. May muntag sanan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Oras makatropa sa XFM Davao Region, alas... Oy! Onsay oy, apelido ni boss. Alas 4.32 na makakatropa sa Sayong Kabuntagon, musunod ang programag inyong tulmanon, ang Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Nga rin kagkaroon sa gawas, atron ato kining guwaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Good morning.
1: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug gauban sa inyong pamahaw.
4: Exciting Pilipinas.

0: us.
1: Good morning. Abi aquí va Sound Master, hombre, te va Sound Master. Angkapin rembo yang kitiwas mga katropa. Master, morning.
2: Yes, good morning, katropang bong, grabe kayo, no? Alam, kape!
1: Kape na
2: mo. Ayaw na mo, sing luyaluyan yan. Ang sagot mong kudbura mo muna. Kahinay na mong kurbanan nyo niya. Ay na mo, sige. Oy, tikong kong imta na nga ang imto niya. Oy, nausa naman taon mo niya.
1: Ala,
2: ibot. Ala, sige. Ate, trire, malungay, pandesal. Papapnol!
1: Asa bang pandesal karon?
2: Ah, pandesal, niagi ko dito kay... Niagi ko dito sa may kanukutan. Mapamanaloto, niko nga. So, man, ano, okay na na yung pandesal sa paman, boss?
1: Namaling yung kanta, Rio. Kamungge pandesal, init ba, tagsingko?
2: Tagsingko, dito kay cheese, kamungge pandesal. Nagkakana yung ipang sangkap, ano, oy?
1: Basta, no? Cheese, kamungge pandesal. So... Sagolay na, ano? Wapo ti sagol nga katong...
2: Ano, wapol yung kang inapay lagi, katropang po. Maroon kang si Edwin Ubahib lagi.
1: Ah, that's man. Because Kuya Gong Edwin Ubahib is my idol.
2: Ah, ba? Kuya. Kaya po kayo, maroon kang itilang baka ba? Oh?
1: Wala ka na yung hinapay. Okay,
2: ah, sabi na, hinapay pa rin yung takar. Maka hinapay yung kaklaro. Sama na mata ni mo. Helmet na! Ay!
1: Helmet na!
2: Ayaw mo pag purong-purong og pula kay kanay yung ulo malanag kalamay sa buhol.
1: Sa ato pa master, dawat-dawat to lang yun.
2: Ako da, dog, abot na yung uban mito.
1: Permiro, wag mo dawat, permiro.
2: Ako da, dawat na lang kay siyempre kami bong sultihan ta ka katropa bong mga Puerto Rican man me. So, nagin na siya yung mga inheritance mga ginamo na. Mingong ka nga gwapo ka, gwapo, churahan, kabantay, medyo ka nga lahi-lahi, tagdaong dre. Nga na, kuhaan ka na siya mo, kaniya mo nga na, kuhaan ka na, built-in gini siya.
1: Built-in.
2: Kanang amo ang kahit, yung mga nga churahan, di ba? Kaya kung mga churahan ko, di po kumingon nga churahan ko, kamo mo, gini mga storyana. Bisa yung stoti ka ni, kaya kung gani, misa aray siya nga, Matay, Master, lahi na yung bitaw ka. Sorry, kapag dugay mo kay kabawaan ako, pero nila na ako isulti, mga mahog na kamugiro.
1: Bitaw, no? Maragyo ka. Nagyo ka ibahan. Dapat muli na ka sa inyong lugar.
2: Muli ko dito sa mua, pero...
1: Asa ka napita? Puerto Rico?
2: Puerto Rico, Negros Oriental.
1: Di ba gaka? Asa ka napita? Puerto Rico, Negros Oriental.
2: Wala. Dito na sa kuwan na Southern North America.
1: Sa kuwan ba na? Sa region 10?
2: Kuan dili
1: region 9 or region 10 kay
2: region 25 ni Hay nako
1: pandamay bitaw good morning mga katropa bago na taga Mati City Davao Oriental bago na mga katropa Davao del Norte bago na Digos City mga katropa og Davao del Sur og Davao Occidental og siyempre mga katropa ang paborito mga kaigsoon sab ni Master Indy Tanini ang Davao di Or
2: ba siyempre ato ang mga constituents ato mga suki ato diya mga tigpanubay na ato kay siyempre mo abot beta diya
1: taga din ha man na imuhang kuan po taga din ha man na imong idol kaayo nga si Pat Lucero Lakbayo Pacquiao pero idol mo na
2: si kuan amigo mi ana niya
1: amigo
2: pero
1: ka niya?
2: Idol
1: si kuan si Muril
2: si
1: Muril
2: si Muril
1: Bernabe Muril
2: bong ibalayla na sa kuan bong sa taan niyo
1: kasali
2: kasi Sir Pat nag-meet naman ka sana di asaon na kay wala pa na asa kuan Arfi
1: RFA. Magpanminaw lang daulunggan.
2: Kanang mga inana nga, labi na ko na yung ibuhok. Lami yung kaya na yung tulog, kaya bugnaw, magkasi magpanminaw.
1: Mawa din na magkulokan, no?
2: di kanang mga lokalon, bigyan sa kadawat yun.
1: Ano yung kadawat?
2: Kanang mga upaw di ang alamin, no? Yung aksyon ka pala, kanang pamadawat. Kanang mga lokalon, di pa na sa kadawat, ano?
1: Ayun.
2: Oo. Sige, chawan, may tatawag sa ito'y pangatong, kwan, katong,
1: si kwan, si...
2: Katong, tamaluslos mo kayo mo chatre ba, si...
1: John, jumpers.
2: Oo, katong, oo. Kaya, sa to, si... Anong inana, mga upo, dapat ko anong gina siya, kanang nawaton gina ni mo sa mayong kapabuton.
1: Ang iyan nga na si mo sa to? Bayot nga upaw?
2: Bayot, medyo ko.
1: Ay! Dawat ang gulimon, dawat ang gulimon.
2: Amin mo, saltihan, tanan, bong, imo gina nga nawaton, bong. Nawaton gina ni mo, dili gina ni mo, dili gina ni mo, ikuha kasi, ay, grasya mga nang guna siya.
1: Ayaw, i-disregard siya.
2: Ayaw, i-disregard. Bingo sila nga, dili kay kagwapo. Uy, at least, imso ka kong lawas.
1: Oh,
2: at least. Diba? Eh, mag-usa magagwapo ka, o niya gadahik na ka diya.
1: Agoy,
2: diba?
1: Sama na to, karon.
2: Kami, kami nga katropang bong, mga itsurahan, may mga rin. Ibigin na ninyo matago, yun. Magkita mo na ninyo na diya. Niya, di pag yung kini siya, mo hiling kayo mo sayaw. Di pag yung kini siya mo tsa-tsa. O niya, saan man ko, mugani. Wala nga, makita rin yung kwadasi kayo kay nakasantun plus goldman me. Mawaman na mo si Krito dyan eh. Oh, sa astila ninyo na mga... Ay, alam yung minin yung kita-kita pa. Wala nga, ni Stila. Ay, ito ba? Oh, talawa, oh. Asa mo kakita ang mga angkor ng masayaw? Ha? Ha? Oh, talawa, oh. Ha? Talawa. Oh. Ha? Oh, tama na to. Tama kayo. Masigil nila kakwalon. Diri ninyo na makita, diri ninyo na makita mga katropa nga good vibes sa midire.
1: Unsa ba day?
2: Healthy living, bigin midire. Mag-unsa ba na nga gwapo kay kang angkor o niya panguman. Wala na kay kuanday. Maglisod.
1: Nagdahik.
2: Ay, nanasan lagi na. Ayaw lang ito ba? Wow, ano ba? Ayaw ba? Eh, iskrima na pala yun. Ayaw. Ano yung tili? Ayaw lang ito. Tama. Simuka eh.
1: Nanghilak ng baboy. Ang iro, wag mo kumatang iro. Kaya kamata pa iro, musig. Ay,
2: umugan eh.
1: Musig ang iro.
2: Musig. Jojo Perlao. Si Jojo Perlao.
1: Brad.
2: Pita Brad.
1: Brad. Perlao, good morning. Di na karoon sa kwan. Na karoon sa amo ng maunay mong founder sa Bukidnon Iron Brothers.
2: Iron. Sige na, nagbit-bit ang plancha eh. Kuya na yung Iron Brothers. Ikaw pa ba?
1: Oy!
2: Matas kong istoryaan yung kataha. Tama na ba yun, ha? Ayaw, makibawa. May ano mga kuhan ba?
1: Brad Jojo Perla. Good morning, Brad.
2: Ayaw, man. Ano man sila? Kaya mga angkor sa ka-exciting Pilipinas sa kuhan ba? Tagong ba kayo? Mga nagmanghanggaw. But anay naman yung tadirino.

0: ayo kay hago ato, ayo kay hago kay mangako lang sa niya kung kauban dire.
1: Mangako ni kay idaran na ba?
0: Oh, na. Dili idaran, dili
1: idaran. Idaran gani, kay mo tang tigulan sakit man to, idaran lang.
0: Na na sa saktong edad. Oh, ana ana.
1: Sakwa matured.
0: Oh, matured ba, matured, matured na ana.
1: Pare Jojo kay matured po na. Brother to perla.
0: Nga kana ana. Matured jing naw na.
1: Di kada pero mag ato ba matisoy na?
0: Ah, kana sa tisoy sa kana. Sa tiguang sunoy, sa tiguang tisoy, tiguang sunoy sa mana?
1: Tisoy.
0: Tisoy, oh.
1: Ayun to sunoy.
0: Ah, pero ako, pero ako, tiguang sunoy. Ayun, lagi mo ka na, wag ka, okay, Tama na to, tama na to, ayun na kayo. Ayun na kayo to, kayo pa-apuan, mahangak na dito, wala ba aircon rin sulod to?
1: Oo, gano'y. Mayor ko mga katropa, good morning. Sabi ka rin mga katropa, dari sa tibok sa probinsya sa Davao del Norte, 223 kabarangay, 23 ha, 23.
0: Oo.
1: 23 kabarangay.
0: Dari sa may, Davao del Norte.
1: Dagong City.
0: Dagong City, oo.
1: Kabarangay. Pero tibok, Davao del Norte is 223 kabarangay.
0: Aba, oo.
1: Kung may antag Davao City, 181 kabarangay.
0: Dagay, upay giday, upay giday.
1: Oo, Davao City, ramon po na.
0: Oo.
1: Kanya ang kanil, Davao del Norte is 200, 23.
0: Ang barangay, barangay.
1: Barangay, pero tagom lang, 23 lang.
0: Ah.
1: Pero may taga Panabo is 40 kapin.
0: 40 kapin.
1: May taga Island Garden City of Samal, 40 size.
0: 40 na ka na.
1: May taga Niyo Kurile, wako kabalo.
0: Ay, kana.
1: May taga, good morning din na sa amigo na amigo ng bayan, si Mayor Joe. Joe. Ah. Dili Jolly Bayo, okay, patay na doon.
0: Ah, kisama na, kisama na.
1: Parawahan na eh.
0: Ah, oo, si Mayor Joe niya, o ka si, ako amigo na si Charles.
1: Kisa na si Charles? Ah, si Charles, mauna ang, si Charles, yun, Charles niya.
0: Oo, si Charles na, wala nga, magpuan, makikita, tapos kamera niya.
1: Ano sa deka?
0: Sige,
1: ayoy.
2: Bunda de la
1: Bacha. Aboy! Ah!
0: Ayaw ba,
1: Master,
0: ay. Hindi
1: mo
0: na
1: basta-basta
0: pa rin si Master Mondo Sugod, ay. Dili, sakit pa ganyan ako ang bunog rin sa highball sa motor. Niya, pasayawan ko ninyo. Kusayaw mo na ikuha na. Hindi mo kung nagkasayaw na.
1: Pasayaw, agoy!
0: Hindi mo nagkasayaw.
1: Agoy! Tuara, agoy! Tuara! Hawaki ang brick!
0: Ay, lagi ko. Pati paton lagi na ikuha na yung style, di ba? Pati paton na ikuha na yung style, di ba?
1: Ito, di bango na po din na, mata na po mga katropa, gumika kay alas 4:46 na mga kaigsunan, rin ka po sa itong pagpanaguban. Nigato ka programag inyong tulumanon mga kaigsunan, ang exciting Pilipinas ning Adlaw, karoon nga Martes. Uy, Martes naman na ikaw.
0: Nidayon, giday, nidayon, giday.
1: Nidayon, nahuman nidayon, giday. Lunes kagahapon. Natapos ka ng Lunes, yung pizza 21 na po. Nadayon man kagahapong adlawa ang kuan, 20.
0: Dayon ay, dayon yung 20, pati dayon na, 21 na taron.
1: 21 na. Hapit na po ang cut-off.
0: Sus so, cut-off
1: na. Upat talaga adlaw, cut-off
0: ako, na. Ako, sortiyan na, sinod, paringbong. Ako, malipay matang na sweldo, pero igurang yung taon tatong kalipay, na aras sa uras lah. Uras na itong kalipay.
1: Ano, nakakurik, magkalipay na itong uras.
0: Ang pera, at least, nalipay ka sa pila ka uras.
1: Oh, siyempre.
0: Oo. Diba?
1: Kaysa, asa may gusto mo, wala na kaya kalipay.
0: Labi na lang every morning, labi na yung arang orasa. Lapat ganing nga, pasalamat kas ginawa
1: kayo.
0: Nakaginawa ka, nakatamag pa ka sa siminto, nakalingkod pa kasi mong gilingkura ron.
1: Nakadagan pa ka.
0: Oo, kadang na yung ingon ganing sa inyo hanga. Ingon mo ka, good morning dia sir, good morning dia, mana. Pag tumagon ganing mo, sinakamayo sa morning, ingon na yung pasalamat ka kayo.

0: Lisod kayo mga mamik to. Ah, kana si Kwan, kana
1: si Kita Kwan lang ang kana. Wala na rin sa mga mga...
0: Lisod kayo magsigil pag atakan. Ah, kana si Master Indy, tanini. Ah, sige mo na gano'n.
1: Kung gusto mong maminoy na, na, batala rin. Balance, bata. Naan niya rin sa bullseye.
0: Yes, bullseye.
1: Ato ang kaoban to si Steve Major to si Arnel Montes. Di ano nyo, di mo maminaw. Kita mo di ang hanay kayo ang mga plataforma. Ang mga steeping. Oh. Di mo na siya ng uban eh. Personal man ng uban. Magkuan-kuan na lang bong ba? Mag-baser na lang.
0: Ultimo announcer, tirahan.
1: Ultimo announcer. Kamu na yung pag-announcer na rin eh.
0: Ay na.
1: Di ba kayo siguro mo ka-istorya ka niya mag-announce mag-basketball?
0: Ako di man kumutuo nga ka mo broadcaster, mga hagtik mo broadcaster. Ngayon mo pong tirahon yung kaubas sa buhat.
1: Ha, di ko mo kuan na. Para sa kuha.
0: As tinuod lang, kuan mo ka ng, sa tawag ni Ene ka ng... wala mo saktong paminsar.
1: Di kay tirahon ni mo imong kaoban
0: bawal mo na bawal mo na
1: imong gabi kasi stasyon kasi stasyon imong
0: tirahon mo tirahog maayo
1: tirahon ni mo para
0: gamitan kay gigamit sa politiko.
1: Oh ana
0: distraction ay mali kita og distraction
1: na kay ko kaoban nga kuyaw kayo karon nakit anak ko dito sa amoa. Wala na dito naggab kuyaw kay kita mo bakbak to kaya kuyaw kay mga take mga politisya kay gamit ko politisyan
0: dahik na.
1: To ari to sa buhay ga drive bilik kam kit anaw ga bapon gun bungot sa ito ni kalaki
0: man kisa man
1: asas din natay
0: kaila ko kaila ko kaila ko
1: kaila kay mo drive man ni bilik kam design on sa naman
0: tawon retire naman retire naman
1: istorya ni istorya ni mo to kuyaw kayo kuyaw kini no ito sa minut pero mo lagi
0: lagi unsa man ta kuyaw na to
1: pag once gamiton ka sa kwan kaning mga
0: politiko
1: politiko
0: gamiton ka
1: you miss one of your life
0: once gani nga di na ka magamit. Marga, wang-wang na kayo ka. Gas-gas na kayo ka.
1: Oh, I know.
0: Kada lihok, imo lang himuong gatasan po ba yung politiko? Gamitan naman ko na.
1: Mau.
0: Kada ato, magdalag billings kurinti.
1: Ha?
0: Billings kurinti, billings kurinti.
1: Oh, magdalag, magdalag.
0: Ato dito na, mayor, gob. Cons.
1: Muna yung mga lisod, no? Sa bagay, inyo hamasan na. Ate mabuhatan na. So, sibog-sibog, taas na nga kayo. Nagtanaw na sila si Nita Valderosa.
0: Nita Valderosa.
1: Salamat kayo si Joe Perla.
0: Jojo
1: Perla.
0: Jojo, Brad, may buntag niya, Brad. Mauni ka nang, mauni ang among financier ka niya daw.
1: Ha?
0: Kanang maanang ibukin nun. Financier mo na. Kaya naan na iyang, dapat na po nag-highway ang iyang hideout.
1: Kasi
0: hideout niya, maadto kang malay-balay, naapun na iyang balay sa Bagita, naapun siya rin akong balay dito. So, sukan pag-abot na kung ining kuan, ining bukid nun, mauni ang among dang panan.
1: Manay niyo ang...
0: Mauni taguanan sa mga ipangita, ang asawa.
1: Aba, kisa ka lang kasi.
0: Si Brad Jojo Pirlang, kung ikaw, petao kasi mga asawa dito, tago siya.
1: Di na yung mga...
0: May kinamutan niyo.
1: Kamu kay Kwan man mo, inaanaman na yung mga style niyo. Kaya ako, trabaho, simbahan, naman ganyan. Trabaho, simbahan.
0: Ha?
1: Ang Kwan, Bible study.
0: Kita lagi na ako gabi, dito magasun sa kidlap-kidlap.
1: Di na lang. Asa man,
0: asa man. Sabi yung simbahan, kidlap-kidlap na gito.
1: Di na yun, niangkir ako nito. Nag-deliver mong ice. Nag-deliver mong ice niya. Nag-deliver mong ice ron kay... Nag-betagutang, no? Niya. Nag-deson kayo. Mapost, pinong ka niya.
0: Beta, oy. Oy, si Kwan, si... Kisa pa ba ni, si... Ma'am Jovin, Sir Jovin Lumanta. Good morning.
1: Aman, salamat kayo na.
0: Asa, good day, mga master.
1: Oy!
0: Ay, tama, Kwan eh. Usa sa mga iksoon na to sa kasundaluhan nasa ay. Task Force Davao.
1: Aba, kani mo yung mga
0: TF ni.
1: Kuani.
0: Master, morning mister.
1: Sir, good morning mister. Sir. All love sa tanim sir. Ani sa asa mga na sign sir.
0: Basta TF.
1: Tita ID ani sa kwart, tita ID. Sa kadir sa may panakan.
0: Oh, tig kuana sa basta TF. Tig na siya tig.
1: Ah. Mga amigo na doon eh.
0: Tig. Hindi lang natin kung asa na pita. Basta mga tig na sila.
1: Kala.
0: Si Vine Miles. Good morning, Vine Miles. O gato kang Erlenda Lariosa Kelio Verga. Good morning, diya kaninyong tanan, mga katropa.
1: Mm-hmm.
0: Alright, padayang kapuntas itong pagbraguban. Kiwa matabangundang mga katropa din itong programang tulumanon.
2: Exciting Pilipinas!
0: Alas 5, alas 4, 52 na master. Ang atong mga headlines niya para sa balita karo alas 5, master.
1: Aba, ato ni masahon din. Ato ni kalimtan niya itong mga headlines karong mga orasa ng katropa. Bung, labi na yun kinakatang na rin sa paring laro. Kaya grabe kayo sa paring laro. Aptik kayo ni siya ka...
0: O si Aptik, kitiw lang tiila na.
1: Oo, kay, kabalong kayo, ingon pa siya. Unya, sumala, ato ni pasok na unya na pagbalik.
0: Unya na pagbalik.
1: Oh, pagbalik ay atangin ninyo ha kay na sa isinta ng mga pulis sa headquarters mga ka diyan sa Davao de Oro mga katropa nga gipa ilawom sa random drug test ato sa aero na to na unya. Oh. Okay, syempre, napag yun si Annalie Burha, diya nga, kagumkom sa ni kayo, no?
0: Oh, kagumkom, oh. Ha? Basta-basta.
1: Aba, registration na alang sa kaning Agong Og, sana siya? Kulintangan competition. Ada

0: Sedabau.
1: Barang sekadayawan.
0: Abang sekadayawan ni. Sekadayawan. Ui, tak apa. Apa? Nah. Sudut bulan. Sudut bulan. Siyempre, dah ada lang sa Panabo City pun, no. Bagong mga commercial building dia. Dah, ito na sa iron dia, no. Kay, kuwan na.
1: Gablihan
0: na.
1: Sa Panabo City. Uy, po, kuwan man, nagkalambo man ang
0: sinasabi. Saan ni, Star Beam ko?
1: Oo, oh? Kada yung usa ka kooperatiba na.
0: Ah, okay. Tindahan
1: okay. Sa katindahan, no? Ista, ganito, Ista Blame ko. Yan.
0: So, sige, ato na nga sa iron niya. Kay, naghagay na. Pag yung landslide niya sa jazz. Ato na nga, ato lang sa, okay. Sa iron niya.
1: Adunay landslide sa jazz. Nga, adunay mga gitawag na to, mga... kuan bitaw sugyot ang gobernador sa Davao del Norte kay kini mga gobernador is siya ang leader murag matawag na to leader sa tanang gobernador sa Drisa kuan Mindanao Davao region
0: mura siya og kanang kung sa kumbaga sa kapitan murag vice president
1: murag ana siya ang leader sa tanang gobernador sa Davao region
0: yes nya atro sa iron nya bunga nya yes. Sa tuang XFM Mindanao report sa to mga katropa nato sa lang kay mga XFM dere sa Mindanao mga katropa atangay pod niyo ang ilang mga
1: details
0: balita nya okay
1: okay master
0: sige oras mga katropa mosugot mos dili alas 4:54
2: time check brought to you by Santone Vitamin C iwas sakit alaga sa katawan mag Santone Vitamin C ang alkaline na vitamin C Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa un ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santone Plus Gold.
6: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santone Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santone Plus Gold.
2: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santone Plus Gold sa sulod sa duha ka semana unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santone Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santone Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santone Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santone Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santone Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santone Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro lagi na og madugayan pag tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Motuon ako nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
2: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health. Santone Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Na kung gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
9: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hikay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
10: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din nyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
10: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o Bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Ortiga Nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Mayong adlaw, Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic, Tagum City, located at Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag, hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gihapoy kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
4: Katropa Caravan.
3: Karong July 26, adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
5: Maminaw ka sa XFM.
6: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
7: Mga katrupa, exciting!
8: Exciting Pilipinas!
9: Right, mga katropa, balik tari mga kaigsunan gumikan kay wa matabang undang mga katropa do sa toga programa tulumanon mga kaigsunan katropa unya sempre maulaw putan ni mga kaigsunan kay naa mo si master in the tanini
10: ayaw kay bong kay bisag ginaro oras alas 5:05 na bong ngit-ngit pabigas gawas bong ay amping tas na mga nagbiyahe ha kay pertin lugas sa karsada ro nay
9: mato pa ni Ricky Strix din he good morning katropa gabong og master Inday tanini from Apukon
10: abang
9: murag kusog ang init karon kay nagpakita si Haring Adlaw og sayo.
10: Aba, oy. Ni baba na mag-una nga. Ni baba mag-una adlaw na sa sulod.
9: Tama. Blind, mag-aikwana.
10: Ayaw lagi, ayaw lagi. Basta, kami na sa mga pertrikan.
9: Kasabot tayo.
10: Kasabot tayo, mi ana. Kaya, lahi, may mga dagway ninyo, no? Kaya, kamo, mga bisaya, may mga dagway. Yan kami, mga street side, may mga dagway, biya.
9: Master.
10: Kita, lahi, ikaw, bong, kaya, mga bong, kaya.
9: Master, wala tinudanay, master.
10: Kaya si Bungal Gabri, mga katropa lahi ni siya kay kuni siya kaning state side jan ni
9: isang klase
10: dito lang ni siya sa Burma Morin siya, morin siya, Burmese Python.
9: Ayaw kalimot, mga tropa, pag tumar sa mga produkto, mga tabang sa atong panglawas, basta full supplement kami. Ang atong gikinahang lang mga iksunan, mauni ang Santon Plus Gold, mga katropa.
10: Yes.
9: Kaya kini Santon Plus Gold, mao kini ang maka supplement sa atong lawas mga kaigsunan. O siyempre, basko katong lawas, layo to sa mga balatian.
10: Correct.
9: Parang ingon, kumiinom kag tuba, layo sa sakit.
10: Pero dool ka sa sirit. From A to one, from A to Z. From A to sirit. Okay.
9: So, kapag nagkawa si Wilma di Soyo, nagtanaw na po sa atong...
10: Ano ba? Nagtanaw din sa day?
9: Nasa YouTube. Good morning sa tanan. Mato pa ni Wilma.
10: Salamat, salamat, salamat.
9: Sa Kuwait.
10: Kuwait. Sa Kuwait?
9: Sa Kuwait.
10: Kuwait, may hawan.
9: Nasa Kuwait.
10: Asa mo nga, usap mo na ko rin pagkuha ng manggoy nga, wala mo kay Kuwait?
9: Oo, lagay. Masap pagkuha ng manggoy nung wala kay Kuwait?
10: Gani, gani.
9: Sige lang, wala kay Kuwait, na mo kay Pintek.
10: Bebe kay si Lars Anyol na, matol pa niya katropambong, mga katropa. Sa Sinta ka polis sa headquarters sa Davao de Oro Police Provincial Office sa gipailaom sa random drug test. Aba, paring Larbe, pasok.
9: Ano kung ano si paring Lars Anyol?
0: Live report. Mukabat sa 60 ka mga personay sa Davao de Oro Police Provincial Office Headquarters ang gipailalom sa random drug test Hulyo 20, 2026 sa buntag. Sa interview sa XFM Dagom News Team kang Davao de Oro Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Cesario D. Duquiling Jr. Gipaygayon matod pa matag bulan sa dili matag ng kapetsa ang maong aktibidad isip kabahayan sa internal cleansing sa Philippine National Police nga nagtingiwa sa parayong kampanya aron hinluan ang hanay sa kapulisan batok sa mga abusado o mga badlungon ng mga pulis. Lakip na niini ang pagsiguro nga walay bisan usa sa tigpatuman sa balaod nga nagapila pila sa kalihukan sa illegal nga droga aron mapalambo matud ba ang disiplina o integridad sa organisasyon sa PNP.
4: Naami 60 ka police personnel nga nag-undergo sa random drug testing.
0: Gipamahayag usab din Police Colonel Duquiling nga random process ang maong aktibidad og wala kini gipili sa tubang matud ba nga masiguro nga nagsubay sa hustong proseso ang random drug test. Wala nila gi-consider ang ranggo, posisyon o assignment sa usa ka police.
4: Wala na mo gi-consider ang ilang rank, ang ilang posisyon o ilang assignment o unsa bang personal population para ma-ensure po namo nga impartial and objective ang among pagkandak in accordance with the established PNP procedures.
0: Gipangunahan ni Davao de Oro Police Forensic Unit Police Captain Justin Chloe Celeste M. Dunado Forensic Chemist ang maong aktibidad sa pagkuha sa mga urine samples sa mga police personnel.
4: Kay naamang gududa ay magpositive siya tungod kay naay mga ginatake na mga tambal.
10: Okay.
4: Pero another process na po ang ikandak ato sir para ma-determine nato kung ang source sa iyang pagkapositive is through sa illegal drugs or sa other sources.
0: Giklaro usab sa provincial director nga kung adunay magpositibo sa initial nga resulta, ipadalom kini sa confirmatory test o naikonsidera nga positibo sa paggamit sa illegal nga droga samtang ipahigayon na sa pang-investigasyon alang sa evaluasyon.
4: Ato ning i-refer sa ato ang investigation section para ma-evaluate. And then kung nakaso nga mo come up, i-refer po namo sa higher office para sa appropriate action.
0: Dugang paghatag katinawa ni Police Colonel Duquiling kung mapamatunan human sa investigasyon nga positibo sa paggamit sa illegal nga droga ang usa ka pulis. Dako matud ba ang posibilidad nga matanggal sa iyang trabaho isip usa ka pulis?
4: Kabaluman ba nga the use of illegal drugs is a grave offense jud sa PNP. So dako jud ding tulubagon sa atong concerned PNP if ever na magpositive siya.
0: Gidayeg usab ni Colonel Duquiling ang kapulisan dili lamang sa Davao de Oro kundi lakip na sa tibok Rion 11 nga wala makapilapil sa aktibidad sa illegal nga droga o ginasig nga mahimang matinud-anon sa pagpanerbisyo aron magpabilin ang taas nga moral sa kapulisan aron ang pagsalig sa katawhan magpabilin.
4: Dapat mo tuman jud ta sa balaod dili na to gubo na atong pagpanerbisyo tungod lang sa illegal na droga. And
0: walang ipili nga oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kaping healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM News.
9: Thank you so much, katropa Lars Anyol, sa detalye sa mga report. Mga katropa, katugabahin at sa pagkato, mga kaisorin ganto sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang produkto nga makatabang sa pagpatinaw kanunay sa atong pananaw.
10: Correct. Manang ganang kay gumubiyag magabi kay tinaw
9: dilat
10: kayo.
9: Dilat na dilat, na dilat ang mata.
10: Kita kayo.
9: Dili man kay
10: buslat. Kita kayo mga sino kayo mga telescopic.
9: Ang bumper, kita kang bumper.
10: Good morning day kay Lin. Morning mo dyan,
9: Lin. Hi, Len. Hi,
10: Morning. Morning, Len.
9: Si Dato Jerry, nagtanaw po nagpaminaw. Nagtanaw, nagpaminaw po na.
10: Haba, di ba sa
9: Dato Jerry Sisbino, diri sa
10: Julio Duhal. Pasuruyo na ito na di ha.
9: ug mangimbita ni Suruya.
10: Suruyo nang kada si Dato
9: kay. Ano na alas 3 na Suruyo naman ito, tama gina.
10: Ah, Dato ay kabalaka Dato kay dadan nga nako diag kauban Dato nga kusog kay mukaw hito.
9: Kisa mo?
10: Oh, ay sinilin, kusog mo ni mukaw hito.
9: Ah, kusog ni mukaw.
10: Kaon ng tilapia. Oh, ka. Kung lalaki kay kong babae, tilapte man. Tilapte man oh.
9: Tilapte.
10: Nadya oh, dia mga na media Dato. Ah, ayaw kabalaka Dato.
9: Sakay mo og vapor.
10: Oh, magdasakay me. Dato na ko linlinya magbrap-brap im motor lang kay manaman ni. Naman ni dirt bike ni. Dirt bike. Oh, kanang hugo nga bisikleta pa. Ah, anyway, I'm just kidding seriously.
9: Look, Crisio Manislad, good morning ni Madal Sir, Robans Tibok Members Pamilya, Masimlad. Mato pa siya, good morning Bong, nanaig Jodi ay ang adlaw. Nanaog Jodi ang adlaw.
10: Nanaig siya yung kasi.
9: Joke lang. Joke. Lucrecio Masimlad.
10: Hoy, Lucrecio, good morning Madam. Lucrecio. Ato na mga constituents nga nagtanaw, Dre, mga solid followers na to. Na, oh.
9: Mga butante. Oh, yan. Sometimes sa Pikas Bahin sa itong mga balita.
11: Exciting Pilipinas.
9: Opisyal nang giablihan og gibindisyonan aga bag-o karong commercial building sa Central Tadiko Agrarian Reform Beneficiaries Multipurpose Cooperative kon Sita Primco. Nga nahimutan kini sa atbang lamang sa may Panabo City Market Complex sa may National Highway sa Panabo City, Davao del Norte. Niatong adlaw ang Sabado kini siya giablihan gani sumala usab sa kooperatiba nga dako sa bato makalampusan ang maoga proyekto nga gilauman kini nga makatabang sa pagpalapad sa ilahang matupang serbisyo o makahatag usab kini dugang oportunidad ngadto sa mga membro o sa mga lokal nga komunidad sa maong nga kalihukan. Mi padayag usab og pasalamat si Sitar Brasiner Brimco, chairman nga si Rolando Indig, board director Joselito Taghap ug iyo si engineer Michael Galaura sa tanang nga miyembro usab og mga katabang matupang nga mitabang kini aron lamang nga matuman ang proyekto nga ila matupang hulagway isip resulta sa pagpanaghiusa o kooperasyon sa kooperatiba. Mitambong usab sa maong kalihukan ang mga opisyal sa lokal nga panggabahanan sa Panabo isip pagpakita kini sa ilahang suporta. Lakip na usab si Executive Secretary Juan Rilampagos, Vice Mayor Engineer Franklin Hintiles, City Civil Registrar Libertad Rehis, o gima si City Information Officer Michael Angel Resueño. Ginauman usab nga ang maong nahisgutan nga kooperatiba mahimo kini gadugang nga sentro usab sa negosyo ug kalihukan sa tanang kooperatiba nga makapausbaw kini sa ekonomiya ug makahatag kini og mas maayo matupang serbisyo sa mga miyembro sa Sitar Bemco ug sa mga panabuan sa mga katropa. Alas 5:14 na bay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Gikonsidera usab karon sa mga opisyal sa Davao Occidental ang sugyot ni Davao del Norte, Gobernur Edwin Cuyagob Hubahid, nga gamiton matud pa og artillery fire o kanyon ang landslide dam sa barangay Butulan, Jose Abad Santos, aron lamang mabungkag ang yutang nagbabag sa suba ug malikayan matud pa aga posible nga dako usab nga pagbaha. Gisugyot kini ni Gobernur Hubahib atol kini sa iyang pagbisita sa Davao Occidental niatong Hulyo 17. Di naghatag usab siya og 1 million ka pesos nga tabang alang kini sa probinsya, lakip ang 500,000 pesos matag usa alang kini sa mga lungsod sa Jose Abad Santos ug iuman sa Sarangani. Matod ni Davao Occidental Vice Gobernur Bianca Rice Bautista Navarra ang maong idea pagahisgutan kini sa sunod mismo nga sa tagom sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council aron lamang nga matimbang-timbang kung mahimo ba kini nga usa sa mga solusyon sa natural usab nga daming nga nagguhulga kini sa mga komunidad sa ubos usab nga bahin sa nahisgutang suba. Alas 5:15 na bahay samtang sa lain pang bahin sa toga balita sa Davao Region. Nagraduar na ang 70 ka mga bag-ong o batan-ong sa Malinyo. Human nga malampuson usab nga nahuman ang napulo kaadlaw nga Job Start Soft Skills Training ubos kini sa Job Start Philippines Program sa Department of Labor and Employment kon Dole. Kani gipahigayon among graduation ceremony yato ga Hulyo 17, 2026 sa Roughneck Activity Hall sa City Hall sa Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Aga programa kabahin sa kini sa paningkamot sa Dolly nga mapalambo ang kahibalo ug kahanas sa mga kabatan-unan aron lamang maandam sila sa mas daghan matupang oportunidad ug trabaho. So nga ilang gyud panginabuhian gitambungan ang nahisgutan nga seremonya ni Dolly 11 Regional Director Attorney Dax Villaruel, Dolly 11 Davao del Norte Field Office Provincial Director Sonia Delfin, Dolly 11 Igacos Extension Office Head nga si Marlito Ayala, ug ang Piso Manager nga si Ana Fi Luga, ug ni Deputy Mayor Guillermo Oldin nga mipuli ka nga Mayor Limuel T. Reyes. Pasiugda matod pa sa mga opisyal ang ligon nga pagtinabangay tali usab sa Dolly ug LGU Igacos ug Public Employment Service Office alang kini sa pagpalambo sa kabatan-unang nangita og trabaho.
11: Exciting Pilipinas.
9: Alas 5:17 na bay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita sa Davao Region, gipasiugda usab sa Commander sa 10th Infantry Aguila Division sa Philippine Army ang formasyon o promosyon sa sulod mismo sa Armed Forces of the Philippines. Dili lamang kini pasidungog kundi resulta kini sa kahago, disiplina ug matinud-anong pag-alagad sa nasud. Kini ang mensahe ni Major General Alvin Luzon atol kini sa paghatag usab og bag-ong rango ngadto kang Division Sergeant Major Jarjolin Serva nga opisyal na matupang gisaka isip Chief Master Sergeant atol kini sa flag raising ceremony sa may Camp General Manuel T. Yan Senior sa Mbawab, Davao de Oro. Matod ni Major General Luzon ang matag promosyon nagdala usab og mas dako nga responsibilidad sa pagpangulo ug pagpakita og maayong ehemplo sa kasusama nga sundalo nga iyang giingon nga ang pagsalig usab nga gihatag gato kag Chief Master Sergeant Serva usa kini kapag ila sa iyang liderato ug gapadayon nga pagpalig-on og enlisted corps or corps sa 10th Infantry Division sa Philippine Army. Samtang magdinagpasalamat usab si Chief Master Sergeant Serva sa liderato sa division sa iyang mga kaubang sundalo ug sa iyang pamilya tungod sa walay hunong usab nga suporta. Gipasalig usab niya nga ipadayon ang matinud-anon ug propesyonal nga pag-alagad aron lamang mapatuman ang misyon sa 10th ID mga katropa. Alas 5:18 na bay samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Gipaligon sab karon sa local government unit sa New Corilla, Davao del Norte ang kaandam sa mga estudyante o magtutudlo batok sa mga posibleng kalamidad o emerhensya pinag-usab sa School Emergency Preparedness Program nga gipahigayon kani sa Limbaan Elementary School o sa Limbaan National High School niya itong milabay nga adlaw. Kabahin matod pa kini sa selebrasyon sa National Disaster Resilience Month 2026 din gipahigayon ang serye sa mga seminar o simulation drills alang kini sa earthquake, sunog ug active shooter incident. Ang maong nga kalihukan gipangunahan kini sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection ug sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office aron lamang mapalambo usab ang kahibalo ug kaandam sa mga estudyante ug sa eskwelahan sa husto usab nga paglihok panahon sa emerhensya. Sumala ni MDRRMO New Corilla na ang programa nagatumong kini sa paghatag usab ug pa-praktikal nga kahibalo ug pagpalig-on sa kultura ug kaandam aron labang masiguro ang kaluwasan sa tanang kabataan ug kawani sa eskwelahan kung adunay kalit usab nga mga katalaga. Alas 5:20 na bay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita katapusan bahin sa balita sa Davao Region. Gipaligon karon sa local government unit sa Panabo City, Davao del Norte ang kaandam usab sa komunidad batok sa pagbaha pinaagi sa malampuson nga community flood evacuation drill nga gipahigayon kini sa Purok 16, Barangay San Vicente, Panabo City. Gipagudahan mismo sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang kalihukan uban usab sa Barangay San Vicente, City Health Office, City Social Welfare and Development Office, Bureau of Fire Protection ug sa Philippine National Police. Tumong niini ang pagbansay sa mga residente ilabi na sa mga nagpuyo
12: sa bahaonon nga lugar sa husto usab ug paspas nga proseso sa pagbakwit panahon sa kalamidad. Gawas sa aktual usab nga evacuation drill, gihatagan usab og orientasyon ang mga partisipante kabahin kini sa paglikay sa leptospirosis ug dengue, pag-atiman usab sa nutrisyon ngadto sa mga buntis, pagpasusog inahan og kabataan, ingon man ang pag-atiman sa mental health og psychosocial well-being atul kini sa mga emerhensya. Gito kiusab sa mga otoridad ang husto nga pagdumala sa kalimpyo ug supply sa tubig sulod mismo sa evacuation center aron nga mapuggan usab ang pagkatap sa mga sakit, samtang ang Bureau of Fire Protection ug PNP mihatag usab kini og praktikal nga pagbansay sa rescue ug emergency response kabahin usab sa maong kalihukan sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month 2026 nga pag-awhag kini sa tanang komunidad nga mahimong mas andam ug mas ligon batok ngadto sa kalamidad. Sa pagkatapos usab sa maong drill, gipanghatagan ang mga partisipante og gubag og hygiene kits aron lamang magamit kini sa unang mga oras sa emerhensya, isip kabahin sa pagpaningkamot sa LGU Panabo City nga mapalambo ang kaluwasan ug matud pa kaandam sa matag panimalay ug pamilya mga katrop.
9: Okay, mga katropa, naglangkob sa itong balita sa Davao Region, mga kaigsunan, kinatibukan, mga katropa, hatod ngadto sa Turbo Main Enhancer. Ang Turbo Main Enhancer, mga katropa, paborito ni Master Initanini, nga mo yung ginabalon-balon para kanunang baskog ang kalawasan. Dili nini pagahi. Kung dili pa istrong sa lawas.
10: Oy, ayo ka ni maon. Hindi ba mo na, hindi ba na kadaot. Hindi ba mag-away kita rin. Mag-away kita rin mga katrupa ni nga. Dili tayo na itong mic.
9: Bitaw, no?
10: Bitaw, nindot mo na nga.
9: Ang upan kayo, basta mag-turbo ko. Wagon. Dili, oy.
10: Dili mo na sa iyo nga.
9: Ang turbo, paborito sa mga sundalo.
10: Sundalo, oh.
9: Sa mga police. Kaya nga naman.
10: Basketball player.
9: Oh, oh, kay ang stamina.
10: Endurance ba?
9: Oh, endurance ka. Dili ignorance, endurance, no?
10: Endurance ba?
9: Oh, endurance ka ni. Unsa man endurance? Bisaya ado be.
10: Kada gong kan ko kana pang pakusog ba? Kada dili ka pang paluya ba?
9: Endurance, spelling endurance
10: in Japanese. Unsa man ka programa ni quiz be? Unsa man kalakihan?
9: Spelling endurance, spelling endurance.
10: Sa mga dangon dali ni gabay, dangon dali gab. Sa man si Bungal Gabri gab ngaya, man ni nontang tinud-on ani noon. Unsa man lakawan ni?
9: Endurance. Oh, pakusog ra dai. Pabaskog
10: sa pabaskog.
9: Okay, master, basa sa mga text me at chat ni master.
10: Daghan kay grabe kay ana pa sila diri, grabe kayo na sila si grabe. Shout out pa diri sa may panabong ko master, mino may diri sa mong plantar, ma'am Janice Pertos, labat kay kag pagdilaw. Okay, shout out kang Dailin Magzaison, mino sila diano si Will Pagnan, si shout out dia sama shout out dari sa Iloilo na mina medre galanog-lanog ang iyo
9: Iloilo
10: minoang minister Aileen Pardillo Barayos, ay ako manining kumare dai. Salamat kayo, salamat kayo dito maring, salamat kayo ang mabuhay kayong lahat
9: yan. Naapod si Bro Milan Ulog, matupan ni Bro Milan Ulog, maayo gabuntag sa inyo hang duha katropang Bong Algabre o Master Tanini.
10: Oy, salamat kayo.
9: Malipayong Martes nga adlaw kanatong tanan. Kailam kang Bro Milan Ulong, kay daba pa ni sige ni sige.
10: Oh, kadungog dako ana.
9: Permine sige ni kada program na agi ni siya.
10: Oh, hindi na mawala na, hindi na mawala na, hindi na basta-basta.
9: Napo si Jose, ma'am, si Sis Josephine. Tinambunan.
10: So ay mga taga LTO, labi na gyud ako ang kuan niya, kababata na ko si,
9: uy, si
10: Ma'am Karen May Darunday. Aba.
9: Napo ko ay kumari nga Karen.
10: Di gina siya palupig to. Dawa to, nagwe. Kumari. Siya may kumari no nga Karen be.
9: Kisa ba? Kailan eh, Karen din.
10: Karen din yan. Desi Marian,
9: Marian.
10: Si ako amigo niya, no?
9: Oy, dito.
10: Boss,
9: Marian, magtapa nagtuon. Pag anto na mo dito ba? Ingon, wala si Master. Na amang gina naglingko di skaser.
10: Ayaw makumpiyansa.
9: So, si Rito man.
10: Onya, manto ko rito, onya. Manto ko rito, onya.
9: Onya, peko rito.
10: Ano siya sa kuha. Boss, basta, master, ang ato ang mga very nice thing. Natumatik na. Naku, sa mong kagod.
9: Very nice thinking ba?
10: Oo, ano raman na.
9: Good morning, katropang master, tanini. Inday tanini, matupan ni Josepina tinambunan sa Bugkaon, Lantapan, Bukidnon.
10: Hoy, salamat kayo. Sama niya, ito na yung birahan ni Nini. Magbalik na to niya.
9: Si Ma'am Nita Balderosa, o niyo si Ma'am Nita?
10: Si Ma'am Lea po, malalaysay niya sa Turil. Shout out din mo niya.
9: Kami, o sana niya, kami morning, Monday afternoon pa. Canada, as Canada, Monday afternoon, Ma'am Nita Balderosa.
10: Ah, o, taga, oh, dito mo na. Taga Canada.
9: Canadian din siya.
10: Canadian, ha.
9: Diha Canadian.
10: Ah, basi ikaw, si ikaw ba Canadian ba ka? Ada sa inyo ang hugas Canadian.
9: Oh, hugas Canadian.
10: Malupaso Canadian.
9: Oh, matulog Canadian. Wag ka nang mag-cellphone Canadian.
10: Gani.
9: Okay, mga katropa, oras mga katropa, tumpag para kuban.
10: Alas 5:26.
13: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
14: Santon Plus Gold User. Atong paminawon.
15: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
14: Santon Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
13: Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskuton ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
13: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
14: Vision X Plus. User, atong paminawon.
17: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
13: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
18: Kada adlaw yun kong nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
13: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
19: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
20: Oh, yes.
13: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
20: Mas lalakas ka pa.
14: Santon Plus Herbal Soap.
21: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
1: resist the pain.
2: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sist the Pain. Sist the Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sist the Pain ka na rin.
1: Sist the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sist the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga buki ka.
22: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
23: O sige lo, ibutag ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
22: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
23: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
24: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
2: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
3: Katropa Caravan.
2: Karong July 26, adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratin ako ni mo asawa par. Ingna ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.

0: balik. Orang panit ni balik.
1: Oy, automatic mo na mo balik. Manguna, malabi na wala na. Wala na kuhaan, wala na kahaban na mo balik.
0: Nagrasahan mo, nagrasahan.
1: So, katropa po kay alas 5.36 na. Ito na nga bigyan na nato na. Ito na nga.
0: Idiot lang ato sa ikuan si El Rendigin yun. Oy, may buntag niya El Rendigin yun. Nagtanaw,
1: nagpamina.
0: Ato na yung kanunang itimbaya kay nipangos ba kay maayo gagahapon sa iyang kunam.
1: Aba. Uy, maode lang ang iyang kunam. Mansi.
0: Manok silingan. Oo, yeah, silingan. Sige, sabon. Kurk, wa naging mo.
1: Salamat kayo, brother. Si pare si
0: El Rendigin yun.
1: El Rendigin yun. Ayan. Lami na yung sigundahan to niya.
0: Daghan. Napay anak ato.
1: Sigundahan na to na. Mas lamig yung sigundahan to?
0: Oo, lamig yun eh. Ang kapal naman.
1: Alam mo na rin siya, brother Ilre, no? Kaya siyempre, alam mo na. Nasugda naman na rin mo.
0: Dili tubangan, matakailin man.
1: Alam mo na, Ilre, basta nasugda na rin mo, ipadayo na lang ginaan mo dong.
0: Mata. Kang Elisa Galopo Modelo, may buntag niya ni mo, Mads, o garikang Parijon, o garikang Ri Garbonadura, maestra, maestro Drisakuan. Central School sa Santo Tomas. Yon, right. Karikan ko ang kang Maymay Algabre. Why lipod-lipod? Algabre man, wako kailan.
1: Why lipod-lipod niya? Wala ni palindihay niya.
0: Wala po ni si Agaw.
1: Si Agaw?
0: Agaw Alfredo Hicali sa...
1: Grabe kay mga igala.
0: Asa Lupita sa Australia.
1: Australia, grabe. Nakakanag Agaw.
0: Maayong buntag Agaw Bong o Master Inday Tanini. Agaw.
1: Agaw, oo. Igagaw kailan mo?
0: Di, kuwan ma. Ang gugma, ayaw wala.
1: Agaw.
0: Agaw. Anak siya. Okay, Master.
1: Kaya lang hinisani mo to. Pikas ka lang hinisani mo. Okay. So, trita mi kay alas 5.37 na mga katropa. Riot sa night market sa Kabanglasan na gibungkag sa kapulisan. Walo ka batanon mga katropa. Dakpan. Atong sayro ni Bisa XFP Bukidno ni Halilo Tabios.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Gubot og daganay ang naitabo sa night market sa poblasyon Kabanglasan Bukidnon. Kadlawon niyatong Hulyo 18, 2026, human nag-abot og nagrayot ang duha ka grupo sa mga kabatan-unan. Bandang alas 12:05 sa kadlawon, samtang nagpadayon ang disco sa sikat nga weekend night market, kalit lang nagkakomosyon ang maong mga bataon. Kini ang gibutyag ni Mayor Bernie Castellanes atol sa interview sa XFM News Team.
4: Night market ang problema lang na yung mga ikso na to, mga bataon para wag yun. Halos bataon nga mangita lang gigubot dito noon magsumbagay di. So, wala ko na nabalaan ako nga sayo gipaundang sa atong IPMR dato palalang Dominador Dilamansi kay mo lagi nagkagubot yun. So nay nadakpan atong kapulisan mura kung ako na sipyat ulo ka mga bataon.
3: Tungod sa kagubot nalisang og nagpanik ang mga vendors og mga tawo nga nalingaw unta. Hinungdan nga napugos pagundang ang disco og nanguli ang mga tawo tungod sa kahadlok. Abtik usab nga niresponde ang pwersa sa Municipal Police Unit og mga duty nga barangay Tanod rason nga malampusong nadakpan ang walo ka mga bataon nga nagidad 18-21 nga nagpasiugda sa rayot. Gawas sa mga nadakpan, gipangita na karon sa kapulisan ang usa ka na ilang si Ricky. Kinsa mo ay gingong nagsugod o nagpasiugda sa rayot apan abtik na nakasibat human sa insidente. Sa pagkakaroon, ana-ana sa Kabanglasan Police Station ang mga dinakpan o magatubang sa kasong alarm and scandal o public disturbance nga ipasaka sa kapulisan. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw, tumar og Vision X Plus Subgel Capsule kay aduna kinilutin, siasantin, beta-carotene o vitamin Vitamin E nga makatabang mupatinaw sa pananaw. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
1: Alright, nakasalamat, Hanilo Tabios.
0: Thank you so much sa mga balita nga katropa Hanilo Tabios. Grabe ka, mga mangtas, mga bataan oro, no?
1: Grabe din.
0: Ano din naman mahadlok?
1: Ang botana nila, yung ano nang din, tungod maguna sa kanang konsero ni Juan, Kiko Pangilinan, kanang balaon.
0: Sana all!
1: Dili na lang tabi, dili na lang tabi.
0: Balaon ni sana all. Ang report mga katropa kay doon ako ni Baboy nga gituuhang nga giatake kini sa
1: abat
0: aswang
1: abat patay perte patay gilitso na lang ni Baboy yan eh
0: no, ato na sa iron kompleto ni tali mga katropa manukad gika ni katropa ga Philip Oligario sa XFM Jinsan
2: XFM Mindanao Reports.
5: Grabe nga kahadlok ang gibati karon sa mga residente sa Purongkod sa Barangay Connel ning Dakbayan sa Jansan humana gikaingong pagpangatake sa aswang kun ungo sa ilang lugar niadto nakalabayng adlaw ala 1:20 sa sayong kabuntagon. Sa social media post ni JM Busano kunyado gura makita ang nagkadugo og patay nga lawas sa usa ka baboy kun asa gitanggal ang dalungan o gibangagan aron kuhaon ang utok. Napuno usab og mga dagkong samad kinambrasan ang lawas sa maong baboy. Gikabutyag ga posible usab nga kuhaon sa maong ungo ang lamang loob sa baboy. Apan gilayon nga ni sibat human ini nabantayan nga adunay padulong nga mga tao. Gipanghimakakdayon sa barangay ang mga istorya bahin sa ungo sa ilang lugar. Apan nagpahimangno nga kanunay magamping. Sa kasamtangan, ginahulat pa ang kopya sa CCTV sa lugar aron masayran kun unsa nga matang sa mananap ang miatake sa maong baboy. Mga katropa, mas lami ang kape kung adunay benepisyo para sa lawas. Sulayi ang Santon Gold Coffee Mix nga makatabang sa imong adlaw-adlaw nga wellness routine. Kape nga dili lang pampamata, apan kauban sa mas maayong panglawas. Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X FM News.
1: Ah, buddy, kakadunay na namo nga may
0: anak. Mga paminaw, iro rato nga mga laaw.
1: Ah, kanang mga kwasyo rato, mga mangtas nga iro.
0: Itabangan siguro to.
1: Ano si Kapitan, ay magto, anang aswang kay ako'y aswang diri.
0: Baboy, baboy may aswang on.
1: Wala ka, wala si Kapitan nga, ay magto, kay anak ba, kay ay magkumpiyansa, kay kanay inyong mga asawa diya. Kamu, biyabiyahin mo mo diri, ako rin may aswang diri. Aswang on mo na.
0: Okay, sometimes, because by master.
1: Yes, because by nga wala mga hinaga kyu karon lagi din man unom ka kolorom oga
0: siyam
1: ka mga kolorom oga unom ka mga undigested nga sa kanan sakmit sa LTO Surigao ba limuel okay
2: XFM Mindanao reports.
6: Isip kabahin sa paningkamot sa Land Transportation Office kun LTO nga mapatuman ang balaod sa trapiko, nakigalayon si LTO Chief Assistant Secretary Marcos Villacanilaw ngadto sa mga representante sa MV Rental Services atol sa usa ka consultative meeting nga gipahigayon sa LTO Siargao District Office sa Barangay Osminya Dapa, Siargao Island. Ang maong tigom nagpunting sa papel sa mga transport stakeholders sa pagsiguro nga ang mga operasyon sa rental services mosunod sa mga balaod og regulasyon aron mapalambo ang kaluwasan sa kadalanan o makahatag og legal nga serbisyo sa mga lumulupyo o mga turista human sa tigom. Gisundan dayon kini sa LTO pinaagi sa mas gipahugtan nga enforcement operations sa tibok isla sa Siargao. Sulod sa duha kaadlaw nga operasyon, malampusong nadakpan o na-impound sa mga otoridad ang siyam kakulurom nga mga sakyanan o unom ka-unregistered or walay rehistro nga mga sakyanan tungod sa paglapas sa Republic Act No. 4136. Gawas niini, dagan usab nga temporary operators permits ang gi-issue batok sa mga nagkadaiyang driver tungod sa nagkadaiyang traffic violations. Din kadaghanan sa mga kaso naglambigit sa wala pagsuot sa saktong protective helmet. Mga katrupa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katrupang Lemuel Pagalaran Ukay, X FM News.
0: Thank you so much, katropang Lemuel Pagalaran Ukay, samtang sa pikas bahin sa mga balita gikan gyapon sa XFM Mineral Reports. At tuon na to ang Jinsan. Mm-hmm. Balikan ta ang Jinsan kadto kuno balyena mga tropa nga na-stranded.
1: Aba?
0: Sa Sarangani Bay, nagpabilin kani sa pag-atiman sa mga eksperto.
1: Yan.
5: Dali nga giyatagan og intensive treatment sa DNR 12 Provincial Environment and Natural Resources Office sa Sarangani Province ang melon-headed whale nga nakit ang na-stranded sa baybayong bahin sa Sarangani Bay ning nakalabayng adlaw. Sa pagsubay, posibleng adunay buoyancy impairment o kung pagkawala sa natural nga abilidad niini nga makabalanse sa dagat nga epekto sa bone density og problema sa atay, hinungdan nga maglisod kini og balik sa kadagatang bahin og nagpaanod sa bulog sa tubig. Gipanganlan ang balyena nga si Uno, isip labing unang melon-headed whale nga nakaabot sa rehabilitasyon sa Sarangani Bay Protected Seascape Marine Wildlife Rescue Center. Maong gisiguro sa mga eksperto nga maatiban kini pag-ayo. Kaibaluan nga ugaling adunay makit-an nga mga susamang mananap, nagpasabot nga luwas og himsog sa Gapon ang Sarangani Bay. Ang melon-headed whale gikonsiderang endangered species ubos sa Fisheries Administrative Order No. 208-1 Series of 2024 nga nagahatag kanila og proteksyon kauban ang lain pang aquatic species. Nanawagan usab ang mga awtoridad sa publiko nga itawag dayon sa mga nasambit nga ahensya ugaling adunay endangered species nga makit-an. Mga katropa, aron dili ma-stranded ang mga pamaol og panuhot sa lawas, tumar og cess the pain. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan,
7: XFM News.
1: Ah, sa mga inano, mga dagko kay mga lumod, may tawag sa mga lumod.
0: Lahi po to. Ah. Lahi matong lumod.
1: Eh, ah,
0: sa mga well man, mga well.
1: Mga well, oh. Basta kay pangalan, ang dito sa Muabong, kay ang tawag nila dito sa mga well, mga diao mo sa kalya, gawa sa lang pating.
0: Mga lumod yun.
1: Lumod yung tawag nila dito, kay ang lulo sa daw, layo kay maalan sa mga akin ang mga...
7: Lumod!
1: Maalan sa, lay, lumod sa, klarong lumod. Kita siya lumod yun, mga nana. Lumod yun.
0: Marami, nahinga na namang lumod sa una, katumang amo ang kumandan sa ROTC.
1: Pumutito yung manang edumtan siguro ka. Patunan kayo mong buhok naman. Mura ka ganang opisyal ha. Mura ka opisyal sa army ha? Okay, dritabi. Tulog kalalaki sikop sa drug patsisyon sa Bisnig City. Balor 6,800 nga siyabo o mga bala na nasakmit mga katropa. No? Ani-ana si Ale Besente.
2: XFM Mindanao Reports.
8: Ana nagkaroon sa bilangguan ang tulo ka mga individual human nasakpan sa mga operatiba sa Bislig Component City Police Station nga naghimo og gidudahang drug patsisyon sulod sa usa ka balay dito sa Pro 4 Castillo Village, Barangay Mangagoy, Bislig City. Sumala sa report sa kapulisan, gilusad ang maong operasyon human sila makadawat og impormasyon gikan sa usa ka concerned citizen. Pag-abot sa mga awtoridad sa dapit, aktwal nga nasakpan ang mga suspitsado pinaagi sa abli nga bintana sa balay samtang nag-snort o gamit sa gidudahang illegal nga droga. Lakip sa mga na-recover sa mga operatiba sa dapit, mao ang gibanaban ng 1 gramo sa gidudahang shabu nga adunay standard drug price nga maabot sa 6,800 pesos gawa sa droga. Nakuha usab ang mga nagkadaiyang drug paraphernalia ug 1 bala sa 9mm nga kalibre sa armas. Gipahigayon ang pagmarka og imbentaryo sa mga ebidensya sa mismong dapit sa operasyon sa atubangan sa mga saksi gikan sa gobyerno sa barangay, Department of Justice kung DOJ o mga representante sa media. Ang tulo ka mga dinakpan formal na gipahibalo sa ilang mga katungod ubos sa balaod o gidala na sa Bislig Component City Police Station alang sa saktong kustudiya samtang giandam na ang pagpasaka sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
0: Yun, nakaabot yun yung 6 mil mga katropang katidad sa Shabu.
1: Mga 6 mil. Wag yun, kapin. 6 mil, 800
0: pesos.
1: Pesos.
0: Yan napagay ko, napagay bala.
1: Napagay mga bala, grabe no. Kuya, yung kaya
0: naman. Kuya, yung mga drugista ron, kaya na yung mga armas.
1: Okay, manukol naman yung mga kanan.
0: Bisag ka po, suklo.

0: karon detalye manukad gikan kang Ivan Polonan.
1: XFM Mindanao reports.
2: Tungod sa kahubog, maduguon ang nahitabo sa usa ka panimalay human nga gidunggab sa usa ka batan-on ang iyang kaugalingong stepfather dito sa barangay Kulunggulo, Surala South Cotabato. Giila ang biktima nga si alias Eliseo, 48 anyos, usa ka laborer, samtang ang sospek mao ang iyang stepson nga si alias Jerry, susamang legal ang panuigon o residente sa baong dapit. Matod pa sa imbisigasyon sa Surala MPS, niuli nga hubog ang suspect og naghimo og kagubot sa sulod sa ilang panimalay. Gisulayan unta kini sa pagpakalma sa iyang ama-ama, apan nikuha hinuon kini og kutsilyo og gidunggab ang biktima sa iyang dughan. Daling gidala sa SOC Sergeant General Hospital ang biktima aron nga matambalan, samtang paspas nga miikyas ang suspect, dala ang gigamit nga hinagiban. Aron makaangkon og malinawong panghunahuna, likayi ang bisyo, i-prioridad ang kahimsog. Tumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Yon mauna lang mikinit-init ug ulo kay magmahay lang magyapon after that.
3: Stila na yung kanang mainit ug ulo ay na din sa una pa siguro ay na.
0: Humani ana, mahimahay naman. Labi nang masulod ng silda. Mga nagpasaylo, mara nang ito.
3: Sakto yung kanang mga isog kayo. Kanang isog kayo. Ayaw ka lang, pang-abotan ng mga pusasa na.
0: Kalami, kalami, kalami. Sa Santon Gold. Kita ko Santon Gold Coffee Mix ba? Giganahan ako.
3: Maganda. Basta man, namalay ka nalar. Kurang pabor-pabor ninyo nga ba?
0: Mamili rin lang pagos sa kapala. Good morning, ma'am. Salamat yung pag-monitor niya, ma'am. Ano si Master Inday Tanini, ma'am? Timan ilang
3: yan. Salamat kayo, ma'am. Salamat kayo.
0: Timan ilang ulo. Igagaw ni Mayor.
3: Igagaw ni Mayor.
0: Si Ma'am Mili Rilampagos, yan ba na kapala na epilino?
3: Sige, kung anna dia sa online ni Mayor Joe, kay si Dagul o kanang yung anak ni Mayor Joe, classmate man na.
0: Si Kwan?
3: Si Jigs. Si Jigs.
0: Kaling si Bird Bear.
3: Si Jigs. Wala pa na sa una. Dito pa Miss Pika Stampi. Ibig time, ma'am. Sige, anna dia sila, ha?
0: Kaya kamo ba na perform sa ilahang mga activity? Ayan, kato si Dagul.
3: Mario kami.
0: Si Mario.
3: Kami tontolong.
0: Si Super Mario?
3: Magsige, big anna dia. Mau na dia.
0: Kamu dia tun tris musketeer sauna.
3: Bongo cetoy ni istorya ni mga katropa da wala tayo oras besi ala sa sikwet ayo na. Daga selamat mga katropa og mara bundong dongog das program mag setting Pilipinas kay inyong ubos kay galas kang ina ng galingkod nga Perming Gabarog Master Idaytan nini.
0: Yan daga selamat mga katropa musunod ang express balita sa buntag kauban sa katropang Larsanyol og sempre mga katropa sa galay karon sa XFM Network Philippines sa presidente og CEO mga katropa si Doc Remilito sa mga vice president si Ma'am Ulibaynoy og sempre gidubalo sa komisa mga station manager katropang Arnel Cortez
3: o basta-basta
0: general manager
3: yes.
0: Si katropang
3: Edwin Garing
0: yon ang sempre katropang Kaban Sebastian Control
3: abata DJ Tuti ay lagbalik kayo si ganahan ka
0: yan alang sa ikaw sa Pilipino para sa Pilipinas ako si katropang Bong Umaki Algabre nagasalamat mga katropa
3: exciting
0: Pilipinas
1: exciting Pilipinas.

0: exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og

0: sakit nga insomnia, lisod makatulog o uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine. Maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous o matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mas sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kay sa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog og epektibo.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usar ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
6: Santon Plus Gold!
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
1: The Secret of Health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae, mga higala, nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natabangan.
8: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko og Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko, mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
10: Win!

0: oras ka tropa sa XFM alas 6:04.
1: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal ka tropa sa Shinta Kapanga Pulisa. Sa headquarters sa Davao de Oro Police sa Provincial Office, gipailalom sa random drug test.
1: Headlines. Headlines.
0: Governor's Cup 2026, giablihan alang sa sports sa Davao del Norte.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang regional, bagong himugso na palgang wala na'y kinabuhi sa Talakag, Bukidnon.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang international, pagkamatay sa mga sundalong Amerikano, hinungdan nga mas gikahadlukang dakong gubat.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang sports, Charlie Suarez, taga Davao del Norte, nidaog sa first round knockout sa WBO International Title Fight.
1: Headlines. Headlines.
0: Og sa balitang showbiz, Madonna, BTS, Justin Bieber og Shakira mipasiugda sa unang ever halftime show sa FIFA World Cup Final.
1: Headlines. Headlines.
2: Adlaw, adlaw, may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag. Good morning.
0: May buntag Luzon, Visayas, ug Mindanao. May buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Martes, Hulyo 21, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol, og kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas. Inom ta adlaw-adlaw mga katropa og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasya butika sa tibuok Pilipinas.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mukabat sa 60 ka mga personay sa Davao de Oro Police Provincial Office Headquarters ang gipadalom sa random drug test nitong Hulyo 22, 2026 sa Buntag. Sa interview sa XFM Tagom News Team kang Davao de Oro Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Cesario D. Dequiling Jr. Gipay kayon matod pa matagbulan ang maong usadili matag na ang petsa ang maong aktibidad. Isip kabahin sa internal cleansing sa Philippine National Police nga nagtinguha sa parayong kampanya aron na hinluan ang hanay sa kapulisan batok sa mga abusado o padlungon ng mga pulis. Nakip na niini ang pagpasiguro nga walay bisan usa ka tigpatuman sa balaod nga nagapil-apil sa kalihukan sa illegal nga droga aron mapalambo matod pa ang disiplina o integridad sa organisasyon sa PNP. Gipamahayag usab ni Police Colonel Dequiling Jr. nga random process ang maong aktibidad o wala kini gipili. Din sa tumong nga masiguro nga nagsubay sa hustong proseso ang random drug test, wala nila gikonsidera ang rango, posisyon o assignment sa usa ka pulis. Gipangunahan ni Davao de Oro Police Forensic Unit Police Captain Justin Chloe Celeste M. Dunado ang forensic chemist ang maong aktibidad sa pagkuha o urine sample sa mga police personnel. Giklaro usab ni provincial o sa provincial director nga kung aduna matudpay magpositibo sa inisyal nga resulta, ipailalom kini sa confirmatory test una ikonsidera nga positibo sa paggamit sa illegal nga droga. Samtang gipaygayon ang investigasyon alang sa evaluasyon. Dugang paghatag katinawa ni Police Colonel Dequiling kung mapamatud-an nga sa investigasyon nga nagpositibo sa paggamit sa illegal nga droga ang usa ka pulis, dako matud pa ang posibilidad nga matanggal sa iyang trabaho. Gilay usab ni Colonel Dequiling ang kapulisan sa dili lamang sa Davao de Oro kung dili lakip na sa tibuok Rion 11 nga wala makapil-apil sa aktibidad sa illegal nga droga o gidasig nga mahimong matinud-anon sa pagpanerbisyo aron mapabiling taas ang moral sa kapulisan aron usab magpabilin ang pagsalig sa publiko.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 6:08 na ngatong oras mga katropa, dugang pang detalye sa balitang lokal. Opisyal na gisugdan ang Governor's Cup 2026 Inter-City Municipality Sports Tournament. Human giablihan ni Vice Governor Clarice Ubahib ang maong kalihukan nitong Hulyo 18 sa Dabnor Training Center sa Davao del Norte State College sa Mankilam, Tagum City. Ang torneo matutpagi pasiugdahan sa Office of the Vice Governor sa pagigtimbayayong sa Provincial Sports Youth and Development Office ubos sa pagpanguna ni Head Giovanni Gulanes. Gitambong sab sa ang mga atleta gikan sa lainlaing syudad o mga lungsod sa Davao del Norte aron makigsangka sa volleyball alang sa men's o women's division. Ingon man sa basketball para sa men's under 25 o man pang mga kategorya. Sumalapas sa Bisaydo ang Governor's Cup dili lamang gitumong sa pagpangita o kampiyon apan usab. Kapaagi sa pagpalambo sa talento sa kabatanunan, pagdasig sa aktibo nga pag-apil sa sports o pagpaligon sa panagiusa sa Dibok Probinsya. Ubo sa temang kalaro kita hindi kalaban, giyawag ang tanang partisipante nga ipakita ang respeto, disiplina o tinuod nga sportsmanship atol sa mga dua. Gikatakda nga ipaygayon ang mga kompetisyon matag-adlaw nga Sabado o Domingo hantod sa katapusang simana sa bulan sa Agosto.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 9 na ngatong oras, mga katropa, dunay o 48 National Disability Rights Week gisaulog sa provincial government sa Davao del Norte. Alang sa kompleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
3: Gisaulog sa Provincial Government of Davao del Norte ang 48th National Disability Rights Week pinaagi sa usa ka dakong kalihukan sa Davnor Gym diin gipasidunggan ang talento, kahanas ug kontribusyon sa mga person with disabilities kon PWDs gikan sa nagkadiyang lungsod ug syudad sa probinsya sa Davao del Norte. Kabahin sa selebrasyon ang Boss Display Competition, Filipino Traditional Attire Showcase ug Folk Dance Competition nga nagapakita sa abilidad, pagmamugda og determinasyon sa mga PWD. Gipahigayon usab ang turnover sa mga wheelchair ngadto sa nagkadaiyang lokal nga panggamhanan aron mapalig-on pa ang suporta og serbisyo alang sa sektor. Sa mensahe gikan ni Gobernador Edwin Cuyagob Hubahib nga gibasa ni Cyril Alba, iyang gipasiugda nga ang kasaulugan dili lamang usa ka selebrasyon kundi dili usa ka pahinumdom sa pagpadalipod sa katungod ug paghatag og patas nga kahigayonan sa tanang PWD. Samtang giingon usab ni Vice Gobernador Clarice Hubahib nga ang maong kalihukan nagpadala og lig-on nga mensahe nga ang matag dabaw noon bisan unsa pa ang kahimtang sa kinabuhi, adunay katungod nga madungog, mailhan ug mahatagan og patas nga oportunidad. Katropa, gipamaulan ka ba? Ayaw ka balaka? Sulbaron ka na? Pinaagi sa paghapla sa Santon Plus Herbal Oil alang sa negosyong Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Bong Algabre sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Balita sa Buntag.
0: Samtang gibalig-on katropa sa LGU Panabo City ang kaandam sa komunidad batok sa pagbaha pinaagi sa malampusong community flood evacuation drill nga gibigayon sa Purok 16 Barangay San Vicente, Panabo City. Gipagunahan sa City Disaster Risk Reduction Management Office ang kalihukan uban sa Barangay San Vicente, City Health Office, City Social Welfare and Development Office, Bureau of Fire Protection o Philippine National Police. Tumong niini matud pang sa pagbansay sa mga residente, ilabi na sa mga nagpuyo sa bahaunon nga lugar, sa husto o paspas ng proseso sa pagbakwit, panahon sa kalamidad. Gawas sa aktual nga evacuation drill, yatagan usab o orientation ang mga partisipante bahin sa paglikay sa leptospirosis o dengue, pagkatiman sa nutrisyon sa mga buntis, nagpasusong inahan o kabataan, ingon man pagkatiman sa mga mental health, psychological well-being atol sa mga emerensiya. Gitukoy usab sa mga otoridad ang gustong pagdumala sa kalimpyo o supply sa tubig sulod sa evacuation centers aron mapunggan matod pa ang pagkailap sa mga sakit. Samtang ang BP o ang PNP nahatag og praktikal nga pagbansay sa mga rescue o emergency response. Kabahin matod pa ang kalihukan sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month 2026. Kanagauhag sa tanang komunidad nga mamahimong mas andam o mas ligon batok sa mga kalabidad. Sa pagtapos sa drill, gipanghatagan ang mga partisipante og go bags og hygiene kits aron magamit unang o sa mga oras sa emerensiya. Isip kabahin matod pa sa papaningkamot sa LGU Panabo sa pagpalambo sa kaluwasan og kahandam o kaandam sa matag panimalay.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 13 na ang atong oras, mga katropa, ulahing detalye sa balitang lokal. The warming drive gipahigayon sa Davao City. 300 ka mga kabataan nakabenepisyo. Alang sa kompleto detalye, katropang Juvet Espanyol.
4: FM Report.
5: Hinusad sa Davao City Health Office kung Davao CHO uban sa Department of Health o Department of Education ang National Deworming Month pinaagi sa paghatag og libreng deworming tablets sa kapin sa 300 ka mga estudyante sa VL ang Leonto Senior Elementary School sa Dakbayan sa Davao. Matod ni Dr. Vince Joseph Orpeza sa CHO, ang deworming usa ka importante galakang aron mapanalipdan ng mga bata gikan sa intestinal worms nga mahimong hinungdan sa sakit sa tiyan, pagkawala sa gana sa pagkaon o kakulang sa konsentrasyon sa pagtuon. Gipasabot usab niini nga dunay mga kaso nga walay makita nga sintomas bisan pa og adunay impeksyon. Busa importante matud pa nga regular nga makadawat og deworming ang mga kabataan. Samtang giawag usab ang publiko sa pagpractice sa maayong personal hygiene sama sa paghugas og kamot ingon man pagsulbog tsinelas og sapatos. Dugang pa sa deworming tablets nakadawat usab ang mga estudyante og mosquito nets isip kabahin sa kampanya batok sa dengue o uban pang sakit nga dala sa lamok. Nagpadayon karon ang pagmonitor sa CHO sa kahimtang sa mga bata human sa maong programa. Mga katropa, arong karoon ay boosted ang immune system madla-adlawa sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
4: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Juvet Espanyol sa detalye sa report.
4: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balitang regional, balita sa regional.
0: Oras mga katropa, alas 6:15 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Nihatod ganato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, adda-adda tang imang inom og Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
4: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Bagong himugso na palgang wala na'y kinabuhi sa Talakag, Bukidnon. Atong sayron ang detalye, katropang Hanilo Tabios.
4: XFM Report.
6: Nakaplagang wala na'y kinabuhi ang usa ka bagong himugso nga batang babayi nga giputon sa garbage bag o giabandona at bang sa Municipal Plaza sa Barangay 2 sa Talakag, Bukidnon. Alauna 20 sa hapon, adlong Domingo, Hulyo 19, 2026. Ang local government unit sa Talakag niyatag usab og maayong haya sa ginganlan nga si Baby Angel o kasamtangan kining gihaya sa St. Bernard Funeral Homes. Giimbitahan sa LGU Talakag ang publiko o sa gusto nga maghatag sa ilang katapusang pagtahod o pasubo sa pagbisita sa haya sa masuso. Samtang wala pa'y pinal nga detalye ang seremonya sa pagpalubong sa bata tungod kay wala may kabanay o legal nga nangangkon. O legal nga nangangkon kaniya ang pagpalubong pagadumalahon na o pagagastuhan sa lokal nga gobyerno. Nanawagan karon ang mga otoridad kung kinsa nga dunay impormasyon kabayan sa posibleng nagbilin sa bata sa lugar. Mamahimo nga mo koordinar sa kapulisan sa lungsod. Mga katrupan, ing panahon sa tag-ulan, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit. Tumarong Santon Vitamin C nga puno sa antioxidants ug mopalig-on pa sa immune system alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
4: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Hanilo Tabios sa detalye sa report.
4: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Samtang katropa, dunay ama-ama gidunggab sa iyang hubog nga stepson sa Surala. Atong sayron ang kumpleto detalye katropang Ivan Polonan.
4: XFM Report.
7: Tungod sa kahubog, maduguon ang nahitabo sa usa ka panimalay human nga gidunggab sa usa ka batan-on ang iyang kaugalingong stepfather dito sa Barangay Kulunggulo, Surala, South Cotabato. Giila ang biktima nga si alias Eliseo, 48 anyos, usa ka laborer, samtang ang suspect mao ang iyang stepson nga si alias Jerry, susamang legal ang panuigon og residente sa Baong Dapit. Matod pa sa imbisigasyon sa Surala MPS, niuli nga hubog ang suspect og naghimo og kagubot sa sulod sa ilang panimalay. Gisulayan unta kini sa pagpakalma sa iyang ama-ama, apan nikuha hinuon kini og kutsilyo og gidunggab ang biktima sa iyang dughan. Daling gidala sa SOC Sergeant General Hospital ang biktima aron nga matambalan, samtang paspas nga miikyas ang suspect dala ang gigamit nga hinagiban. Aron makaangkon og malinawong panghunahuna, likaye ang bisyo, iprioridad ang kahimsog. Tumar og Santhone Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
4: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Ivan Polonan na nukad gikan sa XFM Jensen.
4: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Pito ka taas nga kalibre sa armas, mga katropa na sakmit sa militar sa Agusan o Surigao del Sur. Alang sa kumpleto detalye, katropang Junji Librias.
8: XFM Report.
9: Isip kabahin sa nagpadayong security operation human sa baguhay lang nga deklarasyon sa stable internal peace and security sa Caraga Region, malampusong na-recover sa mga trupa sa 4th Infantry Diamond Division ang 7 ka mga tag-as nga kalibris armas atol sa managlahing focus military operation ning bulan sa Hulyo tuig 2026, pinaagi sa hiniusang pagpaningkamot sa 3rd Special Force Battalion ubos sa 401st Infantry Brigade og sa 67th Infantry Battalion og 10th Infantry Division unom kalaga tag-as ga kalibris armas ang nakubkob dito sa Barangay Kulambugan, lungsod sa Sibagat, Agusan del Sur. Sumala sa report kini nga kalampusan nagagikan sa gihatag nga impormasyon sa mga kanhi rebelde nga mibalak sa sabakan sa balaod lakip sa mga nakuha nga mga armas, mao ang duha ka mga M16 rifle, duha ka AK-47 rifle og M1 grenade rifle, lakip na ang usa ka homemade shotgun. Sa laing bahin, ang trupa usab sa 3rd Special Force Battalion kauban ang 36th Infantry Battalion og ang Philippine National Police nakadiskubre usab og taguanan sa armas dito sa may barangay Maitom, Tandag City, Surigao del Sur. Narecover sa maong dapit ang usa ka M16 rifle, duha ka anti-personnel improvised explosive devices kun IED, mga magazine og ubay-ubay nga mga buhing bala. Kalabot ni ini ni padayag og pagdayeg si Major General Marion T. Angkaw, ang commander sa 4th ID, sa iyahaga gipasiugda nga walay puas ga kalampusan sa kasundaluhan, maoyawi alang sa pag-sustener sa kahusay, kalinaw og padayon nga kalambuan sa tibuok Caraga Region. Mga katropa, aron usab nga mabatukan nato ang nagkadaiyang mga sakit nga musulod sa atong kalawasan, i-maintain matag-adlaw ang pag-inom sa Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
8: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Junji Librias sa detalye sa report.
8: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Oras mga katropa na size 21 na sa buntag o karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Nihatod ganato sa Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuldoki ang patong-patong nga balatian sama sa diabetes, high blood ug uban pa. Pinagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom ng Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Adunay sangkap nga mangustin, ang palaya, malunggay, garlic ug spirulina nga sigurado mo paalim sa nagkadaiyang mga balatian. Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
8: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Atong sayron katropa ang mga nag-unang balita nanugagikan sa XFM Mega Manila.
8: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
10: Express Balita.
11: Mga katropa, epektibo na po ang big time oil price hike sa mga produktong petrolyo ngayong araw, bunsod po ng muling paglala ng tensyon sa pagitan po ng Estados Unidos at Iran sa Middle East. Ayon sa Department of Energy o DOE, ang pinakamataas na pinapayagang dagdag presyo simula kaninang alas 6 ng umaga ay hanggang 3 pesos 65 centavos kada litro para sa gasolina. 10 pesos and 68 centavos kada litro naman sa diesel at hanggang 11 pesos 77 centavos kada litro para sa kerosene. Tumugod naman ang mga oil company sa kahilingan ng DOE na utay-utayin ang taas presyo para hindi mabigla ang mga motorista. Dahil dito, nag-anunsyo ang Pilipinas Shell at Sea Oil na ipatutupad nila ang dagdag presyo ng paunti-unti. Ngayong July 21, magdadagdag lamang sila ng 3 pesos 60 centavos sa gasolina, 8 pesos and 20 centavos sa diesel, 8 pesos and 10 centavos sa kerosene. Sa July 22, magkakaroon muli ng dagdag na piso 20 sentimo sa diesel, 2 pesos 30 centavos sa kerosene, at sa July 23 may karagdagang 1 peso 20 centavos sa diesel at 1 peso 20 centavos naman sa kerosene.
8: Express Balita.
11: Humihiling ang ilang transport groups ng 2 piso na dagdag pasahe at ikinukonsidera Ang pagsasagawa ng nationwide transport strike kasunod ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon po kay Manibela Chairperson Mar Valbuena, nakatakda silang makipagpulong sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang talakayin ang kanilang petisyon sa dagdag pasahe. Aniya, hindi na sapat ang piso na fare increase dahil hindi pa umuno nakakabawi ang mga tsuper sa pagkalugi mula pa noong Marso. Sinabi rin ni ACTO President Libay De Luna na makatutulong ang dagdag pasahe upang madagdagan ang kita ng mga drivers sa gitna ng tumataas na gastos sa operasyon. Babala ng Manibela, maaring umabot sa 100,000 na driver at operator ang sumali sa transport strike kung magpapatuloy ang oil price hikes at hindi tutugunan ang kanilang kahilingan. Gayon naman, tutol ang pasang Mazda sa panukalang welga at sinabing mas makabubuti ang agarang pag-aproba sa fare hike at pagpapatupad ng 10 pesos kada litrong fuel discount para sa mga pampasaherong sasakyan upang makatulong sa mga tsuper at operator.
10: Express Balita!
11: Mga katropa, balitang impeachment naman tayo. Inaprumahan ng Senate Impeachment Court ang kahilingan ng House Prosecution na ipasubpina ang Bank Records, Bureau of Internal Revenue o BIR Records at Anti-Money Laundering Council o AMLAC Records ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng aligasyon ng umunoy unexplained wealth sa ilalim ng Article 1 ng impeachment complaint. Ayon kay Presiding Officer Senate President Francis Chis Escudero, natugunan ng hinihinging mga dokumento ang mga requirements ng relevance and definiteness sa ilalim ng rules of court. Saklaw ng subpoena ang mga financial records mula 2007 hanggang 2021. Pinayagan din ng impeachment court ang pagkuha ng bank records ng asawa ng Vice Presidente na si Attorney Manasses Carpio, gayon din ang AMLAC records ng 19 na entities at isang partnership na umunoy may kaugnayan kay VP Duterte. Gayunman, nilinaw ng impeachment court na ang mga dokumentong makukuha ay maaari lamang gamitin bilang batayan o konteksto sa paglilitis at hindi upang magdagdag ng bagong impeachment charge laban sa Vice Presidente.
10: Express Balita sa International.
0: Oras mga katropa, alas 6:25 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international. Nihatog na ito sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, aron makita og maabot ang ato ang mga ambisyon, dapat tinaw pinamit ito ang vision. Inom dadlo adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule.
10: Express Balita sa buntag.
0: Gikahadlukan karon nga musangpot og sa mas lapad nga gubat ang sunod-sunod nga pagkamatay sa mga sundalo sa Estados Unidos sa mga pag-atake nga may kalabutan sa Iraq, sa Jordan o Iran, sa Jordan og sa Iraq. Ito miaging weekend nga gikumpirma sa US military nga usa sa ilang mga sundalo ang namatay sa usa ka pag-atake sa amihanang bahin sa Iraq. Usa ka adlaw human na sa pag-atake sa usa ka US military base sa Jordan nga nakamatay sab og duha ka mga sundalong Amerikano. Og usa sa usa pa ka service member ang unang mga taho nga giingon wala pa hikap lagi. Sumala sa Central Command, usa ka individual ang namatay atol sa usa ka controlled detonation of unexploded ordnance gikan sa usa ka gipukan nga Iranian attack drone. Samtang usa pa ka service member ang nasamdan sa maong insidente. Sa maong update sa US military, gikumpirma usab nga nakit-an ang usa ka wala pa mailing patayng lawas atol sa search operations sa lugar diin nahitabo ang pag-atake sa Jordan. Nagparayon pa usab karon ang proseso sa pag-ila sa maong salin aron mapamatud-an ang identidad niini. Nahitabo kini ikasa ikabalong adlaw nga nagkakusog nga panagsangka tali sa Estados Unidos o Iran. Sa kinatibuk-an nga abot na sa 17 ang namatay sa panig sa Amerika. Samtang 50 ka mga individual ang napatay o kapin 500 ang nasamdan sa Iran sulod sa halos 5 ka buwan nga panagsangka.
10: Express Balita sa Buntag.
0: Oras mga katropa, alas 6:27 na sa buntag.
10: Balitang sports.
0: Detalye sa balitang sports, mga katropa, hatod ka nato kini sa Turbo. Mga mister, nga di na maghatag kalipay kang misis. Nako, namiligro inyong relasyon? Masi mangita aglaing kalipayon kang pare. Ayaw tagi grason si misis. Pag Turbo, mister, ang Turbo doon ay sangkap nga maka en klavuwas ka. Nga sigurado mo pagahay sa imong pagkaikaw. Turbo, mapalit na sa mga parmasya butika sa Tibok, Pilipinas.
10: Balitang sports, balita sa sports.
0: Katropa, nagpadayon karon sa pagpasigarbo sa Pilipinas si Filipino boxer Charlie Suarez. Humaniyang gipatulog, pinaagi sa first round knockout. ang Amerikanong si Manuel Avila. Aron masungkit ang WBO International Belt. Tungod sa impresibong kadaugan, daghang lokal o leader o mga organisasyon ang mipahalipay kang Suarez. Lakip ang local government unit sa Municipality of Sawata. Ubos sa papangulo ni Mayor Salvano Papa Banot. Gahi. Kundiin gigagagikan ang maong buksingiro. Sa ilang mensahe, giila nila ang dedikasyon, disiplina o determinasyon sa buksingiro nga nahimong inspirasyon sa tanang Pilipino. Sumalapas sa LGU Sawata, ang maong kadaugan dili lamang dungog alang kang Suarez, kundi alang usab sa tibok nasud. Og naglaom silang magpadayon pakini sa pagdala og kadaugan sa Pilipinas sa international entablado sa boxing. Si Charlie Suarez karon nagpadayon sa iyang kampanya isip usa sa mga nagunang Pilipino boxer nga dunay dakong potensyal sa mas dagkong world title fight.
12: Balitang sports, balita sa sports.
0: Oras mga katropa, alas 6:29 na sa buntag.
12: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Detalye sa balitang showbiz mga katropa, hatog nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Mga misis, mga palangga, mga nanay, gusto mo diha nga mas mulumoy ang iyong kutis, muhumot, anya muhamis, ilisin na katropa imong sabon. Pulihi ka na og Clear Skin Beauty Soap nga gigama sa Yes to Health. Napalit na sa mga pharmacy butika sa tibuok Pilipinas ang Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, dakong tabang kini siya nga kabatong tagpiskay nga pamanit hapsay daw sama sa Bye-bye Boracay.
12: Showbiz balita.
0: Sa headline mga katropa, ang si Madonna, BTS, Justin Bieber o Shakira may pasiugda sa unang ever halftime show sa FIFA World Cup Final. Uy, niapil na po ning BTS. Tara ba ko'y idol diri? Anyway, ito ni Siron Piagis itong showbiz correspondent, Inday Erica.
12: Showbiz news. Showbiz balita.
13: Good morning! Good morning!
14: Yes, mga maring, usa ka mabugnaw nga buntag sa ato ang tanan. Well, naman, init-init nga balita, mga maring. Mas nahimong ingrande ang 2026 FIFA World Cup Final. Human sa kauna-unahang higayon nga gipaygayon sa usa ka halftime show nga gipangluhan sa pipila ka mga labing dagkong ngalan sa kalibutan sa musika. Ipangunahan ni Madonna ang pasundayag pinaagi sa iyang hit song nga Music. Misulod siya sa stadium sakay sa Osaka Dan Bagi nga gimaneho sa mga Brazilian football legends nga sila si Ronaldo og Ronaldinho. Misulod ang K-pop supergroup nga BTS mga maring may pasundayag usab sa ilahang sikat nga kanta nga Dynamite. Samtang sa sunod nga misaka sa entablado si Justin Bieber, din iyahang gikanta ang acoustic version sa Everything Hallelujah. Yusab pa niya ang katapusang linya sa kanta nga to sa World Cup Hallelujah. Kitapos ang halftime show pinagi sa managsamang pasundayag nila ni Shakira og Burna Boy sa opisyal nga awit sa 2026 FIFA World Cup nga Die Die. Sa wala pa magsugod ang duha mga marine, himong sentro sa panaghisgutan ang halftime show tungod kay milapas kini sa kasagarang 15 minutos ng halftime break sa football. Bisan og 11 minutos na lang ang aktual nga musical performance, niabot sa halos 27 minutos ang katibok ang halftime tungod sa pagbutang og pagtangtang sa mga kagamitan sa tunga sa field. Ay nako, grabe ni BTS o eh. Og mo ato mga maring, ato ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica, diligwa pa dila mista sa apan ko, ayaw ko piyansa. Basta gumapon, maako na ako, sabi na ako mabao eh. Okay, salamat o, good morning. Thank you for watching.
12: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Murag bigat laon karon si Maring Erica ay. Anyway, salamat kayo Maring Erica sa detalye sa report. Oras mga katropa, alas 6:32 na sa buntag.
12: Express
15: balita sa buntag. Express balita sa buntag.
0: Og mo ka to mga katropa naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Martes, Hulyo 21, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigaba sa Yes to Health. Dagkong tabang kini mga katropa aron nga mamintinar ang kahimsog sa to mga panglawas. Sa ngalan sa ang sparring partner sa technical side, katropang Gabalas. Ato ang station manager, katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines, katropang Edwin Garrick. Ay kamaghawa, musunod na ang Bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Sanyol. O gini ang Express Balita sa Buntag.
15: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita. Kung maminaw ka sa XFM.
16: Sa una, katong wala pa kung naminaw o XFM, tawagun ko nilang bayot.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Pero karon nga naminaw ko XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang? Okay, ikaw ang tawag malagot. Medyo kay kundi mo, ha? Ha? Unsa? Ang imuhang motor, tulon po kabulan, wala kakabayan.
17: X. XFM.
2: FM.
16: Exciting! Wins!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Santo Blasco.
5: Ako si Don sa Kamaestra.
6: Magka-ulcer ko.
5: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santo Blasco. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayo ang kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santo Blasco.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blasco 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
8: Santo Plus Coffee Mix user.
10: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Santo Plus Coffee Mix ra jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santo Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Bush abo, magpakiloko sa hubay be.
6: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
4: Bato gud taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund!
12: Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
13: Zantone Plus Gold user, atong paminawon.
14: Ako kay kong pasalamat sa Zantone Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zantone Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
13: Zantone Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
15: Zantone Plus Coffee Mix.
16: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskuton ng healthy sa lawas. Zantone Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Zantone Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantone Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zantone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
15: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
13: Vision X Plus user, atong paminawon.
17: Ako di ay si Jimmy Torres. Tay 4 anyos taga Bukidnon sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon apag ipagluha-luha. Tus grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
15: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
18: Kada adlaw gyud ko nga nagatake og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
15: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
19: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
20: Turbo Supplement for Men.
21: Oh, yes.
20: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
21: Mas lalakas ka pa.
13: Zantone Plus Herbal Soap.
22: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Zantone Plus Herbal Soap. Gamit na. Zantone Plus Herbal Soap.
15: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gihapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West.

0: Heidi.
1: Exciting.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug Pamilawa, ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: kalooban si Katropang Arnel Cortez.
1: Good morning, friends. Sige na kumustog, maing buntag. Kanin yun, tanan. Mga katropa, welcome. Welcome. Welcome, may galas pag para gumanuban sa tulumanong Bullseye. Bullseye. Adlaw karon may galang Martes. Pizza 21, bulan may gala. Sa Hulyo 2026. Sangaan, sige na tibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Ako gyapon ninyo magkauban, katropang Arnel Cortez.
0: Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Welcome, may gala sa line of sub-edition sa atong tulumanon. Alas maghisgot, pagtibawa sa nagunaga, mag-issue, gisgutanan. Di ni ikaw kakuigso na dunay dakong kalambigitan. Apan sa di pa may kalas pagaginod, so nahantog titas pagtunol. Sa atong may niton nga pagpanimbaya, sa atong mga pinalangga o suking tigpaminawan. Labinagyod, may galas 23 ka mga barangay nga naglangkob sa atong silad sa Tagum. Kaninyong tanan mga igsoon, good morning.
2: Good morning.
1: Mayong good morning, kaninyong tanan sa mga katropa dini may galas Tagum City. At mga katropa dini sa Davao del Norte. Di may galas Island Garden City of Samal.
2: Good morning.
1: Di may galas sa may Panabo City. Alabi na di may galas sa tuang Mayor Panabo, si Mayor Jose Joe Rilampagos. O gabaga kaubanan sa Local Government Unit of Panabo. Good morning, kaninyong tanan.
2: Good morning.
1: May buntag sab. Sa ato mga katropa, dari sa may Carmen area, Santo Tomas, dari may galas Braulio Duhali, dari may Ixon sa may Sawata, sa may Asuncion, New Corilla, Kapalong, o Talaingon. Good morning.
2: Good morning.
1: Mayang good morning, usap sa ato mga katropa, dari may galas Davao de Oro. Kumusta ka mo mga kaigsunan? Diyo, kuso ang dugay na human, may galang ulan kagahapon, kagabi eh. Di bunukan ta mga higala o uwan. Oh, kagabi mga kaigsunan unya dunay mga area may gala nga medyo baha. No? Naot mga higala nga way mga gipanglunupan diha nga mga panimalay o mga pananom in town. Kamusamot gyud kaagwanta ni atong kahimtang, no? Kung napain tao ay mga nang yawat na lang mga nanom atong mga kaigsunan madaot pa. Alas 6:58 na may galang tagna sa morning. Maing buntag usab sa atong mga katropa diri sa may laak, mawab, nabunturan, Montevista, Mungkayo. O di usab mga higala sa mga Compostela, New Bataan o Maragusan.
2: Good morning!
1: Maying buntag sa itong mga katropa diri sa Mako, Mabini.
2: Good morning!
1: Pantukan mga higala, coastal areas. Silingan na to ng mga probinsya diri may higala sa Davao Oriental, diri sa Agusan del Sur, diri sa areas Bukidnon. O yung marusab may higala, of course, diri sa Davao City.
2: Good morning!
1: Maying good morning! Kininyo daran may higala sa mga nakatune in karon sa 107.1 XFM Tagum. O, gimero sa Begala, nagsubaybay sa to, may galang YouTube channel. O, sa to, mga Facebook pages, mga kaigsunan.
2: Good morning!
1: Kanto nga pa naka-follow, palyo kong follow, diha. O, kanto may galang, wa pa ka-subscribe, subscribe na. O, kanto mga katropa na to, diha, wa pa ka-pamembro, sa agwanta, pamembro na. O, agwanta naman dahi daan, di na kinahanglan dahi, kay membro na daan. O, sa to, mga kaigsunan, diha. Nga, wa pa ka-pangapi, may igsunan, wa pa ka-sulay, aning Santon Gold Coffee Mix. Ala pag Santon Gold Coffee Mix na mo mga kaigsunan. Labi kayo na, no? Nunin nindot may gala, kaubas buntag. Pampainits morning, kay nakakapi na ka, natambalan pa ka, nakapahamis ka na, nakapaputi. Kapag yun, kada best kayo na may gala, ang Santon Gold Coffee Mix. Alas 6:59 na, agatak na may galas buntag. Mayong pagpaminaw at usan yung usa-usahon, mag-check attendance, tagsugod. Para taas-taas, tag-agi mga kaigsunan. May buntag diha sa mga katropa na to nilang Flores Pina Cabalfin mayong morning.
2: Good morning.
1: Yoprasinia Babael.
2: Good morning.
1: Si Jocelyn Tipon.
2: Good morning.
1: Oo, si Jerhil mayong buntag, sir. Minaw midiri sa Konsolasyon. Hugan Cebu.
2: Good morning.
1: May buntag ninyo diha no sa mga taga Konsolasyon. No sa kang Oxy Edison Kabampangan des Mingla. Minaw po, may galas, Minglanilia, Cebu.
2: Good morning!
1: May buntag niya, Jesse Lusarito. Dari po ni may galas, may nabunturan, Davao de Oro. Ang kanhing Compostela, Bali Province. Ayan, Simbahon, mayong buntag, agwanta lang taan eh.
2: Pusay!
1: Anak ang yun, may gala, ito ang tirada niya. No, alang-alam ang mga galag, mag-unsa man ta, no? Nga, mahumaning kahimtang. Si Ayan Simbahon, mayong buntag, Abel Manlangit. O, dias di Pulog City, good morning.
2: Good morning.
1: Ellen Chungsons, Davao.
2: Good morning.
1: Bernadita Generosa, mayong buntag.
2: Good morning.
1: Glenn Ongoria, good morning.
2: Good morning.
1: Si Daisy Itolie Tarong, mayong buntag diha. Si Heart Miles, shout out from Samal Island.
2: Good morning.
1: Si Ellen Malasarte Chu.
2: Good morning.
1: Mayong buntag, Congressman. Ang Congressman namo sa Aguanta Partilis. Impas ang lamas. Oh, mahimo na nung taga-kongresista ni mga igalaga wa sa oras. Oh? Si Joey Adlaon Batinggal, may buntag, Gikas Pangantukan, Bukidnon. Good morning, diha.
2: Good morning.
1: Josephine Pero Dilarama, may buntag, diha sa May Nueva Fuerza.
2: Good morning.
1: Oo, diha sa May Nueva Fuerza, pohon. Basig diha atong adul ramang mga butika, diha, no? Kita pa ta, kaya nga itong karavan, no? Karong July 26, mga higala, diha sa May Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Kita sa patag area, kung kamoy, kuan ha? Kung asa, labi na din mga higalas, Davao del Norte, o Davao de Oro, pili mo asa area nga gusto ninyong adoan na mo. Mga kaigsunan, I mean, kamoy chat diha. Kung asa ninyong nga gusto ming muado, kaya para mapreparahan sa natudaan, mga kaigsun.
2: Good morning!
1: May buntag diha, ha? Kang Marieta Cajis, nagikan mga higalas, Talibon, Bohol, Rita Cajis.
2: Good morning!
1: May buntag, madyong buntag ni Jog Danan, diha subay Talibon, Bohol.
2: Good morning!
1: No, si San Ros, San Ros, San Junior, Ros, san ino eh? Naglibog naman ang kuha niya eh? Liorica. Good morning, mga kabulsay.
2: Good morning.
1: Rainilda Manlangit, from Dipolog.
2: Good morning.
1: Mayong buntag diya. Well Floor Masaudling, mayong buntag.
2: Good morning.
1: Si, kinsa ba niya? Si Rita Jubert Barbarona, mayong buntag from Hong Kong.
2: Good morning.
1: Membro sa Aguanta Party List Hong Kong Chapter, mayong buntag diya.
2: Good morning.
1: And thank you.
2: Thank you.
1: Rudy Dimasarang, Assalamualaikum. Katropang Arnel, pa-shoutout ko, palihog sa Ampo Family. Diyan sa Santo Tomas, Davao del Norte. Salamat og maing buntag.
2: Good morning!
1: Lin Lamoste, og maing buntag diha. Kang Romardilita Otsabilio Sinugbahan.
2: Good morning!
1: Gikan mga higala sa shoutout daw iyang ante Laila Dilip, Lalia, Laila na ba yun? Laila Dilima. Lalia Pagilios, Panabo City. Maing buntag.
2: Good morning.
1: Good morning from Tag-os, Matalom, Leyte. Gikan ni Len Lamusti.
2: Good morning.
1: Oo, maing buntag ninyo tanan. Si Rainilda Manlangit. Okay, mention ko na ning uban mga katropa. No, present na si Wilflor Masaudling. Mayong buntag. Sa ito, mga kaigsuna, mga Bisaya. Madyong buntag. Maing buntag ninyo tanan, mga bay. Kumusta ang inyong pagpanikaisikay ning Tagnagron sa iyong buntag? Nautang na amos kapis guys panlawas ug panghunahuna. Ining lain adlaw sa satong pagpagabuhi babaw ning madanlog tang kalibutan.
2: Good morning.
1: Sa atong mga kaigsoonan, sa atong mga kasumanwa kauturan mga suking tagbalamati taga magilonggo kag mangilongga. Mayad gaga sa inyo kabadamo ka salamat sa inyo way untad ka suporta sini aton nga pagpanagubod. Sa atong sini mga kaupa mga kabian nga pagpangalagad sini aton nga programa.
2: Good morning.
1: Mayad gaga sa inyo kabadamo ka salamat haw. Kag ini aton pagkalipatan ang pagpangamuyo sa aton na may ngayara sa langit mabuligan makita sa aton nga pagpangabuhi sa aton nga pangabuhi subong adlaw katropa kag din man kamo pagadto subong may lakton kamo halong-halong kamo mga katropa.
2: Good morning.
1: Ingat-ingat ha. Kag hindi man aton pagkalipatan ang paginom sa aton pagtumar sa aton bulong Santon Plus Gold. Mayara ini sang mangustin kag ampalaya kag malunggay kag garlic kag espirulina. Med ini sa aton nga mga ginabatyag high blood, diabetes kag iban pa nga mga ginabatyag ta. Med ini nga bulong mga katropa. Okay, madula gid ang mga bukol-bukol. Madula gid ang mga magnubo gid ang aton nga high blood. Hindi na mag hindi na mag taas pa ang aton nga high blood. Magnubo na gid na mo. So kag kung way ka pa makabakal sang Santon Plus Gold, te bakal na. Kadto na sa pinakalapit nga butika, ara da sa inyo lugar. Once again, sa aton mga suking tagpalalati, mga Ilonggo nga ara di sa Banwas ang Davao del Norte, kag diin man ini makalabot ang aton nga pagwaragwag subong nga adlaw. Tibalan mo mga katropa. Ha? Dasigid ang signal sa aton nga estasyon. Med nga aga sa inyo, kabadamo nga salamat. Sa ato mga kaigsunang, mga Ilocano, naimbag na bigat kada kayo. Naimbag na bigat kada kayo amin, mga kakabsat, adyay, titi banger. Mayong buntag, salamat kayo.
2: Thank you.
1: Sa ato mga kaigsunang, mga Muslim, assalamualaikum, rahmatullahi ta'ala, wabarakatuh, syukran, syukran, syukran. Mga buntag rin yung tanan, diha, mapiya, mapita, mapipiya, kanulangon, mga pagari. Sa mga kaigsunang, diha, mansa, kamandaya, kamayo, labawenios. Madayo na buntag, madayo na timprano, kamayo buslumon. Salamat ay gayon sa magpaningag mayo di ka natin program.
2: Good morning!
1: Sa atin naman mga giliw na tagapakinig dyan sa mga kayong panig ng mundo ngayon. Mga Tagalog, mga... ano ba yan? No? Ano basa? Ano ba? Basa yun ah? Kumusta kayo ngayong umaga? Mag-exercise tayo tuwing umaga. Present na yung bang kabigat, katropang Arnel. Lagi ka ni katropang Bro Milan Ulog. Robert Kamiging, good morning boss. Sana tong inyong senador Bendalo ay lami iyang speech. Bayaan mo na. Oh. He is just expressing his frustration. Oh no. Oh, dahil pinatatamaan siya eh. Oh, kanunay magun siya may galang maigo mo di kay Tano mo nang ni Rishback na gyud karon si senador Bendalo, no? Ni Rishback na gyud siya karon. Robert Kamiging may buntag. Nathaniel Kodera. Morning sir, present sir dili pod siguro ta dili pod siguro tapuhon na lang agwanta na apod unta buhaton aron mapalayas nato si BBM Rimulya Clear Castro matibag lagot na jud na sila. Maghulat man gyud tag eleksyon. Kay kung ato nang hilabtan mga igala nga sistema sa gobyerno ron. Na. Muna ginaingon nga ayaw gid ninyo hatagi mga higalag rason. Nga mapariha ta sa una nga mag-agwanta ta mga higalag 20 katuig. Asa man mo, mag-agwanta ta man 2028 o mag-agwanta ta man 20 katuig? Pili mo diya. Ping-ping Tanchado Montesilio, maing buntag. Robert Atay, good morning boss Arnel. Sa tanang mga membros, agwanta party list. Sa Ronda Cebu chapter. Nana de chapter dia. Si Arturo Canoy, good morning to all agwanta party list. Mayong buntag ninyo dia. Pero kanang sakit ayo ba ninyo nag-agwanta ha? Pag inom mo may gala tumar mo Santon plus gold. Kanang capsule by Santon plus gold. Pildi ko gipaboran ang prosecution team ni Escudero, klaro kaayo ang depensa. Si Goyding, good morning Sir Arnel. Watching from San Francisco, Agusan del Sur. Amilita, Cabiles, Gikas, Buhangin, Davao City, mayong buntag.
2: Good morning!
1: Og dagang salamat.
2: Thank you!
1: Si Lucio Lumagbas, mayong buntag diha. Atorne, di lagi ta-atorne lagi. From Pandan, Liloan, Southern Leyte, Agwanta, Partilis, Member Dol. Sa may giagwantahan niyo mo diha, Dol. Si Edito Alabat, mayong buntag. Si Agnes Ribucas Ikulong, si Alan. Uy, bago na naman ang pangalan ni Rimundo. Sa ato pa, sa magkari Agnes. Ano ka ba Agnes? Sa magka Agnes, asawa kang Rimundo? Okay, wa man si Rimundo magka-comment ron. Ikay, Jyoti ron. Ay, nasad mong himog pangan, mga higala, aning mga, kung ano, trolls ba mo? Oon sa mong klases mga malang mananap. Giparihar, magyod. Agnes Ribucas, ikulong si Alan para 13 na lang ang 2/3. Galaw, gits. Wapa to, na, musod pa tong uban. Kaya alas sa 7-9 naman. Basig tuwa pa to, mga igalas. DYHP nagaminaw tong uban.
3: Ayaw!
1: Taon, mabalihin na tong XFM. Mulambiyog na tong si XFM, baga kaigsunan. May buntag diya, Merlin Herbosa o Jojo Amarillo.
2: Good morning!
1: Si, kesa pa may ni, Fernando Roa di ay, good morning. O si Ann Mindres. Pads, nagtapok na mi diris barili, sir, sabot mi, magtukod mi, o agwanta party list diris sa amo. Pads. Anak, kagang laki murag madayo na ginagwanta party list. Magtukod na magiging sila Glenn Ungurya diya. Desi Itolye Tarong sa muka sa mga trolls oy. Kuyaw din ng trolls kay mga magtiayon may gaana adri. Kay absyo si Raimundo ni amas kisa ni pangan aning iyang kining ni Puli dire. Si pangan na to eh. Agnes Ribucas. Oh, luuyos mga nag-apelido Ribucas, madamay pa mga igalan mga. Good morning, katropa, gikan ni Ruel. Kisa mang Ruela ni. Ruel. Good morning, katropa. Watching from Plaridel, Misamis Occidental. Gi tay na. Ilaman gipabura ng Sabina, Sabinas Bank Record. Rodelo Pinaldo, good morning. Og ni Tatay Roger Opinaldo may buntag. Oh, sige. Alas 7:11 na bigla dagna sa atong pagbanaguman. Oh, samtang check attendance pa ta baga kay Sunan. Sa makausa kita na kapanginaot, nga namos ka piskay sa panlawas o panguna-una, grasyag panalangin. Sa itong labaw nga magagagahom, may muda nagbudag gaya ka na itong tananing laing adlaw na sab mga katropa sa itong pagpakabuhi babaw ni madanlog tang kalibutan.
0: XFM Katropa!
1: Of course, may gala kita itong programa. Hatod ganinyo, may gala sa Santon Gold, Santon Plus Gold. Kini mga ikalang Santon Plus Gold, sigurado. Masa doon na kay gibati, may gala labi na doon na kay mga bugun-bugun diha. Mawagtang ka na may gala pinagis pag inoom og Santon Plus Gold. Napamatud-an na ka na. Ikaw na lang giwa, mga kaigsunan. Una kayo nag-agwantahan ng imong sakit, ay pabilin diha. Imni na may gala pag-maintain og Santon Plus Gold. Pangitaas butika niya, pangitaag yun. Ang tatak, Y2H. No, kay basin og ganay, hatagang gaglaing tatak ba? Tagaan pa lang kag-tatak barko diha. Oh. Yes to Health gyud pagita ang tatakhan na kabutang Yes to Health Incorporated baunay original diha mga higala kay balo naman kaning negosyo no gana amang gyud mga pagtan-aw nga oy okay ni nana poy musod nana poy magpahimos mga higala so kana Noel Noel Boston good morning sir pa shout out coming from NCCC Tagum Mindanao Miron uy good morning Maing buntag sa mga taga NCCC Tagum.
2: Thank you.
1: Minaw sila diha karon mga katropa no. Membro sa din sila sa Aguanta Party List.
3: Ha?
1: Membro sa din sila sa Aguanta mga higala. Ilang Aguanta lang. Oh, idito alabat maing buntag diha si Jupi Datilis Yurong. Good morning. Raimundo Ulaso, good morning. Oh, si Sibumar. Sibumar ha. Ayong buntag niya.
2: Good morning!
1: Si, okay na. Basa ko na niyo ba mga katropa? Of course, mga kaisudan, dili kompleto ang ato ang adlaw may galang programa kung wala itong pag-ampus bullseye. Arisata mga igala, kabaw na ka niya, Ralph? You know the drill? Kabaw na ka sa itoplokon? Okay na? O, sa ampo, kabaw na ka kasi, kabaw na deka. Sige. Alas 7:13, may galang dagnas buntag. Ampo sa tao kay para malamdagan atong huna-huna bay. Ano na ita mga higala nga magsubay sa kabubuto sa Ginoo ba bahalag magka bahalag magka balitad balitad. Basta magbinuotan lang kita. Ora gyud na may galay susi sa tanan. Alas 7:14 na mga katropa rito sa tong pag-ampos bulls ay mga kaigsunan.

0: uban si Katropan Armel Cortez. Pusay.
1: Hinamdami ka nun ay magahigala. Nga ang dautan mo siya na ini katilingban gumikan kay mga tao nga dun ay mahimo nga matarong nang iugpos lamang.
0: Katropang Armel Cortez. Pusay.
1: Sabag ako sa pahigala, kumusta og maing buntag kaninyong tanan. Mga katropa, asa mamong bahin karon dinis Pilipinas, asa mamong dapita karon na Minaw. Mga kaigsunan, welcome nining atong binisayang programa, ang Bullseye.
2: Bullseye!
1: Ato mga Tagawag diyang na Minaw, mga igalag mo comment og Tagawag, okay rasan. Pero duda ko, mga igala, mga Bisaya, rasan ni sila. Oh, kay mga trolls lang yun noon. Welcome, welcome! Lokop Kabisayan ug Mindanao, lakip na ang Luzon. Og ingon man usab mga igala tubaga OFW. Nga nag-agwanta in town mga igalas Kamingaw ug Kabugnaw. Lakip na ang kahidlaw mga kaigsuonan. Ya yeah, sa ilang mga nahimutangan, nanarbaho lang gyud gihapon tungod og alang sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Mga kaigsuonan, no? Maigbuntag ninyo dia, agwanta lang, no? May ugma ra gihapon moabot mo na ginaingon nga ila pa karon, ugma, ila lang gihapon. Musugot na imo, no? Musugot na imo, ana. Oh. Nainindot niya kanta diri mga higala. O, kining, problema lagi kung mukanta tagab, no? Kay, dili ikuan ni YouTube, gab, no? Bijuki bang, kung dapat bijuki, dili niya pasudlon atong kung ano? I-mute niya, i-mute. Oh. Ay, indot niya kanta din, mga higala. Pwede ko ni ihalad sa itong mga kaigsuunan na Minaw karon mga kaigsuunan. Wala na yung bullseye, mga higala. Katropa okay.
3: No? Sa hudya ka mo karon. Ang kanhitang ng labay iluong. Galim
1: para hindi eh. Una-una mo.
3: Kay ugma damlag imo lang siguro gihapon.
1: Ayaw!
3: Nga magbuhong.
1: Grabe ng buhong ba no? Wa magukoy lyrics dere. Gabi mo para tong ilahan ito na.

0: nga may adlaw raunia. Ang tuman mong kalipay sa kalit lang mawala. Tables will turn. Mo ang limbong og panumpa mong baka mahanaw tanan mong kamaya. Birbog now, brief lawlaw. Alas 7:20 na. Kuha ka dito. Advertise ganito mga katropa. Paningot mabugod diri ay. Kawa na ninyo to skinit para maka-request na itong repair. Good morning, Salomited Marsh. Good morning, Sir Arnel from England, UK. Good morning.
1: Good morning.
0: Si Jun J. Jun J. Jun J. De Jun J. Landero from Carmen, Cebu. May buntag ninyo mo diha, Jun J. Jun J. Landero. O si mong pamilya, no? Gikas Carmen, Cebu. Asa mo nagtanaw ro, TV Gapon? O, videohi ko nun eh. Sendin nyo na ko. O, diha sa katropang Arnel Cortez. Videohi ninyo kay may nalang intahon, mga higala. Pamatuod yun nga, niya mo may minaw may galas ato ang programa. Malipay sa daan, ano? Nga, yeah, lalimang kag taga Cebu, niya na minaw may galas ng programa. Kanagag may laki na Cebu. O, isgutan na ito, may gala. Kumentaris na lang isgutan. As kinuog ko, asang daghana na Cebu. Nalukop, nagradyo na Cebu. O, niya aribagin mo minaw may gala ng layong lugar, ha? Di adri mga galas, Mindanao. Salamat kasi yung pagpili, ha? Balalin Sanchez, maayong buntag katropang Arnel. Ilabi na kang Rude Tools nga naghuna-una kung si Sudanon garong buntaga Dristoril. Uy, good morning sa mga tagalirot.
1: Thank you.
0: May buntag diha, no? Mga mingaon, bigay ko anang sa tanan ako na puy ang lugar, bay. Kanang lugar na yun akong kahidlawan. Abot nga, no? Mingaon dyan ko anang lugar na bitong Turil, Davao City. Basta, bauna na siya. Si Irene Guangco, good morning from Lasi, Sikihor. May buntag ni mo diha, Irene. Manawag rin niya kunimog na ako'y kinahanglan, ha? Si Kaibaho ka di Arin Bay kay ato na lang hinahinayan ng mga nakaingon aning ato ang kahimtang karon nakapait na to. Ah, pusa man naama ka ka di sa Sikihor suman.
2: I talk
0: ato na lang hinahinayan ng mga nakaingon sa tong kapitos.
2: I talk to my
0: ingon si An Minres ba nga sir, 5'5 imong height, imagination na ko ba magtan-aw ko sa TV kay taas gyud ka. Ayaw niya ibungot sa ito eh.
3: Pino ka!
0: Muna eh, ginaya ko ma'am nga di lang ko mag-tell. Basig mapariha ka atong. Basta, muna na siya. Kamuna lang niya, magkita na ninyo pohon. No? Dati mga karaban. Kamuna lang niya maingon nga, matay. Usa man niyo eh. Muna ginaingon nga, expectation versus reality. Alas sa 7:23 na ba'y? Marites Lubido, good morning, katropang Arnel, Santon Coffee Tea, yes, of course. Wala sa ko, nagkape na ko, ikaduha na kabaso, actually, ganyan, redro ko sa gawas, wala sa ko din, kay perting igagag yun. Huwag mo, kape pa ko din, nga naka, muna akong postura, karoon, mga igala, wagani ko nag-long sleeve. Kay, ni, kuhaan mo ko, nireklamo po ni among aircon ba? Kuhaan pa, ni, nangayog bahin, mga igsoon, so, agwanta lang sa tanig, kuhaan ta, panington, tamay galag, malala. Ay mahatagad na ba pagtagad. Si Irene Guangco ha, may buntag niya. Romulo Tampos, maayong buntag si Ronald. Kusog ang party list sa Cebu, nag-organize. Huy! Nag-organize, sige demog, agwanta party list niya. Kada kong binuang may gala. No? Mapugos na kita ni Gab. Pero layo taan na mga gala. Inuod lang, pa na sa akong vocabulary yung taon, may gala. Labad-labad lang na sa no? Igo imurang pamilya imurang panudlanan imurang bugas may gala panudan imong problema. I-appeal yun imo na problema may gala sa Pilipinas. Oh. Ani kaning usahay ato programa may gala tinuod lang no? Kaigsunan lami may kay usahay nga mamaong nalaga maglabay na silpon. No, kay makakita kag mga stressful kay ba, no? Alam na nga nang abitay kay basahon nga newspaper wa kay silpon nga sige tan-aw. Wa kita ka na mga pandamay mga igala diha sa. Nya di na maminaw balita. Okay, mo mo maka-stress sa tuwa. Mabito na ako ang mga igala nga mga panahon nga di na ko ganahan mag-program. Pero kay naa mangud mo. Unya, may na lang ba nga naay mga tao nga maminaw balita. Nya at the same time di ma-stress. Kay sa ako na minaw. Mabito na ako ang tirada nga di gud pwedeng di ko mo katawa. Oh. Di ko mo pakatawa ninyo kay wala naman po'y lami. Mga naman sa ilami, magsige lang buntag pangasaba. Kamu kuno, mga higala, gikas buntag, hantod na maudto, makadungog mong pangasaba. Ganahan ba rin mo na? Ganahan ba mo na? Gikan may galas buntag, paingon na sa alas 10, magsige na lang pangasaba. Kuang yun kanya? Sinayda Butaslak, good morning, Sir Arnel. From Maria Sikihor. Agya po'y taga Sikihor, ha? May buntag niya. Manawag raw niya kung na ako'y kinahanglan. Masino niya, mga higala, naamoy mahimo niya. Kay, tabangan tanan na eh. Para matapos na ang tanan, mga kaigsunan. Oo. Kaya akong kuan di ay, himayang nahunlak. Hila tamo, kwanta kay, pamukanta ta si YouTube masuko. YouTube nga, unsa man ang imong programa, bulos ay na o katropa okay na. Oo. Nya, basing muuwan pod. Mayra bang panahon, may galang, mukanta ta, basing muuwan. Juven Mier Baho. No, from Malalag, Davao del Sur, may buntag.
1: Good morning!
0: Morning dia si Kajaming, Rubin Kajaming. Good morning, Sir Arnel. Greet na ko, birthday ni Cheese Escudero. Sir, galo ninyong cheese. Maritis Lubido, Salomited Mars, Valilin Sanchez. Nabasa ko na ni Maigalanan. Alas 7.26 naman.
1: Bullseye!
0: Ay, napaday. Si Elita Escobar Miller. Mayong buntag, Mindanao, Tagum City.
1: Good morning!
0: Si Randy Arciaga Santisas. Mayong buntag, Jairo Sintis. Mayong buntag. Good morning, Katropang Arnel. Mas mayo patawago ng mga trolls ni BBM. Ayun na, galangan-langan. Nanas uras na ko. Mira Luna Ding Lasa. Maing buntag, Sir Arnel, padayon lang yun ta, og agwanta tibok adlaw, grasya, paglahutay na lang jod, ato ang pangayoon anis Ginoo, yes. Noel Buston, ingon siya nga, first time nako, nakalantaw si mong programa sa YouTube, Sir Arnel, pa-attendance me diri sa NCCC Mall, mga gwardiya diris, member gihapon me diri sa agwanta partilis, kahibaw nako, anak. Kahibaw ko nga membro gin mo sa agwanta partilis. Ha? Pariyara ta. Ganitong aguanta magdadaro diri. Si Edito Alabat na giyang gisumpayan ang atong partilis. Ingon siya nga aguanta magdadaro partilis. Aguanta na lang para generic. Kinaamay aguanta mag-uuma, no? Aguanta security guard, no? Aguanta driver, no? Ni asay aguanta ang aguanta komentarista. Nasay ingana oi. No, aguanta komentarista. Depende rin na sa plastadas kinabuhi, pero ang bottom line diha, reha rata maigala, gaagwanta niya itong magkakahimtang. Teresita Apo, good morning. Pa-shoutout sa akong mga igagaw, Desunyo Corilia, Libres Family, o Anib Family, o Kail Family. From Rizal, San Francisco, Agusan del Sur. Oy, kamudia sa San Francisco, doon na mo yung mga pananom, doon na mo yung maisan. Humayan, no? Gamitin ninyo naglatim gas G foliar fertilizer, mga kaigsuunan. Alright! Ang latim gas G foliar fertilizer, mapalit ka na may galas na gunang mga agribet. Kasi nyo magmingon mong butika sa agribet supply, mga katropa. Diyos ko, Rob Rizzo, good AM, sir. Layo, pagani, muatras ka na, imbis nag-organisar na, sinigurado mo, daog yun yung agwanta, atong kontra si Garcia.
3: Pinawa!
0: Programa lang tag-radio, sir. Sir Josco Robriso, programa lang tag-radio kay wag itay kontra nga rin. Ang atong kontra diri kadto rin sila Raimundo Ribucas. Morgan na. Jesse Losarito, maing buntag. Apa ba sila ka-plastar gabno alang sa ito? Subayon siya na ito karon mga katropa. Arisa ito sa mga balita. Karong adlaw mga higalay patuman. Ang pinakataas ba? Abot mag-ujis, no? Ang matawag mga higala nga big time oil price hike, mga katropa.
2: I talk to my where the
0: basta, no? Big time oil price hike karon. Ang diesel maabot mga 10 pesos pod. Ang gasolina, mga higala, 10 pesos pod. No, man atong hatagang pagtagad karon, no? Kumusta man des inyo kag BE, mga higala? Doon na tayo mga nalabyan nga mga doon na tayo nalabyan kay mga sakyanan galinya. No? Sana all na ikapatubil. Kita ni, wag yun. No, mag, agad yun tagkaro siya ang kwarta. Oh. Kaya gabi eh, kadaghana, mahalos mga gasulidahan akong lalabyan. No? Gikan Migdabaw, mga higala, kagabi. O ni Ana, naka-duty na mga higala ang isa sa mga trolls ni BBM.
3: Ayaw!
0: Yan! Oh, si Budge Padong! Hmm. Naka-duty na si Budge! Limta na to ang ekonomiya. Bangag ang atong gobyerno. Ingos G promising. Wala, no? Tabun-tabunan, unya, mureklamo. Mureklamo sila ron, may gala. Uy, mahal magayang kuan ron na namay. Wala, alam na na yan. Nakita na daan na. So, mga otong nga, dunay pilato ka pamilya. 7,000 ba to ka pamilya karon? Nga panghatagan, mga igala, o tag 2,000. No? Sa kadaghas problema aning Pilipinas, mga igsoon. Wag yung tayo lain, mga higalang solusyon aning Pilipinas. Kundili, may gala, ayun na!
4: XFM Katropa!
0: Wag ilay na hunahunaan, mga higalang gobyerno, sa gawas, mga higala, sa pagpangapod-apod o gayuda. Ya, pila rabay 2,000, sige sila nga, sige na lang kay sawa. Sige na lang kay sawa, gadi ba sa nila kwarta? No? Wag po sa nagunahuna, mga higala, sa utang na to karon, utang sa gobyerno karon, mga higala. Puriya buyan, no? Aska na mga higalang dakua. Oh, may buntag diha si Kim Yunson Holve Cortez. Sa igon sa manako ni Pareya mamig apelyido ani Gab. Sa kanako ni Gab, no? Pareya mamig apelyido diri Gab. Mo na ginaingon diha Gabriel nga ikaw ay kumpiyansa diha kay monitor ta kanunay diri sa mga CCTV na to Gab. Huh? Giingnan na ba kagabi nga gwapong take daw ka na mo na imagine na gud nako
2: I talk to my I talk to my
0: magkabad-kabad yung kag pamali pamamalibad yun na wa lagi wa lagi nganong kini ato mga ato mga dagway monitor na may taon ni mga dagway na to nga maumao na malang intaon ni ha monitor pa magyud gab ni ato mga pamayhon nga hinoon, mga exotic magunding atong mga tirada ba, no? Alas 7.32 na! Naka-full tank na mo! Gabi eh! Full tank na mo! Karon may gala ako kay... Naaang katong akong kuha, nana sa E? Tulong sa akong sakinan? Nana sa E? Ako ba yun ang tanang kuha nung yung adik yung dapat mo abot diha? Pero saon naman ba eh? Ang ako yun ang tanggi na maintain ba? Nga dapat tunga yun na siya. Nara sa half tank yun na unta as... Unta? Saon maning taman ramas unta mga higala. Ha? Taman ramas unta. Kay mang magdaginot lagi, mangyawat lagi in taon nga nganong itubil pa man nato ning ipalit man natong bugas ni. Saon ta man mga higala nga ni manginabuhi ba? Kapoy sad baya usahay pero mo na giniingon nga gapasiugda man ta ning agwanta mga higala partilis. Agwanta gyud ah. No? Sige, pag-organize na mo diya, mga higala, kay ipadayon lagi nato ng Aguanta Party List. No? Padayon na siya, mga higala, ng Aguanta Party List. No? Kay, buwan tayo mahimuan ng kalibutan. Aguanta, mangyunta, mag-exon. Abadi ay. No? Taon-taon, ato saling subayon, ato mga kaubanan, sila unahon na ito, Gab. Negative pa? Ay. Simiipit na diyang dapita. Oh? Ha? Ah, tawag ng tanghalan na raba, tawag ng tanggalan na raba nga to ang sistema. Ay, yeah. Hmm. Muna na ba na itong sistema karon Gab? Tawag ng tanggalan? No. 7:34. Gina Mahinay, Legazpi, Soria. Good morning, watching here in NHA Phase 2. Kauswagan, Davao. Ah, Davao. Cagayan de Oro City. May guntag ninyo diha, Echo Lima, naka-full tank na ko og hangin kami ibos. Ay! Uy, problema diha, Echo Lima, kaya naaman mo itubod diha. Oh. Always manas kanunay pa. Hmm. Mas always manas kanunay. No, oh, naaman itubod diha, permi. Maka, miramidyo man ka diha, bisag mga isa lang ka kabo. Oh. Tuwa din yung kikinhala, magkita mga igala mo, dangop diha sa... Sige lang. Ade gina gina buhi, tao da. Pabuto na tong report daw. Unahon na nato ni mga higala ni mga nakahan ay diri sa atong pagbanag-uban. Comment lang mo sa mga dunay mga komento, mga kaigsuunan nan. Ato sa ni mga higala hatagan og pagtagad. Gumikan kay nagpadayon pa man gyud gihapon ang impeachment actually. Mga higala maka-stress naman hunahon-naon. Pero sige lang, eh, maumang yun ni mga igalay na hitabo. Maumang yun ni karon. Ang atong maugin ni karon ang atong nasod. Kadto magadagkong isyo na taligam-an na tabunan. Kadto mga igalang dapat unahon wa mauna. Oh, kanina noon mga igalang pamulitika mo ilang gi agad. Siguro nagtuo sila nga matagbaw ang mga Pilipino ani. No? Siguro mga igalang nagtuo sila nga mailad nila ang mga Pilipino ani. No? Maot kay na mga igalang nang ikaw-ikaw na lang say nagtuo si mong sarili. No? Nga nagtuo sila nga kung pananglitan mga higala mawagtang nila na si Sara. Ah, gumikan kay ilagyong gipaning kamutan. Ah, nga bisag unsa na lang hantod karon iabot sa impeachment. So, siguro sila nga mudako ilang rating ana. Hindi po ta makasulti pero tanaw na to mga higala mas makadugang siya sa kasuko sa tao kaysa mga higala makahupay or makalurang mga higala pagbati sa mga tao. Hindi man gud nimo na ma-discount mga higala number man gud mo sulti. Bisa pag unsaon nimo nagtuad baliska diha kinsa kang tarpulanuha ka badsbadong. Di gud nimo na malimod nga negatibo ang suporta sa tao ambot og tao pod mo. No? Ngadto kang PBBM unya positibo unya taas pag yun ang suporta mga higala no sa mga tao ngadto kang Inday Sara Duterte ngano man no ngano man aw oh, kamo na makatubag ana mga higala no tanawa do ni mga panghitabo karon kining panghitabo karon mo ni mo answer sa ngano man mga higala naay corruption gipiyungan no naay mga nalambigit gilingiwan naay tuay wa malambigit mo igiuna mo'y gipriso. Oh. Sa umanin mo na karon gibulukan mo ani mga Pilipinong, di na lang yun mga higala, makahuna-huna, di na lang yun makakita sa dinoon. Na yung mga saad, pakyas mga higala. Di naman tong 20 pesos per kilong bugas, be. Oh. Eh, maningil man gud ang tao, ana. Kay muna yung na-register silang huna-huna. Sige na lang pangita, may gala, sige ingon nga, sige lakaw ang gobyerno, sige adto, may gala, o laing mga nasod, sige state visit. Doon na ba'y nabit-bit? Doon na ba'y natukod? No, doon na ba'y epekto may galas ekonomiya sa Pilipinas? Kung man'y pangitaon karo sa mga tao? Kanyang pag-anas mga tao nga sige naman ipasiatab ng atong gobyerno nga maayo ng ekonomiya o si Antikler imong pisturyahon, gumaganda ang Pilipinas. Ano ba? Pero pagtanaw may galas mga tao nga to sa ilang kaugalingong kinabuhi, anak sa kagang laki wa man'y soda kung kaldiro nga naman eh. Ah, pagkoos bulsa may gala oy mulahos man paingon man sa Itmi Games.
3: Ay.
0: Pagkoos bulsa may gala agay. Buslot naman bulsa. Sao man wa may kwarta. Muna ginaingon lang may pangmanghihilot may kwarta pa. Kaysa ni mga nanginabuhi may gala makakaingon lang usay nga kanong narbaho pa man taning tabla ra may wa. Di manarbaho way kwarta, manarbaho wa lang yapoy kwarta may pagmagpuyo. Di ba ka makaingon na may gala? Agwanta party list lagi mo? Kala agwanta lang. Kadyot lang! Kaya to sa nagtabukan, may galang mga report sa Dugawbanan, muni presyo na mo din ka Ros Tagum City sa petrolyo. Kung nagpasaka na, pero usually, mga higala, ang ubanan eh. Bisag karaan ang ilang mga higalang mga pundo. Alas 12 pa, mga higala, alas 12:01 sa kaadlawon. Wala na. Nagpasaka na. Sa ato ni Subayon, mag-aigala ito sa tabukan karong area ni Katropang Bong Algabre. E naka-standby na karon atong liliyon karong mga igala ining precious produktong petrolyo.
4: Live report.
0: Yes, Katropang Bong!
5: Ang pabanti na ginaw din mo ng pagmay apan ni Bante po ga sasa karon ang binaglang na presyo sa ato ga petrolyo karong sa Katropang Army. Hindi sa samay bili atong sa Big 3. Kaya ang Big 3 ato si Katropang lang niya siguro mo turagwag niya na ang ato nga ginapatubilan karon nga medyo ubos-ubos ang kamay. Hindi ka napita sa Gas Island. So ang Gas Island ay kung panahon na katupaan ng Inglis. Ano ito medyo ito sa kapagamay. At panimahal at kubali karon kahit ano may umiabot naman niya po nito sa 38 ang premium.
0: Ang litro?
5: Oo, ang litro. Kaya ang unlimited 77.80.
0: Kuha na siya ha? Gasolina na siya? Gasolina?
5: Oo. 83.50.
0: Pila?
5: Letter 83.50 na
0: po. Padoong na po ni 100 ng kalakiha, Bong.
5: Maragana dyan.
0: Gwapo ni nga report, no? Kay magsuna man si Bongbong.
5: Oh.
0: Magsuna man sa Lunes. Anindot ni nga report.
5: Karong mo ni. Niya diri ka sa TriStar, kining TriStar dito ubos-ubos ng gini din, pero daa ja pud ni sa ang kuan siya ang premium 73.30 per liter ang premium gasolina. Niya ang regular is 72.80 per liter. Ni natubo si Tabato Dre kay 15 pesos kata bata dito sa Kapang Arnes. Kung punta niya 15.
0: So pinakabarato ron diri sa tuwa.
5: Correct, karon katapangan, mo na pinakabarato. Ato na talaga yung simana, nakatubil sa buong 59 ito na talaga yung simana. Pero karon wala, wala sa 59 katapangan, balik ko sa din sa 70 yan katapangan.
0: So, expected na nga ang bugas, ang tanan palaliton mo sa ka.
5: Correct, pwede na malas bugas sa barrel at ang pinapalit na mo sa una, palitan doon kito sa una nga kuya, katong bugas mais. Karon ni mahal pa bugas mais karon sa humay.
0: 57 mang mais ron?
5: 57 ang kino sa humay. Mais. Mais. Ang humay, makapalit na tong 35.
0: Noon siya man
5: ah. Ang bote, murag, ang kanina ay mga matapato, mato, mga na-interview na mong lar, na ang kanina ko ng mga buti na mais karon na ano rin, natuloy mo kumpra na dalon dito sa gawas na sod.
0: Ngay, balik na siya direk baligya.
5: Ang buti ka ba? Yung pata po dali. Yon ang braso ka pa aron, kaya agin na sa gawas na sod.
0: Mga gini ginoon, murag yung taghanggaw, ani.
5: So, may na ka sa parang, makulak yung support ka sa mga magumama mo na gamay tayo ang tawag na to ga supply sa mga mais karon sa Tropat Arnel kumpara sa pati sa umay sa Tropat Arnel.
0: Okay, go ahead, Bong.
5: Okay, kaya nasa ito din mo pagbunin ko tayo. Nunukad na magigyan sa Tunito Land, Tatrupan Bog, Umasi Ang Gabri, at Metin News.
4: Live Report. Live Report. XFM Katrupa.
0: Oras ba? Ito na tayo, 42 minutos pasado, alas 7. O kining balita hatod ganinyo sa Santone Vitamin C. Mulig o ang imong lawas. Lugay ka maigala mataptan o di ka basta-basta mataptan sa sakit kung nakainom kag Santone Vitamin C. Ang Vitamin C, gikan sa Santone Alkaline Base, mga katropa. Bapalit sa tanang mga butika sa inyong lugar nationwide. Dere po sa station, mapalit na dere. Mga katropa, no? Itong mga gustong mo palit, diya mo saka dere, saka na mo. No, niya, eh, balik na nato tong delivery kay murag ipit na ning atong kahimtang. Inahang na nata magaigala nga maka-income og dugang. Oh, kung gusto mo mo palit, dili mo deliver na mi. Oh, asa man mong bukid may gala, deliveran, helicopter gamiton. Oh. Ay, kaysa makapalit po bugway ayo. Hindi na lang ta magaigala sa maayo. Santone Vitamin C. Maying buntag Ma'am Leah Manalaysay. Si Kisani. Morning, Katropang Arnel. Pa-shoutout ko ni SG Junas Carl Parinio Capos, dol. Ay, buntag. Ami Diagdal Concepcion. Gikan Dias Donmar. Davao Occidental. Grabe na ba itong baha? May gila, labi na Diyos Diyas, no? O si Gina Mahinay Ligaspi Soria Dias May Kauswagan Cagayan de Oro City. Nandugang pa mga igalas mga katikaran na ato sa may igalang ataga pagdagat. Arita si Dugang pag tanawon, liliasan ninyo ning amo ang gasolina diri be. Kay muraga abot ya sa inyo mga igsoon. No? Raimundo, eh, Raimundo Ribucas, Banati Bads. Full sila karon. Duha naman ka Ribucas, na si Agnes Ribucas, na si Raimundo, na po si Bads Badong, na po si Coach Jamet. Wala mo naminaw ditong Atty. Rupil. Bahin-bahin sa siguro mo. Ay, grabe sa mo. Naanasin mo diri sa kuha, tanan? Upat na gin mo diri. Duha-duha siguro ta. Kamong duha, balik mo dito kang Atty. Rupil. Yakinig duha, ipabilin lang na siguro diri. Ha? Ana siguro? Unsa yung tao sa mo. Diri gin mo naka-assign ka nung adlawas kuha. At undang tayo programa, ane?
3: Ayaw!
0: Ato sa ning dawaton, may gala reports. Katropang Larson Yul, aras sa dugang pa, may gala ang update sa presyo sa produkto ng petrolyo. Karong adlawa!
4: XFM Live Report.
0: Katropang Lar!
6: Yes, sa Katropang Arnel, gipatutan ang ganinang buntag, no? Ang pag-asakan ning presyo sa produkto ng petrolyo. Dire karon sa kong lokasyon sa may Petron National Highway, humang gipatuman sa Department of Energy ang pagsaka, no, kining gikan sa 3 pesos ngadto na sa 4 pesos matag litro sa gasolina, samtang ang diesel 10 pesos ngadto sa 11 pesos matag litro, samtang ang kerosene 11 pesos ngadto na sa 12 pesos matag litro.
0: Okay. Jesus man to ingon sa gobyerno lar, ila ila diha 12.
6: 11 pesos nga to sa 12 pesos ang gipaybalo sa Department of Energy, pero diri sa to ang lokasyon kadto pag Adel. Ganina daw ila nang bilang gisagad og pagsaka ang kining
0: pero presyo. Pero unsa man ang galin niya karon? Karon na bag-una nagpatubil na.
6: Karon nakadto ang Arnel
0: daw gani ang ato. Niya naabtan naman na sila karon katropang lar og pagsaka usa pa man na.
6: Kini katropang Arnel no, moraga na iwit niya sila sa ilahang mga stipping tumod kay dapat gani unta kahap BA sila nagpila. Unya karon nga nasayod sila nga nagmahal na karon pa sila nagapila katropang Arnel. Gani
0: ang diri sa Citron. Wala na nay. Di na sila ka-avail na usap pa bay.
6: Linya-linya. Naigot na sila katropang Arnel sa pagsaka gani ato ang nakita karon diri ang diesel. Anaa sa 82.30 centavos. Samtang ang gasolina anaa sa 75.10 pesos. Og diri asab katropang Arnel no, although diri asab na Petron bay ang mga nagpila, diri asab sa ko ang lokasyon karon sa pagkuna ko lokasyon sa may Shell sa National Highway. Medyo mahal-mahal diri katropang Arnel ang
0: pila sab.
6: Tining ni ang diesel gani sa kung Petron na sa 82 kapin ang diesel diriya ana sa 84 pesos 90 centavos ang Shell
0: kadako sa presyo.
6: Ay noon nini mga oras sa bisan gamahal na siya katropang Adel. Na magyapoy gapila ng mga four wheel vehicle diriya sa to ang lokasyon sa may Shell station sa Kanukutan Highway Tagum City mga katropa. Oga oni ataud-taud katropang Arnel lauman sab dong ato ang kwaon sab dato ang bahin sa mga habal-habal drivers o tricycle drivers kung unsa na pud ilang reaksyon ining kalit na pud nga pagsaka sa presyo sa gasolina o gasolina.
0: Basi buhatang nasad og 5,000 si BBM.
6: Kana katropang Arnel no kay naanad naman ni ato ang mga motori ato ang mga tricycle o ato ang mga katawhan nga kung dunay pagsaka sa presyo sa produkto petrolyo dunay mo sunod nga ayuda kana ato pong pangutan-on nato ang mga tricycle drivers ko naglaom na po ba sila dunay na po ilaing ayuda nga mahitabo katropang Adel.
0: Di na gyud makontrol ang presyo kay dako kayo ning lukso no sa laliman ka og pila da ang gibalita no ang ingon mga igala katropang Lar nga jeez no ang posibleng isaka niabot pa day 12 din sa tuwa no.
6: Dunay pipila katropang Arnel no
0: 11 or 12
6: okay mo ni gipaybalo kagahapon sa Department of Energy nga musaka matud pa kining sa kerosene isa 11 pesos nga dona sa 12 pesos nya samtang ang diesel 10 pesos nga to sa 11 pesos katropang Atel.
0: All right sige so ingon man si nay ingon rin nay ingon si Raymond Ribucas Derilar ingon siya nga baratong bigas tag 20 na lang tag 20 na lang.
6: Dili kumpirmado katropang Arnel o gani sa merkado nga nakalabay nga si Manato ang gisubay ang mais mutupong nasab sa presyo o mas mahal pa sa pipila ka mga variety sa bugas mga katropa. Doon ay 56 doon na po 60 ang per kilo sa mais mga katropa.
0: Sige
6: katropa na katropang Arnel to ang report gikan sa Gawas alas sa kusang Pilipino para sa Pilipinas katropang Laro sa Nyol XFM News.
4: XFM katropa
0: alas 7:49 na magaygala ang tagna sa buntag. Daghang salamat gadrobang Laro sa detalye sa report. Kining balita magaygala hatod kaninyo sa Santone Plus Gold ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Ato mga dunay gihambin nga balatian da imong agwanta na. Inala may gala nga nakainom ka og Santone Gold o Santone Plus Gold yung kapsula para may gala mawagtang kada bagayson. Bueno, parayon ta magaygala. Alfredo Hicali, Aguanta Partilis, Australia Chapter, good morning.
1: Good morning.
0: Maing buntag diha. Sa kumusta pila na membro nato diha sir? Oh. Carlo Chato, Ikulong Maka. Unsa man ni Carlo Chato da Ikulong Maka? Unsa man Ikulong nato ani? Ayaw, aw maayo ang nakadawat og ayuda. Ang nakadawat o ayuda kay katilaw sila sa kwarta nato nga gikawat. Oh. Arang-arang na lang na nakadawat ayuda. Si Badge Badong ingon

0: Patagaasa magang planeta Badge Badong akin sa ka na coach Jamit. Si Marina Donio na ay addictos nag-comment Crispiniano Redolosa, coach Jamit comment og banat nagtuo siguro kag na ay mutuo nimo. Kalingawan ra gud siya ay. May na lang maigala kuan na ba? Lamas na. O si Lito Sumaliling, mayong buntag sir, pa-shout out Jesus family ug Maula family from Puerto Princesa City. Si Gijo Itri, Baskog ang aguanta partile sa Singapore. Sige, apilan na yung membro nato dyan sa Singapore chapter sa aguanta. Si Jocelyn Sikad, ako dol, balin-balin kung tanaw ninyong duha ni Atorne. Ako di magyong kumaingon, may galang ako rin yung tanaw. Kung makauyon mo sa uban, tanaw mo nga to. Pero mas maayog yung aray mo na ako mo tanaw kaysa kung hindi malipa yan. Pero ganahan yung idol yung ito ninyo. Problema na. Atua masan din may galang diskarte. Atua sa ding style. No, lain-lain mag style. Lain-lain sa din akong style mga igso. No? Ilaha lain sa ng ilang style. Si Lucio Lumagbas. Dol, ihatag ragod ang address para akong tulio ng idol. Pinuno sa Aguanta Partilis. Si Badge Badong, ang susunod na makukulong ay si Alan. 10K lahat na ang minority senators dapat imbestigahan. Kuya gini si Kuan, Badge.
1: I talk to my where the
0: how are ya? No, Jeffrey Biolango. Good morning, dia sa may Manukan, Jose Dalman, madalag, Manukan ba ni? Madalag Jose Dalman, di na ba? Sambuanga del Norte, no? May morning daw ni, kinsa ni? Nawa, matoy. Si OG Ricafort, no? Tito Ladion, o si OG Ricafort, Minaw Road. Membro na ni mo si, kuan eh? Membro na ni sa Aguanta? Si Nancy Camilo, maing buntag diha, Dasig, no? Si Marina Donio, si Carlo Chato, Yubs Adreser, si Guiding, sa mga trolls magbasa mo og Biblia. Nadili na sila kabalo. No, ikulong na lang ng tanan minority para ikulong na lang na nila tanan minority para buot-buot na bendalo gang. Elent yung son, diya sa Davao. Asa man ang taon dapitan ng tag 20 Sir Arnel nga diri sa Dika ultimo ma is 58 man. Nagdamgo man siguro ka badong. Oh. Raymondo Ribucas, kulong si Alan Tagig Ghost Project. Oh, mabito na ilang gisubay karon mga igala Tagig Ghost Project kisay ga pa si Ogdana. Si Lakson. Imbis kay siya pa to mga higalang dunay picture kauban si Diskaya. No, si kuan na noon karo gipasangin lang kuya lagi. Nilugila idol, good morning, pila presyo sa Santon coffee og capsule? No, pag diri sa amo bibintaha ang presyo, no? Kung pero og diha man gusto layo, ipadapa namo. So pinaka tambag nako diha, dunay duol nga butika, anak na lang mo duol diha. Tag kuan ra man na, tag 15 pesos per capsule ra man ang kanang capsule. Uni ang kape tag 20 gyud ang usa ka sachet. Mga kaigsuunan. No, kay kuan man na no, kapina tambal pa man na. Marina Donio kanang nag-ingon nga barato ang bugas. Utok ana niya gilumutan. Jocelyn Sikad na ay tag 20 kilo nga bugas diri si Cebu. Na ay tag 20 diri si Cebu do. Na ay tag 20 diya. Tag 20 lagi katong giagop-op. Aida Radok Istumante, no? Ibinister si Chico, Yosging si Andahon, maing buntag. Og kaninyo tanan, Kuya Toto Villanueva, good morning. Albarico Vlog, maing buntag. Og si Ma'am Feli Feliciano, good morning. Good morning! Alas 7:55 na magahigala. Paminahon sa nato ning ilaha karon mga igsoon, lagi nga gusto nila nga kini mga higalang isubpina. Giuyunan na ni kagahapon na during mga igala sa kuan eh ang tax record no ni BP Sara Duterte. No mo ni magay kuan na joke no, pero ang argumento pod ba no sa defense nga dili na kinahanglan nga tan-aw nato katong dili

0: pa siya vice presidente. Kaya ang mag-constitute lang nga doon na ba siya culpable violation mga igsoon. Katulang panahon, tingala sa bitaw taana, no? Kaya ang ila karong gi ilagyong uting kayon karon mga higala. So good dito sa 2007 ba to? So good dito sa mao'y pagka-opisyal mga higala ni BP Sara. Kay nidako kuno ang iyang salin, iyang mga higalang income, no? Ang iyang kwarta, no? Anak na lang para masabta na to. Kay mo yung patag salin-salin, libog na sa tao na. Kwarta na lang, no? Either kining cash or tua mga higala. O kanang naas bangko, kanang naadias bangko, kay mo man ay masusi yun. Ni uban may gala labi na ning gustong di makuan sa bangko di na lang magbang di na lang mo di na lang ibutang dito sa bangko ilang kwarta kay pakialaman pas gobyerno. Now nat ang ilang gi kuan karon kay nidako kuno mga gala kwarta no sa magtiayong Duterte Carpio no Sara Duterte Carpio mo ka nakapangutana within the span of 20 years mga igsoon no. Ako naman ang i-explain ka ni Adto. Makaingon magani ko nga, kung imong tanawan akong kuan karon, kung imong tanawan ako ang ATM, no? Sa pagkakaroon, zero gina. Pero tanawan ni mo ang akong transaction, cash flow na ko, mga higala, makaingon yung kag, kung ako lang, panaglitan lang, akong ipakita ninyo akong cash flow, makaingon yung mo, kuya, kwartahan, maday ka, bay? Yan naman, naimusod na ko panaglitan 40, naimusod na ko 60, naimusod na ko sa may gala 100. No? Pero, musod na siya. Pagkaman, ako man po na i-withdraw kay bayad mo na sa 40 sa estasyon. No? Nya, bayad sa renta. No? Ibayad mga igalas. Tanan nga mga bayaron nun sa estasyon, mga kaigsunan. Gikan man sa management niya mo. Buagi sa ATM's manager, mga kaigsunan. Napasabot ba nga kwartahan ko? Dili. Naimura man tao ng agiana ng ako ang... Kaya na pala na toll fee. Murag na dato na siguro na akong... Kada agi 100, kada agi 100. Murag na po, baka pundog yung kong dako anagab. Kada agi 100. Matag deposit yan. O, na 100 para ni mo na. Yawa man kayo mo. Ibayad man na. Oh. Sa una, kung i-check ni mo akong ATM, kila naka-ATM ni akong naagian. Bank account, mura may ato mga kaya kung mga kitang mga nanarbaho, ATM naman ta. Passbook, eh, labad-labad na sa imong kung ano. Passbook ka, unya naakay online nga application sa imong banko, imura mga gyapong i-withdrawon, imura mga i-balance GCash, imura mga gyapong i-load. Okay, duwa rin mo sa Casino Plus, mura yung bisturya ha. Kung saon na, magigilag tanahon, pilar, may sweldo na ko. Nagsugod ko mga higala kaniadto dito sa Butuan. Nagsugod ko mga higala sa Bumbo. Di lang kumusaba sa sweldo, pero gamay yun siya. No? Purya kuan lang, no? Hadi ba na angay kasuko na nila kay mo mang yun ay realidad sa una? Masawa ka abot, chismil. No? Sweldo sa kabuha na. No? Tiisan mo ubo sa 5,000. Ano na lang, para naamoy range, no? Niya mo ni musod na ko, pilar, may katunga na. Ang katunga man ni musod ka na kinsina. Naman to sila ka o galingong bangko. Mati musood ka na kinsina. Yan nagsood ato mo, gawas rapod. Musood mo, gawas rapod. Mato'y cash flow na ko. Purya buyag. Nagkatrabaho ta pa. XFM, lahi man dire. No? Na sweldo na yung allowance. So, na, musood na siya. No? Pero mo gawas na sad na kay. Dito man na paingon may galas pamili. No? Nga to man na sa pambayad. Na payroll gani. Pay and roll. No? Ibayad ni mo niya. Tawag ani kining muabot na sa imo niya ibayad na sa nimo mo ruling na siya ruling no utang bayad ruling man na. Within a span may gala of let's say 20 years no pamuko kaabot po 20 katuig ganing trabaho ah this is size siguro oh ana no muabot mga gala sa inga nga span sa akong pagpadarbaho sa media as media mga gala no although kining trabaho di pagdi makakakortahan nimo. Gawas lang siguro, anak ka sa Manila, unya na yung mga mutunol ni mong malita ka na, mamilyonaryo ka, pero noon ka, naarira ka mga higal, parang dami diri sa gamay syudad, no? Na ako diri sa gamay syudad, ari ko diri magsibya, mamilyonaryo ka ako ng trabaho, ah? Milyonaryo yung mini.
1: Ayaw!
0: Di ba ni magkapakurtahan eh, pero tanaw ni mo, ako in ka mga higala, sukad atong day one, hangtod karon mga higala sa akong pagka-media, muabot na sa gina mga higala.